0: bana molelela wa eso ile o namba hana ja la maseme fe
1: ah o ile ka na bontsa le na ntsa mametsi di mashu ba dinga ka tsalo so
0: ah o mametsi o tla tsamaya ga mwana o tla re tlongwana ka
1: mme o tla dumela
0: mme o tla dumela o mamela wa
1: o ka itsa wa nga mwana o bi
0: Oa itsa wa nga mwana o bitsa na ke dira mwana a ba bangata ka mono a ke batle wa pititsana le bona
1: ke tso hwa tshe sa le matsatsi a
0: hey hey o futhu le matsatsi ngana
1: hey
0: ha e ke tlile na kwa ne o re neng re ba tla wa tsa sa gamese le sona se ya ga family ya se ya tlhambi
1: he na ju go ne sona nga mpaka ka bola wa gele tsa ya ile se gamese Hlabula mme ke ka banyo tswa ke le tolo fela ke lona le ke tsakwaneng le.
0: Hlabula eh ya nako ya nabo tla ntse ba kiena ya. Hai. Le di ha ha di tsena ho tlo re o hai.
1: Ho o nyao.
0: Ke monwang ke di ntse ntse. Ha o re ke ntse ya no di ntse. Pula ya na tithu ya di agena ho re ke mo ferefere.
1: Hey,
0: ha re sa tsona re tlalokelwa ke. He?
1: Hey.
0: Ha, o bona Maria di ile ho tswa ha ba ka ne tirile ga fihla bo kgweding ya le fume.
1: Mm.
0: Ke ntse re batla re tsitsitsi pane ji. Hey. E le ho tlhike ba tsamile ha ga ga.
1: Ha jo ho tlhike pedo pedo ye a boemo pa lo di mo bolo ona ga tsebo gona. Ana ke yona. Ka ba wa le batho a ke re se ba ketsetsa nthuse ga twang ke bona
0: ba tla ke ba tsa ba se ba tsa ho phea khang le modimo
1: eh
0: e ka re ba re ba etsa tlhodisano
1: how do ska etsa jena u ba ga ine bo itse le mang yena modimo yo
0: u ya ba bona ba ba ne ba le ka hore ba re fedisa modimo yena wa re mo pa bona ba re fedisa
1: ba ba go go gona
0: hey hey O le bone ba ile ba qala ka dikgodi go ne di qala di re kweng o le tswa go ya mo sebeletsa tsela. Ba re ka bona ba bona ga ba tlile ka dikgotsena. Ba ga le ba tlo tlo ba itsa tsena. Go so tshaba o tsamaya mo yeng fela o ntse mo ya ona bua le o tla lentse. Hey. Hey, ba tlo ba. Hey bona ba.
1: Bona ba.
0: Ah.
1: Bo tla lentla yana ba.
0: Ai wo tharen tlhagana batho ba ba magangang.
1: Hai.
0: Hai, hai, hai. Ba ya hampe ho fela ba se ba faletse go bululela moya fela. Ke bona ka ntate o ile ba tima ona mono ga. Se le batla o lekana le nna hantle ntle ntle bjale.
1: A ga mono teng ke be ka le dumela.
0: A mo ya dene khala le ke la ye tsa ntwe.
1: Le ka nna la ho nka moya o no o kentse fela ha ile ho kenya ona le kha.
0: Eh, se teng o sa itse wa o kuke ha ile ho kenya le khale. A ga e tsa hale ya bo bebe taba e. He ba thoba.
1: Mono sa ntse a itse tse tlhompho e le nngwe go mona e tswa ke nna fela.
0: Wa tseba.
1: Che mo tlo mo ba ba e budulela e mona ya di impotolo ha e ba le yona ke me.
0: Ai e ba le yona ai. Ke a le mba yona e no.
1: Ha e ba le yona e di.
0: Ha e ba le yona e di ntate. Hai. Hai. E ga ira re machare. Ba re se re ba se no.
1: A ke ke tla sheba ke bona na ke fuma.
0: Ba re di jama nyana ya se ya mari buwe se ba re buwe.
1: E.
0: Feela. Ai.
1: Nebe.
0: He tsema tsema ne le yena ona bina ho kwa.
1: Ha ho fuku. Ha ho se bua hata nyetintsa ha.
0: Ai, a tsa ba le fa le le ntwa ya le monyu.
1: Ka nnete mo di.
0: Ai. Ai. Ke la ya na ba le ya ba ha ko etsa hore ba re ho na le dipolke ke ya ke ga ona le bana mo ba ge bana ba ke dipolke.
1: Di ha nne.
0: Ha se ga ba le di. Di ha nne o kopa na mo le mo ya nne ba pedi.
1: Bona ya ba ba le ba bine le yena ba ba se ba thotse tu.
0: Hao ntate, bona ntate ya polo ona jene, kore motlamogela ka molatang a jela o tla ba e siile kore.
1: Ka nnete.
0: Ke dintlhina. Ai, ka nnete. He, ee. Ge ntse re le tiyo thojane ena, ke ntse ke na le wena hantle ka lerato.

0: ka makgethe ntse ko wala ko walola moseme ona ba o tla diala o diala o dialole mo
1: o sa nku koko
0: alolebelela ntse ga gao bana beso o dire o ga ka mana ka ntse a pele kana che o bona ore a ona thuso mo ke bue sa maila bogo ko e ka meapa ke ukae a
1: kana ba ule ditebelo
0: o ka etsake
1: tsatsi le mona la ditaba tsenga
0: he ke a di sa bateng matsatsing a ditebelo a sa tebelo e ditshenyelo ga o tle ditshenyelo oro ka eno
1: o
0: kontse o thwe metsaletle tlo o tla e bua ke nako ya yona ena kampaka e tsa thapelo ya goga tse nne tebelo ena ditshenyelo ampi nako ena re sopate mofuo go bone gona tse ga o etswa batho ga ba ya matshedisong ga ba qeta o bua mo o qeta o tshediswa o tshediswa ba fuwa dikuku le tering
1: ale o sa tshediswa bona kapa
0: a se ke ore ntho e ke ipotsatsa ka nnete a nto tsena tse e tswang tsena ai ai ya re tshadisa tse ko jale ke motla o tlo bonala wena ya pokotho di masoba ore na gantle na go e tsala ja o se tshabala bare batla matshedisong o sore ga ona motho a tlo le tshedisa o ba buane ke ya kwana le kwana ke sa ile o bona taba tsa dipolokelo hai bana ba re tshosa fa he o ba shebile ka nako tsena ba ga masadi a dubuitala tsena ka ntle ka nako o ba lebeletse gore o tsebane ba dipitseng le bona o bone le teng pitsa e ya mogotlhane e kwalwang ke ena o tshela di-spice ena o tshela letswai e mongwe ko le tshela gape ga tse ore yaano o sa le tshetse yaano o kopanya dikagage le nama ena e ntseng legotlwane ka ntle na hai ba lata ba teanene e tlhatseditse mofui yona banke diwete le dibite go tiwa tshele ba tlatswe ai ke moferefere-fere he o ko bone taba tsa lofunga di sebeletse makgethe ka nako eo
1: tse e tswang go tatu jalo ka baiseraele ba ija
0: paseeabatho ba bangwe o bone batho ba bereng ga ba qeta go sebetsa ba sebetsa ebe ba phutha matso ya baja tsona ga netse re ya leboa ga ke re ba se ba bone gore eoe bateane ne re e bone gantle one ntse e tlatse tsa mofumo ke bue sa maila bogoko ge le tlile tlhojanene mana ka ntsa pele kana kere
1: a ona ntsa tsa mahamona
0: eaaena
1: motsagapane le betsa mothekeng ane ntse le ya kwa
0: ntse le ya kwana
1: ee
0: asa e orokile

0: sebetsa ka matsoho ka dilepe ena e masapo kaofela re e beya ka thoko ka kwana e pheo ka kwana ga re ikekepole dinama tsena kaofela banna bangwe lo amane ba se ka nna ba koloka moleng le basadi sentse ba tseba go ntho a bona ke yane mane ga ona mosadi a ka ba atamele
1: o tsea nna a lakile masisong ga wa mpoko a tsela ke a swaba ka nnete wane ga ke a tsela ntse tsewa
0: o dilo tshedisa wena o se o tshedisa we
1: e le mofuta wa basadi mofuta wa basadi ga se angato a ka bonang banna ntse ba tsaba ba kanya tsile dinama mo
0: a isa kae monna
1: basadi ba e bae ba kanya poko
0: monna a sa tsamaya ka nama a isa kae ko go naana fela bososhebe o moshebe fela a sa tsamaya ka
1: nama a ke gore mofuta o tswa o tsodi a e kona ele Ke ba nna ba thola ba jwa o tshika kwa ba tsanye pu ba jetsa ba o tshika ba tsala fela mahala mola ba ba bona go tlakanya pa
0: hey hey how
1: you go le
0: le
1: di ba ba ba ba di le wa le solo di
0: a ye

0: Heiligt.
1: Ga la ga dole ga ma khaet.
0: Ga o fela.
1: E se bra sa go ha ola pile mo ne ba ime ne di bile ye di mo go go sa le tuma me tse.
0: Hai. Yo le kwa ne o le di.
1: Hai. Ke ne o di tuma ka ne di tuma. Hai. Ke ala da. Ka ne yo mo go ma me tse re di di tuma le na di ne na da ga.
0: Fa tsela di tsike.
1: Ke a ye ba de ga go go ntse.
0: He ba nna we.
1: Ile tata tata ga buka ke ena ntse tsa go je ne ke tuti mari ne tina mo ile ile tata tata sa bui sa tata zina ne a ke tuti nga kwa a dile a di ha mari ya o se da di mo na ke pelo wa itela ni ka mo dia ga mo la o ka una ga ga se
0: a ha so sa
1: o Almelena. O fono zo ai di newa na na ofela. A disi disi usi disi. Iwa na mo go di ka mara ka tamu la mala ka bona. Alta ti ti ti ti. O de. Taile.
0: A so. E ka na bona tsana ka tamu. Empa ja so tla e bona go lo ikela ka tamu. Ha so go di dipote.
1: E me go ja ke la ba go no dire ga yo a nka wa tsa le bana ba ga bana le ba
0: mmh
1: go no go tse ke la po no a di yere di mo ne mo mo ke tswa le ona mo ra me le ba e a sa bana go tsa go bona vida le di tse e a ka Aoka pata ma, aoka pata wakanda di, oh, ampora gila di di. Ni la tu, apa di mana selalu, apa di, aku selalu buka kala bumi sunti itu, ilu selalu main lana hasil hari nunggu, aku bumi sunti aku selalu buka baca nama.
0: Cuma mana gua, aku tu lesuan lesuan lelun coba nasi lemis itu aku. Lepas ni langgu dia felika ngahui, makal gubo, ugrun wami. A ke ga hola o tsama o huhuisa diko ba la re fi
1: eh a re go tsama nyane tse ke mo lutu o marara sa ding ga mo
0: hai
1: hai a go ne tsama di mele ga fela le inda di bana ba ba di le ona me di di me ga mara ga ke nwa le so lu mo ntse kholo mo
0: dad
1: ba di di la dad di po di nya ga mera la e tlhone tsu bu le bu bu han tsu wa tsama mo nela le nna ga mo go tsola le fule ya le tadi le ngone iso le nna ora ga ke ya ga o hlobe o hlobe ke ya le fuma di mona go nna ga ke ga hlobe ma tsatsi a ma a ma ga go fela ba o hlobe a tsama mo ba go dinna go ite le o bitse go ya ke le go lela moka
0: mm
1: ba la sa go la mat mo tsana ga o fuma ma tsatsi a ma bi di sala ba o hlobe ke ma di mona ke mo go bona mmele nna hai hai
0: a
1: o tsoka ba tsone iso
0: a on tadi
1: tani mwadu
0: ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu ndu

0: nnete sa le bophelo bona se papadi ga se dithotse tsa matakwana aile
1: ka lerato le ka makgethe
0: ka ofela
1: re jabana sa kgomo
0: ee
1: wa bona wa goletsa batho ba bangwe ba ikantse ba bona ga o sotla ka mphima le me ya sekete ga ba goletsa kore ga bona gone o ka qetelela ele bana ga ke atlisadi go ka mona ke dile pine nyaba sadi bomme ke yona ena enaena ya bomphe malemo ya sekete eya e oa binwa mono o tshewe ditshepe antle
0: o goba e le bomme
1: ee ba bona re ntse re letile gantle
0: ka nnete
1: empa o le borutunyana fela ba bona le ya le moya se se tsamayang se ba sediwa dibakeng
0: na
1: le sona se ga sokodisa kakang
0: ga ona ntho re ka e etsang le rona ka nnete ya modimo
1: a tsewa yona ga iyo
0: ka nnete ya modimo
1: goba wena wa ga o kona o ntse o etsa
0: ebile o ntse o tswela pele
1: kore o ntse o tswela pele ntate wa gago oba ke re mosebetsi moo re na le mafapha ka go fapana wena kare motho o tshwanela kare motho wa ditšheleteng kwa na ga a gamme mokotla a bantse re re ga ebele dintho a di gana o etsagala di a etsala ya mokotla o gangwe a ona monyetlatate o bua mokotla wena ga beng ba ona ba o tshwere o tla eng
0: ga ona ntho ka ba
1: aiyo masimong a ka mane ga e sa le gantle mokgwa teng pele gona tsena metlheng ena ya ntho ena ya thekenoloji go ne o re nna fela ke tseba gore ba tla kopa banne ba re ke kopa o letsetse kae-kae ke kopa kae-kae ga ke re ga ke gana gante nne ke tla gana ka nako nngwe ga ke re le gore ke a gana
0: kana
1: we ka e ba o fela e be ke a tswa ke kgatha o ikela kae kae wena o ka ona ntho a ka ba eetsa bane ke ganne fela jale ga ke a phetsa thomo yalo a ukwela ketate wa kore gantlentle mesebetsi mona ntate mosebetsi o mong le o mong o botlhokwa o mong le o mong okere le go eno a fiela mosebetsi wa botlhokwa wana ga o kgadile tee moo wena o tlo e tlakola o lebeletse yanong ga tlo e tlakola mme a ba one o e kgadile ka sepheo le morego ga e tloelela mona ga ke re kore wa utlwa mosebetsi o mongwe le o mongwe o botlhokwa tate e tswe ebile re a tlhokana mosebetsing bane mona re tletse o tla phomola le o etsa scafting fela
0: mme o phomola ganyane
1: ganyane tate
0: oba bona fela o se o ile
1: wa tseba o ile nako kgolo go e qeta mane ke ya ntho keso ke re gae mona tseba ga o qabane le motho o tlameya le lokisa ditaba gantle gobane ka nnete go ntse o na le mo ke tlo mo tlhoka go na le mo a tlo ntlhoka kwa le ga ba ke tlabe ke sa mo buise ke a lebala gore go na le ntho e tlo ntlama gagolo o ya go yene
0: go buisana mosebetsing ga se o bane se re le lelapa ko o fela mosebetsi o tswele pele
1: kore mosebetsi o tswela pele ntate ona tse o kwa ntla o sa buise moqobi moqobi a ka ga o lentse
0: wena o tsee bona bo batho ba bankelang fa tse o feta ke
1: ke re ntate wa tseba
0: ga ke o tshwanela bonka o tsamaya ka bophelo ba gao motho e
1: wa bona ke moqobi ke motho a switchboarding ke motho ya fielang ga ona batho ba nkelwang tlase jalo ka bano mme batho bano ba botlhokwa go feta tekano ke re ga ke gina ditshebeletso mona ntate ke re qhaqhiane ga ona ntho e ka ba etsang
0: o tlankga wa o phuka di-officing ka mo
1: ke re tsotlhe di a ema ntse re letile ntse re letile ntse re na le wena bolo wa bona ee ntse ke le sebueng
0: samalta thojan
1: ka nnete
0: ke ota
1: abo

0: fela ka nqano ho raburaru ha di etsa jena hanyane ka hanyane di shebisa mahlo ka ha di a fugalla le khulu e di shebisi mahlo ka ha tla etsa bua na go ya tsa ma yona e ho tshesa ka pa ba bona bona ha di jena e ho tla etsa la bua e bana ka ba bana ke tla ba shengena ba satla thiwa thibang thiwa bona bona a ke tsitse bona bona ke la tama ha o ditse ha ile
1: ka ho tla ka mahetla
0: ka ho fela
1: ha e sa bona sa khong
0: e
1: ho tsonte te ga re bile tsa ka sa pogolo ya thuya
0: ho tson
1: phela ba
0: ka nnete ka mo ha go mo di mo na o phela go
1: Ah, sa ba le tso ka nnete ka mo ha wa ntate.
0: Eh.
1: Ke kopa ba di medisa ntate.
0: Ha o le jwa.
1: Ke nna ke tutile go se pipa mo rena ka mona ka mo nyaka ndi pa jensa mo khala nya le mashe.
0: Eh.
1: Ke bonde te mo holo ke bo mkhono ke bo nne ke bo ntate ke bo ausi ke bo abuti ke ba ntse ba ipitika. Ke tutu bolontsa bona. Ne ke tsapaho. A tla qeta le bona ntate modimo tla ba thusa ba qete. Ke re bona ntate le bomme. Ke tle ke re siyo. Ke nyame le kwana le hlonkwa.
0: Mm.
1: Bona ka nnete ke teng ke sale teng. Ke sale teng khono ka shotlwaneng. A e ke teng ya tsela le ga la ho bo le tshwere o tla go kgogola ka lona nkhono go tswe ke le ga la phologo ka mo a e ga nne ke tsapa ga bo phelo bo santse no bo le botla go lona ka o fela ma tshekwa ka ke re nkhono nkhono tatai le ngwana bo khono bophelo ke sempego khono khale ke lela le tatho jane ka moka sipoint a e tata ga di buka sa le teng le yena le mmese le tshaba nena ke tsama ke a ke reke ke lo hopotse sa o province ke le hopotse ka ofela ka ofela se bueng sa mal da tujan a ke tse ke gona ho kae ho kae pela ka mona le ntate ya kwa le mashope lesa a ja nete tete re le tlo ho la mhong wa mo gae de ke re ka mashasha ka mo le ntate 2020 ka ofela ka ofela Mentho tsentle di gatwe ke bohle. Ai simonkunye ka 120 ka mo. Ai ke ntse ke le teng ke sa le teng ka mo ha 100 modimo. O zamba ba letse. Mokhulu wa ka le wena ke ntse ke na le wena. Ke le bua ke me ke tshutile botshepi ba mogana ka mona ka monya.
0: A bona go ne o tsibile ga o a. Ai bona ipa he. Uno sul titi. Hai lift.
2: Ka le ga tla ka maget.
0: Ka o fela.
2: Ke tsabana sa go.
0: Eh ya bo.
2: Ao mo ha isa nwa ka wa jampisa go sebetsa ga ga ngwane. O sa rena ke o kai, nna ke zipitse ga ka le ga le bela ga o.
0: A tsone mo tlhomo na kana ha o mothisi
2: ka bona re nge ke a ka nkukwe.

0: ya go lo ha jela ga ngwa
1: eh
0: ngore ore ore a tshudu me tsala ba ntimba ba le dithutubulo ga mo a isa ba ka ba se sa tlhopa ona ba dithutubulo mo dithutubulo tena di o mmengo go wa ga mpisa go na go tsa ha o ke tsona tsena hai ka o la tla dithutswana hai ha se da ke mmi ga mo haisana hai mm
1: eh mo haisana re wa ha kwa ha o tla mo fama
0: Maisane
1: ha dingwana se letswae.
0: Hey, wa tsabile ba re mo haisane ke ena tse ba ntshohle. Gore le bana ba lelapa ba fihla mona ma ba ntse ba fihla. Mo haisane ga la ile a phutha-phutha. A isa kwana.
1: Ka nnete.
0: Hey, mo haisane ke ntho e kgolo hampe. O bone le a seka ka ga ba tefela je ba haisane. Ba e teng a o ka haha ntlo e kgolo. Ha o sa tseba wa mo haisane ke mo haisane.
1: Ha o so fitlha ba lelapa mo ba se ba re hei ha ko le tshelele mo ga
0: ke o ba qhelela kwana kwa le bala lo go je o je ke ba haisa hei itse ha motho a sa re tshitshu mo na akula ke mo haisa na ile ntsha le bo bolane ho ga nge mo kudi ho mo isa mane se tsini sa kokere hei ya tsa mo haisa ne ke ntho go lwante hei he e lo ja ona le batla o duwa ntate ba batla o duwa ka dipofolo hai
1: baba mbona e se ke ba haisa
0: ai ba ba bona e ke ka re ka be se ba haisa
1: hei
0: hai hai ha ba le gidi ja gidi kolobe gidi go ha o tlhete ga ta mo ferefere wa lo ka tseno ai ba tlwa e tsale ka bane ha kalo Well, o mokwe hantle mo haisane ya tswa kerekeng a hweletse ngwana a tla mana ngwana le yena ka ga gotse a re he wena ho tla mono tsela ga tata o dikela ge dike ngwana ane ya hona mane mo itseng a skaya ho ba ne fela ge ka ba le mo sadi eno mo haisane ka ntle o sa re le bana ba nke dwena ye e re ka ba ntseng bana ba ba itlela ka wena ntle re tseka
1: batho ba mo
0: ai ai ai
1: ka mo di mo botsa o botsitsa
0: ai ai ai ba tlwana ba se kudisa ba
1: ho ja jwa bana ntse ntse ba tlwa ho
0: ai
1: ai sa masi
0: sa ba ne mana ge bonwa ka ge di ntsetse morao di tabatse na Di tsetse morao. Ei.
1: O
0: go masiwa e sa e tlile e re di tsetse morao.
1: Mhm. E ke bona
0: e ke yone. Eya. Ke bua en sa maila bo go maisani e. O tsitsinya ya u gwaena.
1: O lokile.
0: O lokile.

0: Nete sale go dilwa kwa lo ke metsotse me ka efela le shume le metsi medi re a vrenyane ya bune. Ha di yentse tjena a di ka ofinyane di kena hai. Ma rwa sa ntse a shibile ka hai. E ha ile tswetse sentse di lela mana mana tso. Hana. Re go bona gona. Ha o le tjena ha ke batla ho fetola ma wa tjena. Ha empa re ke pote ka mona pe. E tle ka mona ka mona eno a bitswa ntema. Ka o tema ne mona pe ke tsebo fela. Ha ile.
1: Ka ba tla ka mo khaet.
0: Ka o fela.
1: E tshana sa gomo.
0: Eh.
1: Ba dume ha fela ntate.
0: O jwalo.
1: Eh ntate ke re a em haisa. O finya ka mona ke lokisa ka mona. Go go be ka mona. Ha shi yo na ke sa tsela ba. Mlega se kona o nshukudisa mana. Mahaisa na ke ga nyollele. Ha nyolla. A tshwile jwale.
0: Ha o bana.
1: Ke tlame ho aqedisa ho mahaisa ne ya tsatsi le tshaba ma.
0: Ke tsi etse tsatsi.
1: Ke re ke sepa petsana ena ka ikata e sepa ke fumana. Ke se se ka ho thukeng. Tutswana tse thago.
0: Ha o bana.
1: My son, ae. Ntse ke le teng. Mohale suku ke mwaga ya. Ka sa ile bona ntate jo gotane ka mo. Mohale suku e. Ae, ke mwaga ya. Le kile, my son. Ke la mohaisane le kaule eno le ntse le ja mogo. Ke la mohaisane.
0: He ba nna we. Le
1: kile. Ke la mohaisane. Itlame o senyetsa mohaisana.
0: Eche.
1: Nkile ka senyetsa motho se le kwana ho le kwana.
0: O siya mohaisane mo.
1: Ke tlame ke senyetse mohaisane mo.
0: Hmm.
1: Ah, ke le bua.
0: Ke le bua. Ke
1: province tse ke le tembo.
0: O ntse le di.
1: O ntse ke le teng.
0: Ah, ke le bua.
1: Ke go fela ndadi.
0: Ke go oo.
1: Ke go sala ha le tshaba mona ke ha mohaisane a o nyolla mona.
0: Mhm.
1: Ke le bua ke me ke ithutile botsebi wa mogana ka mona ka monyakwane pa ke ntse ma

0: tato o di tlotlo metse fela.
1: Ah, o ke ne ke tsamaya gana jema. Gana jema. Sebueng sa ma le tato jana, ba tseba sale re kala le sona, tšhele ba bang, mona le ma.
0: E mona le ma. Yelo o tsiboga. Mehleng kapa taba ya mono. Ha se ditheoa di lla tjena re gao, ebe motho wa kula.
1: Aiko.
0: Go na le eng? Go sana le gole le gore ke sa fana ka tlhago.
1: Wala le de, ha o bua o le mong, batho ba tlhoka ditse ba ipotsa gore motho o se ka ba o fapana go.
0: Ka ne re ha me mehleng.
1: Eh.
0: Ga be se la ga fumana fono ntate bolo go hetsa la jwa mo. Now ma me tsa ha ga. Ke binya ga mo apinya ke go tlo re tsala.
1: Eh khon ha ba twa ke go. Eh ke bona ha ke tsibina huwe ka.
0: Ka pa o bona motho a sa kena mo le se ke kena mo no. Go tlo re tsala.
1: O thole ke tonne ma.
0: Eh bo ba ro.
1: O go sheba ka mona o bone ga ha o panya panye letho.
0: Ka pa wena o no sa ya botlhabothena.
1: Ee, a nna ne ke sa ya. Ke ne ntse ke le mona ke pota-pota masego mo.
0: Oh.
1: Ba ileng bothabothe ba ile ba gotlile. E bang ba gotlile.
0: Ba gotlile ka maabane ga ba keta.
1: Ba bang.
0: O ba bang go hana ba tla mena hana le mehla.
1: Ka je.
0: Hau. Nna ka go bona ba o bona ntwa ke di fetse. Ana o de mahle zu go hua ne.
1: Hua ka ba ka le fumele metsi me hlano. Ke se ke batla ke le ba fela empa ke ka tsitwe.
0: O ka tsitwe.
1: E ka tsitwe. Eh ke be ke tla bela bokae. Ka nnabete e tlabe tlhatlhama yane ya gago.
0: Ka nnete ga ba bua ka tshitwe ke ntse ke re ke batla mose mona ga ko o bone le tjale ya ka ke e bone mpa ga tjale ga ena tala.
1: O tla le ka e nngwe?
0: Ai, e ntsha.
1: Bjale o tla apolelwa ke mang? Batho ba tlhobotse ka ntle ka mo.
0: Ha o ya ka entse se ka o ngwetsana nyana. Ha o ya ka entse e se ka o ngwetsana nyana.
1: Ee. Ba bile ba o nye monye motsa he.
0: Yo wa fisha.
1: E bile o sa i thoma tsotso dina le o sa i ke go sa i getsa tlaleng tlaleng.
0: Ya le ke a utlwa go hela. Ka nnete batho ba kgetha go kena go rona mona ga nna. Banna ka bausi ba a tshalele legolo go ntsa le teng ke utlwile.
1: Banne be ke manjele.
0: Ga o mosebe. A re ntsalela ga ke la ponto le legogo. Ee, a se a ausi bophelong ke a ausi a re fitlha mo.
1: Ha o fitlha mekete.
0: Ee, ke utlwile e mo a ntse a bua mogare sekumono o tla ba fasitse e ka magaolafang a bile a itlotsitse ka tsena tse ba itlotsang ka tsona.
1: Tsa melomo?
0: Ee. Jwale, empa he, ha re ntse re fuwe bophelo, e dumela, re tlabe re le teng re bona gore ha ba lapa lena la ba ausi le se le eketsehile.
1: Kampa ba le qiphile le fokotsehile.
0: Ashe, ntate
1: ke. Itse ke a ba sheba ntate ka mabanta mane hashe. Haeba e ka nna ba o na le monyana. Haeba ke bone hantle.
0: Ee, hobane ke bona ka lapa lena la rona la tshojana se le kgwehle. Se le batla le kgwehla ka moo taba tsena di leng ka teng. Empa
1: ga ke retšhe batho ba bang taba e kgolo ke yone ena gore ao gagaga ba bangwe ba tlabe ba sa utlwe sealemoya se le siko, ba bangwe be motho e sale a tšhakela metseng e meng ga a sa kgule
0: fela. Nna ke a makala, ke a makala motlhoko banogo. Ntho ena ya welese go thola go etsa jwang mme le ntho tse seo tsena e be morago ke ya gona ana go sona le metšhini ya morago bona mathata a leng teng gose mo molato.
1: Nna ka nnete eo e ka godimo go tlho ya kae go kotse bangwe ka go bua fela ga batho ba re he ka mona ga eo ke bue fela empa ne ile tsa lokisa ba tseba la ga e sokowa mogotlong yalla ka ukwa ba ntse ba bua ba ga bone e sa leka gabo ba itse yalla ba sota sota ba sota ya dumela ga ke tseba ba ese thutso ba ke se ukula ese ile ya le motho wa nka thabeng tsatsing
0: empa ga lapa lena la thojane lona ntle le lona empa ke bona se le kganna ka gona batho ba bagolo gagolo.
1: Mme motlhape o sena makonyana ako wa
0: fela. Ee, o sena makonyana wa fela. Athe ka mona ka mo ana ke kae ka mo ka hao ya goma o kata o tshelano ka a ka kala le yona a batla kwala le yona sele ya matla mo ya matla mo. E sale ke mamela dita ke gaobane be motlokwa eo o kae e sebe ga kena ditabeng
1: kgona ka nete ya mo ga ke wa bona ga o tlhaa a tlhaa ngwana nabe empa he e ka ga ba fitlha ka nako tsena tsa bontate ga dibuka o tlo fitlha ntate ga dibuka gago ke ntho tsa batho ga e sale ape shempe ena wa ipuele nete gae ntho tsena ke tsa batho ba mbitsi ga e sale ke kena fase ba bangwe ba re o tla ukwa ga ba fitlha ga e sale ke penya fela ke tlotse ke shebile mehale
0: go na le motho a mputsitse mona motlokwa gore mešhenyane ya kgale go na le batho ba ne se ba le phomolong ka nako nngwe ba ke batle ba tšhake o tlo ukwa ga ba bua brega mesa ya fetoga ee bana ba seng ba le phomolong ge ke re re batle bekengyana fela ba kene ba ke ba se ukwe mantswe ano ukwe monatong leng kao fela le yona kere ntate gona a taba le kena ka mathapisana fela ashe ga o sana empa he ke tsa tsela go thwe di akalale
1: jale
0: wa boima gobane ka nnete kgoku tsena tsa thojana bonkgono stable ka mafeteng titšhere ya ka le bomang ashe e se le bona ba go thetseng empa e se e fula le manamang
1: a le gona se di fule ga di sa ya le gole se di fulela gona
0: manamane kore ke bothata bele o shebe ga o shebe o na go na le ditlhobo le letšha le
1: kenang
0: ele jale e tla batho ba tla gatwa keng gobane ga o etwe ba tseba gola na ge ne re eta fela ge ke re eta ba bosika bese ge ke re kae re ke re khutle kwa re ke re e kae fela ga tsamaye fela ke re se re khutle mono go be mona
1: go kopana lo tse bana lo ho tlolla maoto lo matlafatsa lenane
0: e yo lo te e mona sa la ba le kana o eta ha so tshilele le le yoga
1: e se bile fedi
0: e se ha se le le le le ibuka
1: ka dite ya modimo

0: bale wa ipotsa bale etse morao tshe bona le dibaka sentle tse ka etelwang go hueta fela ba ba ne ba go kene motshofane ba tama go bona mo mono ha ntse e tswa bogele ke ka pa ke bona bofuma na bo tshile bo teng bofuma
1: he bo be ba ho
0: na bana
1: o bo bo be ba ho lo teng o tla bona le ona ho kena moimona fela motho sa qeqebisa ha ka reka moyo maluti a mabedi a reka dibantle le hao o tla otla mabedi a mao tsempa he ka matsatsi a mang ho nne o fetu ho batla ke shebe hantle wa tsebe ka nna ba ha ile mafelo a kgwedi batho ba hlile ba bangata hona ke ka nna ba gwele o tsa entse tsena se kgohlile seno itse di ile di sentjana tsa
0: ka bantho se di fetwa se le hore na ke mang a dutseng ka mora tshepe
1: a ke yona ke reng ho ya ka matsatsi le leng o tla fungwana ka nnete ha e kho o bo ipuza o go ga go o khathetse le wena o bua ke o ga ga le nna ke sa ntse ke lo nwa me ho bi ho fela wa go o bona e ba hlomella a ka matsatsi a mang go lo ka ka jeno a
0: ai ka nnete sa le
1: ba bala mino ne mmedi me ga go mehlano ntle le ha o kwatho ha yana khutlana ya khutla le lo shumeng ke ba
0: e sale ke le ta ke mamela ke swa swa ke utlo ke a khona motlo ka o thiwa fela bana ka ba ho itse di sketsa kena di a hana o bua
1: a sale di kena go tsona e bile nwel e di butse mo ka o di mo ka ka se ke tsena di entse ha ona ho e na le mathata ho ha
0: empa matsatsi ana ke utlwile batho ba tsamaya ka bobedi ntate ba tsamaya ka bobedi wena o mahampa etwa
1: motho a itlwa efatsheng la
0: baditšhaba tsamaya ka bobedi ntate ba theosa le bo mang ba theosa kae bane e herile kompone kapa ke ba etileng ba tlo sheba ba tlo ithuta
1: empa he
0: Ash. Empa he ha hona taba ke moqebelo o mogolo haholo ona ntate ke la ka ke hlaka boko go nka mona ka bona dikgethekgethe tsa dikoloi le ntate le eng kaofela di tshela dire di ya kae kwana montlo e tšhake
1: o etsagalang kae
0: ee
1: o etsagala kwa
0: ke ya bona ha o wa o ka motoka go e ntse ya ga o lantu
1: o ba ba a
0: hili
1: baka baka ah o tsebe hona go le hli ha ifika ifika go ina ma ke hle ke phomolele o re go ga botselela e fike le gare ke tonne ma e ga le ya ka ntho ya mamelodi
0: eh
1: wele di kopana kwa thekong kwa phantse ka kase ga se mokokontu o fitlhile ke tebe
0: di ile mabita ga ke a tseba go di ile mabita banna ke re ka ba di ile kwana bo tlase kwana a tshwane di ile mabita nka be ke buile le batho banna ya ba bala
1: ka nnete modimo a di ka mo di mo osise mabita mo
0: yo ke ka nne ke bona go shebana a kgona
1: ka nna kwele le batho bane ke bana ba ntse mo fegefe ka mo le bona bolo e tla ba buang bana goba ke bane le bona ba chesa ka makoloi ya batho tshwatla ka mabenkele gona ka moo ka theko
0: molato
1: taba tse dintse ga ke re le bona o tseba ga tlho ga tlho dikgoma fela ba gogo
0: na ake so bone bophelo bo jwalo ntate ba mono kapa ga o tshela noka ga di go kgo fela ntate ga le ona ga ke tsona mollo ba o nka eleng
1: hei
0: go sasa o fumana ba kokometse go ba lapile go sena mo ba dulang ba etsa fela ba besitse ebe kelelo etswa kae
1: ke bona ka molona le nneng kono gore batho ba tla bantse ga ba ntse ba dutse mo empa jalo ne ke tla re ga ba tsuba dinyope jalo ke kgomo ya fatshe fela e o sebedisang mollo jalo ga ke tsebe na bebe ba.

0: Wela ke ba ka ikhupisa le ka nthwenyane fe.
1: Eh ba go e bona ba ka ba ikhupisa ka nthwenyane fe.
0: Wela ntso bona ba dona ba la bile ba batla ba kena mabengile nga batho ba ikele dintho ba go.
1: Ha o ka tanda te a ba ka tlo pedi. O sa tswe tso tso la fatse wa e ja ha fela o so se na ho hong. O so bo ka ho ka no furu tshatwa. O do tla tswela pele ba mo.
0: Na le nako engwe ke shebang batho ke ba ke ba shebe naga yane ya Libya e gona e ne e le e gogang jwa metlheng ya keneng mo amakatase ya ba ba mmunda e jwang gona jwa
1: ao ntate
0: ga ba ithute
1: gobane ka nnete go senya ke ne ke ye ke bolele le bana ba sekolo ke ga le re le abelela mo le tlo tshwatla ga le kata go tshwatla ntho tseo tse le di batsang le sa di fumane gobane jale ga re lokisa re tlo nyolola tšhelete ya sekolo go tlo nyolola jale ba bangwe ba tla imela
0: mme ga ba keke batle otla ntho tsane tsona tlabe di se di le teng motlhomong fela tsantse le di sentseng kona dilo qalwa qalong
1: e jale ba tlo imela a ena ga re sebeletse re sebeletsang gore le bue le gome batho le bue re utlwe ga e bale batla oa bapala le bolele le batho ba bapala kae go na batho dikoloi le tsamaya le o bapala ga e bale bona re sa le ruti gantle le tsho bele re tseba o dulafatswa ge batho ba se ba bangwe ba kgwesisitse e senya a go bona mo re teng ngwana ba se. Go batho ba ha o ntse o bua gore Maseru ena ga o ne o theoa jaaka Kingsley mabenkele a nana le matlhe kona jaaka be se re na le yana a fofa mona e kaka o etsa tshomo
0: go betere gone ga re a tsebe ga ukwa fela ga a ntsa bua bo smart center
1: ngate
0: go dua go yaka ga o ka ya Maseru kwana wa feta smart send ao re se tsebelela kae re fitlha e seile a tšhaba ya ba ago
1: o theoa sedikadikwe mono theoa e ne le mabenkele fela mono mo o bona o se o sena letho mona go tla kena pela kwintho ya metseng leng kao fela o theosa mono ko o fumana gore toropo e ne ntle ko ona jaaka be e le mabenkele a ka wa ua mang kapa o so bile go ue kae kae go atolosa ele ya ba mollo fela go sa tsona o fetile ntho eno o fetile ko le go ala puba o bone na mase go ntse le lwana
0: hei ke yona potso bona batho ba tla etsa go bolo ya gone bebu o duba nna gone o tla ba monate thekong kwa
1: ee ašale empa he go thwe ntwa ke kgomo se gamelwa mo utlweng ee le bo o ka nketsang ga a he motse motse o a wa motho gape dithisele ee jale empa he atse di sedile motlokwa di sedile mohlhomongwe a re kata mona ba tla kena ba nna ba sekempe ba kena ba go omanya ne re re fela e sekebe se ba moteoloa
0: a nane ke ha o sena batho ke kenye molomo le ganteng ke tlhoafanana le mahlasela e tla re ga ba re matlhotloa ke be ke theoela motshegemeng wa bona gona ke tlile ke a ke theoela motshegemedi ga ba e dutse mo
1: ke ne ke ile mopeteng ngwana wa motlotlei ka pota ka ntlena ana ga ke so bone ga ke ya kepotile ka legeibe ga ke kgutla ka tla ka ntlena le ga ke so bone tsela e ntla ka lona fela banna e tsaya malomo ntse jwa
2: Hello.

0: ha ke neha re tsamaya moo, jale hona moo re tsamaya makodiopong mono gore nna ga ke gane ke tsoba go nna nkebe ka gannama ga o bone wela ka mole ke re ee mo o tla sheba teng fela koloi ya gona teng ga ba o tla o sheba ka selo mong ka matlo a o tsere matso a e sothela gona teng ga e bone se tsue
1: ake ka mona mafraneng tate o thosa ke tsebe na baka seno ke se feng ngwagwa
0: o ya toropong
1: o tla kwano jelo wa cheka ke re jale go na le mo le thowang thabena e thosa e ya tlase kwa ile o cheka mane o cheka odumano ka e betse ile o fa keane ya gao go o ile owa keane e potola yona e ntle jale bašwana ba gatang ka thoko ba tsamaya ba ntse ba ka feta fela ba ntse ba gata ka thoko ntate e ntse di re tsu
0: ee batho ba noka ipotsa ba di gata ba e gato se ba etse batla fungano gatla e ka o tlo tswa pela jalo ka ke mošhenyana wa ba e sekile fela fit
1: yona e ntle fela ach
0: e batle batho ba letswang
1: ka nnene ke ditse ka nkele ke le co-pilot e tla gae watla ke ne kere ga tla fitlha le a se le aga bosigo ga o tse o kganna bosigo fumana e boima
0: e batla motho a iketlela ke yona le gona e batlang a e
1: tseng ee re
0: ka nnete lona batho ba ka mona ka mabalane he ke ka gona o tlhang tsietsitse ngata ya kana-kana o bone ga motho ya nako ga ke re mo o tla bona a re shute a potela ga o sheba o bone o tsela ke gane ka nkana a the aa keta go potela e santse a ule o hula wakwane e mongwe ya ga fela straight o lekanya gore ga e o tlodile fela go tlha o bona ke selo motho a
1: fela empage ka nnete yona e ntle fela ebile e gole e gole yona e ntle fela e gole
0: ya potolo
1: ka nnete yona e ntle ase motloko le ga o le jalo ba itlhophileng ba tla feta re tsa bona ga ke go a tseba gore go boso ga o tsetse bogogoka go boso beuwe dipati beuwe nama o beuwe ntho kena kao fela ba bangwe ba gobala ba sa ja bophelo ka nnete bothata empa he ya go le jalo re ntse reya o naganaga eletsa mono mo le leng teng hela se ka diang se ya mahale moa bona o thata ga ge gololeng ge golele botšha ge lokise ka matlwaneng moa bona o thata wa tseba o ka bo gauwe studio se setšha se segolo se na le ntho tse kao fela ka ba ba dia bere ke rona ja leduja mekhukhuu
0: ee ledile bona lesile le dile o bone motho a hathe wa motebong a fitlhe a chesa a chesa motebona a lebetse go ntse o tla gokela gape kapa o tla feta mo pula ena a batle o isireletse ako jale mo bone gona tena ee se re ntse re bea letse o phatleng
1: a moa ono ntate o ne o le thata o ne o itlhokela go gulelwa botšha le go lokisa magangang a na motlabana o ne o le thata bona bo gaesane
0: ko gona gote ba o ne o tebile go lekana go o mongwe ka potoloa godima ona wa gatelela o ya ba go ntse o ne gaetse
1: aa gona mone mo le ente mekhukhu go ne go sentse go shabiwa go go ka tla gauwa tsona ditidio tsena tsa lona tsa mogao gao le eng kao fela jale mme ebile go thwe tšhelete e teng mono central bank botsiwang jale ga re tsebe gona ngwana a di fetola kae o tseba gona nkila ga ona e ka thojane ya phagalela nkile a ka tsamaya ka ya swatsing wa tseba gore maswatsi yana sa tla moketeng.

0: le rona ntse re tlhopha gore re tle re ye Swatini. Ntlo e tjena e teng, e jalo e teng, le Botswana e teng. Ee, ke matlo a ile a uwa ka nako e le nngwe ka plane e tshwanang. Jale ya Swatini nna ke busane ebile e ntlafatsa go kengwa le thelebišene le ntho tsena kaofela. E banna se ke qetetse kgale, ga ke tsena ke mangata rege ke reete go o bona. Le tsela ke sa e tseba.
1: Re tla e botsa go bapile.
0: Empa ga e botsa go bapile. O ra ka ga ikopanya ga eta-eta manna. Ga ra bona fela ka moo tabatileng ka teng.
1: Ka nnete Modimo.
0: Ena ya molelo yona ga re tswele molemo.
1: Hai. E mona go tla feta fela. Molomo.
0: Re iphetela fela yona ga re tswele molemo. Leng ga re tswele molemo.
1: Fanetse.
0: Eno ya magasego e ne e le tjena o reng batho ba se ba enka e le ba re enege. Empa he re tla reng.
1: E ka nna ba ntse gotla go utlwa ga e batla fitlhela mo e teng, empa he rona ba fitlhang go bona go a go ne o sena mmaagwana. Le go ja o keke wa supa e menga. Empa he lona ba tsebang le tla bolela gona ile a fetiwa mologa kapa tšhabula ba
0: jwang go ka bose go na le megao e ne e megolo e kandofo ya bogobe e se e le godimo e meng kao fela e se e le ntho tsena kao fela koro o ka boso tsetse jalo wa bona mo napakeng tsa Queen Two le mabenkele ana a ka ntlena mona wa bona mono ko go se go gana go go ga uwe uwe odimo ko e se le ntho fela je ke gona mo bo smart center ne le gona temo mo le bo mane bo empa he re tla re motlokwa lo tlile ntate
1: lo tlile ntate o gaolla ke re bona ba se ho sona le ba tenna. Mme ke a pheha ka lenyeta ya sebueng sa moletathojane ntse le sona se le teng. Data ka tuko yena o tla fitlha mona he ke ntho tsa ba ke ntho tsa ba o tsa ke a fitlha.
0: Yale, o santse o tseba gona o ga feeletsa ka ntate. O santse o tseba.
1: Kana ke wa ukwena e ke tshwereng ga ke tsebe ga e ba ke yone. Kapo ke tla pele yona ke o bitsa ka lebitso fela ke
0: e pela yona e tla ba yona o santse o tseba leng kao fela kota te peditse thago ae ka neto taboa atametse mo ba etsang thapelo e ba re ntse jalo nna ne ke re ko o lote tšhe ga ba kene ba omane ga ona ta
1: Lutile.
0: A tsalo ga motlogo.
1: Ah, mitaki.
0: Ha uta.
1: Amen.

0: Re te sa le ha re le mothathung ona go tshwanela go nke ya re fielang a re fiel. Haile.
1: Ka lagato le ka magetse.
0: Ka ofela.
1: Re tshabana sa kgong.
0: Ee, yang go.
1: Ya tla re lebeletse ka tshepo kgolo ya thuja.
0: Nkgono.
1: Ke kopa o fiela ke nkgono go tswekelege la pholo. Wa tseba ko o jwetse ngwaneso. O sio ba seale moya dibakeng tse dingwe bo ke bona bo nyagamisitseng batho ko le motlhasereng teng motho o di a go utlwa
0: gabile ga ke ke a tsee
1: ee mme mongwe
0: sebile seng ka nako le teng ga seng ke letsatsi kapa matsatsi seng ka dikgwedi
1: eke mme mongwe ka kuthing le a kanketsetsa WhatsApp bosio ka bo 12 a mpolela go sebile sa ba teng ka 5 e ba itse ba 80 sa re nnyele

0: ke nkgono a ne a ne a re o fedisa tsebiso ya bonkgono o kena ka
1: lefifi.
0: Ee, a tloa goseng ka tloa sa fitlha ka goseng ka nine ka one sa reng ele ba setse gore kore ke bothata bo nempa he. Ga gona ntho e re ka ra etsang. Ga re siela, re siele lerato la ka ke nkgono kgotswa ke le gela phologo. Ke bala bukeng. Kumo lengolo la moapostola Paulo Suba SS kgaolo ke ya bone temana ke ya pele go ya ka ya bogago. Ke le kgothatsa ke gona nna ke le motlamo wa ka baka la mogeng. Ke re tsamayang ka mokgwa o tshwanelang pitso e o lebileditsweng ka yona. Ka boikokobetso botlhe, ka mosa, ka sebete, ka lerato. Le manelane le tie matla go boloka bongwe ka mosa ka tlamahano ya kgotso. Molaetsa o go fumanang lengolo la la Paulo Suba FS wa re kgothatsa o ne a lengwala a le Toronkong. Empa gona Toronko ge leng yona lefatsheng lena ke a tlhokala mosebetsi, ke a tlala, ke a tlhobolo, ke a dintwa, ke a dipeto. Empa le ga go le jalo, re tshwanetse go tsamaya ka mokgwa oo godimo a ratang re phele ka ona lefatsheng le a re thulana le mathatao. Paulo se go kgothaletsa go gapela gore re manelane, re utlwelane botlhoko. Gobane ke mono ntse a paka morena le ga a le Toronkong le gona go kgothaletsa gore tsietseng tsotlhe ke nne re re Jesu ke morena. Modimo o teng ka mehla o tla re ntsha go tsona. A kentse tsena motlhokwa e fieletse moruti. Modimo a kgotsa o file maatla o phethile mosebetsi wa gago. Go kopela tshireletso jalo ka ga ile a o sireletsa ga o tla mosebetsing. A o sireletse wa fika diagelong tsa o tlo phomole. O tlo boele o tle o tlo tla etsa mosebetsi. Modimo ke ena monga bophelo le a fanang ka moputso. Tsamaya gantle motlhokwa. Ke a leboa ke nkgono kgotswa ke le gela phologo.
1: Ke a leboa nkgono.
0: Morena ga tlhononofatse.
1: Amen. Ga o le tena e se e le gore moruti jwale a kene a kwale ka thapelo. Ga o le tena ebile e sentse e lelwe ke setse. Ga e leto.
2: Kwala wa tele ka makgetho.
1: Ka o fela.
2: Go tshabana sa kgomo.
1: Eya.
2: Dumela ntate re lebeletse ka phepo go le ya pejana.
1: Kgotso nkgono.
2: O phela jwang ntate?
1: Ka nnete ka mogau wa Modimo ka ba wena o phela jwang?
2: Oh, mogau wa Morena ke ntse ke ba baletse.
1: Ee.
2: Ke a fihla ke tota.
1: A go
2: koma fiela.
1: Ee.
2: Ka ke fihla.
1: Ke ba.
2: Ke kopa o rapela mo maneso, o tlo o lokolla ka moo.
1: Ha o bijwa.
2: Nkgono monate a o phuthele a odimo setlhaba sa matsieng ana a moima ke gaose le gaka odimo ntata rona ntata wa morena wa rona Jesu Kriste ikatame ka tlasa bonamelo ba maoto a gago e seng wa letsatsi o tsala ka go isa tanki le teboo o bane gore ba ba letse lefatsheng lena a wa re baballa bana go le ba lokileng ke ka mogau wa gago mme go ya leboga ntate a batla otlhe e seng gona ga letsatsi go laeletsa go botlhe ba tlotso go ya mesebetsing ka go fapakana ga yona tsa le bona mmaballi le bana ba dikolo ba sireletse mmaballi wa go loka ditseleng le ditselaneng le ka go dipalangwang mesebetsing ke go fa Modimo ka tseba dikoloto ke tsa mefutafuta. Jate ba ke ba le kunutung ba o bolelle. O ba ne kwe ma o tla ho ba hlolela. Jate o la le tsa malapeng. Mo ho na le ba kudi di ho fa Modimo. Le matlo ma ko tsela. Jate a matla o hle. Re re ha o ntse o sitsa ba bang. Se ke wa ba feta le bona. O ba ne ke di bukua tsa ha o tse ho fa Modimo. Fa o ke ba o ke ka tshepela ka tumelo. O ba ne ba monga bophelo. Ke wena o ka tsebang go hlomola ditlhabi tsotlhe tse mmeleng ya bakudi. Tlatsa ka maatla le bona bakudi. tlatsa ka matla le bona baotsi ba terekeke ga lebala badisana gobane ba tsale mehlape ya rona ga ga dipula ga letsatsi le tshosang mpantse ba ba baletse ka mogau wa gago ntate ya matla o seke ena ntate o lebeletse ka tshepo kgolo ya thojane o tlile o tswa kage go matlwana ile ala re letela a re kgobela koloi ya go leta thojane ka la gatele ka makgete go tloa orenyana a lesome le metsommedi go fitlhela nakong yana ena tsaya le ena mmabaldi e ba le ena ka go dipelangwang mosireletsi wa fitlha ka go motlotlwane ntse o nna malele ntse o mobabaletse go thepile dinthong tsotlhe wena o le modimo ka sedeng koo morena jeso sedie amen
1: amen
2: gone monate a o phuthele banantle motlokwa
1: ke lebuile nkgono
2: thank you ntate
1: amen ya nnete sale ga re le mothathong ona ke tla re nna ke sebeditse e mo ke sebeditseng teng ha e le mona re fitlhile mona goreng ena mona mo e le gore nna le wena ga lokela wa gwana e tswe ka metlha ke rerisa kopanong ke dithaba empa le tsona di kopana ka meriti lebitso la ka ke lekgang yang pisi ke motlokwa ka sebokwa eso ke mogotlo mmane ga letjama ba re sebitsa o sa fitlha molekano gobane ditaba tsa mokgathala a ditsejo go motho mokgathala o tshwana le o tsofala e tse bogoba bokala motho monwaneng boketelele ka godima lengone jale motho a tshwarwa ke meno a ruruwa phatlha a o maboko tia menagane a sobalelejelo ka qwane a re sitlha ya ba o ile masitlwane mhabo ya sala e phutha bosabana iphutha setopo moya o fedile nna ke ere le gankašwa kapa ka bolawa lefula ka letsebiso bana baka banna letsebiso tebole ge thabile ka metlhabarana o fetile mosala o saleletseng baeno bašwele ere ke go maloko a mabe go ile go loka go swele maloka go kunyakunya mabitlile nnete e sale gale ke tlola dithota di emele le gona di emere magata a batho gale ke bona ntho tsa ditoo kela nako e tlang ba re pholowa dikedibothupuleng tswelane ge dikgotse di boya seakeng telea kgokgopanya magoshan.

0: Sena ke sealema ya sa Lesotho se sa maqhubu a medium wave le FM ho medium wave re fumane ya ho 639 kilohertz fela no 469 meter band ho FM re fumane dipakeng tsa 90.8 le 106.1 megahertz e boithabiso tswelo pelo le thuto ke moqobelo wa la lashome kgwedi ke yona ya lashome e ya mphalane selemong se a dijetse pedi mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng ke lekganyang pese ke a odumedisa hoseng hona mme ke metsotso e mmedi ka morago ra ena ya bohlano mme morutunyaredi o sa ntse a ememeemo ore atle a refe thagameso e leng thapelo e re bulelang letsatsi morutunyaredi
1: ngwaneso
0: ga ka nnete ke agela dithapo tsena go wena gore o itse mosebetsi wa gao motlhang ka morena
1: ke a leboa ngwaneso ke a odumedisa momamedi wa sealemo ya sena se segologologologolo sealemoya sa Lesotho ke kopago ya mantswe ya thapelo ka ntle le go senya nako ntate wa rona ya magodimong ntate wa rona ya halalelang ntate le o seng gona go gaka jeno ge a o mema dilo ka itse go o mema dinthong tsotlhe ntate go kopa o re etelele pele re tataise modisa ya molemo ga ikebe wena o qalang letsatsi lenana le gona ntate wa rona a nang le maatla otlhe ntate ga leboa ka gore tsotlhe re di tlwelela tlasa taolo ya gago tlasa matso a gago gore e be wena ya di tsamaisang ka lebitso la ntate lamora lamogalelang amen momamedi tsatsing lena ka taa go fela ke re shebe lentswe la ntate molana modimo ka go mateu kgaolo ya botshelela temana masome a magago a metswe e meraro yona e balea tsena empa ba tla nna le mmuso wa mahodimo pele go tsena tsohle mme tsohle le tla di ekeletswa ba tla nna le mmuso wa mahodimo pele go tsena tsohle mme tsohle le tla di ekeletswa momamedi wa sealemoya sa Lesotho lenaneo lenana la thamiso ke rata go fela go tsebe ntho e le nngwe sehloho sa ka kore ba tla nna le mmuso wa magodimo taba ya bohlokwa kore ha o batlana le mmuso wa magodimo o tlameha o tsebe pele gona mmuso wa magodimo o batlwa jwang mme gore o tlo fumane mmuso wa magodimo go na le ntho tse tharo tshia tse tharo tse o ka itshetlegang ka tsone ya pele o tlameha o bale lentswe la modimo o bale bibele number two ya bobedi o tlameile o rapele ya boraro o tlameile o kopanele le batho ba bang bana ba bang ba modimo o be le kopano le bona bana ba bang ba modimo taba e bohlokwa ha o kala re bua ka mmuso kore mmuso o mong le o mong o na le morena wa teng mmuso ha o sena morena ga se mmuso mme re kwisisa gore mmuso o fapane le puso puso e ka ba le moporesidente puso e ka ba le tonagolo empa mmuso o tlamehile o be le morena mane ga o kala o ka se taong o bitswa kingdom mme kingdom e na le king e tena bitswa kingdom yoneneng e na le king o bitswa ke mmuso gobane o na le morena mme ka gona ke rata go fela tsatsing la ka jeno ge ke re tseba gore ga o ka batho batlanang le mmuso wa magodimo le golo ka ga ona pele tsona tsohle le tla di ekeletswa go na nampa o bolela fela gore morena jesu ke ena morena mmusong ona wa magodimo go ya ka bebele mmusong ona wa magodimo mokana jesu ke ena morena wa marena mme ka o fetisisa re tlameya go kwisisa gore bebele ga e tloa fela e re etelela pele e re tataisa e re hlokomedisa gore mo nana re batlana le ntho tse pedi batlana le mmuso ya bobedi re batlana le go loka gwa modimo modimo o lokile momamedi wa sealemoya sena sa Lesotho modimo o lokile momamedi wa thagameso modimo o lokile bana beso ba rategag moreneng ga ba gona le ntho le gore ga tlameya batlana le yone go thwe ke be go loka gwa modimo akere gobaneneng batho ba bangwe ba tseba modimo a le kgopo ba tseba modimo a ka etsa ntho tse e le gore ga di etse ke gore bana ne ha monana bibele e se ka fela re bontsha gore ge ba tlana le ho luka ha hae ko ba ala le nthotse mollemo tsa di etsang hona le ho luka ho ngata o etsang mohlala o mong ko re motho a ka mo sitela.

0: tswa ha sekiti ya bontsa motshwarela. Ke ka hona bebele reng ha re rata re ne re tshwarele dibetsa rona jolo ka re tshwarela ba re sitelwang. Hobane nna hobane wa tshwarela. Ha tsotelle na o entse momamedi ha ke tsebe dibetso di entseng. Ha ke tsebe makgopo o a entseng. Ha ke tsebe ditshila tseo di entseng. Ha ke tsebe na o sitetswe Modimo ha kae. Empa tseba nthwena le nngwe. Modimo o lokile. A ka o tshwarela hona jwale tjena na. Ha o itjwetsitse hore wa sokoloha ka nnete le ka tiyo. Hona jwale o amohela morena Jesu Kriste le morena mphusi wa hao, o amohela mmuso wa hae ka hare ho bophelo ba hao, o amohela mmuso wa hae ka hare ho diketso tsa hao, o amohela mmuso wa hae ka hare ho tsohle tse ipitsang ka wena. Modimo o lokile. Bibele e se re tataisa re batlanang le mmuso wa mahodimo le ho loka ha ona. Mme mmuso wa mahodimo jwalo ka ke itse re ipapisa le ditshiya tse tharo ya pele ke taba lentswe la hae. Lentswe la Modimo ke lona le leng hore ke mmapa wa rona. Mmapa o tla o thusa hore o seke wa lahleha. E re bebele tsela e nngwe ho motho e mong tsela e bonale ka e lokile kgathe ke isang timelong. Hore re seka ra nahana hore ho na le tsela e lokileng kgathe ha ya loka. Hore re seka ra tsamaya tseleng e fosahetseng tse re nahana hore tsamaya ho e nepahetseng. Mmapa ke ona. Mmapa wa mmuso wa mahodimo ke onala. Bibele e molomo mokgubedu ke yona e re tataisang hore re tsamaye ka tsela mofuta ofeng, re tsamaye jwang. Ngwaneso ya ratang ke rata hore ke hlakise tsatsing la kajeno hore taba ya pele ha o so tseba mmapa eo mmapa wa o jwetsa rapela tjena. Ho na le tsela eo rapelwang ka yona ho latela mmuso ona. Ho na le tsela e diphodiso di fanwang ka yona ho latela mmuso ona. Ho na le tsela e mahlonono a fanwang ka yona ho latela mmuso ona. Mme bebele ya qala e qala fela e se re supisa ho Jesu ya re shwetseng sefapanong. Hobane neng e batla re le kaofela re sothu mona re leng ba Kreste. Mme jwale ntho re tlamehang ho e tseba ko mmusong ona wa mahodimo morena wa teng ke yena Kreste. Ke ka hona Kreste a re shwetseng ba ke yena ya re shwetseng kaofela. Ke yena ya tharisitsweng. Itse a keta ho tharisa ya ba o fihla a hlakisa ho barutuwa ba hae ba apostola ba hae. Ke fuwe borena bohle mahodimong le lefatsheng borena. Hore ke fuwe matla le borena bohle mahodimong le lefatsheng. Ka hona tsamayang le bolela efangedi. Morena wa rona o re rumile hore re bolela efangedi. Mme efangedi ena ha ntse re bolela re tlameha re tsebe rona re rumilwe ke mang. Ho mamedi a ratehang ke rata hore nene re tswele pele hape ka temana rona hore na e keng. Mohlomong a ketang ho bulela sealemoya a nne a fumane na re bua ka eng. Re bua ka Mateo kgaolo ya botshelela temana a 33. Mateo chapter 6 verse 33. E re batlanang le mmuso wa mahodimo le ho loka ona pele mme tsena tsohle le tla di ekeletswa. Ho na le dintho tse le horeng ke itse ke ditshiya mme ya pele ya ho batlana le mmuso wa mahodimo ke itse ke ho bala lentswe la hae. Ya bobedi ke thapelo ya borao ko kopanela le bana ba Modimo ba bang. Ngwaneso ha o rapela, ho bolela fela hore o qoqa le Modimo. Ha o rapela, ho bolela fela hore o ba le nako le mmupi wa hao. Ha o rapela e leng tshiya ya bobedi, ho bolela fela hore o ipha nako. Bibele e re o na tlwaetse ho kopana le Adama serapeng sa Eteni. Mme e be ho ba monate. Ho na le nako e Adama a la tloha ho yena. Bibele e re yaba ha o tlotla a ba le kopanelo le Adama, le Adama yaba o fumana a le siko mo Adama a tlamehang ho ba teng. Ya ba o re ho yena, Adama o ho kae na? Adama e ka ba o ho kae na? Tsatsing la kajeno Modimo o ntse batla ho ba le kopanelo le wena. Mme ha ba o sotlile mo a tsebang o tsamaya teng, kgutlela ho yena. Kgutlela kopanong ya bana ba Modimo. Kgutlela kerekeng. Tloho kopanelong ya ba Kreste. Ya mmuso o nana o e leng morena wa teng e leng Kreste. Tloho ho Jesu ngwaneso. Kgutlela ho Jesu. Tsatsing la kajeno Modimo o batlana le wena e ka ba o ipatile kae na? E ka ba o ho kae na? Ha le hantle ntle Modimo o thabela ho ba le kopano le wena. O thabela ho ba le wena ka metsotso yohle, ka dinako tsohle, ka dithuto tsohle tsa ho phela ha hao. Se ka ba motlosa tegoni ngwaneso mo dutseng teng pelong ya hao, morena wa hao. Hobane morena wa rona wa mmuso ona wa mahodimo o dula ka dipelong tsa rona e leng Jesu Kreste. mme tsatsing la kajeno ke rata go tseba fela gore ga ka tloa ga ka tlamaya go tloa dikopanong tsa rona ke se ke buile ka yona ntlhanana ya bogago e leng ya go kopanela le rona le botlhokwa ba teng go kopana mmogo go re thusa gore mašala ga a bokaneng ka e le nngwe ga o bonolo gore a ka qhalana ka pola ka timang pa lešala leka la lemelela mane le leleng le tima ga bonolo ngwaneso ya ratang ke rata go tseba fela tsatsing la kajeno gore ha se re buile ka ditshia tse thao tsena re buile le morena wa mmuso wa magodimo e leng Jesu Kreste ka ena ke rata gore ke re beye mantswe ya thapelo goba mmusong onana go a fanwa mmuso onana ke mmuso o sa tlhokeng letho bebele e re ga re ka re batla le mmuso wa magodimo tsena tsotlhe ka go fela re tla di ekeletso o batlang o batla pholo o tlo eekeletso o batlang o batla bophelo bo botle mmeleng wa gago o tlo bo ekeletso wa baba ngwaneno wa baba go na le motho o mo tsebang a babang kapa dipateng tse chesang kapo a nang le lefu kapo mafu a itse mmeleng wa gae tsatsing la kajeno modimo o fodisa mafu a tlhogo Jesu Kreste o a fodisa re ke beye mantswe ya thapelo gona jale wena lefu la tlhogo ka lepe wa Jesu Kreste wana sareta morena Jesu Kreste e le morena wa mmuso wa magodimo o a o ntsha ka go tlhogo eo wena lefu la methapo ka lepe la Jesu mokana Jesu wa o ntsha ka gare go mmelono wena lefu la tswekere mokana Jesu wa o ntsha wena lefu la kankere tswa mmeleng ona se mmele wa gago ke tempele ya moya o galalelang mmele oo gona jale tswa wena lefu la mala tswa a le sa tswa mokana Jesu wa o ntsha gona jale lefu la pelo mokana Jesu o fodisa gona jale morena wa marena wa o ntsha morena e le go kosola dintho tsotlhe mafu otlhe wa o fodisa gona jale o tloa lotong wa tswa tlhogong o fodisa ka ntle le ka gare o fodisa diphio tsa gago o fodisa masapo a gago manonyeletso wa gago fala ka lepetswa Jesu wana sa rreta ra leboa ntate morena modimo ke lebile ka tsela e kgetheileng tsatsing la kajeno ke kopa momamedi a gate ga o ko nsale morago ka mantswe ana ga ko gore ntate morena modimo ke a leboa ka legato la gago ke kopa o ntshwakele dibetsaka ke amala mokana Jesu Kreste le morena le mopholosi wa ka ke kopa ngwale lebitso la ka bokeng ya gago ya bophelo letsatsi le sono re fete mmusong onana wa magodimo tsatsing la ka jeno batlana le mmuso wa magodimo mme o tla ekeleletswa mosebetsi o tla ekeleletswa diphamiso o tla ekeleletswa tsotlhe tse o di tlhokang ka gona ke a leboa re fumaneya El Shaddai Church kerekeng ya El Shaddai ka jarateng ya Sotho High School mahaong o bitswang 15 go tloa go sasa o kobe le rona o ko re etele sebakeng seo ka gora ya lesome kereke ya kena gora ya pele ka gona ka leboa modimo a kgotso a o tlhonolofatse amen
1: amen ntate moruti ka leboga
0: leboa ngwaneso
1: thank you ntate mamedihle ga re feletse ntate aba tseo tsa monate tsa ntate moruti ka tsela ena

Mama ke tsene timela ke ho ema dimeo tlo mama metsing lo na teng o senka jeno. Le bitsela ka ke se pho wa bizo mabisi. Ke molele. Ke le tabela ha ke ipa. Mikile wa jola hema re suba nna la khanya mpisi. Ke motlokwa. Tsana thiala la mane. Abile ndwe na tlomane o re nyana le shumile metsi mmedi. Ke bitela mona o re nya bahlano. Mo wa fitlanga ka dithapotsena a di agela ka honna ka kwano. Mema mmedi ke tsa majola le justice le kopa. Ile ga michini wa ka ka kwano bona go tsohle nnete e sala di tsama 100 tekeng la tshweni. Mamedi wa tsebo ga haile moqebelo tjena e bile na go ena ile tjena le emetsotse le shumela metse robedi hantle re fura le tsho ra ena ba hlano ke mane mo re tlhenge we le ka go tlo hel na nun la ne la banyala ni tsa manyalo bona ga chatise e ke tlhokometse ba nna ona le mothimo mona tlhokometse mona a ga a bitso se ka mpae tsa phoso wa e bua ke ra yo no e bua motswallaka mpa ke tlhokometse mona hore mafelong a kgwedi ena o tla bong ka wa gao ga a ke tlofa date hantle e ke reng a jalo o ka e phatlalatsa o tla banka wa gae mafelong ana a kgwedi jalo ne ntse ketoka le motswalle e mongwe wa ka le ena ka yona taba yona yona eno ketoka le ena ka taba yona eno heila monna o tlhokometseng nye wa nyana mafelong a kgwedi aga a ka nnete ga ke tlhokomela ke se tlhokomele boemo bono ka le jera a o hulela ba gae he motswalla ka tseba go taba di jwalo jala re bua ka taba ena a re wa tseba bizo ke batla go ke o jwetse nnete ke a lakatsa ebile le batswadi ba ka le bana beso ba nkemeletse gore na nna hantlentle ke nyalaneng e tla ke mmamedi gore motswalle eno waka motswalle eno waka o se a ile a nyala pele mme ka nnete lenyalo la gae ga le ya ka la atlega ga le ya ka la atlega o hang mme ba ile ba dula fela dilemo tse tharo le molekane wa gae ya ba ba qetella ba arohana ka nnete checka mabaka a tsejwang ke bona nna ke le bizo ka nnete ga nka baka lakatsa gore ke utlwe gona hantlentle go ne go etsetse jwang fela taba e teng ke gore etlile ga ba sa phela mmogo go

le hore hey ba nkemeletse ntate batho bana ba nkemeletse batswadi ka nqena ba nkemeletse bana be isuka nqena nyalo la hae nete sala le fedile jwa a ena le ngwana a le mong jale taba e ke la ka ukwa eng kgolotsa ka o fetisisa ke yone ene ya gore o re ba mo emeletse go a nyale mme o se a na le dilemo tse robedi o dutse lenyalong lemo tse tharo gona jalo o na le dilemo tse robedi a se a le siko ka go lenyalo kapa lenyalo la ga e le sene le fele jale taba ke ena mmamele e utlweng etlileng kgolotsa ka baka mmotsa go monna taba ena ke ukwa ke la ka tsa ekang ka e tloka le ba mamedi mane aae bo batla e qoka lenanong la mokebelo oseng a o na bothata le bo bonyenyana ka nnete le ka e tloka le ba mamedi ebile ke tabe ke mametse obane ke dula ke le mametse lenanong leo gore le ga e le mona batswadi bae ba lakatsa go a nyala

Na ya go be lenyalo la ka e be ha le tlo sebetsa se kukwa ke tshaba ke a rata e bile ke a lakatsa fela jwale ke kukwa ke na le letswalo ha ke kukwe ka ke sekile malala la utswa ke kukwe ka sekile ready ka pa kukwe ka yetsa ha le ganye go tsebo go re tlege go kanyala are ai ha ke tsebe bizo fela e tlile nnete e sala ha ke kukwe ka ke seke fodile fela jole dilemo di a tsamaya dilemo tsona di ntse di tsamaya le ngwana eno wa gao ntse a gola ebile o se a godile se ka go ntse a gola o se a tlile a godile go a sebile a na le maikutlo a gore a tle a iphelele a le mong jalo bophelo botlhe ba gae mo mameng o re o se a na le maikutlo a gore a iphelele a le mong jalo bophelo botlhe ba gae a iphelela le ngwana e wa gae gobane nnete e sale mmae o sale a mo sia le ena e ga ke tsebe mateng mmangwana sale a eya mo tsena tse robedi teng tseo re seng ka gwana mmae sale a eya ga ke mo tsebe mateng mme ke a lakatsa gore ke ngwanaka a ka nna a bona mmae a nna mo tsebe fela jale mmae go hanghang ga a sa dikela e gore fela a ke a letse a moletsetse a re heelane ke kopa utlwana ngwana o ntse ya jwang ko mofefono ke buele ena are ka nnete a seta ba e itsegalang eo ke re jo e thata ya leina taba na go a nepagala mmamedi na go a nepagala gore motho wa monna ebile e seng motho wa monna gore monna a ka phela a inotsi ka lebaka la letswalo ke se ke belaela fela pelaelonyana yaka ke gore e ka nna ba go ntse go na le ba bangwe e le gore ke basadi motlhomo motho o ile a kena ka gare go lenyalo le yena ka tsela e tshwanang o se a na le letswalo la gore motlhomong a ka nyalo gape e seng gobane a sa fumane motlhomong batho ba ka mo ratang kapa ba ka mo nyalang ke dumela gore o tla fumana go na le ba bangwe tlotlola go ntse a fumana motho a ka reng e ela motho wa modimo a e ba lenyalo lao ga le a tleela pele nna gona jwale ke lakatsa gore ke o etse molekano wa ka fela jalo o fumana gore ei le bona ba tshaba le bona bausi bana kapa basadi ba jwalo gantle re ka ba eletsa jwang mmamedi gobane ke dumela gore ka nnete modimo o bopile motho yo mong le mong a na le legopo la gae ke tumelo yaka goba motlhomong modimo o bopile motho yo mong le mong a na le legopo la gae epa le gore motlhomong e ka nna ba qalong ere ya fose empa le tla ntshaya motlhare a e ba ke a fosa gore a ka nnete lona legopo la la kapa yanong kopaneng le yena pele le a rwana motlhomong e ka nna ba ke lona legopo la gago e leng yona ntho eo motswalele eno wa ka neng a dumela gore ane ke dumela go legopo la ka ke ena molekanane wa ka wa pele jale ga e le mona re se re ya rwane ke utlwa ke na le letswalo ke a tshaba bizo gore ke motlhomong ka iphumana ke kadile bophelo qalong gape oba ke ne ke dumela gore legopo la ka ke lona leo ana jale go a e tsala gape mmalwa kapa ke ile ka lefosa qalong legopo leo e leng laka gape taba ka gore na go a nepagala gore monna ya phele a inotsi na a sena molekane le mosadi na go a nepagala le ena gore a iphelele a inotsi a fela monyetla o jalo o ntse o tlaelela wa motho a ka tlhagang a re ka nnete nna ke lakatsa ga o ka ba molekane wa ka 22 31 6429 + 2 66 59933 nnete e sa le taba itsena ne qala o kopana le fela ke dumela gore e ka nna ba tsaya ke taba e teng ke dumela ka nna ba ke taba e teng e le gore e ka nna ba motlhomong re ntse re fosa magopo a rona lenyalong la pele kapa go boetsala ba obala ona nnete e sale itlhege manyalo a qhalang ke a le boatebele mosimane wa ka banna makheke a re bona tebele ke ntse ke na le wena ke ntse ke o jele ka tsebe mametse taba tsebe le wa omena hane tebele +2 66 59933 mahali 22 31 6429 kariki 22 31 6429 kapa +2 66 59933 +2 66 59933 mamedi dume.

0: Hosantate.
1: Moholo waka.
0: Sufisante tebele.
1: Mokana sa mpabaletse ntate wa ka ebe wena o ntse jwang?
0: Awo, ga sa babaleile ka nnete.
1: Eya moholo waka, ke kopa o kwale sealemoya ya hand ntate waka.
0: Ke sekwetse wa tseba ngwaneso.
1: Ake, ka e thabela taba eo, ga re tswela pele.
0: Ke sekwetse ntate, wa teka taba ha monate, wa di beya ka makgethe a kgethehileng.
1: Eya mongaka.
0: Ka sello se motho yono a sellang wa Modimo. Ka motshwantsha le nna, ka ipona, ka se iponeng. Fela ha nna o sa ka ba jwalo.
1: Eya ntate.
0: Ee, nna o ila ikulela ka nnete ya ba ka mogao bokulo wa lesia. Mme ka mogao o moo ya ba se ke kgetha o gatlho. Ke gore ke ikhudisetse bana bana ba ka. Le ha otho mokoko wa o tsebe go ala madutsonyana ke tla di alama. Di be di gole, ka nnete di godile ke kgotsofetse.
1: Eya ntate.
0: Monna yo wa eso. Ha ga mafakeletso eno e kgutshwanyane, ho bobebe. Ke nnete lenyalo ke kano. Hobane e tlhotswe ke ntate Modimo. Empa jwale, letswalo leo la hae, ke Modisa wa hae.
1: Oh, a mamelelo.
0: Ke a le rata letswalo leno la motho eno. Mohlomong e ne le yona kano ya hae eno eo Modimo a neng a mo file yona lehopo la hae jwalo ka re ka ga otlolola taba re tsho jwang.
1: Eya ntate.
0: Ee, jwale ga o sa na le leno lehopo. Motho o na le lehopo le le leng fela. Ka mabaka ana, motho o ntse a na le motswalle ya nang le boikgethelo bo botle, motswalle. Go latela leeto la bophelo, ga a na le tsamaya jwalo a se ka kgathatseya. Gobane mojako oo o tlatla o mo imela kapo senelo seo se ka tloa sa mo babela gape jale ebe o ntsa fosa kapo ebe o itshitetswe nna ka kutlwisiso yaka ke ne ke ga ikamogele ntate Modimo o tla mo fa motswalle ya tla nna itlosa bodutu jalo ka ga e le motho
1: fela ke kopago nke ke etse potso mona gore na ebe e le gore na go a etsagala gore ge le batho chee ka maikutlo a gago tlo nka kabe gantle ka maikutlo a gago na go a etsagala o be motlhomong ge qalomola ge fosa magopo a rona
0: go a etsagala teng
1: eya ntate
0: ee mo qalong teng go a etsagala ka nnete go ka nna wa le fosa o sa ka wa elelelwa ka go ithuta gobana ga o sonka kano eno e jalo o tshwanetse o nke nako go tseba motho le ena a nke nako go tseba e tlheletse ba go kgotsofatsatsana le o phela ka kgotso le kgutso ka dinako tsotlhe o tseba gore ga ke etsa tse ke fosetsa molekano wa ka le ena a tsebe gantle gore ga ke etsa tse ke a mo fosetsa mme leqobe tseo tsotlhe e le dikgolotso gobane le se ela tsebana eya ntato go nka nako go tseba motho go molemo go fapana le go potlaka go potlaka go ka go fosisa wa ba qetelela o nkile eo e seng yena kapa e seng legopo la gago jale ebe o fositse
1: eya ntate
0: go jalo go jalo
1: ga sekuko o tlakile ke leboa menagane ntate wa ka
0: ke a itewela ke ntate lepele ka mona ka tsholomatebeleng wa letebele ke mbele ka se ke motho wa tlhatlha ke motho wa ka motsemokgolo
1: ke le letebele
0: ditso la Modimo leboko kgotswa ke o mo e tlang le teng
1: tanki mogolo wa ka
0: tanki ntate
1: ora a go etsagala go itlhile re lefosi re lefose qalomane fela o fumana gore a e kgona o fositse lehopo ho hang hang hang hang hang o go hwa itsagala 2231 6429 mohole plus 2665 599 33 o boetse gape ora nna ka nnete nka ga sa iphilele a le monjwang mamedikgotso
2: kanyala mosadi kanyala moleko go motswantate tsa tsena leleya sebole di sala go modi a tswala sebole di he wena ga o bona ba batle o raga ka riki sebole di sala bo ee a nate babisa
1: nate molalle
2: ee ke thola ke ikgo molalle ka chasnekika mo
1: helele molele
2: ke rata

0: mosadi ya bitswa mma gotitseng.
1: Mhm.
0: A ke ke ba a o leka.
1: Aha.
0: Ha o sa alola. O tla fumana mma gotitseng a ntse a ditloetse di le mono. Ha o sa theha. O tla fumana dipitsang tse di le jwalo.
1: Mhm.
0: Ke mosadi ya bitswa mma gotitseng. Ha o na le mohla. O tla leke ya ono go kgalemelana le magutitseng. Ntate, e tlile ha ka botsa tele ya. Ke tla go o le hlonolo hobane molekaneno wa hae o mosile le lekgabunyane leno la hae. Ha ke go tlile ha ba kwa a sena ngwana.
1: Eya ntate.
0: Ngwana o mofumane mono ho
1: lelapeng
0: le lelapeng leno.
1: Eya ntate.
0: Eya, ha hodise ngwaneno wa hae tlhabong le leratong la Modimo.
1: Mm-hmm.
0: Hono e ne se lekgopo ha mpa a botse tele jane nako ha e se fihle. Letswalo ke modisa wa motho. E ntse tla fihla nako ya hore a bone hore na o nyala jwang hape. Yene ne se yena eno.
1: O na fositse lehopo.
0: O na fositse lehopo.
1: Oho.
0: Modimo o tla mo fa yeo le lehopo la hae.
1: E ntate.
0: Yeno ine silona ho hang ha ke re kana kwa yenwe re na le hore ke ketseletse gone re le ba ta mahlako ga mabedi
1: e ntate
0: ke bona ge re mothela wa ga tha ke re lelela kala laitsa ya ba la thitsana le ntse le gatana
1: e ntate
0: o fumane motho o patile tshobotsi se mopeo sana le so.
1: Aha.
0: O beile se seng sona. Ho ntsona le motho e mong ka nkane ya ntsa gatana le yena.
1: Mhm.
0: Wena ha o rate.
1: Ke batho.
0: Ke o shebile motho yane. Jwa no fumana go le yena motho yane ka nkane ha mo rate.
1: Oho.
0: O ntsa ba pala ka yena.
1: E nda.
0: Ka nnete ya Modimo. Mihlenya gale o ne o nyadiswa le motho fela a le mo bifela mono ho sheyue matla ha e
1: ntate
0: ene ho no ba diula re teng tjena la ho no dula ba sa ratana lo ratana
1: ke nnete
0: ho no sheyue buitsaro ho ne ba mihlenya. A nneto ka buela motho a le motle banna. Body.
1: Aha.
0: Ha o re engine mana e khona.
1: Ke mana.
0: Ke piston fela.
1: Mm.
0: Ke maganta se.
1: Mm.
0: Ka nnete. Ke a le bua.
1: Ke a le bua molele. Tagi, da le molele. 22316429 mohole plus 2665993 anqholotsa na demolalile anqholotsa a ga bona tebele botata ba rona ga le banna ginyala mmile ha ginyala kelello jona mori fusang hona ti yo mamadi moye ndumela
2: inela biso
1: khotso mme
2: o phela hantle
1: ke sa ba le tsongati wa ka e bona ntse ya jwang
2: ka bolukwe ka mahao
1: e ya mme
2: o khone matseko ka tsa
1: ke le leng khone matseko bana ka magana ako
2: mo hatuwa we
1: e ya gato laka
2: wa tsuba motho yo ke bona ta fumana molekane wa hae.
1: Aha.
2: Yeno ila ba ka phoso.
1: O lampa iphumela a getsimetse ka phoso.
2: E bo

0: ebile le bana ba rona ba tseba go iketa ba shebile menono ya bona. E re ga motho a fumana go ntho a di tsamaye ka takatso tsa gae ebile o tswa tlase re ko fe motlhala o phelang o nketseng ka bua le le ka gona ya bang ngwana ke bua ka motho a ntseng a phele a ba o a nyala wa motlhankana a tlhaileng ka nentle o tlo sa le monnyana a ba lephego le letle ka gara lapala bo dikgomo tsaya ga ba ga tšhatiswa ngwana ena o itshebeletsa kae kae lekale la bophelo le eno o sebetsa ka le la bophelo ba ile ba teana a gatlhwa ke yana ga ba le dinthong tsena tsa diphuthego a botle o sebetsa go jana a o se o sebetsa mo a salang tsa sebetsa teng le ya boti netse ba sa sebetse mo ka mora nako a boti o a tšhaka o tšhakela molekane mo a sebetsang ka thabo yose ke re batho bana ba ne ba so qete dilemo tse pedi ba nyalane ntse
1: onkeelang
0: e nketseng ka bua ka mabitso ya baka le leng ga boti a go a fitlha mono o fumana ee go na ona ke diphatlho tsa mono ga ona phatlho tsa kamo ga sa salasala ntho ena moga o a salasala katakata ntho ena pelo ga e se ba pelaelo a sa bile a lwetsa a tsego mmae go na le ntho ngwe ke fumane mone sang kgotsofatseng mma ya romelela ga a boausi go mme mo a bua lena fela mme go e tsala ngwausi a bote a ntsheketse bone diaparo tsa motho wa ntate go e tsalang ka ngwanao ke ga ke tla mmotsa a ngwanao ga se nnete ke tsaya kgetlo le leng jele ka pelelo a ba mo fumana mothong ke ba sebetse mmogo moo mo a sebetsa lekaleng la bophelo wa tsebang ka o jwetsa gore lenyalo leo le qeteletse leno le arogane le gautswe gobaneng ausi o ganang tsa tsewa mo a sebetsang o na le ntho a ya e gwaetseng e be o tlo kenya ngwana motho madimabeng ba gore a ba a ntshe dikgomo gore go qetelwe a nkeye di-loane tsa letšhaba biso
1: nkgono
0: motho eno ke ona a tla fumana molekane wa gae go na le ntho eo ausi eno e ne mogulela wa boteno ya fumaneng a sa e fumane jolo ka garata
1: oho o kene ka gare o lenyalo lena ka ditebelelo tse wa sa di tlotlang
0: a ditebelelo go o jwetsang gore le ene e ne ko fa motlhala gae motlhomo le baqabane le mokgotsi ae ya ba o tsena go lena lenyalo jale ga ba qeta go kena ka gara lona ena wa tlaga
1: motho
0: e sa le botlhoko ba pelo fela o tla fumana molekane e leng ena
1: o mratu
0: a khumane a gape le mogena tla mofa molekane lena yatla ntate ga a belwa go dula a le moo phoso e ka ba teng mono ga a dula a le moo bane o tla gogelwa a gogelwe gore e be o jwa maatla a ee ke a tlhomatla ba kgoyejelwa madi ke a leboa ke nkgono matsheko a tsa utsebiso
1: nkgono matsheko ke o leboa wa menagane mogati wa ka ka moka ga tsa utswa o kwa
0: ke a leo
1: tanki ratolaka tanki he batho hele ae lebetsa ka thata aae le ona la tsikitsela bamamedi gore le latlhela gore go thole go tubo masome a mabedi metsotso ebile ke yane ba lesome le motse robong hunter bizo ke lebile maano re nyane ya botshelela 2231 6429 kapa plus 2665 9933 dumela
2: gopendetemabes magatu a tsewa ka mogo re sokolang ka FM ka teng radio le sales trade yone ga e le go gang taba ke ena ke mametse ka thata ntse ke utlwa ganyanyane le ankgono ka tsautsantse a keta go bua ga ke a motlwa ntle ka bua taba tsa botlhokwa taba ke enana batho ba gago ga ke ba re bolelele sesosa e ne kere ga ba bua ba bolele sesosa sa
1: ntatele
2: ga a santshe ditaba kao fela gore gule go etselatse empa a karebe ya gore nako re tlotla re araba re be re tseba gore na sesosa sena se ne se ka etsa gola gore motho eno e be o ntse a dutse kapo ga o se dutse gobane go na le ntho ngwe ka utlwang gore motho ga kgone go dula ka nnete empa he go ntatete
1: ka re ke ne ke re ko o thuse moratiwa waka ke re mona o ne a qoqela.

0: na ile ha ding ke mo juetsa ka motho mong a nyalang go wa nyala mafelo a godieng jala a re le yena batho ba ha bo ba mo emeletse fela o a tshaba o latela botlhoko ba ileng a butlwa jala o na pa nkotlela o na sa re ka mo bua taba tse tsena le ba mamedi jala ke re ke nna ke lang ka ukwa e ka taba ena ke taba e ka tlhoka ya go lelana le ba mamedi go bana ke dumela go ya le ya mogatiwa wa ka
1: e ya ntate nna ke le motho ke mo gothaletsa gore ntate ha a dule a le mong go na le nako e thata o tla fumana gore e tlhoka motho wa matsoo a bileng a o ratang bophelong go na le dinako tse tshentshang go tlhoka motho ya tlotla a o tshetsa a bileng a o ratang ke re a inyalele molekane ya mo ratang e tla re tsietsing tsa gae tse e tlang tsa bogolo a bana le ena gobane tsietsi tsa bogolo di atla ntate wa ka go tlwatlwa mo haibe a sa ikutlwa ka ba iphumana gore na a ka nka motho yo mong gape haibe go ntse go na le ntho enyane mosading elwa a ka nna lata mosadi eno haibe ga a so nyale fela yena ga a nyale a nyale motho a tsebang gore go tlo tla re tshepagalelana bogolo nna ke ke bone gona tsena mosadi ele mosadi a kere e tlabele mosadi wa bobedi mosadi eno wa bobedi o hlomphiwa gona go ke balekane ba bona ba batona go ba ba sempa ke bona ka motho wa basage ke tshaba go tshelela bogago ke mpeke mo bobedi mmonana batho ba ba etswa hantle bana le ha ba hono hono dula ntse nya thogumo e no tlo ha ile five ha ba hono tsa mmogo sekoko e no tlo ke go re bo ntate hle bana le nthwena gore mosadi wa bobedi ba moetse hantle o tswe ntate ha ka swena le mosadi wa bobedi mathata nna a teng ho ntate ka bo mosadi ena fela e hle ha o ka swena basadi ba bobedi ka nnete ke dithatohatsi ga e nkele mosadi wa bobedi ya tlotla a morata ba tlotla ba thusana bogolong gobane bogolo bo atla gona tsena nna re se re bona mathata gampe batho ba o tlhotse okwa ke motho a tsebang gore ehlile one ke motho a nnete ba tlong oka ntate aoka o a okua gona jale ke a leboga
0: le o tlhakile morati wa ka gana ke bua le me mang o kae
1: ke meipone ka maputso
0: meipo ke a o leboga ka mo ka maputse tanke morati wa wa meipo ka maputse ka habo mathaikhune tumelisetsa mathaikhune yao ka moo me meipone ba jetse gore ka jeno ke moqebelo ga a nyadisa ba beele diseke le kwana šomelemotsesiletseng a tlametso tsobizo re lebile mano re nyane ya botshelela 2231 6429 mmogo le plus 2665999333 ana o a nepala go monne a phele a inotsi na tsalela ka gore ka nnete se ke tshaba bizo go se ke tshaba mamedi dumela abaleha ke go motlile mamedi ga baleha o motlile ke ga baleha plus 2665999333 mohole 2231 6429 kgutla o moyeng dumela
2: biso phela gantle
0: morena o sampa baletse mme wa ka e bona o ntse jwa misong e
2: ka mantse ke ba baletse mme mpatile gape ka
0: gamoima
2: biso monna se mphepeditseng gore e phele le nngwe ka nnete ga kope ntate modimo a mo fe molekane ka nako e nngwe manyalo mmona batho ba kena ba soka ba nka le nako go thompo ke mpakanyana a re nka nako o mo tseba e ba motho ga nke nako go tseba motho ena o nke a fela ke modumo wa legato o sa bile a monka a mo beya a ke a se le go pola gae
0: mothoenga
2: tisamane jalo wa mo tsietsa o etsa ntho tse mo tsieleisang ba be ba ketelele ba gwane e mong o ya ka ditebelelo ae telebišo ga bo mane go tsena o tsena wa utlwa o ya gobane ga bo biso go le ke ke seng ga biso jale ga ba seke ba kena manyalong ka ditebelelotlhe motho a kene gobane a rata motho e seng gobane ga bo motho eno a go le jwang-jwang ae ga le noloka lenyalo leng jalo nka nako go tseba motho ntate modimo ga o thuse o fumane molekanetlhe gobane ntate o tlameya go ba le molekane ee go na le nako ya go kula o fumana gore wa mo hloka motho eno ga ka o thusa.

0: ka nnete ka nako go tseba motho se ke la tatela go kena manyalong o konke nako go mo tseba e batho bana ba ona jale tsena ba ikela ka ditebelo jale ga sa di fumane tebelo tseno tsa naya ka tsona ao le a thalana lenyalo bane la ba sa fumane ntho eno a naya a e shebile ee ba ke le bontate le bona ba ntse ba ya go boa ausi ka ditebelo hele ga bonnye go tsena hela ke ga bonnye ausi nyanye ntho eno no ga ba ke baye ba seke ba ya ka ditebelo motho a ye go bana a rata motho a kope ntate modimo go o nthuse motho eno a ntsebe o a sebele ke a leboga diso
1: ke ao leboga mempadi
0: ntate
1: ka ge ke ao leboga moratiwa wa ka ka mo ka ga moima Thank you. Mama di khotso.
2: Ke bizo.
1: Ndade.
2: Mono a bua se thata he.
1: Hey. Tupa e sha pefa tsike tla itsa ka motso, ke buetse bono jwana.
2: A tsoa ko yes.
1: Eh ndade.
2: Ha o ka fosa khatso la pele.
1: Eh.
2: O ho ya kwa na o ho soba bui.
1: Ya ne.
2: Ha o ka fosa khatso la pele.
1: Mhm.
2: Ho ya kwa na ho soba bui.
1: Mhm.
2: Go bana tana go ngwa ha o kala o ntse o ya le motho eno o ntse o mo sheba wa fumana o raiko mono e tlile go na le bothata mo fela bua le batho a tle ba se ba bue tsa he ke ngwana mamang go e kala tjena o go tjena kore o se o ketelela o ba le maikutlo a ne a tlang ka ntsena le ka ntsena athe nnete mosebetsi o ntata ya o etsang kapa batswadi ba ba o etsang ga se wa hae ebile ka nako ngwe o gotse a tlhoile mosebetsi ono ka nako nngwe bjaletaba tsa gae di tsamaiswa ke motswadi wa gae wa mme
1: ke nnete
2: ga o ka kala tsa fosala pele wa tseba go ya kwa gore o re timo ka fumanang go le molemo go soba boima go soba boima jale kaga le batho ba buang ba ga ofo eng o tla tshwara a tloela e se obane o rata o nna o tshwa o tloela ga ke re ga o rate
1: ke nnete motho o tla ba sa rate
2: ga o go tla gona o tlo bona eka ke matshidiso ha o kena ka gare o fumana banna one ke moleko o feta ngwane
1: ee ntate
2: le dintho tsena kaofela ke a gola empa e le taba fela ya neo ya bophelo ko la o ka gare wa mamelela oso o batla gore lebitso le seke nne la etsa wa mamelela o fumana ntho ene bjale o mamelela moleko jale morago tsile o na le ntho e e bitswang fodo ele biso
1: eya
2: wa o kenya ena pini o kenya ena pini fumana ho ntona le motho a e fuduwa nga e fuduwa ha ke re nnete ha o potela ka mogale fika bona motho a potela ka mogale fika o tla bona hona o ntsa etsa
1: ke nnete
2: wa ba fatsolo tse budiso ka pa hona ho wenyana a ntse a ithusa ke re o fumana hore ke mathata
1: eya
2: ntate ene empa ile fela taba ya mamelano kapa o thulane le ntho bona ga a tshe mona ga ta tswela pele go isa le fu fela ke ntho e buima
1: e ntate
2: e buima ke ntho e buima ha o tsitsitse o tla nne go thulane mona le mane empa ha o ka tsitsa tse ding ke tse o ka di mamella
1: e ntate
2: ba thula tse ding ka fumana ha e le je tse di an thula tse ya hore na batho ba tla reng go tshwara mo wa tlwela tshwara mo wa tlwela ka nne fumana ga tshwele mona teng ke imetse

0: hana hore lo ha haeno ka Patrick sa haeno ka pa kae o tlo bua le o tsiele le go le ba nna ha ke ya go kgilo dula kae kae ba di tshabeng go le ke tloetsa ba e ba bui ke le eto le buima empa he ha o ka ha thulana le ho hong ho tla fumana ho etse go tla nne le tsale eto di thata.
1: Fela na ndateng go ka ke go tlo mona mongaka. Na wa ne pa hala hore monna ka phela a inotsi.
0: Ke a khone e nwe bi me.
1: E ya ntate.
0: O so tswa go sa lo fiera o hlatswa o dira o etsa mo wa ha o ile o khutwa go mana o ntolo le tshu le tshu go le jwalo. Ke ntse.
1: Ya ntate.
0: Le taba ya botho.
1: Mhm.
0: E ontso ba tamane o go madi a nna mathu wa lo tsaya.
1: Mhm. Ni se bi ke se bi a go bona. E ya tate.
0: We la o tsama le metswalle ha ba tsama ba ya kwana. O fumane ba tsama le bana ba ya bolong ka pa ba ya moketeng. We wena ontso go gotsela o le mono bona go go.
1: A tsa
0: ke le mona ye o sala ke tsama ke le mo mmanna le tse. O go se teng a go o se le ntse bona fumane o ntse mele ko fela e se tsinya e sa o to.
1: E ya tate.
0: Ba go ja ba metsa la o mo fa ba na ba ya le tsonoro le teng. Go ke ntwe thata thata thata thata thata. Go la ba ba wa mamela ke ntwe thata thata thata thata.
1: Mm.
0: E wi ma fela he ba le sho honolo ba ntse ba le teng.
1: E ya tate.
0: Ntse o tswela pele la ga wa mamela o ta mamela fumana. Ai. Ha ona taba e se le o taba ona tikiti ka fela ne.
1: E ya tate.
0: E fela hore je ndre bi tsam fono.
1: Aha.
0: Ine pa ite fela hona le batho ba tla se be di tsampe. Ha ho ile ile mona. O zwala ka nto bua le moeti ka mono. Hona le mphe mathileng entse e etsa tsena a thiki ha.
1: E ya ntate.
0: Empa wena o ke ba ya wa sheba fono ka mano a itlela iphelela ka khotso. Ke le so hono lo fela le mamello le mamellano.
1: E ya ntate.
0: Mohlomo le tshietso ya batswadi le eng e ka o thusang ga tswela pele ga nne re bone le ka ofe.
1: Mhm.
0: Ke eto le boima go feta maeto o se a bophelong ke leng ka bona.
1: Eh ntate.
0: Nne le mogae.
1: Hey, ke a le bua DJ Black.
0: E fa o di all mo ntengwe bi.
1: Ai. Ai le ona ke.
0: Ha o no no boima.
1: Ke a dumela.
0: A di a tata.
1: Tata ke tata.

0: le letswalo le nkotlang ga ke nagana go nyala ke re we ebe ga ke tlo kopana le bothata bo ke kopaneng le bona ebe ga ke tlo ketelela se ke ikatlhola ka gore jale hei ke mona ga le atleya lenyalo lena jalo ka lane la pele a re ke a tshaba bizo fela ke a lakatsa ke re monna nna ke a tsenwe ke tswantsa ko ga one pala gore ebe o phela o le mongwe a eno yona ke a tsewa ga one pala ebe o phela o le mongwe 2231-6429 Mohale plus 2-666-599-33 Mama dumela
1: Yeah jo
0: ndato waka
1: Ah awala me ile ngutwa ntate ha ta lo phela le mong haetsa
0: Yeah
1: le kuta ite batsa le na se ka tsama ke kuta ta batsa a ke ka tsula go ya pele le na o berita mo palla go lokela ke mo tsa tsisa ne tsena go re tlo fela o utwa
0: eke
1: e ya ta kita de ta ya ra thama le lu mo na ta tsabo
0: ke la ne ba tho dumelisa la pemmo dumelisa la pemmo te bello mo ha patala mo ba dumele le ha mapute mo le dipakweng
1: Rara so bua ka ka tsela tlo ntse la wa ra tsebe.
0: Di ba ja pe fatse.
1: Ke ba yone.
0: Thank you that it am I. Thank you mngaka. Yeah. Yeso hantle he mo he. Yeso hantle he mo. Ke bello mo ha patela. Ke ha bo mme ya ntswala. A ha bo mme masepo wa mabisi. Mono tibelo mono ha itse di anta te sira radio anta te ga moliko le nkhono masira mame di dumela
2: tumela ta te bizu
0: magatu
2: ke tla jwa
0: ke sa ba le tumi wa ka bena
2: ke tla ka le ga
0: ka mo ha
2: ta
0: Eh
2: am. O ikutile?
0: Eh ke utile am. Mpantsi, ntse sa fosa e tlhile phela ka la gato, bane ha re sa gatane ka nne tawana le thole tlalong.
2: Ha nna ntse ka tsela teng.
0: Eh am.
2: Ke pantsa ke se a ska ke nale tsela le kana kana. How? Ha ke re o tshe o ska mo khofanya mo ritu wa le fa kenwa fa tsuwa.
0: Ha ho du.
2: O ne bela ha sa le bala tsa 50 tile.
0: Mhm.
2: O tsela ntse a tela tsempepeli. Mokgwa mong ha na tshwanelo eo e fetileng ne se le ho pala hae pele le ho pala hae ko na tlo lo fumana ana jwalo motho a tlo mo fala rato o feta ya anwa wa pele a ba mo ne ba tsa ntho tsene se fetileng eh a ha sa ha hui a ka inkela motho mo be ka tlhinya ba o tswata eh
0: hele ke a le wa ke le me mang ho kae
2: ke le mang motho a se jona mane ka sipente ka mo
0: motho ba hona pela ka mona
2: na tla ha o mona
0: ke le wa me wa
2: e ke le bonta
0: ke mo kwena me mang motho ba se jana mane hona sipente mona pela ka mona Mama di hantla ruma tlo hora ke a botshelela gaitsedi ya ka moli ke bua jalo ka mola entladi o malala la o tsoga tlo ga balla ditaba tsa hore ena botshelela khanka bra mo o tla kopana jalo hele tlaba David tlaba ke bua jalo ka ena TDT nna no la la go bua taba nna lwena ke kopana mano re nyane ya botshelela a abizo ya bosupa ka mara ditaba tsa hore ya bosupa

0: ha kae ho kenya tshebetsong mekgwa ena ya tlhahiso ya dijo. Mohlomphehi Motshwabane o re moifo wa Lesotho o tla kopana le Basotho ba phelang Italy le ho kena dikopanong le boramatsete ho ba hohela ho tlatsetela Lesotho. Letona la diphatlalatso dikgokahanyo Mahlale, tshebediso ya Mahlale le boqapi Mohlomphehi Ntate Morosi o re ditshebeletso tsa poso dikgokahanya batho metse le dinaha ka ditshebeletso tse tshepahalang. Mohlomphehi Morosi o buile sena ketekelong ya letsatsi la lefatshe la poso le Ribe tlasa mohoo o reng marangrang a le mang a poso menyetla e sa feleng. O re mohuo o totobatsa bokgoni ba poso ba ho ikamahanya le diphetoho tsa marangrang le tshebedisano ho ntlafatsa ditshebeletso ho batho, dikgwebo e ka sitana le mebuso. Mookamedi wa poso ya Lesotho Mofumahadi Malelokong Nkgahle o re lefapha la diposo le morerong wa ho atolosa ditshebeletso ho tshehetsa dikgwebo le ho akofisa ditshebeletso tsa ditjhelete ho kenyeletsa bohle. O re diposo tse 46 le ditsi tse fetang 100 naha ka bophara di tla thusa ho atametsa ditshebeletso tsa poso tsa marangrang setjhabeng haholo dibakeng tse hole le ditoropo. Ho sa le jwalo, ofisiri ya ditjhelete Lekgotleng la Taolo ya Dikgokahanyo Lesotho LCA Monghadi Tsikinyane Makakule o re LCA e na le seabo ho laola ditshebeletso tsa poso le ho netefatsa hore diphuthelwana di tsamaiswa ka katleho mme di fihla di bolokehile mo diyang. Ka mora hore lekala la thuto le kwetliso le kgetha letsatsi matsatsing a sekolo ho hokahanya barutwana le ditsi tsa bophelo bo botle ho tshohla ditaba tsa bophelo, mokgatlo wa Touch Roots Africa o ketekile letsatsi la matjhaba la bophelo bo botle ba kelello le barutwana ba sekolo se phahameng sa Senes Berea. Mookamedi wa mokgatlo Monghadi Motlohelwa Modupi o re sepheo sa ketekelo ena ke ho beha barutwana leseding ka dietsahala tse ba amang di bile di ba bakela kgatello ya maikutlo. O re tshebediso ya dithethefatsi ke e nngwe e lematsang boko mme ba qetelle ba na le bokulo ba kelello. Ha mooki wa lefu la kelello Monghadi Tlotliso Motlomelo a hlalositse ha kelello e angwa ke dintho tse ngata tse kenyeletsang tlhekefetso, a ipiletsa ho barutwana ho ela hloko le ho tlaleha matshwao a bokulo ba kelello. Mookamedi wa sekolo Mofumahadi Mamahlape Motanyane o lebohetse barutwana a re ha maikutlo a barutwana a sa tsitsa mosebetsi wa bona wa sekolo wa thefuleha. Letsatsi lena le ketekilwe ka kopanelo le lekala la thuto le kwetliso la Tekano Batjha le Ntshetsopele ya Setjhaba le mekgatlo e meng e sebetsanang le ditaba tsa bophelo. Ke a phethela. Mofuputsi e bile le profesa sekolong se seholo sa Afrika Borwa UNISA, Dr. Mphuthi Ditaba o re mosebetsi wa baoki ha se fela ho phekola mafu empa ke ho aha setjhaba se phetseng hantle ka ho fana ka diente, thuto ya bophelo bo botle le tlhokomelo e nang le kutlwelo bohloko. Dr. Ditaba o boletse sena moketeng wa bo 17 wa kabo ya mangolo sekolong sa baoki sa Scott Maseru tlasa mohoo o reng baoki ba rona, bokamoso ba rona, booki bo ntlafetseng bo pholosa bophelo moo a tobokeletseng bohlokwa ba baoki dibakeng tse ka maloting. Mookamedi wa sekolo Dr. Pule Moabi o kgothaleditse baoki bana ho beha polokeho ya bakudi ka sehlohong, a ba lemosa ka kotsi ya ho kgaholetsa mosebetsi. Lebitsong la baithuti Nyakallo Ramarikgwana o re leeto la ho ba baoki le hloka mamello le boitshwaro. A re ba malala a laotswe ho kena lefapheng la booki ka qenehelo, boikarabello le boitlamo ba ho ntlafatsa bophelo ba bakudi. Ditaba tsa hora ya botshelela di fella mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya bosupa.
1: Batho ba Modimo nna ebe a se o ferekanya bana ba rona na ka gore bana bjelo ba o rutwa ka dikgetho sekolong ga ditlo.

0: tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ga le go tsa bana batho ba ba batlang mokgethwa bona na bona le na le sekolo sa bona ga ba tsetsa go kgethwa ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang ke tla go thusa ka ntho eo bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetwo ke tuke a lekwaba ke tlai
1: ke na le bothata ka baphatlalatsi baphatlalatsi ba rona mo weleseng kore ka re lele ke tlhokomelo ya kampo ke a fosa ga ke re ntlhe ga e sale re lela ka yona le re bitse kaphei re bua ntho e lengwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore re sa tota re sheba nthena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mme re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhabeng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka moo le le baphatlalatsi le ke le re gotsiletse taba o e batlhompei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona lena le tokelo eno ga e ba ga ke foo
2: one ha o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e megolo ba ripitla le go ranthanya bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelelang motho ga ba swa ke lefula pele ke ka gona kile ka tlameya go tlo bitsa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka ka
3: ke tabeng ya gore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kopise batho ba feng mme re qala ka rona go ikikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane a ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa go bophelo ba gae bobe bosuta e le gore ka tsela eo rona re ikikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dipoo.

0: Mamedi ke o dumedise nanong la go bia taba go seng ga kageno. Lena ke nanong la ditaba le tlhophelang kgatso lefapheng la ditaba le taba tsa mararao la Seyalemoya sa Lesotho lona le tlhagang bekeng e leng Moqebelo, mme ke lenaneong lena mo re nyakorela ntlha e ebileng ka setlhomo le leng ba beke. Kajeno ke Moqebelo wa la lesome Mphalane. Nanong la kajeno le tlhophetswe kgaso ke Mmeko Photlhedi, mme ya lwalela kgaso ka motšhining gore e fitlhe go wena ntle letshediso ya letho ke Justice Lekopa. Nna la ka lebitso ke Tlaba David Tlaba. Ke a mme mamamedi ke gona ke tlo ba mmago go bunya taba ka jeno. Mamedi, ga re sebelela ka thoko jalo ntle le senya nako ya letho, re tle re kene kgetsing ya kgubu ya taba eo e faretseng yona eo e reng ke bekeng ena ka labobedi ha letlole la pokelelo ya digafa tsa mafura Petrol Fund le ntsha phatlhalatso ya molao ya ditjeo tsa mafura kgweding ena ya Mphalane. Petrol Fund e ile ya phatlhalatsa go nyoloha ha mafura ya mefuta moo Petrol 93 e nyolohileng ka maloti a mararo le disente tse 70 di thaga ka nngwe, Petrol 95 ya nyoloha ka maloti a mararo disente tse 80 di thaga ka nngwe, ha diesel e nyolohile ka maloti a mararo disente tse 95 di thaga ka nngwe, mme parafini yona ya nyoloha ka maloti a mararo disente tse 80 di thaga ka nngwe. Sesosa se tlisitsweng ke ketso ena se tlalehwa e le tsitsipano e teng Botlhabela bogare Middle East dipakeng tsa America, Israel, Iran esita le tshebetso ya loti mebakeng ya lefatshe ka ha e bonagala e theohile kgatlhanong le dorara gaka tse dingwe. Letsatsi la pele la keketsego ena ya mafura e kena tshebetsong, go tlhokomelegile mokgwa o mong ditsing tsa thekiso ya mafura moo tse ding tsa tsona di ileng tsa bonagala di emisa hang ka thekiso ya ka le reng mafura a fedile e le gore di tlo rekisa ka ditheo tse godimo. Go bunya taba ka jeno re gatlhwe ke gona go buisana le mookamedi wa lefapha la kgwebo e ikemetseng Private Sector Foundation ebile le setsibi sa ditaba tsa moruo Monghadi Thabo Qesi go manolola ketso ena ya ditsi tsena esita le gore fa na molao o teng o laolang ditaba tsena, mme re sentse re gokagane le ena ka katlego. Ntate Qesi, ke o dumedisa ntate, ke lebohe nako ya gago lenaneng la go bua taba ka leno.
1: Ga ke o dumedise sebodi se moyeng le bamamedi ba Seyalemoya sa Lesotho.
0: Ntate Qesi, jalo ka ga se ke lereketse ditaba ntate, re ile ka bona mekoloko e melelele gagolo bosibung ba labobedi go tse ding tsa ditsi tsa thekiso ya mafura ntate. Ebile go tse ding go thwe a fedile, empa goreng ya lesome le metso e mmedi ga e fete ka motsotso le mongwe di se di butswe fela go sa bonagala teraka e fitlhang e tlo tshelela mafura mong. Ga ke dibedi yone le Qesi, re fela o ke o re fena go na le molao kapa go na le setsi se thehetsweng go laola ditaba tse jalo ntate?
1: Ke a leboa ntate. Ha o sheba molao ona o tsamaisang taba tsa mafura wa 1983 o bitswa Civil and Services Control Act of 1983, e tle ke ona molao o rileng gore mmuso o kgona gore o bee ditheko tsena tsa mafura, o laola ditheko tsena tsa mafura o ipapisitse le molao ono no. Jwale ha o sheba ntate tabeng enana ya gore motho a ka re morekisi mono na o fitlha mo o rekisa mafura a ka re mafura a fedile, e tle ga o bonagale e le tlolo ya molao ra eo. Ke taba ya pele e re lokelang gore re tlhokomele, mme ga e ba taba eno no e supa taba ene ke buang ka yona gore ga se tlolo ya molao. So kore mafapha a ikarabelelang le bona baji kore ba bona gore ba etsa kgothaletso go ba etsa melao gore go bona gore legalo leno no gore le ya kwalo, gobane ka nnete ga mafura ntate a e ba siko go thwe gayo e tla bene e ba ka tshitiso mafapheng a mangata ke go batsi ba re ka mpagatsini ke go dikgwebo tsona tsenana tsa ba 80 tse lokelang go tsamaisa baetse e tlile boemo bonono bo baka tshitiso ntate mokuong re ntse re gopola gape ntate gore re a tseba gore mona mo mafura a bokelelwang didepo a ke re go na le modikong o e leng gore mafura a fitlhela teng ntate ko pele a ka nkuwa monono a e tla di-filling station tseno tse gaufi le batho re a tseba gore naga e nngwe le nngwe o tla fumana gore e etsa gore bonyane go be le stoko se kankang kgweditse tsheletseng kore e bang mafura a ka ba siko fela modiko onono o tshwanetse gore e be modiko e leng gore re ka nka bonyane kgweditse tsheletseng kate mafura a ntse a le teng e leng gore taba ya lebaka-baka la gore filling station e ka fitlha e se re fela gara nako e re mafura a fedile e tlile ga se taba e dumeleyang tate ko gaona go a bo sena nnete tabeng eno no gobane ga e ba mafura a fedile modikong manene mafura a ntse a le teng kore fela draka ba ka fitlha ba kenya order-a fela gore ba tlisetse mafura ke ona bothata ya be le bofeng ba gore ba bolelele draka e ba tlisetse gobane ke re modikong e tshwanetse e be resese ya e ka rengkang 6 months ga e ba go thwe motlhodi wa mafura o kwetseng tate so e leng gore date taba enone e tlabe e abe sa tshware enone ya gore mafura a fedileng tate jale jalo ka re tseba gore petroleum fund ke yona e laolang ditaba tseno go ne go bolela gore ke a tseba.

0: fuwa ranta ba yim
1: wa tsela ndate ha hangi ke fana ka setshwantsho se seng ke sena ndate dina

0: go ka ba le ntwe ka sthabathaba ya re ha di thoko di nyoloa gore na o re yetswe ke mang go gona ke le baji gore go kule ke sa e tsara hantle botse eno no ya ha ntate ga gola ntlela ba o ka thusa mona mo eta pele go tshabisa aba ene
1: ya ha tsala tlhaka tse ding ntate
0: okay e bona le na buang ka yona e ke bokwane ka ke taba bo hlokwa ya gore petrol and fanti e tla be fane ka skipile sa gore na mafura ke boka empa jwale ho bona hala di kgwebo tsa netse bona ba le bolukuleng ba gore ba ipele price e ba e batlang ka nako nngwe e le hodimo mme taba eno no kukwa e ka ke nngwe e hlokang gore ha re sebetsana le taba tsena tsa molao taba eno e kgone gore e kenelele gobane ke utlwisiso ke gore motho ga reka wholesaling ore ha reke ka price e tshwanang le eo modi bana rekang ka yone mogwebi ha le wholesaling e se o reka ka price e tlasana gobane a reka ka a reka ntho e kgolo jwale mme e mo fa monyetla wa gore ha ya price nyane a kgone go a etse phaelelo mme ha e ba dishopo tseno tsa metseng ga o bonagale e ka di a laola ba bolokoleng ba go beya price tse ditheko tse ba di batlang e se wa utlwala go e sene mono no baintse ba tla ganya phiswa mme ke nka ntlha enana sentse re e kenya ka gara lesakana le rereng ga go shejwa taba tseno tsa molao taba tseno le tsona di kgone go di kenelele mono ntate gore ka nnete bai
1: ba ke ba iphumana ba ganya pisa ya le bo mama di bitso e le metso e mene ga ke di bile gore eng ya bo supa mo president go tla he o go tlo tshabisa taba ena ya bo tlhopona e be mo hlomo o ne o supa le fa palefing lo re ntatkhisi a te a ikutlwe hantle lo ena mama di ge o meme o kene he nomoro ya mahala ke +266 599 33 lwena o ke o tshwaele ka pa hona go botsa potso ditabeng tse mantsi o re ntseng re di bua le monghadi Thabo Qhesi go utlwa gore na wena di reng taba tsenana go wena kgotso mametsi
2: rompeye
1: president
2: go tile mona ke mo mametsi mona maga ga ya o tlolowa mme le wena ka rata mona mo ke gutle ke tlhabisa taba eno ena ya mona mo ke reng o jalwa partner ke bua ka ma so nyanga ka majogo ke tla go ja ka tsaka ta go tsala matso mmuso wa na go ene o dile wa ge ha mmuso o tla jera parte ka go kana ha ke se mo hlala ba e ba ya go di nyu lwile ka 20% ga le moji ke ba ona ntsa ga ka ka bo 15 maloti litha ke ba go ra ka di tswa se di le 20 maloti mmuso wa ka wa ga ha ile mo di ka mo kona go tla ke go tsena di letsa go mmuso go jela phate ka gore o go o kenye di maloti o nyane e tebe he mo ju tla fella mana go 17 maloti ke wa ne ke le ka o tshwa ile o etsetsa gore motho eno a kgone go nna a kgona go pheya a se ka shola ka tlong ke le fifi kapo ko se gone dinge eno phame ke rena ga ditheko di phame na mmuso o kenya letsoa kae ne ke bua ka mmuso ntate ka gona ke yona ntho eno ke re ke e tlhabele mmona teng ke utlwa ngagabetse gantle gore ga e ba o le seile mane litha e le 24 maloti kapo 24 maloti kwele ka ya tao papa mama mona malobanyana mona na ke be jwale ya ne a ha imane na ha kala to sa lita se tranta ka po fete mama a so hanya tswa na aba na aba aba mpa ba ke laolela ke go tlo tsa ha ile mona o tlo ngwa taolo se ja o nyane e sa hakana go bana go le ha di sa laolela go dira hanya tswa ke ke tswa se re pasa pasa ke tsere sa tsena ga ba le ela ka ke bo bona

0: ke a leboa ga e le mona go ikentse le sakane la gwe go bona go laolwa le ga swa ka leboa mtate
1: ntate mamedi metso e re somele motso o mong le wena re re meme maikutlo a gago kapa potso ditabeng tsena tse ntseng re di bua le moeti wa rona re utlwe na wena o di bona jang kapa o ka reng ka tsona ditaba tsenana tsa theko ya mafura le ditsi tse e bang di tla re mafura a fedile letsatsi pele a nyoloa e re hora ya leshome le motsomeng ha e ra le motsotso go so bile teraka e fitlha mono e tshela bona go sothe a se ya le teng go so mamedi
2: ntate
1: go tso ntate
2: tsela hantle ntate
1: ka mahao ntate o phela jwang
2: ntate ke tla ona mona dithong tsa mafura mona ntate ke tona golo ya batho ba nang le bokoa
1: tona golo
2: ee ntate ya batho ba nang le bokoa ntate
1: ntate
2: ntate go hudu ya ka thata go batho bana ba ka ntate gobane hech go boima ka nthong tsotlhe e ka ba tse jwang e ka ba ona mafogano le gona gona go kenyeletsana a theyangana ntate e ntate bule ya ka thata e nne ka mmuso o kare ga ufela le batho bana ba ka wa re sheba ka mogau diteng ga ke tsebe nao ka re sheba ka tsela ya sengwe go tlotlhiwa tseba gore ke gona batho ba nang le bokoa ntate gore le gona go kenyeletse lekgonyana le tomanyana mo neng gore gatlhametsa go ke tsebe go phela le gona le batho ba na le bokoa bana ba ka ke a leboa ntate
1: a leboa tonagolo ya batho ba na le bokoa mamedi ntse re le nakonyane e go mema maikutlo a gago he metsotso e robong ka re dibe goreng ya bosupa re le wena o sebise monyetla ona go kene o ke o tshwaele kapa gona go botsa dipotso tabeng tsenana le gona go a tlaisa a ga ona wena ditaba tsena o di bona rang he re go fe nako ena kapa go abele nako ena gore o e sebedise o botse kapa gona go tshwaela ditaba tsena tse di buang le moeto gona e leng mong ga dithabo kgesi metso e robong ke ya kelebile goreng ya bosupa na re kgesi
3: ntate
1: ntate presidente ke ne o futlhile ntate o beile ditaba
3: ntate kannete kokile a etsa kgothaletso ya bohlokwa ntate seka kannete maparamente a mametse boketsa melao ba mametse ntate le executive gore ba nkele taba eno no hloko ntate gobane kannete ditaba tsenana tsa makora ekile di ama ba sebetsang le ba sa sebetseng mme ra tseba gore na le batho ba bangata be e leng gore ga ba sebetse ehlile bofumaetse bo phame haholo mme kannete mmuso o tshwanetse o bona gore kannete o ela taba eno tlhoko ntate gore na o ka nolofatsa mokgwa ona wa gore batho ba sebetsa le ba sa sebetseng ba nene ba kgone go fitlhela taba ena ya mafura ntate gobane ga a le siko ntate o santse utlwa gore bophelo ehlile bo a thatafana go feta yalo ya mo mamedi wa go qetela kuko e ka tshwane le taba go
1: tshwana go ralo ntate ha re sheba lo na nda le khaisi le le fapha la kgwebo e kimetseng taba ye e le nnuetsa go lo kae ye ya mafura a khwane kwa la ba hakale
3: wa tsena nne e tsile e batla e nonyetsa kgwebo haholo se ke bontshitse go bana ba transporto bankang baeti ba meya ntho tse ka bo di-diesel o tlo fumana gore batho bana ba dihwai ba sebedisa di-generatara and-e di-generatara di sebedisa diesel so go ga ukwala go nakong enono yo thweng mafura hayo dihwai tseno di qetelela di sa fumane disebe mme tshebetso ya bona e le gore ehlile e ka ameha e nngwe gape e kotsinyana ke ya gore ga phatlhalatso tsena di entswe e qetelela e etsa batho be e leng gore ba ka fitlha ba bokelela mafura malapeng manene ka bongata mme go boloka mafura anono lapeng ehlile go ntse ka go a baka kotsi e ba ngwana a ka feta ka ntho ka bomollo

0: ukwala hore mafurano no amangatano no ha ka fumana ntho ka mollo fela e le hore a ka be a ntlo le thepa tlokotsilona maphelo a bona mono no so ke tse dintsa di risk tsona tseno tse fumana hore di ba kue fela ke hore batho ba ne ba le ka go ba ba leta ba tsa ditheko ntate a tse jwale pokello eno ya mafura ntate o fumana gore ke ntho e kang sešwi e dutseng e beile maphelo tsietsi ntate.
1: Mamedi metsotso e tsheletse re ya re lebile goreng ya bosupa mme mogaonyana bosupa re tla sotela fapha la ditaba balo ditaba tsa go ya bosupa ka seesemane ga tale re reme maikutlo a gago o kenege o tshwaele kapa ona botsa dipotso mme o na mokgatlhelo kwa go qetela ge wa gore mamedi o botse e le gore mane go ya bosupa re tle re arogane e bang o teng re utlwena ebe o ka reng ditabeng tsenana tseo moeto ya rona e le mongwe ga dikgetsi a seng a di begile e bang go na le seo o ka lakatsang gore o tshwaele ka sona nna dikgetsi e nngwe ke e nana ya gore ka tseba kgwebo e ikemetseng ke yona eo go ne go bona gore ke yona go ka thweng ebe yona e tlhagisang mosebetsi ha papisong le mmuso e se ka ba ona o tlhagisa mosebetsi mme kabe re utlwa motlhoke tonagolo a lla kapo a phatlhatsa komatsi kgatlhano taba ena ya tlhokala mosebetsi gagolo bathong ba batšha taba ye ga o e shebang tate ya go phagama kapo ga o nonyetseya wa kgwebo e ikemetseng e reng na mogopolo wa le o motle o tlhompe tonagolo ga re sheba na o tla phethala boemo ga bolete
0: maemo ana date etle a ama dikgwebo tsotlhe e sese lefapheng lenono la batsha felang date gobane go etsaetsala ke gore kgwebo tse sentse di diteng di sebetsa go bonala sekgatlha sa kgwebo se theoa mme ke dumela gore re eleletswe ga o ya dimolong ene re na le yona gore go na le tse dintsa dikgwebo tse e leng gore e tsee di kwetse mme lebaka-baka o tlo fumana gore ka nnete sekgatlha sa kgwebo se theoile fela jale ditšeo tsa kgwebo e ba kopatela rente baseditse tsona ntse di dimane ne ke amanga mabaka o tla elelelwa gore kgwebo tse sentse di diteng date e tle di a kwalwa date jale go batho ba qalang go tsena kgwebong gagologolo batšha e tla bonagala ke gore kgwebo tseno tse ba di qalang e tlile ga ke le tsa phela nako e tilentle kore kgwedi tse tsheletseng e tlile di lekane kore fumana gore kore le yona o kgwedintsentse tsheletseng ya di a fitlha ka thatantse ke yona ntho e re tla e bona ya ore dikgwebo tseno tse ba ntla di ditlang re tsentsha a di tla sa ka pelenyananate go latela maemo a ne a teng mme o tla ithutantate ko ne ke shebile le gona maobane ga ke tloa thopo monono ke tla gae ke dula ga mabotse monana ba nete ga o theoa bolexite monono o bona sephetephete se le tlase jale ntho e bonang e le batho ba ba rata ba tsamayang ka mantong tate ke a mangwe a matshwao a tlileng a o bontshang gore e tlile ka nnete batho ba ula ka thata ntate e tlile o batla go le boima gagolo ntate jale mme taba enono e bolela gore bagwedi bane ba rekileng thepa ba dutse le yona ga ena batho ba e rekang date kore ke a mangwe a dipholotso tse bonalang etlie di le teng date ke arabela taba ene ya gago ya taba yane ya gore batho ba kgothaditswa gore ba kene kgwebong ka nnete itlhe ba tla kena fela kgwebo tseno tsa bonang date e tlhe di tla swa ka peleng ya nang date gobane jale bagwedi nene baje ga ba na tšhelete ya go rekang date
1: nakgetsi ga o se o di ferang date ka motsotswana fela ebe o ka di fera ka ntlha e reng date
0: ka gola date nna ntho e ke e bonang ke taba ya boinagano ba gore

0: Rati ba pension fund ba hlanka ba mmuso le ba bang ba di dikemetseng hona le letlolo le fumanang hore ka nete kgwedi tse kgwedi sabathaba senentse se ba teng, mme o fumana ha o mametse bona batho ba tsamaisang matlole anono, hangata puo e ba e bolelang ke hore ha o bonagale ho na le diprojeke tse ka ba thusang hore ba tsetele ka rona. Mme ke re taba ena ya refinery ya hore re reke crude oil ebe re tlotla re e tlhotlha, nna ke bona e le monye boikeletso ba hore re ke re kene kgwebong ya mofuta o jwalo, re sebedisa pensions tsenana tsa bana ba Basotho ntate. Ka kgolwa ke yona ntho e nka buang hore ka nnete ga ke re boneng hore re ba le special purpose vehicle se re ka se kopanelang e le bona bahwebi ka go fapana ka mekgatlholo e fapaneng, bona batho bana ba makolo ya baeta diteraka bahlanka ba mmuso, e ke re boneng gore ka sabataba sa gore re iketsetse re finery ya rona ntate. Ka kgolwa ke yona taba e ne nka qetelela ka yona e
1: re leboa sebo sa gago ntate nano la gobung ya taba le ka moso ntate. Mamedi, ke motsotso ga re bile go kenya bosupa, mme re be hala nanong la kgubi ya taba khutlo mona. Lona le tlhophetse kgaso ke Meko Phohledi, mme ya lo letseng kgaso gore be e fitlhile bona ntse sejwalo ke Justice Lekopa, nna yo o tlhobetseng la moi la ka lebitso ke tlaba David Tlaba, mme re tla boela kopana gape letsatsing le tshwanang bikeng e tlang, mme re leboela ga o bile rona mmamedi gape le ke setlelo sa kreteba mo laetladi a tlogo balela ditaba tsa go ka ya bosupa ka mora moo bitso nyanyako.

GTC 2015 Choir di a duma ka labohlano le moqebelo ke mona sentse di duma ka jeno mmamedi e ke mane hen mo ile re ge se re tonne mahlo go na ba bang a ke go etse tlhoko gore sepolisa sa Lesotho se tlo hira jwale ha ba ba tlo hira he ge sentse re tle re tonne mahlo go na ba bang go bona gore na ebe banna bao ba tlatle ba etse se tlhokagalang na gaolo jang ge shebile ka mona ka pineng tle re shebile gaolo go na ba bang gona ka mona ka pineng jwale ha ba ka nnete le tla ba le setlhopha se kang se sa bona tlhopha sa 2015 tlhopha sa 2018 no man tseo ne teng ya ke di golela gaebana tseo tsa marecruti a 2015 le 2018 ka nnete ya modimo e tlile mono he bontate go ne o tlile go pheuwe ditshepe nnete e sale mo he ne le pheile ditshepe gona go ha e sale mme taba eno ya re kgothatse ka nnete jalo ka gona he wena moratiwa wa ka e bang le wena o sengodisitse ka mane ka sponiseng sa Lesotho sentse re retlhe ka taolo matlhonolo ke tseo ka taolo matlhonolo ga ditle go wena e ka setana le botlhe e bana ke go bone dikolo tsa thuto e phahameng o bone dikolo tsa thuto e phahameng sa le ntse le dikapeso fela dila tsa ba teng bo Limkokwing le go thuto dipolytechniki botho NUL LCE ko kao fela e le goreng ge sentse re tlhae ka tla le matlhonolo ba ratiwa baka fela jalo ka qholotso e kgolo jalo ko taba ya mesebetsi we banna ga ke tsebe na ena gore ebe re iqalle mosebetsi na ebe re tla tlhae ba ka tla yang go iqalla ha re iqalleng hle mesebetsi ba ratiwa baka go thata ka ntle ka mona e hle mesebetsi yalo ne le lebatle gona e le medidietsane fela ntate re didietsang le tsa melodi re gobela ge le thabetse te nnete e sa le ne re tlameile gore re thabele lona jalo fela jalo ke motho so ipotsa fela gore na ebe banna tšhaba se sa ntate se tla qetelletse se atleile se tswile le botleng se fumane mesebetsi gobane kgolo tse kgolo ke yone taba ya mesebetsi ubane ga o ye sekolong gore ga o kata go tswa sekolong ebe o tla o tshwere lengwelo gang lengwelo la ka ke lena jale e beleng o dula le lona ka tlong ka mono ntse le otlwa ke marwele o lebeile mane mo o tla bo lebeile teng aa o tlameya ditsebo tseno tsa gao tse o tswa ithuta tsona kwana sekolong o tlotla o di fetisetsa.

Setsokotsane sa lerato se nkile pelo yaka nnete ya ruri ga ke robale le bosigo ke a tlhobaela wa bona ga e baneng go na le ntho ke e tsebang e monnate bophelong mono ga e bana le ntho ke e tsebang e monnate ke go ratwa le go rata ke tshwalo ke ga e bana le ntho e monnate ke e tsebang lefatsheng mone ge ke go ratwa le go rata taba etseo di monnate ka tsela e kgethegileng ke a go sebela di monnate ka tsela e kgethegileng mamedi jalo ka gona ge etsa bonnete ba gore wa rata o ratwe gobane le teng go rata fela o sa ratwe a chee a ena go sebeletsa a ena go sebeletsa wa mamedi o lokela gore o rate o be o ratwe ka nnete ga o se o rata fela o sa rate kapa o rata fela o sa ratwe a tshitlhe ga ena go sebeletsa ebile e tla be e o tlhokela toka ka gotlhegotlhe tla be o tlhokela toka ka gotlhegotlhe jalo ge ntumelele ga e le mone ya le metsotso e masome a mararo gantle tjena ge foraletse jalo gora ena ya bosupa ntse ge tlhile jalo ge le ka go lenano le legolo lenano la monyanya ko mo ke tsebantlao mona ge ntlhile wa thabela ke dikela ka mane ka ga bontse ke seng mosollo ka mane ka borra ga o yetse high school ka mane ka bothabothe ntumedisetseng mogotsi eo wa ka batlheng motswalle eo wa ka ntse ke seng mosollo he banna he ka batla ke lebala le tycoon ke lane mane tycoon le teng pele ga e mono motswalle wa ka le tycoon mono a bitswang ka gore ke kapa banna mpho jaloto kwata jalotoga a ototo ga e sa le ntho ga e sa le ausi mpho mo tselebane ke mme oho ga ona taba he dumela mme le gula dumela ka moka dumela ka mono ka maputso ka mono ka bo mathaikone ke itse ga e le mafelo a beketse ba ne ke ba beele le disekele tse nakwana re tseba gore re itse dintho ka tsela e tlhakileng ma ena go beneng le phela ka disekele le ke lentso tse le konotu la bona gantlentle lena batho ting ba maputso mono ke tlota ke ba bona gantle batho bana gorena gantle batho ba sebetsa jang bane jala o kanka kaya ke sa tsebe konotu la bona ka nna ka fumana lena sekele e seng gakile molalemo jalo bonyane go iketsetse molemo ore ke ya jale sentse ke fumane gona gantle batho bana ke batho ba sebetsang ditaba tsa bona ka tsela ya mofuta ofeng ntumelele mamedi ke gatele pele he ke gatele pele ke tlofa jalo he bana bane ba re gauhetse ba tla se ba latelelana jalo le bokoro mmogo le St Charles.

0: nako Lesotho.
1: Grainfield Chicken se fihlile ho fetola dintho. Bakeng sa dijo tsa lelapa tsa motsheare, dikopano tsa Sontaha le dinako tsa mphe e nngwe hape tse arolelanang le batho bao re ba ratang. Grainfield Chickens e tlisang ntho e ntjha tafoleng. Hape ho na le ho hotjha. Seputhalana sa mofuta o kgetheileng sa 3kg se sa se le teng lebenkeleng la hao le haufi le wena le o le ratang. Kgoho e monate ka mokgwa wa rona. Good chicken our way.

Siyane King ka mono ka ma Siyane King High School. Ke ipotsa gona ebe ma Siyane King High School na le gona jwa le na ebe ntse ina le na ebe ntse na le se hlopa. Se bina na sentse se le teng ka mo ka ma Siyane King ke le ntsebele ntleng batho ba ma Siyane King ke tsebe ho kwa taba tsena hantle. Ke a tseba hore di hlopa wa fumana gore nenneng ha mamang titjere itseng se itluile sekolong se itseng. Ha o ba mathata nthongwe lengwe e ema tsi ya fela. Ke a leboha bose ya ka Benny the Boy. Ah, ha isa le Benny the Boy hona tjena. Se le ntate. Ha na ntate wa morwetsana kapa wa mo ke sa ke ntate wa morwetsana bana. Kapa ke ntate wa mohlanga. Mm. Ke ntate wa morwetsana, motswalle wa ka. Ya, motho wa ka mane. Ka hlabeng tsa peka ka mane. Ke bua jwale he ka morena Dibo Hlakane. Mm. Ke morena Dibo Hlakane. Ore, hey, bona ka kapa ya ka. Ke be ke ntse ke na le wena ke ntse ke o mametse. Ke mo ba fela mo na ntse ke mo jetsa gore. He la ntse ke o mametse mono. Ntse ke o mametse le nna te hlao mono. A tla o hlabolla batho ba bidi bana. Ha nnete e sa le batla o hlabolla. Hona hona hona hona. Motswalle wa ka ba hlabeng tsa peka mono. Ore a motswalle wa ka ke ntse ke tsamaisana leto lena ha mmoho nna le wena. Ha re emane he hore nyane ya borobedi. Ha e fetile jwalo ka mesetso eo e mashome a mararo. Mamedi ha re nne re hatele pele ke se ke ka iphumana jwale ke ntse ke ala leleme phate.

go ntse o mametse ke a tseba gore o ntse o mametse ena ena e tlhokile gore ke e botse ke a e tseba gore o ntse o mametse gantlentle ge qabantswe ke eng le ke le ntswetse mo nna bana nnate kaona o ntse ya le teng ntate kaona o ntse ya le teng ka moo dija mokopi wa ba gaisane tlhaga ka nnena ge bonena ge nka eng ge e kopanya leng ke a tseba gore o tlatla gore o utlwisise jale ga ke sa tseba jale na ke a etsa jwang ga e le mone jale le thotse le babedi o thotse memasi ya banka o thotse nnate kao mogotong high school moo lona lona le reng he ka moo ka MKG high school se ka thulaga kana magaolo high school ka chasnek o tsala jwang mopolosi gana setseng se bitswang kolosane kutimane ntle le mopolosi se bitswang ga ona taba ke tla se gopola ke tla se gopola momamedi ke tla se gopola lebitso la sekolo seno ka mono ka uting ntle le mopolosi bomastise mono o sa thutse tu ya maletsuku yona ka nnete e ntse iteka ka mafeteng ka mona le teng go thotse tu le ribe le lona ka nnete a sane le lebe o tshwana le bere ya ke bone ee moifa o ne o ile kamane ka Pulane high school o ne o ile kamane ka Pulane high school tsatsing lang la maoba mme ke tshepa le o dumela gore bekeng e tlang mmino wao wa Pulane high school o tla tla o fumana ke dumela jalo gore bekeng e tlang jwang kapa jwang o tla tla gore o tlo o thola he wena mamedi wa kao salma salasoto ke tlo tlameya gore ke etse bonnete bono ba goreng tle o tle o fumane ka moo re tle re tleng re o tlhophele ka teng ntumelela ke phuthaphuthe ya ka megaswana ke tseba go tswa le moo ke keneng le teng ga e ba ga sebetsa gantle e tlhakile o na le mo ke atileng ka lebata mme ka bona sentse ke re tlhe thupa shapa fatshe bana ke ba gago fela ga e ba re sebeditse gantle jalo ka nna ke dumela ka nnete le nakong e tlang e se ka go ka nna gwa e ba jwalo masibuyele khaya ha re hopoleng ge boeleng hai ha re hopoleng hai ha re khutleleng hai.

0: ke nako lesotho Cranefield chicken se fihlile ho fetola dintho bakeng sa dijo tsa lelapa tsa motsheare dikopano tsa sontaha le dinako tsa mphe e nngwe hape tse arolelanang le batho bao re ba ratang Cranefield chickens e tlisang ntho e ntjha tafoleng hape ho na le ho hotjha seputhalana sa mofuta o kgetheileng sa 3kg se sa se le teng lebenkeleng la hao le haufi le wena le o le ratang kgogo e monate ka mokgwa wa rona good chicken our way
1: The taste of GFC.

Cause my dad, some man have won some plans.

when they ask what a good woman's made of.

ha se ba le motho se ba le metso ma se ba bidang motso mo fela ga re bile ba lo renya ni ya le se mele motso mo ma bidi go me se go hlohle motso ha tinga jeno lena e le moqobelo baking moqobelo la le shume go di le yona ya le shume ya mphalane se mo sa ke tse pili ma se ma ma bidi a metso e tsheletse nga santa ha ma ha ma dumela go hlohle motso ha tinga wa ka mihla khotom kwate aka so da pinga toss ke le ke ke phunyuka ba mphete ntja di kepe Mr. President. Mantamante fela jwa lolo wena o tloha gore nyana ya le smafri ya mtona smama ga go ya gore nyane he ya pele motho a rona na lwena ha re fihla hona teng ke le ba fela he peppermint reggae music reggae sounds tapotsana ding ka ho wena bizo mabese sana mathlanga tlo nyane ya bohlano mane he empa mamedi re ntwa re tsamaile hantle fela metso e mashume ma ga go ka mora ho ga yana ya le smela metso mong re tafetela ka mane he ka bambatha tsita mo e le papadi tsena tsa Vodacom Premier League e le papadi tse ka ba nne kaofela ka mono ka ba mbata re tlafa tsona ha nako e ntse ya hona tlabe ntse di tsamatsamaya ka tsela ya mofuta ofe empa goreng eno ya leshome le motso mong ha fedi ka motso a mashome a gago papadi e tlabe thagoa he e tlabe le dipakeng tsa di-Odi FC le Majantja FC ka moo ka ba mbata tshita ha jwale mzamani le mashoga di ntse di bapala ha jwale he re tla utlwa gore na ha ntse di ya pele na tsona he di tla bapala kapa di ntse di bapala ka tsela ya mofuta ofe re ke tsa tsena fela ma Saturday midday mix match mix masala whatever he house a mix wa sala kgetha pina ye wena o batlang ho utlwa ka jendu lena o kene Facebook mo no fela o search episodes ok mokwatle o kgetha pina ya hao he mo marangrangana a Facebook o utlwa gona batla utlwa pina efeng ka jendu.

le supile fela mtoto ga re be le horinya nya sumele motho o mong tate sta na ma safela jwa le TPLR ho the ho pele ho mono ena he di TPLR natala ma safela jwa le motho ka loka ka khuthuza o re ntho ya rapela nyengwe fela go re mazulu le basotho e be ntho e le nngwe mazulu le basotho e be ntho e le nngwe Monena stana mamedi o bakile pherekano ena ya hae sale marangrangana a Facebook mo ho bona haetseng a hlahisitse jalo kgarebe tsa haetse pedi mona bele batho ba maketse ba re ha e khona yaanong wa pele e leng Thabisang Seokae ha o so hlale e mong ebe wa ngola mono ga a ke ena ntsa re nka senepe le sekela makala ha o le tjena sekela makala ha o le tjena ke ena yo a ntseng a re nka senepe gore le ona peleng ena wa utlwa gore a ke batla go nka basadi o to ke setho e ka nyala mosadi a le mong ke nke ba babedi jale lona le eme ka nkane tlile ke a hana ga le re ke eme ke hana ho thwe ho ehlile ke nka basadi ba babedi hang hang ya matitšhere monana o stale he o tlo nyala sthepe ko tha ke ntse ha e mona ke ena mohlankana wa pele he wa o etsa taba ena ya ho nyala sthepe ha nyala fela ehlile o tlo nka ba babedi hang hang ya matitšhere ha late a lemong ebe o tlo gutla a lata wa bobedi ha ehlile o banka ba la babedi hang hang ya matitšhere batho ba makantsa taba ena ba e makaletse taba ena gore monna yo stana o etsa jwang ha etsa tje ba re ke moetlo wa rona re le basotho gore monna a lokela go nyala basadi ba bangata

motswalle wa ho bona sa kenya salele le nyang le no bonkong fela ho so muthiba hala nko hala nyang no bo ho ha ha ho ana ana le tahe mani nyana ka hare ya mm mm isin no bo

mina fa mzo fa tsola hore ena sumbe le metso imedi double HP ele ya mothamkalo ka jabulani jabulani mme tsola la mothuna ba nene ba tla ho mpale ya tsena bona ba ba nene ba tla ho mpale ya jabulani tsangu e jabulani tsangu aka hip hop pantsula he bana monene he la se le mfutjena he ka bolela mamedi mpa mino wa hae o tla sala o ntse o otla ka matla ana a ha isa ra shaba ba mana ho ba le ho dimka jeno lena ho futhumetse boholo ba dibaka futhumetse boholo ba dibaka empa monyatla wa pula ke di nokotsa ka ba mashome a mane fela le kholo ho futhumetse ka jeno lena ha utlwala hore le hlabula le thwasitse jwale ha utlwala ho hlabula le thwasitse jwale ka moho taba di ding di link a teng bompa tantse ba itukisa ka mane he ka ba mbatha ka mane re ne re imathele fela jwalo he ka mmino ona wa bom rapper ona hip hop music ho ya horenyane ya pele mo tota tsha fela ba le he ke ditaba tsa hoga yeno ya pele mpa ho se sane ho ka lebellwa hore le kwa le ka ho kgetha dibaka mamedi ho sa le futhumetse ho isa ho ba mahareng monyatla wa pula ke dinoko tse ka ba mashome a tsheletseng ka ho fela tsatsing la ho sesane e le sonta. Tuks nga 525,600 minutes.

Radio Lesotho on 90.8 to 106.1 FM.

0: Mas chama mesmo tem bravo fala fazer o Reina Schmidt limite email aka fella in Versailles matafalo kido kido minend ba matafela jolo heka pine bitsam fella fella in Versailles maybe di monena aka la hopola o ile a thunga fella ka sima sana sa kidi se pine chama mesmo tem bravo ale ho lane la KwaZulu Natal ka manga Durban ba bela lo ka bang super ka fella ba bantse ba hlaka pela o ka pela le gotla ha re bua tsena ba go swa ka pela ya ena monana aka le motswalle wa High Tips mo bona halang gore bana bana ba re icon bona ha bana molato ha bana madi matsohong le fung la monenwa aka re tla utlwa ha bo paki bontse bo fana gore na e fela ba sena molato na e fela ba sena molato na bana bana ba supile na le taba senga ta bona ba ha sale ka mogale fulena la monenwa aka
1: I pull a lip on them, man.

So many tears, Tupac Shakur. Mama di pilena e ke go dia mala le handle. Pilena ke go dia mala. Hangata batho ba ba ya ethaselang ka ba ya mamelang ba ya mamela ba ne ba hopotsa beng ka bona ba seng ba faletse fatsheng lena la ka kwane ka ba metswalle jwalo jwalo e ba bohloko haholo ba nna fumana hore motho o lahlehetswe ke motswadi.

0: tsona di balwa ke Ntebalo Modusi mamedi le nna ke o dumedisa letsheareng la kajeno re lekola dihlo tsa tsona. Tsona di re China e re ikemiseditse ho tiisa maqhama setswalle le dinaha tsa Afrika. World Vision e re melao e etseditsweng ho tshireletsa bana e lokela ho sebetsa ho tshireletsa ditokelo tsa bana haholo ba banana ditaba ka botlalo. Moemedi wa China Lesotho Mohlomphehi Yana Shankung o re naha ya China ikemiseditse ho tiisa maqhama setswalle le dinaha tsa Afrika ka boqapi, mmino le dipapadi esita le botjhaba. Sena o se boletse moketjaneng wa naha ya China o reretsweng ho tlotla setswalle sa Lesotho le China mmoho le dilemo tse 60 tsa boipuso ba naha ya Lesotho. Motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setjhaba Mohlomphehi Tluan Sekgamane o hlalositse hore naha ya China e entse matsapa ho ba karola dinaha tse futsanehileng ka botjhaba le tsela eo e atamelang bophelo. Ka lehlakoreng le leng ya buileng lebitsong la letona la bohahlaudi dipapadi, bonono le botjhaba ebile le letona lekaleng la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba Mohlomphehi Pitso Lesawana o hlalositse ha diqapi tsa Lesotho di unne molemo naheng ya China ka merero ya ntlafatso, dikwetliso le sethala sa ho pepesa dineo tsa bona matjhabeng. Moketjana ona o tlotlisitswe ka menyako e kenyeletsang dipina tsa naha ya China esita le mekgwa eo setjhaba sa China se amohelang dinako tsa selemo. Mmuso wa Lesotho ka lekala la diphatlalatso, dikgokahanyo, mahlale, tshebediso ya mahlale le boqapi o tshwere dipuisano le Lefapha la Banka ya Lefatshe le sebetsanang le merero ya ditoropo, matla ho mamella mathata le ditaba tsa mobu mabapi le ho matlafatsa tshebedisano mererong ya ntshetsopele ya ditoropo le phetoho ya mahlale. Kopano ena e neng eteletswe pele ke Mohlomphehi Nthati Morosi le mongodi e moholo Monghadi Kanonora Mashamole, setsebi sa merero ya ditoropo Mega Mukhumi le setsebi sa moduo wa ditoropo Colin Masango ba Banka e Kgolo ya Lefatshe. E tsepamise maikutlo tabeng ya hore na dintlha tsa sebaka le disebediswa tsa mahlale di ka sebedisa meralo ya naha le diqeto tse theilweng hodima bopaki bo tiileng. Dintlha tsa bohlokwa tse ileng tsa tshethwa di kenyeletsa tsamaiso ya naha ka bophara ya diaterese tsa mahlale e lebeletsweng ho ntlafatsa phano ya ditshebeletso, kgwebo ya marangrang le boitsebiso ba mahlale. Ho boetse ha hlahlojwa mananeo a mesebetsi ya setjhaba mahlale le matsapa ho ntlafatsa ditsebo ho thusa ho lwantsha tlhokalo ya mesebetsi batjheng, re ya phethela. Mookamedi Lefapheng la Tshireletso World Vision Monghadi Motlatsi Taka o re melao e etseditsweng ho tshireletsa bana e lokela ho sebetsa ho tshireletsa ditokelo tsa bana haholo ba banana. Monghadi Taka o tobokeditse bohlokwa ba hore melao e teng e sireletsang bana e kengwe tshebetsong ho bona hore banana ba sireletswa kgahlanong le tlhekefetso, tshebediso e mpe le mekgwa e meng ya tlhekefetso. O supile hore mokgatlo wa habo le emeng e sebedisa tjhelete e ngata ho ruta setjhaba ka ditokelo tsa banana, mme ho se kengwe tshebetsong ha melao ho fetoha tshenyo ya tjhelete eo le nako. O supile hore qholotso ke hore dipalo tsa lenyalo la bana ba banana ba tlase dilemong di ntse di le hodimo dibakeng tse ka maluting, taba e behang banana tlokotsing ya bofuma le mafu a kang kokwanahloko ya HIV le AIDS. Ho feta mona o kgothaleditse hore melao ya selemo sa 2011 e reretsweng ho tshireletsa bana e hlahlojwe, mme e tla ikenyeletse lenyalo la bana ba tlase dilemong e le tlolo ya molao ka ha dibakeng tse ding le ntse leng kwa e le taba e tlwaelehileng. Letsatsi la matjhaba la ngwanangwanana le tla ketekwa boisa tlasa mohuo o reng lenyalo la bana ba tlase dilemong le lokela ho fediswa ha ho tsetelwe ditokelong tsa bana ba banana. Ha re boele re lekole dihlo tsa ditaba. Tsona di re China e re ikemiseditse ho tiisa maqhama setswalle le dinaha tsa Afrika. World Vision e re melao e etseditsweng ho sireletsa bana e lokela ho sebetsa ho sireletsa ditokelo tsa bana haholo ba banana. Tsena tsa hora pele di fihla peletsong mona ditaba. Ha re boele re kopane hape ditabeng tsa Sesotho ha morao horeng ya bosupa.
1: Mamedi e mehlano fela he metsotso e fatshe jwalo hora ena ya pele re molebohe Ntebalo ka ditaba tseo tsa Sesotho. O tla kgutla hape metsotso e 30 ka mora hora ena ya pele ya sa tlofa tsa Senyesemane. Re fetola mawa jwale re kena lenanong la kgatholoha. Ra ikgatholoha jwale ha re etsa tjena.

a bolela ye meng ya metse e ka hare ho masego mona. Motho a o thola o sheba ono ka nahana gore motho eno wa swaswa, empa e hlile ona le metse e meng o tla fumana gore bana ba teng tsa sekolo ha ba di kene. Kore motho ha qeta ho etsa grade 11 fela kapa grade 10 o tswa sekolo ka lehare yena gore o sa batla ho sebetsa a be le tšhelete o ipotsa gore na ke mosebetsi a mofuta o feng motho eno a reng o batla ho sebetsa. Ya tla o tlo gola bokae mosebetsing o jwalo, o tlo gola bokae mosebetsing o jwalo. Morago tsena mosebetsing mona mamedi ho batlwa mangolo, ho batlwa mangolo mosebetsi. Mosebetsi yane ya hore re batla batho fela le ba senang mangolo ehlile e se e fokola morago tsena, e se e fokola. Re batla lengolo le itseng monyane, motho a be le lengolo le itseng kapa le ka tlase-tlase e be le itseng, le ka hodimodimo he so tla ikgethela na wena o bona e ka lengolo le ka hodimodimo le o nang le lona ke lefe. Empa ho ka sehlohong ke lengolo gore na o tshwere lengolo lefe, o tshwere lengolo lefe ha o batla mosebetsi. Ha o tla fela hore ke tswile ke entse standard 7 ha ke na letho, o eme mokoloko mono ba o feta ba fetela ho ba ka pejana, ba o feta ba fetela ho ba ka pejana. Nakong e tlana ka mona ka difembeng ke a o jwetsa mamedi, ho na le nako e tla re ha o hirwa ka mono ho tho ho batluwa batho ba nang le mangolo a itseng. Sema nte rubedi fela mo tsotsi fetse le hora ena ya pele khatholuwa re a rinyane ya boraro. I feel peace Brandy amatajwalo le motho amka loka Asha Raymond.

0: Vasco.
1: Mokwatle.
0: Angudwa.
1: A bona taba mokwatle ya go utlwe ke a tshepa wena o a ngutlwa ka mono mme a o sa ngutlwe o tla tsho. Mamaritla e re go dumedisa hle re to tla re ba ka mona ka. Bambata Tita Sports Arena kwa na montho tlo tla di etsa la ka teng. Go dumedisa jwalo le bitswa la ka ke Vasco. Mbaza Kinela. Ke to sebetsa jwalo le tebalo le bajwa ke to sebetsa jwalo he le torang komo tsamaya.

0: ke bona ba ke tlotla ke sebetsa ka kwano ka mona le bona me di tlhopha ke tse pedi mona ke tlhopha sena sa Lenkwankweng University ke bona beng ba sefolo ba kopanang jalo le tlhopha sa Matlama me di tlhopha sentse di le teng ka kwano ka mona ka lebaleng e se le re fela tletle ko fe re na tlhopha tsena tse pedi na dipanne jwa a ke shapa ka tlhopheng sena sa Lenkwankweng University ke fumana re nomoro ya pele Enkwe ke ena Tshepiso Rapotsane nomoro ya bobedi ke Sello Tsholohi nomoro ya boraro Refilwe Molawa nomoro ya bone Mojalefane Rata nomoro ya bohlano Sebolai Sepheka nomoro ya botshelela Khutlang Mogesi nomoro ya borobedi ke Kananelo Taniso nomoro ya borobong nomoro ya pele Tshepiso Rapotsane nomoro ya bobedi Sello Tsholohi nomoro ya boraro Refilwe Molawa nomoro ya bone Mojalefane Rata nomoro ya bohlano Sebolai Sepheka nomoro ya botshelela Khutlang Mogesi nomoro ya bosupa Kananelo Taniso nomoro ya borobedi ke Mohlanganane le yena Maswabi Mokwaledi nomoro ya borobedi ke nomoro ya borobong Maputi Potlwane nomoro ya leshome le Mohandintsha nomoro ya leshome le motsomong Paseka Ntlalwe diritsefe tsa bona ke Mohlanganane Tshidiso Rankgo Edwin Phiri Thapelo Lebesa Ditiboho Mathola Tshepo Senamolele Ramafikeng Tshidiso Augustina le Hlaele Lekgowa Lehlonolo Motsamai o teng le ena Mahase Tshilo o teng Mahase Thetsinyane o teng re lebohile Ralenkwane o teng le ena a ke shapa ka tlhopheng sena sa Matlama ke fumana gore nomoro ya pele ke Lodi Mambofoka nomoro ya bobedi Kobedi Toki nomoro ya boraro Mana Mahlojeng nomoro ya bone Paballo Kote nomoro ya bohlano re tshepile Gobetswana nomoro ya botshelela Tshapantsenyane nomoro ya bosupa Lebohang Tshotsholo nomoro ya borobedi Katiso Sedidi nomoro ya borobong Molefi Koleile nomoro ya leshome Charlie Hlalele nomoro ya leshome le motsomong Lehlomela Ramabele a ke sheba dirisefe tsa bona Phafa Tshosane o teng Tlhalegang Kgasa o teng Mosotwane Mohalenyane o teng Motsie Bahlakwana o teng Molefe Thato o teng Thato Tshala o teng Tibo Thato o teng Thetso Poshuri o teng Ditshepe Marabe o teng Lekgetho Mohai o teng Augustina le Utlwanang Leoma ke bona ba tlatla ba thuisetsa ha ba tlhopha sena sa Matlama se tlatle sengwelwe ke ntwa ena mme ditlhopha di sentse di le teng ka kwano ka mona ka lebaleng di sentse di le teng ditlhopha ka mona ka lebaleng balo ke yane balo enkwa hantle ka mane ke rele na mhlakana de Kobedi Toki mbalo lo le tatella e mo siya bolo e ba bolo e tselang kantle banjo
1: mpasa ke le se mamiri ya sama sala sotu ho se ba ba betseng le tengwane so me re shebile tlhopa tse pedi e le Matlama le tlhopa sana sa Lenkwankweng University of Creative Technology me ha o shebile mpasa o tabona o tlhopa sa Matlama ba tla ba peteditse ha o lo ba peteditse tlhopa sana sa Lenkwankweng me ha o tlhoko bana ba bile di attempt tse ka bantse hlano ka ofela ha o shebile le ngo tlhopa sa Matlama o ka nnage ba batla go ga ba qala fela ba fumana ntla re o tlhopa ba para hantle ba sentse ba hlabile ntla ba tsebe go iketla tlhopa sa Lenkwankweng ba tla o shebile ba batla ba ntse ba le dikopong ha o le jwa tlhopa sa Lenkwankweng ba bile jwa le di bolo tso ka reng di thao ka haga Andreas tlhopa sana sa Matlama me engwe ya dibolotseng tse thago e le nngwe ya tsona bolotseng tse thago ebile bolo e batlang e le kotsi yagolo mme setlhopha sa Lenkwankweng ba tlhetsile go ba e tlhabe re pele ke gotlela wena mphasa ke bontshe fela go tlhopha sena sa LUFC e leng Lenkwankweng mme re tlashe bapapadi ya bona e fetileng ga ne ba bapala tlhopha sa dinaga ba bapala ka go lekana ka 1-1 bekeng e fetileng mme ba tlhabile ntlha pele ka Mohlanganano le Mohandintsha mme ba ile ba bonala ba bana le dominance nyana batlang e le mmalwa setlhopha sa dinaga ba ile ba gutla ka ketelong ya papadi bekeng eno e fetileng ba tlhaba ntlha mme o ne o bonagala Mahuti Potlwane ka tsela lena ba bale combination o ka reng e productive ha holo timing ena ya bona e ba thusa ha holo bo lengwalo o ka batlang go tlhasela e gela lo jolo ngwana tshogele be le ngwana tsoka sa matama ba tla tlhaba ntla ka ba tsoka sa lengwe pili ba tla go tsamana sna
0: abedi bolo

0: kyane etla setlo sa gore lane le ka go tshabela le bana etla se etlo se bolo etla se etlo se bolo ba o thole le tshile bono bana mme ele batla re kwa ela kyane bolo e ketela e tsoka tsaka mane ke le mandintsa me etla se etsejwa sa gore le ka go tshabela le bana etla se etsejwa bolo ja e se bile tshejwa bolo ka mane anta ka mane le bolo e kotsi ka mane ntse le bobeng bolo ka mane re bone mpana lo jalo yane ba ketella e ba bolo fela e ba hlolang jalo e sole ka ntle e le mhlanganane le hlomela ramabele e bo hlotse bolo e tsetse ka ntle me tla tloswa mane mrao e tloswa e le goal kick e tla tloswa e le goal kick bolo e tla se e tloswa yane bolo ka mane ka le pele le sa dimpana lo jalo a re mo yante ba tetella ba e kgaoletse ka mane ya mathelwa ka moleng wane o ka pele a re bone na le moadintsa kyane ketelela thibathibane ka mane ba ethibo wa e kwalela le moadintsha ka mane ka nna phamisa bolo ka mane phamisa bolo ka mane le moadintsha mpalo jalo a tetela ba modia ka mane ebile ya tsholwa bolo e lekelwa pele kwana e ne le ena mohlanganane mane matlojeng ya mathelwa ka mane ka lepheleletse yadi ba e ka jalo ba e bea o tshalisalele ba remana bala a tetela ba monkela bolo ka mane e ya ka mane ka lepheleletse tona aura mo ile ntei pakata la ba khotse ka mane palo jalo tsa ile wanela ka mane ke mo tsakana ne kutla mo khesi ba mo diya ka mane palo jalo jane akata la santa ramo twa le fatse mane re ke bona na mo ngadi sekoto o tla stoko na o tla tla a e supe o kae ana le mhlangana fatse mo no banjo
1: Mphasa, e re pele ke ya mona incidenteng ena e ke wara mofumatsana Ntebohile Setoko ya go yona ke bontshe fela go dintsha o bile le 1-on-1 Mamelodi Sundowns Sesotho le setlhopha le sethibathibane sa setlhopha sena sa Matlaba e leng Didumamofoka a motlhatswa nnete ya sala e le 1-on-1 no e ngola ntlha eno gore ke ntlha e motlhootse le moandintsha mme ke ntho ya ne Mphasa e o reng team ena e gateletswe gakalo go ka e tsala e fumane monyetla e leng go ka qetelela o beile team ya gae ka botleng mme le moandintsha o bile monyetla o batlang o le motlhagolo ntho ke batlang e ke itlhentse ke shebile makgetlonyana a mabedi ke go tsopa sa leng kongkwini ba bona tsopa sa matlaba se ba peteditse ha botlhoko motlhomong ba re ha re di bapaleng e di lombolo ke tletse ba o fitla ka pele nyana ka boxing tsa bona ke se ke ga fitla ka phasana ho bana ba re hlola ba batla ba na le bolo ka ba boloka bolo na go etelele se ba parise ke batlang go se bona ha holo ke ena mohlangana na go vietswana number 33 a tsopa sa sa matlama me ya bapala moleng ono ka mo ka hore na o tla fela lo ke ka jeno ga no nna no tswa tsopeng sana sa diori o tla hopola na etsa lo ke taba e botlhoko ka mane ka Stadium stadium a bona na le flat ha holo ba pala tsopa sa sa ba ntu e ne le papadi tsane tsa e ne le go keteka jalo se letsatsi la tswalo la motlotlei mme setlhopha sa bantu ne se tlabe ntlha ka ena ba feta gana go yena mono a na o tla loka ka jeno ge tla bona Mphasa tswela pele ngwane se ka papadi
0: mabedi e ntse le noto tlhopha sa matlama e le noto tlhopha sena sa Linkonkwing University karolo e ntse le ya pele ya papadi re bone le moandintsha kane ka mane re tshepile go etsela le moandintsha ka ma kaltanteng ya ga re bone na le moandintsha o tla etsang a kena paketse tsa bona o tla tswa bua banjo a re na o tla loka na kgobetswana re tshepile kgobetswana re ile ra bona gore go nonela ka tlhakorong la gae ke enwa o teng wa bapala ka jeno gore na ebe o tla tla o bese o tuke mme ra o bona ko ona wa tshweretlha di tloa fela o sa tshwerisisitse mona o itsamaetse gantle le moang a na le ena mona e nngwe tlhopha sana sa Linkonkwing University ga o letho tlhopha sa matlama e nngwe Linkonkwing University ga o letho tlhopha sa matlama banjo
1: Mphasa ke sa tswa keta go bua ke bua ka motlhankana la go etswana gore o flatenyana bona le moandintsha ga a phasa motlhankana la go tlang mogesi bolo ya tlhaga ga e feta ka pela gae mogesi a e tshwaga kankane go latela pace kare ga ke bone go le bonolo gore a goke ke sa tswa keta go bua gore setlhopha la ga se gateletse ngwaneso sa sa fona monyetla ba o sebedise e ke be le ntlha bobedi kgatlha le tlhopha sa matlama e lengwe re bua tena tlhopha sa matlama ba eteletse pele nnete sala ke bolo e ntle ka tsela e kgethegileng ngwaneso
0: a ke leboe banjo bolo kane e tlatlhetse tlhakoreng lane le ka bophirima la lebala e nngwe Linkonkwing University ga o letho tlhopha sa matlama e tlatlhetloswe bolo ka mane ka morao re re bone sello tsholoi na phamisitse bolo ka mane mpala lo jalo o thwe a e tsetswa ke lona banna ba Linkonkwing University tay la ta kamane sulu jana tata la ci bawo kamane le madin sam kabaro.

0: Ore yam pele bana o nka bolo tsane o e rumela pele kwana ona le monna wa mane bolo e tase tlose mo mo phoso e tsene lona teng o tswe ona monna re filo mola wa aba pete mo ne mo ngambe mo bolo a e tlose mo mo phoso e tsene lona te ke bona ga ke na kwa yane ya hore ho ko no emetsi banjo
1: ke na kwa metsi mphase ga le na kwa metsi ke re shebe ditlhopa tsa tsama tsama tsama nete ya sala ba pete ditse haholo mphase lo ka ke na ga bontsha mamedi ya sala sala so tloge ha ba ba dine thago pela ba bile di entry tse ngata haholo ka pa ba kene hangata ka ga box ya tsopa sana sa Lincoln kuni magetlo le magetlo ba ba di attempt tse ngata tsa ho koga mo re bona studio ya tibana se lwana ga gaula le molamo ya tshepe ka mona ka tlhopeng sana sa Lincoln kuni ile mo hlanganane tshepiso ke ga putsana ke tshepiso ga putsana ha ke shebile mphasa me o lwanne ga gaula le molamo ya tshepe o no ka nna bala dintlha tse dintse o ka nna ga hai e ka nna ba dintlha empa o lwanne le ha o lujwa lo bona tlhopa sana sa Lincoln kuni se di dikopong ike tlhopa sa matama se se pintse ka hore o tlo mo bona tlhopa sa matama se batla ho fumana ntlha e sa lo seng haholo e le gore ditaba tsa batledi ba sebeletse mme o la bona tlhopha sa Lincoln ba bontsha botlhale ba gore okay guys ha e ba ba re tla go rona ka mokgwa o maatla gagolo ba repeteditse ka ba repeteditse tsena ga re itshwasoleng ka go motlho mo retse dilombolo go diise ka matlhakoreng a rona ge se ke ga bapala gagolo bore moleng o ba reng balabala mme ga tlhoba tlhopha sa matlang ba batla ba le bannyana gagolo moleng o ka mokago ba bapala ba le bararo e leng e oetsa gore batle ba thaka gagolo o feta ka tsele o ka naganang ka teng ya ba banka dibolo tsena ba di tsaya di dilombolo di ntsha go biele entry e ne le one on one le mo leduma mofoka o la sitwa go e tlhaba mme ke mona mokgetsi a fumana monyetla a o phasang ke dintsha mme a fika a tlhaba ntlha a tlhaba ya tlhopha sena sa Lincoln Queen tlhopha sena sa Lincoln Queen ba dia tlhopha sa matama tlhopha sa matama e se le bona ba le tlasa gatelelo ana jale gore ba katele ba iphumana ba tlhabile ntlhangwaneso ke ka mokgwa o ditaba tsena ge di shebileng ka teng phasa ga re tsebe yona ga ta sebetsa ka tsela mofuta o feng
0: a ke leboe banjo a e le mona basa bano lebetsi tsena ba gokela ka mane ka lebaleng e ntse le nngwe Lincoln Queen University e le noto tlhopha sena sa matlama karolong ena ya pele ya papadi se re bone e ka bang le metsotso fela e ka bang e masome a mabedi a metso mene e tswela pele otwe bolo a e tlose mono mo phoso e tsetseng nona teng tlhakore lane le ka bophirima la lebala re bone madama hlojeng ta tlae phamise ka mane madama hlojeng yane o nka bolo o e tlisa moraonyana mona madama hlojeng ona bona monna wa abo ka mane paballo kote o ile ka jolo ka mane re tshepile go buetswana o e fa paballo kote o e fa madama hlojeng mana mahlojeng tsano ka bolo o e romela pele kwana e bela jolo hanwe ile ntema tetela ba e khaoletsa ka mane ka moleng wa o ka morao wa e kwalla o batla tsela e ka yana ka mane sello suluhi jane bolo ba tetela ba e khaoletsa mane wa pota pota ka mane bona batla tsela ha e ka yana mane go tla mogesi hote bolo ha e tshejwe ke lona bana ba Lincoln Queen University lo etse ba mane sello tsuluhi re yam pele banna tla tlhake tsebe o tse ba bolo ka mane mpa lo yalo bolo tsane o di me ba tla banna ka ditlo ka mane tsiba tibane ka mane le duma mofoka wa enka ka mane e bile wa etheta ba tla monna wa bo ka mona ko be ditoki o ntse ba lo hampe ka mane ko be ditoki ya khutla ka amra ka mane ka re filo molawa e le ke la pele kwa na bolo mpa lo yalo wa hana ka mara ka mana re tsepile go buetsana o nka bolo o e romela pele kwa na o rao tatwe wa ramona ka mono kuleile mole fi kuleile tsano ka bolo o ile tsela mara nyana mana ke bolo ntelo di mo tsiba tsiba ka mane wa eng ka mane se piso rapotsa a seng na kwa o romela pele kwana batla monna wa ba kamane pasaka ntlalwe le phele le tona pasaka ntlalwe wa hula wa hata kamane pasaka ntlalwe wa hula wa hata kamane pasaka ntlalwe tsa hula wa hata kamane pasaka ntlalwe go kena mara wa nyane ka bolo o batla sello tshului tshului tsana wa kwa la bolo o isa mara wa nyana mane batla monna wa ba kamane ke mo jalfa rata jalfa ke anu ka bolo romela pele kwana hantle kamane ke a ba ketela pele ka bolo ya go tlisa bolo kamane ene fumana kamane maswabi mo kwaledi kyane o elwanela kamane mo kwaledi a ile ka jola bolo kamane ke sello tshului ntalo ka nak mane ka le pelele tuna ka nna go ropetsa bolo kamane go ropetsa bolo kamane mpa lo jalo kyane ba nna ba dilala letse mane go be ditoki kyane ba fetisa kamane tsa ditlalele kyane ka bolo e ya kamane ka le pelele tsi ya dikemelo mo kapele ya mathola bolo kamane re re bona mana mahloje nna o tsa tsang ka bolena ya mathola bolo kamane mpa lo jalo o teng kamane go le ile bolo kyane ikatela ba bolo fela e tsola ka tsaka kwa na fitile polleti eta tloswa mrao mane etloswa ile goal kick sitiba tibane tsepiso rapotsane eta tla itlos kyane o ba shebile ka mane rapotsane ore yampele banna ore yampele banna ka sekirae o etswa ipeto a hlope sa matama ke tla bona rena ke manya bitswang molengwana o ka morao ote tlo ka ntle monna o tlo phomola ke yana re tsepile go betswana ote tlo monna re tsepile a go tle ka ntle ka mona re tsepile go betswana banjo
1: mpasa e be ka molomo ke moloi ngwane eso gobane re sa tsa keta go bua ka yena motlhankanelwa re tsepile go betswana taba ile nyamo e tsalla kana go yana ya khodiane a phupungwane so ha o no kite go yona letsatsi la motho dei tlhopa tsa tsepedi di bapala matama le tlhopa sa bantu ga re ba ile ba feta ho yena ke mo re ba fitile ho yena le kgeto la bobedi go a bona hala ho shebile o ke ere mo kwetlisi wa mo bitsa a tlo rula fase le bona sa mo bitsitse ana taba e ha ena mo dia fase fase tshe re tla bona ngwane se go na ho itsana kwa fela he papadi ya bola maoti jwa rona ne so ena di ups and downs tsa yona e re bona tlhopa sa matama na ba ta thaka jwa ngwane so
0: yane o ka tla anka bolo ka mane o rumela pele bona papa lo kote bana ba bo ha ba yo ka mane ka molengwe ka pele tsiba tibane wa iteta ka mane tsepiso ra potsane yane wa ka tla selo ka mane tshului o ile kela pele kona bolo e tla hletse jo bolo ka mane e tla hletse jo sa go rela le ka bo phirimana le bala o e koko sitse ka mane mana mahloje o ka tla tsiba bolo ka mane mana maempa lo lo ba fitisa ka mane wa hana ka mroka mane o ile ke la pele kwana ke mo hlangdane mo jalfa le rata ba lo tla setse jwa sakone la ne le ka bo phirima la le ba ilo tse jwa bolo mana mahlojeng o teng a o fele bolo o ketela la tse bolo ka mane go kela go yana mana mahlojeng ba e kwalla ka mane yane ba ketela ba phamisa ka mane ba lo hana ba ile ntema ketela e kana ba sia bolena e ya ba sia bolo e tsola ka ntle ota tsai tsebe ka mana ko be ditoki o sabile a itsibile bona efa selagang khasa o efa ko be ditoki o efa selagang khasa tsa nong ka bolo isa mara o nyala mane ba tla a parsa ka tsaka na pa ba lokote ba mo khotumetsa lo ka khotwa le kheku ka mane pa lo jalo ka tla ba khotla ka bolo ka mane biscuit tsa le ka jolo bolo ka mane efa selagang khasa tsa nong ka bolo ka mane o efa ko be ditoki a ka nda phamisa bolo ka mane wa fitisa empa lo jalo hada mai lente bolo ka mane kana ba bolo ko tiane palo lualo ra bolo fela kamane bakile huku ba bakile huku hloba sa matlama eta to sa ile huku sa gore le ka botsa la bala yengwe le ngongwe university no to hloba sa matlama ote etloswe ele huku eta tloswa ele huku sa gore lane le ka bo phirimana le bala eta se ile tloswa ele huku sa gore lane le ka bo phirimana le bala ote aitse jo bana bolelo se bile ba itibile bolo ka mane e fumana mana mahlojeng

0: Chani. Ekatela e khutliswa ka matla mahulumane ya mathelwa sakorelane le ka tshabela labala. E fumana ka mane mana mahloje ngothe. Ha e tlose mo mo phoso e tsatsing no nating. Sakorele ka bo phirima la labala. Sakorele ka bo phirima la labala. Kwana mo etlahle e tlose lwana teng. E botle ngo tlopa sa matlama e bobeng ngo tlopa sena sa Lingkwankwe University. Re bona ba tla itsang ka bodena. Jane ke bolo di mempa la jolo ya khutla ka mane pa ba lokote ona ruwa le ka mane pa la jolo hao ba mo pala misa polo mane mana ma shojeng jane ba tata le ka jolo fuma na pa ba lokote we le ka mara ngena mona ko be di toki tsano ka bolo we fa ka mane pa ba lo o nga bolo tsano e rumela pele kwa ya mathelo ka mane ka le pelele tsadi khutla ka bolo ka mane khutla mo khesi Ote Bolo a itlose Sakore lane le ka bo phirima la lebala Phamisa bo le telele Etla hantle ba re marbala mona Jane wa kwala ka mane o batla tsela ka mane ene le na kule ile o e fa ka mane tshotsholo tshotsholo tsano batla tsela ka mane palo jalo Akatela ba me ya makatseleng ka mane ya tshola bolo ka mane tsela rangkhasa tsano ile ka bolo ka mane o ya ka mane ka lephelele sia ya mathela bolo ka mane ba lwane ka naba kotsi ka mane mpalo jalo ha e tshola ka mane ka mrao jane wa kwala wa tla tsela ka yena ka mane paseka ntlalwe o batla le mwandintsa wa kwala le bonditsa o sia mrao nyana hanyane o ifa mnobo mlengwane o ka mrao o ile ka tsholo ka mane sebola ise pheka mpalo jalo o tobona e tshe tsa go re le ka tshabela la lebala o te bolo e tshe tsa go re le ka tshabela la lebala sa bile ba e tshibile jwa lebala ba e fa tsiba tshibane ka mane tse piso ra potsane jane fa mi tshabela tele le ka mane ra potsane e tla hantle mona ba re malebala tsela rangkhasa jane u tshentse tobolo ka mane nang dile tsha se tlhopa re bona e tshotsholo ka mane ra bona ka mane ba lo lo tlisa me kwa lo ga u dimo tsa barbe a ndo tlo tlhopa sa matlama e le nngwe tlhopa sena sa Lingkwankwe University ba tsheri tsempa pa riena ya latsa tila ka jeno ke bane ba top notch na o hloka bo sebeletsi monyetla wa ho kena kona ke bane ba sebetsang jalo ba re o ka tla wa kena mono re bone ba ne ba runners night pgmc le bona ba teng kwano mona ba tsheri tse papadi yana ya letsatsi la kajeno e nngwe Lingkwankwe University noto tlhopha sa matlama karolo ntse le apela papadi le mani ntsa kyano ka bolo go kela morao nyane ka bolo ka mane o tsa weposo o teng ntse ba palla ka ntle wena le mani ntsa kobe di toki o sabile a itibile bolo ka mane ba tla pa ballo kote pa ballo kote o ne fa rang khasa wa e kwala ka mane fa pa ballo kote o fa tsale rang khasa tsane tsale rang khasa o nka bolo isa ka mane ka o tsali tsalele le phelele tsali tsali tsalele tsano ke tla fetisa bolo ka mane pa lolo ba ke tla ba mo kwala ka mane ke mo hlangana ne le somela bolo tsane u dimo e batla ba ka tlhoka mane pa lolo ba tla ba ile ka jolo ka mane tsali tsalele na rwa feta ka bolo ka mane pa lolo tsane o tsawa phoso ka mane tsawa pa re bone jane ba ketela bele ka jolo ka mane bile ya tsholo ka mrao ka mane ba ile kele pele mane re bone na pa ballo kote o tla itsang ka bodena ya mathela bolo ka mane ke bolo ba sian jolo e tsela ka ntle o tlo tlosa ile huku o tlo tlosa ile huku banjo
1: ba pasa ba tama se comfortable onde bolo mphasa ba khona ba pala bolo ba e phasa tsara ga bonne bolo ba be o fitse ka 18 years to pasa na sa Lingkwankwe emba ntho bona ngwe e she bile go go tsopa sa Lingkwankwe ha ona le monyetsa yena mo yena o hlamba nka bolo ba phunyeletsa ke bela ela hore empa ile go mogetsi ke ndona le peitsi ba tanyeleng ngata din sa o sala le peitsi ba tanye trophy ka ba kala le 18 o santsa hola me ha o ka sheba ha o ka bala se ba pa di se nang le le biro le go di ha holo tsopa sa mata ba sa tsoga botlhata because the moment ba nkelwa bolo bana ba e gaela ka se ba pa di sa bona se bana nang o tama thaolo ke di tlhela wena wana se bona o khona ke
0: bolo jane e ketelang kwa ke

0: Mphasa, ntho engwe o ka ithutang ho yona sehlopheng sena sa Lengongwini ke hore kapa seng sa Lengongwini sa mataa ha o sheba line ena ya bona ho qetella ho kena mohlangano ona kgubetswana ka ho sheba o tla bona hore re thabile mokokwane ha ayo e leng ra tseba re thabile mokokwane ebile mokapteni wa sehlopha sena sa matama ba bapala le ba le babedi le mohlangano ona Paballo Kgote le bona ka morao e le di-central defenders mme Paballo Kgote o na lokela ho bapala le kgubetswana pele monghadi sekata e tsa fetuwang se kgubetswana hanghang go bana tlokomela go bothatanyana ka bo batla go le teng a ba kenya mohlanganelo wa tshele ka nkgasa ye re tsebang gore tshele ka nkgasa mphasa nna le wena ka tseba gore mohlanganelo o bapala molengwane o ka gare e leng enkgare mme motho o pisitse o bapala ka central defenseng e le go bapala le mohlanganelo wa e leng yena Paballo Kgote molengwane o ka morago ke mona mo bonaka ka re setlhopha sa mataba combination tsa bona di batla di sa kopane mone empa department-eng ena e gare le ena e tlhaselang ba bonala ba bapala gantle gagolo ba neletsana bolo ga monate empa e le go letlwana wa soka le ba fitlhela ga jale mamele wa semasa le sotho bane ga ba se o fumane ntlha ga ke kgutlele wena ke bona setlhopha dintsha rao tae tsa ngwaneso
1: ona ke ane le moandintsha o gutla ka bona ka mane le moandintsha wa hula wa hata ka mane le moandintsha le moandintsha o ntse a e kwalela ka mane le moandintsha le moandintsha o ntse a e kwalela bolo ka mane ke ane go kena morao wanyane ka bolo o batla monna yane wa bo ka mane gutla mogesi o ke mo jela thoko le batho o ketela e lekela pele kwala bolo e kotsi ka mane balo jalo fetisa bolo ka mane thiba fela pele tswela ka ntle gutla ka mane ka pasa ka ntlalwe jaanong ka bolo e be a mane ba malebala batla bana ba boeng balo jalo ha ba fumane bolo ke ane ka nna ba kotsi ka mane ketela gutiswa ka mane ke maswabi mo kwaledi jaane ba ile ka jola bolo e tla ka mana ka lephelo le tona go be ditoki jaanong ka bolo e romela pele kwana go be ditoki ba tla bana ba ka molengwa lo ka pele a matha ka mane le bona tshotsholo le bona tshotsholo le bona tshotsholo le bona tshotsholo le bona tshotsholo le bona tshotsholo ka mane mpalo jalo ba mo dikanyetsa ka mane go be ditoki o ile ka jola ka mane le bona tshotsholo pa misa bolo ka mane bona ne kana ba kotsi ka mane mpalo jalo a tshola ka mane ya mathelo bolo ka mane le somela ramabele ya mo sibolo ka mane palo jalo mana mahloje ntjano ka bolo ka mane o fa le somela gore betsa bolo ka mane bolo ne kana ba kotsi ka mane ba ile ka di hloka mane re bona mabuti potlwane na o tla fumana bolo ane wa fumana e bile o ile ke la pele kwa mabuti potlwane ya khuta ka kobe ditoki kobe ditoki tjano ka bolo e siamra ngena mona ba tla monna ba ka mana tsala rang khasa wa e kwalla ka mana e ka ro tsala rang khasa a ka nna e phamisa ka mana kobe ditoki tsala rang khasa tjano ka bolo o isa mra ngena mane ka mana ka mana mahlojeng a ka nna e phamisa mana ma ka mane ba tla le hlomela ra mabela ka mana phamisa bolo ka mane mpala lo lo re bone ote e tlose le golki banjo
0: nete a sala mphasa mona boke e shebanye le teng ga ke shebile mongadi mofumatharante boile setoko ore ae ga e tloe lefatshe ke bona ka ba kentse lotlo ha bo

0: celui celui celui qui a longtemps parlé bah bah bah bah bah on a battu ma petite potoine et bah ma fumana arbonne ça la rangeza ouais fait ça ouais faque manako petit toki comme petit toki qui a ouais fait ça comme manu ouais faque chocholo chocholo on t'aille quoi là chocholo on t'aille quoi là ouais faque comme petit toki roukela mrao t'as banjo.
1: How she video tlo pasana sa lengong ke dikise video tlo kana mo khisi ka bana ka tlo le tsheri magato a mabedi ha o batla o shebile o tla tlokomela go mphasa o bolo o fumane bolo ka nako mme o sitao e lalo yo ke khukere ho wena ka tata ga e kwala ngwana se wena o kwala go ke bona ka paralysis le magato a mabedi
0: a be re sala jwa lo e lo re phala e selile la pele yalla la bobedi ya mafumatsana ntebueleng setoko ele pala e bolela ngore metsotso e ma shome a mane a metso mehlano e fedile me e fela jalo le hore engwe tlhopa sa Lincoln Queen University ele hore ke nna tlhopa sa matlama banjo
1: mphasa tlhopa sa Lincoln Queen ha re shebe ba ka le ba badira e sita bo holo ba ka go lena ya pele ya papadi ba e ke ke ba le under stress ho bane so ba sama tama se ba pedi tsa ho lo ba ba di dikeno tinga ta ho ka di tsa bona ka ba ba ba ba le keno le lengata ho lo ka di tsa tsa bona ba bile ba ba di attempt tsa ho tla bantla empa tswe tswe na lona ka ho lela molamo ya tsebe ka tla ba ba di benda ka ba tshola di bolo tso tso bona ho dikene ba di hle di ka ga le tan le ha o le jwalo so ba sa leng kong kwini ba ba le plan ha o se bile ke dumela ka nna ba ke di senior players jo lo ka ma buti botwana ka tsana le mohandi tsa guys ha ba le tsena ba se ba batla hore re itokolle ka hore re nke di bogetse di lombolo ha ka tlokomela ba ne se ba sa pasana zo pa pala ha ho loka ha ho bane thaba sa mata ma ho shebile wa pala ba ka ho ka magao ilo ba ba e kritse di palo tseng ata ho lo ba re mbala bala ilo mo stopa sa ni mo ba se ke ba ba continue ba re mbala bala ga re nge ga re di lombolo mo khesi o striker ga fela o sky ma ha re o la de di bolo ka ho ya ka thuko ho bana ona le pace ha o ka tlokomela bolo e kogileng a e hlabileng ana e hlaba o tsangana le di mamufoka o la hula bolo e ka ya ka tlase nyana ha nyere ka o move di step nyana ya ba ha ba gilisa bolo ba e gilisa ho yena a bi jansi ya khuetswana mona mone ba rali yena mo lo ntse bona khuetswana ka bana monyetla wa go ka modia le mono e mpa ola itswa sona musia o fitela sa bantla di ntsa o yene entry le nngwe yene le 1-on-1 o no ka nae eng ka mphasa wa ke yena ke go hule yona ke le go ntse o go bona ntse tse pidi ya no ka di super zero bana ne di 1-on-1 o no sna lito o na tswa tswa ka tipe bolo e be ka ntanti a ba le ka go wa e chipa kandile le mamfuka o eme boteng a itiba mphasa ile go fitla mona mo ke lenteng le go tlhopa sa matama ba pala handle ba dominate tlhopa sa Lincoln Queen ka ball possession empa bothata boteng go re ha ba tlabe di ntla tlhopa sa Lincoln Queen bona ba ya ka di bolo tso ka ni direct ba batla go fitla ka di ding ka go ba tla ka di bolo tse long mme ba kena hanyane ha ba kena ha ba kena hanyane go tlhopa sa matama se batla se ba kobiteletsa ana tlhopa sa matama tla khutla ka tlhopa sa Lincoln Queen ba tla ipua go ba iketse di ntla tla bona ka go lunyena o bedi ya papa ding wa ntse re di khutlela wena mphasa
0: a ke le boe banjo a le mona o khuketse o nna tsena ba tsedi tsempa pa riena ya tsatila ka jeno ke bana ba top notch na o hloka mosebetsi monyetla wa hao ke ona o ka ngodisa ka jeno nomoro ya mohala 6400 2105 kona mo ka ngodisang teng ka jeno haeba o hloka mosebetsi o tla tlo o bua le bona o hana mono e be bana ba fanas and na ke ba fanas night with a picker mc ba tla sa ba tshware ntwa bona mono ba bona rona ba thabisa ba sothojwa re la o tsena ke ding ke di khala ka wana ka mono pizozo
2: Sharp mphasa
0: ke tla go bitsa ka rolong ya bobedi ya papadi ena
2: Sharp abuti
0: ya
2: Sharp Vasco mamedi mtsotso ma shuma bedi ya metso e robo mfela ga re bile jwa le hore nyane ya boraro mona le bana he re to ara hona re fitla ona teng e tsa maile jwa lo karolo yeo ya pele ya papadi dipakeng tsa mhlapa sa matlama he le Salem Kwekwe University Nelim go gisa matha pele jwa lo ka ntla ha matla ma entse theta lehe empa hetse ba petse mpile ke mane mo re bone machoga hore nya bo robong ha fidi amtse mashama magago eng kana le mzamane tsa bapala maleka ka ntla so pa ka sing ga fetela fela jwa lo ho ye ho di odi le maja ntja tsona tsa tlhabana bo phatswa ka noto ho

0: Vasco
1: Mokwatle a ngwana mmedi a khala ka kwano re gotlile
0: Shapa budi da so kopana le snack
1: Olokile
0: ke a thamalla ke dira yana
1: a thamalla ngwana ramba
0: ke thamalla hela tau
1: thamalla hela
0: Shapa budi
1: a ke le bua a me tla ga sala jalo e le hore karolo ke a bobedi a papadi karolo ke a bobedi ya papadi yane bolo ba tetella ba nka jalo ba ha ke sala toa ke ditshepe nanta ba papadi sa ka tika na makamane bana ba Lincoln Queen University ditshepe a enka a ya hakisa letloa e nngwe tlhopha sa matlama e nngwe tlhopha sena sa Lincoln Queen University o sa le teng ka mona ditshepe marabe mme a le teng wa itshupa gore aa se ke le teng wa itshupa gore aa se ke le teng ditshepe marabe e tla tletlo sa bolo e nngwe tlhopha sa matlama e nngwe tlhopha sena sa Lincoln Queen University dipapadi ke tsona tsa Vodacom Premier League dipapallwa ka mona ka Bambata Tsita Sports Arena kona hemo ntho di etsalang hona teng letsatsing lena la kajeno mme lona le a thisa le a maruya ntsa le teng mona le mane wa utlwa gore nakong e le fihlang e hlile le a fihla me ke mokgona ba ntseng ba tswela ka ntle ba fitlhe ba nwe metsi ganyenyane ba boela ba gutle ba gutlele ka lebaleng ba tsheditseng papadi ena letsatsi la kajeno ke itse ke bane ba top notch na o tlhoka mosebetsi monyetla wa gao ke ona ngodisa kajeno ba letsetse nomorong yane ya 6400 2105 ebe bane ba Venus Knight with Pikai MC le bona ba ntse bonnete ba gore taba di ya nepagala ka kwano ka mona ka Bambata Tsita Sports Arena ditshepe marabe kane o katelela nka bolo ka mane embalo jalo ba montela bolo mane ba re malebala Carlo ke bobedi ya papadi e nngwe tlhopha sena sa matlama e nngwe tlhopha sena sa Lincoln Queen University fafa tshosane le yena o teng ka kwano ka mona mme tla tle re bone gore na ke ba feng ba ileng ba phomotswa mo tle re bone gore na ba phomoditsweng na ke ba feng ditshepe o teng phafa o teng ka lebaleng Banjo
2: experience ya se beta mpasa lo ena mabedi sa masala soto di tipe magabe o fika fela gone se motho tse mmedi fela papa di tlalile o hlaba ntla e leng re le kanya di ntla khatalo tsopa sa Lincoln Queen ndene sentse o etsa mpasa hore na boemo ba papa di ke bofeng ho bane di papa di tse ka di tipe magabe o ta go batho tsa ga he ba se ba tsofetse fela o ta fumana go ba kena ka lebale mbatisa di petwe re di putela wena ngwaneso
1: ra jane go beti toki wa lwanela moleng wa ro ka mrao re bona ntlalo ka mane mpalo jalo o tswa phoso ka mane mfumatsana stoko ra s ka papala ngwe ne mojalo banjo
2: nete ya sala ha o bata o shebile tsa bona o tswa sa matlama jwale ba khutela papari ha o shaba mongari thabile seka u fitla fetola a fitla sa tla ka ditshipi magabe a ta sa tla ka papatso sane mme ke kentse ke bua le mongwa ba iphitletseng papari nya bola ma o tuka ntle ka mona age ha o ka ba le pepe ya go fela papa a kene ke bona tlhopha sa Lincoln se sa tlo atle ya gore se contain-e papadi ena mme setlhopha sa matlama se tla tlhaba dintlha ke a o bolelela mme ke mona ga o a feta le metsotso o le mo papadi dikadile e be le gore setlhopha sa matlama ba se ba tlhabile ntlha ke shebile sebapadi sa number 15 mpasa ba santsana ba ditse o lekiswa sebapadi sa matlama se o ileng fatshe motlhankana number 15 ka tlhopheng sena sa Lincoln Queen le motlhankanane kananelo taneso ke mongwa dibapadi tse ntle gagolo tse ntseng di le nyanyana motho o tlhaa tlhopheng sana sa LCS mme ke mongwadi wa bare tse bapalang e le di-enkaga di-enkaga mabele sa sasoto o bapala e le di-bendi midfielder a bapala kapela defenseng ka mona mme o bonala a huda ka boima bona bagaesaoaoaaaaaaaetlhopha sa matama ke sona se batlang se bapeteleditse gagolo mme ke yena a lwanang gagolo gobane ga o bapala o le di-bendi midfielder ga o ba le boima ba setlhopha sa gaeno ko wena dropela morago ganyanyana o thusa bana ba di-bendang gagolo mme wa mmona motlhankane natane seo o lwana gagaulela molamo ya tsebe ke mongwadi wa paditse gantle gagolo ke laka bua ka mabotipotlwane kare le yena o tropile ganyanyana o gotetse mogaonyana ganyane o tlwile maane no mogonyana borobedi ma bapalang teng pela motlhankanane le moang ditsha bona ga o shebile le moang ditsha wapala nomo ka lesome o thusa motlhankanane e leng yena mogesi mme motlhankane mabotipotlwane o tlhoka mo ka bona le ga o le jalo diriso e bone ke di-win tsa setlhopha sena sa le gore di-win tsa bona ga re sodi bone mphasa bona ge ba kena ka bona basetsa ka bonesetea
1: a ke leboe banjo bolo kane e ketelela e gutla gantle ka mane ka gutang mogesi ke mojela thoko le batho o a e fetisa bolo ka mane o ne a file monna wa bo ka mane e leng yana mokwaledi maswabi kane o ketelela a e leka jalo ka mane palalo jalo a e leka ka mane gutang mogesi ya mosia bolo e tswela ka ntle e tlatletse jwa tlhakore lane leka botšhabela la lebala e nngwe tlhopha sa matlama e nngwe tlhopha sa Linkwankwe University yane o latlhile a re o batla selagae ka yone ka mane basa ka ntla loeng palalo jalo ba tetelela ba monkela bolo ya mathelo bolo ka mane a mathelo bolo ka mane molefikuleile o natlhile a re wa eka ka mane palalo jalo gutla ka mane ka ditshepe marabe jaanong ka bolo e siamorang yela mane batla banna ba boeng palalo jalo jaane bolo e ntse le godimo e batla banna ka ditlhoo leka ka mane ditshepe marabe e ntse le bobeng bolo yane palalo jalo jaane ba tetelela ba kobola ka tlhoo fela ka mane e ne le re filen molawa a e fasti bathibane sae a nka bolo a e romelela pele kwana wa gana ka morao ka mane kobe ditoki jaane bolo ka mane e fumana gotlang mogesi ke mojela thoko le batho o e leka bolo ka mane palo jalo ona re wa leka ka tlhoo ka mane base ka ntlhale bolo jaane e fumana sebathibane ka mane le duma mofoka o a ba sheba jaane o nka bolo o e romelela pele kwana balwane e ka nna bakotsi e fumana ditshepe marabe ditshepe marabe o gokela morago ganyane ka bolo o ne batla katiswa sedidi empalalo jalo re re bone ka lephelo le seadi leboantshotsholo o tlile ka lephelo le seadi leboantshotsholo leboantshotsholo empalalo jalo jaane bolo ka mane phafatshosane ona re wa leka ka mane palalo jalo ba e tshola bolo ka mane jaane e ntse le bolo e bobeng o gutla gantle ka mona o e bolela fatshe ka mona mana matlho jeng mana matlho a re ke bone banna a re ke bone ke motlhankanane molefe thato ke molefe thato mana matlho jeng ke banaka o tswile ka mona o tswile mana matlho jeng o kene thato o kene thato molefe thato ke yena ya teng ka kwano ka mona bona e tla tloswa ke setibathibane ka mane tsepiso rapotsane jaane bolo e ya mathelo ka morao kobedi ke tlhankanane banna molefe thato o efa phafatshosane wa e huda wa e hata ka mane phafatshosane phafatshosane wa e fetisa bolo ka mane o efa ka mane molefe thato molefe thato molefe thato molefe thato ka mane phafatshosane ka mane ka nna rampalo lalo gana ka morago mane ke motlhankanane mojalefa lerata o e ntsetsa ka ntle bolo e tla tletse jwa tlhakore lena le ka tšhabela la lebala jaane sa bile ba itsebile bolo ka mane fe thato phamisa bolo ka mane bolane ka nna ba kotsi setibathibane ka mane tshepiso rapotsane wa enka wa enka tshepiso rapotsane o re yang pele banna o e romelela pele kwana bolo wa gana ka morago mane tshela re lankgasa o e fa molefe thato molefe thato o batla tshotsholo empa ga mofumane ka mane o tshwauwe phoso o tshwauwe phoso o tshwauwe phoso katiso sedidi jaanong ka bolo o isa morago nyana mane o batla ka mane paballo kote wa e fetisa paballo kote o isa ka mane ka lephelele le tona kobe ditoki jaane o nka bolo e romela pele kwana ona batla tšhalisa lelele jaane ba tetela ba e le ka jalo bolo ka mane palalo jalo gana ba ileng teng bolo e tla ba reng balebala mona le moa ditsha wa e lwanela ba phatsa le yana ka mane katiso sedidi wa e rata maotong a gae mona jaane ba bile ba e lekela pele kwana teng ka mane sebolai sepheka gutlela go yana ka mane sebolai jaanong ka bolo o e romelela pele kwana banna ba boga ba yo ka mane ya ba sia bolo e tsela ka ntle e tla tletsetswa ka mane ke paballo kote jaanong tse ba bolo e fatshe bathibane sae ka mane le duma mofoka ba e gopagopa ka mane le duma mofoka o bona katiso sedidi wa e fetisa ka mane o bona molefe thato molefe thato jaanong ka bolo o bala tšhalitlhalele tšhalitlhalele tšhalitlhalele tšhalitlhalele ba reng balebala tšhalitlhalele ba reng balebala jaane wa e fa ka mane pa ba lo kote wa e fitisa ka mane sa ka mara ka lphelele tona ka mane ba tla go be ditoki go be ditoki wa e fitisa ka mane wa e fa phafatso sane wa e se ha nyane ka mane phafatso sane mpa lo lo ke ne ba ile ke la mara nyana mane wa e lwanela hantle ka mane ke motlhangana ne mo kwaledi maswabi mpa lo lo ke ha ne bolo e tla ka mona ka bar bar bal aba se ba ka mane tsali salele tsane tsali salele ba montjela bolo ka mane o tsawa phoso o te tsali salele ko ena se para ka mono ntso para ka batho mono yolo ka makaita se a thafo bolo a se bile tshuwe ke bana ba lingong ke university mole ngo ka mrao sello ntui sabile a ile ke tepel mane mpa lo lo ba buti botlwane tsane o ile ke la mrao nyana mane bolo e fumana hantle ka mane mo kwaledi maswabi e ile ke te mrao nyana bana bolo tsane ba tetela ba bolela fase ke mo jala fal rata wa e kwala mo jala fal rata wa tla go thitsa ka mane o ntse ba roha mpe ka mane e fumana ka diso sididi o se abara marabala e fa tsali tsalele o be a le pelele tsiari o wa matha ka mona tshotsholo le bo antshotsholo le bo antshotsholo le bo antshotsholo le bo antshotsholo ke amara wa ga bolo ka mana e fa ka diso sididi o se abara marabala ka diso na batla monna wa bo ka mane tsala rang khasa ar re bona tsali tsalele e mona ro ntse ba roha ka mane mpalo lwalo hana ka mroka mane ba hana ka mroka mane sello tsholuhi jane bolo ba sabile ba itibile ka mane ba lwane ka nna ba kotsi ka mane ka pa fatso tsane mpa lo lo ba lwane la bolo ka mane e ba bolo fela e tsolang ka ntle ra le mo tsangana a bo ntsanga o tlile bo hloko mane o bona la out tlile bo hloko e tahle ke bona o rena ke mang banjo
2: pa fatso sa roti se impact e kholo ke wa ka mo tsangana o ile mpa tsa mo tsangana le mo lipiku le ile ka sto pensa mata ba ile ka mang ka mo wa thabang ka teng me ke bona ya mo nga re tseng fatse mo tsangana le ile nyana go tlile mo molawa ha ba go tsaka di nne ha ntse ke yena go tlile mo molawa go bona la go tlile mo molawa ana ke ntse hlo a ntsa bolo ya ba yena mo lifiku le ile abata ho etsa nthe ka e bitsang ka go ke bicycle kick ka ba nthe mana mpasa ya hore o phethwa ka bolo o le moyeng ga nto phethwa o ba le hitala go tlile mo molawa ke yona mo tsiki go nengwe e ka go hoela tsa tsa mo tlo mpa hemo sa para was observant o bana ha ke shebile o tlile jwalo ba se ba sa leng go bolo ke a bona ba itse ka mongaka di tlo tsopa mpasa tsopa sa matama ba controla tsopa sa leng queen ba dominate tsopa sena ha holo fela me tsopa sena sa matama ha ka sho ra yala ho ta ba le incident na papatsa sa lona ke ne ka bolo antsa ba tlisa bolo a tsama jwalo go bona la holo bibe ha holo o so bona tsopa sa leng go bile ba re mbala bala bala tlhelo ke di bolo taba yana ya go ha ba peteditswe ba khala di bolo ba di se ha holo ka thoko ha holo go ba that ba matisa mogetsi e bona esa ba se bile ke bona ka mongwa di etabile se ka o kentse go tsakana le mo le feta tlantsa mana matlo jo ngubane ta go lona le la tlhobi ene le bona o bona ka di bolo di batla di hlaka teng ha bolo me a ke nyamo tsakana mo le feta wa bona ra go bata ho go lengwe senyana go tlhokela bona mpase
1: ona kyane ka mane ka le pelele tsadi ke mo ngwa ka pele ne hle go tla jwa lo ka mane ka kanana le lotane so impolo jwa lo a ke tletse ba mo ntse bolo ya mathelo ka mane ka ba ba lwane la ka mane di tsepe jana di ya motho ka mane Oto bolae tsela pele. Oto bolae tsela pele. Molengwana o ka morao tsha ne fumana ka mane sello tsholohi. O ntse phosa a popota ka mane sello tshotsholo tshotsholo wa kana ka bolo ka mane pala jalo. Yane a ira ra pele kwana. Tiba tiba ne ka mane. Wa eng ka bile wa thata thata ka mane ka le pele le tsiadi. Ke molengwa bona. O ka morao mane mo ne fumana se bolae se peka a gata la ile ka pele kwana se bolae. Yane bolo ba ile ka jwalo etla hantle mane ba ba bala bana ba ba fa fatso sana ka mane wa ifu mana ka mane fatso sana pa fatso sana pa fatso sana wa ikisa ka mane fatso sana ke ane antsa bolo ka mane bolo jwalo ifu mana sibatibane ka mane tsepiso rapotsane won ka bolo ke ane romela pele kwana tsepiso o re lokae banda ba bo ha ba yo ka pele ka mane e hlile ba khutetse morao mona ka diso sididi ba mapetse ampe o tswa phoso a tlo ke mamothe pane tweno ba lo ha itlose ha o finyane le molawana o ba re ba bala bala sa bile ba itlositse bona ka mane fumana ka diso sididi ke anong ka bolo sa morao nyana mane ba tla monna ba ka mana tsala ga nkhasa bong ka bolo ba ka pelele tuno ba tla go be ditoki ba e kwala go be ditoki o tla ba re ba bala bong ka bolo ka mane a ile ka jalo etla morao nyana mona fumana mo le feta to mo le feta to mo le feta to ke anong ka bolo ka mane ba e fitisa ka mane tshotsholo ke anong sa bolo ka mane palo jalo ha ona ba ile ntembolo ba khaule tsaka mane khutla ka mogesi ke mo jela thukone batho jana ba tatela ba ile ka jola bolo e ba bolo fela ba siang tsola ka ntle e tla hletse jwe ke mo le fetha tho ta e tlosa mo le feta tu jane bolo ka mane ka tiso sididi wa e fitisa ka mane e fumana chocholo chocholo ke ya ba e kwalla wa e fitisa bolo ka mane e fa ka tiso sididi le pelo le tsiari ka tiso sididi le pelo le tsiari jano ka bolo ka mane we fa mo le feta tu we sia mra o nyana mona we fa phafa we fa ka tiso we fa ka mane mo le fe ke ya no romela pele kwana ya khutla ka matlama holo ka mane ka mokwale di maswabi we le ka jolo bolo mo le feta tu e bu fuana mabuti potlwane mabuti kiano wa kwala wa fitisa jana ba tatella ba ile kala pelkwana de feta go le ka mashangana ne kana le lota neso ya mathola bolo ka mana ka mrao fumana ka mana tsala rang khasa puta ka bolo ka mana fa ko be ditoki wa ba shaba ka mana ko be ditoki wa nka bolo rumela pelkwana o rao tato bona le bwan chotholo jana beti ba fela pele tsala ka ntle le bwan chotholo le bwan chotholo le bwan chotholo le bwan chotholo o koropetsa bolo ka mana embala lo ba jo la bolo ka mana ka mrao abile ba ile kala pele kwana ke mo jala fal rata o batla ba nna ba boka mana ka pele ka mana re re bona ntlalo na o tsaetseng ka pele mo le fetwa thuka mane ona le ntlalo e jane bolo khutla ka bolo ka mana ka mrao tsara rang khasa o nka bolo o fa o ka di toki o tsela mala wa no ba re mara bala o ka di toki jane wa tla kutisa ka mana o ka di toki embala jo jane ba batla ba mangela bolo khutla ka matlama holo ka mana ka mrao mo kwa le di maswabi le kala pele kwana ore o kae wena le mo adintsa le mo hantjana we romela pele kwana o ra o tato bona ntlalwe tiba tiba ne ka mane o tswile ka mane we romela ka ntle ka kwana le duma poshodi we romela ka ntle le duma poshodi bona le mohlangana a tswantse mona bana ka ke mahase tetinyane tetinyane mahase ke bana ka jana a tswantse re tle ke bona hantle re tle ke hle ke shebe hantle mona tla ke tshebe no moro ena ha yantle ke no moro ya bone ke mohlangana ne ela nyana le khwa hlaele hlaele ke na ya tswantse mona go etwa ipetu hlobe tsena sa Lincoln Queen University banjo
2: ke dumela go mong a di ntlalwe go bata go lukisa ha holo mola o ba re bala go re bana ba go se kula ha holo ba ba se bile go kera ha jwa le pass ke dumela go ke yena ntwa ba tawe ai lukisa ha holo ba ne ibang a sa lukisa mola o ba re bala bala o tla ka tla a fumana botlhale ye nngwe ke se bile mpatsa ka tla ka dumela go re di winza sto pa sa le go go ha di bona ha the moment ba nan le bolo ha o bona le ba ikhikile ha o le winga ga empaza ha wa ha ino a ba re bala ba tsaka bolo o tlame ya go ka mana ka tlhabo o bona le o tsinye o tsama o ipase ba go bona o ema jwang ke ruri di bolo di tlo fika ho wena ha bonolo me ha o bona sto pa sa le go go di ba etanya re tla sheba go na ba tlo se bitsa ka sala mo futo ofe ngwanetsi re ke khutela wena ngwanetsi
1: tsalisa lele ke ane o nka boro o ebe ka mana ka le phelele tsiadi o efa ka mana mo lifikule ile tata life mana tsiwa tibane ka mana tsepiso rapotsane o ile ke la pipo rapotsane o re ha uwe mbana e ka nda ba sia bolo yane e fele ba bolo ba sia njalo tsala ka ntle mo le fe ke mo le fitato mo le fe tato mohlanganane elenyana molefi khule ile o tlile ka lephelo le tsiari o tlile ka mona ka lephelo le tsiari e tla bona tshotholo hore na o mathakae ka tiso sididi ke ana fetisa bolo ka mane o efa khule ile ka mane bolo ane ka nna ba kotse ba etlola fela hore e tswela ka ntle e tletse ba hore e tloswe e tletse ba hore e tloswe e le goal kick taito sa kamane sibatibane tsepiso rapotsa jane bolo jane udimo metsotso ese matile fela e ka bangye le shomela metsorobong karolo nyana ya pele ya papari ye ngwe hlapa sa matlama ye ngwe hlapa sa Lincoln Queen University jane o sabile a itibile bolo ka mane na itibela pele kyona sello tsuluhi embala lo lo jane e ka tla e khotisa bolo ka mane e fumana ditshepe maga wa e kwalla ditshepe ka mane e bile wa e fitisa wa tla tshalihlalele re romela pele o batla ka mane tshotsholo tshotsholo ke ane wa e kwalla tshotsholo tshotsholo ke ane wa tsaya kwalla go kela mara wa nyana hanyane ka bolo go be ditoki o koropetsa bolo o kotse ka mane tiba tibane ka mane wa e phangela ka nete ha a le kile ka so ka mane tshepe marabe tiba tibane ka mane arwa ile ka le ana ka mane sapiso rapotsane ai phaile la ka le tanteng banjo
2: o kene le yona ke na ka latanteng le yona mphasa ke ne ke utlwisa o mono mana ya teng o tla e wota le ga e le ka face kapa ka monwana gore fela e kampa ya o tlapalo ya gokela ka lebaleng ya ba o kena le yona mphasa o ka nna re bonno se o gaelela gaete ka nna bangwana batho bolo ne le gole le ena nna ke ne ke bona e kakaka ka ba gaufi nete ya sala go ema o gae e le se e le gole le ena ngwaneso tlhopha sa matama ga o bona le tlhopha sa dimong ko di batla ke yata ga bonolo e ke tlhe shebelele ngwaneso go santse metso se masome a bedi a metso metlhano a papadi ena tlhobo rena ba tla sebetsa le ngwaneso
1: dipedi tlhopha sa matlama e nngwe tlhopha sena sa Limpopo University bolo e tla tloswa mane bareng ba lebala e tlatle e tloswa bolo bareng ba lebala e tla etsa diphetogo Limpopo University gote tlosang bolo banna gote tlosang bolo banna a re bone diphetogo tsena tse tswang go tswa mohlakanane wa nomoro ya masome a mabedi tlatlhe ko fe gore na ke mang go tswile nomoro ya masome a mabedi ke mohlakanane go tla mogesi mabuti potlwane o tswile le ena tlatlhe ke bone e monna ke mang
2: ke pasa ka ntlalo mphasa ga ke shebile ya sengwe a tswile le ena pasa ka ntlalo go tla mogesi ka setana mabuti potlwane 3 years ago ba tswile ngwaneso mme ga o shabonga dinkanoe go ke botšhentšhene ke bone barebarebara ka setalo ka bane ka motlhaselo wa molemo ka pele ke bonna ge ke keng ga sebetsa ngwaneso e re la lebele di re shebelele gona ba tla sebetsa ka tsela mofuta ofe ke dumela gore ka nna ba dintsha e se tla ba yana soulman ka mane molemo ono motlhasela ngwane e leng o tla bapala series strikera ga e le mona go se o bona gore motlhakanana mogetsi gayo e re re tlhole re shebelele ngwaneso
1: ore kane ya ka mane ka lepheleletse ya di ka mane molefetato kane o fetisa bona ka mane mpalalolo banna ba boga ba yo ka mane jaane bolo e fumana sebethibane ka mane tshepiso rapotsane wa e gopagopa ka mane tshepiso o nka bolo kane o e romelela pele kwana ya matshola bolo ka mane mpalaluyalo e katelela e mosia ka mane e tswela ka ntle ya mosia motlhakanane tshilo mahase otoe a itsejwa bolo ko wena ka mono sello tsholohi otoe a itsejwa ko wena ka mono sello tsholohi sabila tshibile bolo ka mane o batla le moanintsha o e tshetsa ka ka sefuba ebile o rwala ka tlhoo wa hana ka mogalo ka mane mo lefetato wa nka bolo kyane ke ngori ya udimo tshepe marabe kyane ona rwa elwanela wa elwanela di tshepe marabe e mpala dilo ya mosia bolo tsola ka ntle hotwe ha itsejwe ko yana bono sello tsului sa bila itibile ka mane sello

0: ebe a mana ba bala khukela wena wa phamisa ka mana selo tsubi o batla le mwanintsa ha mafumane o ra tsana ba ikoba lapa le kwana ke motlhakanane le khoa tsaele o tsa weposo le mwanintsa ba modile mane o tsa weposo e botleng o tlhopa sana se leng kwa university e bo beng o tlhopa sa matlama dipedi tlhopa sa matlama e nngwe leng kwa university ka ro tsa bobedi yale ya papadi e ka ba fela limitso tse mashomo mabedi a metso meraro e tsola pele banjo
1: di boro ka mofuta o tsela tsotlhe ke set piece e lo ke la tsopa sa lengwe go di ba dipende go sona go ba le mpasa house house to ore go kopanya di phatsa ga o bona go ipetsa ka hohle lebella fela go boka ba di phoso ga o ke di no se bile se nge tsa jwa ke hora mo tsopa sa lengwe go re ba ka tlang go ba je ka tsona di boro tsa mofuta o tsela ana ba na le motho a tsopa ga di boro tsa mofuta o tsela ke re thula re shebelle go so fa ke a tsiba go di tsa ke skoga ke mpa di boro tsa mofuta o tsela ke se bona a di tla ba go ba tlhokela wena mpasa ke shebelle bona ka
0: ba tshele le bota ba tlhopa sena sa matlama o ile morao le mandintsa jaano ya wa etlola bolo ka mane jaane tshela bolo fela ka mane e ke la ngodimo dimo kwa la mohlangana ne se bola ise pheka banjo
1: a yitse ba sa ho bane selo sa ka le sebo go sa ka ke se ka metla ke hore di ba ba ditsa gona kwa no le sutumona ha ba practice di bolo tsa di bolo tsa mo futa o ja zo di set piece ha ba di practice di ba padiseri di botswa mphasa kwa sheba ba ta go ibya ka tlhaelo lo di botswa ba sheba mo kwetise ha fitla a fana ka training session ha tlata ba tsa mabaya hai empa ha o ka sheba ha o ka sheba ba lokela go ba itime matsatsi ba iphena go ba itime go na go yenga ta phumolo ba iphena go ya go batlo practice di bolotsa go di set piece ba me di set piece ke di bolotsa tsa tlhongweng ha o loka bontle go itire o di master ka o di tsebe go bunyane re tsebe ha o ba le bolo ya mofuta o le re tsebe gena le ntopi ke half goal ke wa itse di bitswa di half goal re tsebe gena le minyetla a di kela ka thuko go bona mo ya ndi bolo ikela uri mo kwa re tsendela wena mpasa go na tshotsholo tsa sebetsa
0: le bo an tshotsholo ke anong ka bolo ka mana go khukela mara wa nyane ka lo na re wa le ka mana go toji mba lo lwalo ja ne bolo e uri mo ka mane ya ba sia bolo na itsola ka ntle etla hletloswa mana mrao etloswa ile goal kick etla tloswa ile goal kick bolo di peri tsapa sa matlama engwe tsapa sa sa Lingkong University eta tletlo swa bolo sibati bane ka mane phamisa bo letelele na ro wa le ka mana molifi kuleile ba tletela ba mongetse bolo kutla ka mana ebile ile kelo pele kwana kana ne lo taneso embala go hana ba ile nteng ba re bala bala le mandintsa o ile ka jola bolo ka mane embala go lo ya ba sia bolo yane eta tloswa mrao etloswa ile goal kick ita tloswa ile goal kick bolo uta sa itlosa kamane sabile a itlosite kamane pa ba lokote una fa tsiba tibana sa kamane mo foka le ruma ko be ditoki o fa chalisalele ba rembala bala chalisalele o nka bolo kamane o fa mo le fetato wa e fitisa mo le fetato kamane bona batla pa fa ha mo fumana jane bolo e fumana kamane ka diso sididi o bona mo le fetato o bona phafatso tsane o bona mo le fetato wa e phamisa ka mane mo le fetato o ra o tato wena o kuleile bona ka mane sepe marabe ba mo khotometa wela ka khotwa le keku phafatso tsane ke anong ka bona ka mane fa mo le fetato we sia mara o nyana mane o batla ka diso sididi o nka bona ka mane we fa mo le fetato ke anong wa e kwalla bona ka mane o batla bana ba bo we ba bana bana o bona di sepe marabe di sepe wa e kwalla o batla tshalisalele tshali o nka bona o shaka le phelele tona o ra o tato wena tshotsholo ba matha ka mane tshotsholo amata tshotsholo ka mane empala lo lo wahana ka mane sebala ise pheka o te bona etlosa mane etlosa ile goal kick tsane o sabile a etlosa sibatibane akatela ba rumela pele kwana ya matela bola ka mane ka le phelo la le sia di bola ne kana ba go timbala lo lo ale ba ile nteng mane ba ne bala ene fumana antla ka mane mohlanganane le go a hlaele embala lo ba ile kile jolo bola ke ntle bola o dimo sibati bane ka mane wa tswa ka mane le ruma mo foka wa tswa le ruma mo foka ya ba sia bolo e tswela kantle ya ba sia bolo e tswela kantle jaane se bile ba itse bile bolo ka mane ao jaane ba katela ba e hlotela kantle ka kwana e tla hletse jwa sa koreng lena le ka bo tshabela la lebala di pedi tsapa sa matlama ye ngwe tsapa sa Lingkong University karolo tsa bobedi ya papadi karolo

0: chamobedi ya papadi bolo yana tsa setjwe sa go rena le ka botshabela le ba e ka ba le metsotso e mashoma mabedi a metsotso bedi jwale ntse tswela phe molefe tato o tshe ba bolo ka mane tshepe marabe ona roa e mathela mpalo yo le ketela mo sia bolo ka mane ya tsholwa ka mane ka morao re filo molawa o ile ke la pele kwa na bolo ya mathelwa ka mane bolo tsibatibane ka mane wa enka ba enka ka mane tsibatibane le ruma mafoka e bile a singena ko e bia ka le pele le tsiadi o mo le fetato kana o nka bolo e bia mane ba ne ba le bala o ne fa tsela ran khasa a ka tla ba e fitisa bolo ka mane le bo an tsotsolo go kela mra o hanya ka bolo pa ballo kote kana o ile ka le pele kwa na bolo tsali tsali le wa e fitisa bolo ka mane ya matela ka mane ko be ditoki ko ropetsa bolo ka mane bolo ne ka na ba kotsi ya mosia ka mane mo le fikule ile e ba bolo tsolang ka ntla tla tloswa mrao e tloswa ile goal kick e tla tloswa ile goal kick bolo sabile a e tlositse ka mane ra batla monna wa ba ka mane mo jala farata bon ka bolo ka de boitirisa mo la bana bala bala bolo ka de di mo e batla bana ka di tloga ka mane bala bolo le mo andintsa wa e kwala ka bolo bile wa e fitisa batla bo ka mane ba ka tla anka bolo ya mathelwa ka mane re banna o tla e fumana banna ka mane tsilo mahase o tibile fela pele tsela ka ntle ka mane tsilo mahase tjane e kana ya ba sie bolo yane e fela ba bolo ba sie njolo tsela ka ntle e tla tshwa sa kore lane le ka bo chabela la bala sa kore le ka bo chabela la bala eta hletse jo bolo eta hletse jo bolo jane ba se bile ba tsibile jwalo tshepe marabe ona re wa le ka kamane mo le fikule ile le pelele tsadi mo le fikule ile mo le fikule ile mo le fikule ile ka mane mpalo jwalo wa hana kamane re filo molawa o baka huku eta to swa ile huku tla gore le ka botshabela la lebala tla to swa ile huku molefi kule ile wa etloela wa etloela tsela rankhasa wa etloela tsela rankhasa ore a tsa a etlo jaane pa mse bole tele ka mara bola ne batla nna ka tlhoka mang palo ba phaila ka mane e ntle le bolo e bo beng ka mane le ka jalo ka mane tsali tsalele a etshola ka mane ka morao ka mane le go a hlaele o ile ke la pele kwa na bolo ya mathelo ka mane ka le phelele tsiadi bona tsile are o batla tsela ka ne palo jalo ba ka teletse ba e tsola bolo ka mane ba bolo le bang ka ntle ka kwa na tla tloswa o te e tsejwe se bile tsejwe bolo ka mane o te a tloswa antle ba na bolo no jaane ba ka tla ba ile ke la pele kwa na bolo ya mathelwa bolo yane ka mane re bonana ba tla e fumana tiba fela pele e tsola ka ntle ka mane ke bolo yodimo e batla ba nna ka ditlhoa ka mane palalo jalo o teng ka mane ka morao molefe thato o thaua phoso ka mane o teng ntse ba palla ka ntle ka mane ona manna tsilo mahase o teng ntse ba palla ka banjo
1: I can't believe it.
0: a sele me ka pela rona tsena re bana lona mono re bana lona mono a re sore zore re bula le bolo ka mari ka le baleng ke shebile wena ka mono ge bana wena go ale ka morao ka mona arabode bona ka bahane a tsaba mo tiba jwa ro a ma le le tsilim mane a ma le le tsilim mane a tiba ba ra ya murao ya murao kwana khre tsaba re bona bona na tsama jwa e botle mbolona o tlhopa sa matlama e bobeng o tlhopa sa Limpopo University sala rankhasa wa itlola bolo ka mane papa tsusane o teng papa tsusane phamisa bolo ka mane bolo ane ka nna ba kotsi ka mane mpalalo jalo feta fela a o filime kwa lo mane e tlahle e tloswe
1: wa hopola mphasa na go ntsa hai number 10 papa tsusane ona ka mono mo bolene le teng mo engola na go ntsa hai ya ba ya kropa taba eno o ta hopola mphasa kana go tsenyo ine ile na papa tsusane go pensa matama ili jeri kamela to pensa na sa duri ili tip magabe to pensa na sa ba ana la tompoka la ke ana la mkhangana o wen le bata ko gene di papa tsi ono tsiba go di bora ri tshongwe ka ntoki itini o no ri ngola go tsena is half go so taba yeno ha sa e bona ha jwali o tlhakana ila sa tlhela e ka jolo o ta tika go ka di bolota mo futa o tsene ga mkhangana na sa ba pala go sa LDF ili li di mapufuri ke wa di hlaba di bolota mo futa o jwalo kala le era consistency ba tsa ile si go tsosa sna bo nete ha bolo e fomo ka ntlo di itini mamedi o sa masala sutu mo nate ha bolo ka ba di baba di phana go o practice ari ntlo tsa di tsanga o di set piece ka ba di free kick tselo go di ka tswa lana ha bolo ile ha dina tswa lana di tlhopa tsa bona fela empa ga tsa ba parise yo la si pike tsi na hi ka ba si pike tsi sto pensa na bana le monyetla wa go ba tsabela dintla tsa mo tlo yo lo mpasa ka ba sa lingong kwini ha ke bone fela go ka etsa ba tsabela ntla empa ha ke bone ha yo la ke di khotela wena ngwana iso
0: ona le mtsangana ya tsapane se mane ke bona ka ke molefi kule ile mafumata na ntebele sokoto a so mohlokomele ke bona ka ke molefi kule ile o tsapane se mane me ba tsangana ba ha ba ntse bolo mane ho etsa fair play le bona ba iname ka pa ba mbone e bra lo yo he tatletse a le tsa phala ka mane banjo
1: ba parita ba nang ho tlo phasa ho ntia ka nako ho tlo go ya tlase lo go tsise ke ntlo go ke botho ba bo yona humanity ha no tlo ga o ile o ka nna ba o kotse mo tlhile o gona so fa sa se mo ga o fika ya go thaletsa ga ela bolo ka nne ga ela bolo ka nne ke bo la ka se mo se se ka nna ba ke se mo sa 2000 ke ka pa pele ho mo ru phasa o tla ba jari khanio bona fika wa ga nyana manyisi marai kwa dikuta ya ba tiba tiba ne sele silo ma ka se ba ka hole mane ya ba sifika se finitse ya lengwe le mo ma makanga le holeting ba bo bang ka bolo ba e gothe tsa ka dietse ba ga e go ga ba e soga ka letsoga ga ke ke score in pass holeting e re ke ga go ga motho a buile motho a le go go yana ya ba o tshwa ka bolo FIFA ya ga se e bona ka go tla ke botho ene le ke le ba se ba di ja mo bidi ba ga itse bolo ka ntle khale go bana se ba parisa mata ba se le go bona ha ke tena kana ke go kwa mo tlo fe ndalo go bana ba se ba mata ba le bona half mana bolo ba ta go pina mo papa go na etsa o ka yo gira mo ha ile ke no wile le go ke di ba parisa bolo ke mo khona ke go dutya ya ha o tlo go fela o ye sekolo go tlo tsala ka bo bona wa o hutya o re o lokela o re o fia ke ka tsela e mo se gara yo re bona se ba presente se tsho ba le tsatso ka stretcha ga ke tla tsoba bona ona se bitswe e ba ya mo tlo fe go bokara mo passa mo le se go rala nana fa mo bidi se tsho lo kana ba yola ho se bidi ke ho atala ba ba ho ntse o tla ba di la dilang ke le ya pa ke ntse ba tsari fane ke ba sa ba ke tla bona ngwane so ke be se se nna le wena ke be re tsile bona ka ba
0: kana mme ba gana ha o tletse re bona jwang ka mona ha o se na di tulo ba o se na go ntse re
1: re pa re bona
0: ba ba tsa tsita sports a gana itse
1: ke bona ba mpaka o bona di ba ke ntse mo hululwang ile la ile tita fela ile ngo go kana ha o le na hemola o a lusitse ha o bona batho khintla batho e tletse mo go ba batho ba bangata go bana o sa bone go na ba lusi kae a ka nnete ke kana go ngwe ngwane so bana di putso ga go nna ha di ha di tsa bona ka mo le go nna tletse la ho le fela batho ba bangata ba sa ba bangata ga holo ke sentse ke le so la ga le la ho tswa na ka tswa hantle ba nna bona o tswa ka bo ga le shume kwana ba ba di thaitse ka ho ga ya bo selela ya ba ba le shume le ona o tswa ba so di go tlela wena ngwane so ha e ka bile ba ba di tla tswa ngwane so
0: a go le bo ba ntjo o so bilong tsona ana ka tsa ho tswa mona ho gena ebe o tswa na ho tla hlobe jwang
1: o tswa rona ka tlo le ja kwa le tsho bola tati ba ka ga re e le ba tswadi ba ha u wa le tong kwa ra bo debele a sa kena sekolo ebe ba re o botswa ya ho hutla ho hitse ho hutla jwang a ga ha ke tse o o shebile tsa ho ya fela ho hutla ha o tsebela ho hutla jwang haiba koloi se o siaga tlo go pokola house

0: pas ça.
1: Aki le wé ba jo bolo chaani ya kamane ka sakuru lani le ka chamana la bala me otwe. Ya pamile sila kamane otwe bolo etlose. E ka re tla tle etlose ha o fili huku mane. E tla tloswa ha o fili huku. Bone e tla tle etlose bolo. Jaane sa bile ba ilikile jolo kamane bala jolo. Sebola ise pheka e katela ba e kobola ka mane ke kobedi toki ona re o batla tsela ka tsadi tsale le tsano ka bolo se mara kobedi toki tsano le ka pa ba lo kute tsano na ro ile ka bolo ka mane ba e fitise ka mane bolo wa e kwa o e bala la fate teto pushuri o e sia mane ba re mala bala pa fa tsusan pa fa tsusan pa fa tsusan o vidi tsa bolo ka mane o e fate teto pushuri teto pushuri teto pushuri ko ro peta bolo ka mane peta la polletsi bolo ka mane feta polletsi ya ka mara ka lepelele tsiadi ke molengwe ka morago wa tlhopha sena sa Lincoln Queen University e ketela e kgothiswa ka mane ke motlhanganane tshepo sena molele e mbalalo jalo jaane bolo e fumana ka mane kobedi toki o ele ka jalo ka mane o batla papalelo kote o elekela mona barebalabala e ka nna ba koti bolo ena katiswa sedidi katiswa sedidi o na re o batla tsela ka ana ka mane tshotsholo o na re wa leka ka mane mbalalo jalo ba itshola ka mane ke motlhanganane le go a tlaele jaana ba e leka jalo bolo ba bile ba e lekela pele kwana ya mathelo ka mona ona re o a leka ka mona silo mahase e mbalao jalo jaana ba kolobola ka tlhoka mane ya tshola bolo ka morago e lekela pele kwana sello tsholohi e mbalao jalo gona ba ileng teng matetelo ba e kgaoletsa bolo ka mane phafasosan wa e fetisa bolo ka mane o rao matho wena thetso poshudi thetso poshudi o korobetsa bolo stibatibane ka mane wa enka ka mane wa enka ka mane stibatibane tsepiso rapotsa wa enka tsepiso rapotsane jaane bolo ka mane ka lepelele tona ke molengwe ka pele wa tlhopha sena sa Lincoln Queen University e ntse le nngwe Lincoln Queen University di le pedi tlhopha sa matlama papadi e ka ba fela le metsotso e masome a mane re tswela pele karolong ena ya bobedi ya papadi bolo jaane ka tlhakoreng lane le ka bachabata lane bala bakatela ba e phamisa bolo ka mone e tla ba re malebala tlhalitlhalele chali salele chali salele embala go ba monkela bolo ka mane bola ne ka nna ba kotse ka le mwandintsa ka mane wa morraela ka mane tsiba tibane ka mane le dumapo shuri ka mane wa etshola bolo ka mane banjo
2: ne tya sala ke a inch go ke ka mo ha ya le vera ntsa ka bantla ba motumetse ba tsoma sa ba tamba ba phasa na bolo go so bona ba tamba se re comfortable ka go le go bile ha iyo me comfortability ya bona e ba fa mo nyetsa ha o shebile go tla bona go ba se ba etsa di diplomatic mo nolo ba se ba nkelwa bolo ha bolo ha o ka sheba mo re bo ile mo re ntsa o misa bolo la lona teng o no ka nna e mo la go ke ntla go bane le luma ha ifika le ifika le ne lo hole le yena ho ya itlile ne ya positive le ke bentse di yona pela le tsola ha mo ne ke ile ne tya sala tsoma sa mata ba ba ba di bale ma bang ka bona ba se ke ne wena
1: ya ne bolo katiso sididi wa ifitisa bolo pa fa tsosane won ka bolo isa mara nyana man o batla mo le vetato le vetato o isi ha nyane bolo o batla katiso sididi katiso sididi o tla ka lupelele tsiadi o e fa ka mana mo le vetato tsano won ka bolo o batla di sepe marabe wa e kwalla ka bolo nyane di sepe marabe o ntsa e kwalla di sepe marabe o ntsa e kwalla di sepe marabe le vetato tsano wa ifitisa bolo ka mana pa fa tsosane pa fa tsosane pa fa tsosane le pelele tsiadi wa e kwalla bolo pa fa tsosane go kela mara wa nyane ka bolo o e fa di sepe o e fa pa fa tsosane o e fa di sepe tsepe ka rona ro tswapela ka banna ka mane tsepe ka rona wa tsena ka mane wa e kwalla weekend tsa bolo o nkile di thase hlopa ka tiso sididi o nka bolo ka mane o batla hantle ka mane tsala ka rangkhasa o batla ka mane ko di toki tsali salele tsali salele tsali salele wa e fitisa bolo ka mane bolo ne ka nna ba kotse ka mane e bolo lo yalo ona re wa leka ka mane le bo antsotsolo wotwe le titi te banda last touch ka basa Lincoln Queen University last touch tsoba sa Lincoln Queen University bolo ha itlose monu ile huku sakore la ne leka bo primala bana banjo
2: bo bona experience ba sa tsima ga be tsa bona tso pushile go itsa jina o tsa mosisa ka matso ya no mo pela dia that is what we call experience mo itsa how le tsena go tswa le mona go tsa jina go ifa ke o itse ke yona ntwe re tloka wa bana botimba pa papa tso sala ke mara mo ke reng Lincoln Queen mo tsa ba butiko tswane ha ke nane ba itse tsi tsi ka nna ba re so se tsi le bo ntse ha le mo re di fikela wena mwanese
1: ora jaane e ba bolo fela pota ka tlhokomi kwa lo e tla tloswa morao e tloswa e le gold kick tsiba tibane rapotsane o phambisa bolo ka mane ba le mo ntse ona ro ya lwanela ba ra jwa lo ke ngori ya dimo ba nna ba le letse ka mane.

ka tloka marao ka mane ba ile ke la pele kwa palo lo go tla hantle ka thetso pushuri ba tetela ba monkela bolo ka mane e fumana tsilo mahase o isi ya ba re ba la tsilo mahase ona ba tla monna ba ka mane le go a hlaele hlaele ke ana ba tetela ba monkela bolo ka mane ba ile ka bolo e tselo dimo

0: nyena tsiriso ra mafikeng embala jalo aya ba tsala molemo boleno itatosa mrao itlosa ke tsiba tibane ka mane le dima poshudi tsa a itlose ka mane le dima poshudi engwe tlo pa sena sa lingkong kwinyu face batla abapalla mrao nyana tsena a thusa molawano ka mrao jane ba ikwalla ka mane o ile ke la pele kwana sello tsholohi ala jane o dimo embala jalo ya ba sia bolena tsala ka ntle Ote ai chejwa kelona banna ba Lincoln King University. Jane bolo kamra ko mane wen ka jalo wisa mrongi na mane mujal falrata. Wi fa sibati ban sai kamane. Wi fa refilo molawa mule ngwa do kamra. Wen ka jalo wi rumela pele kwana refilo molawa. Na bata kamane pasaka ntalo impalo jalo. Jane bolo e kana ba kotsi ya mathela bolana kamane le mwandin tsaka nara kamane. Le mwandi tsa ka lwae fitse bolo ka mane bodane ka tse le bobeng ka mane bala jalo ke ba bolo fela ka ne hote last touch a itlosa ile hugu lona banna ba Lincoln King University hote a itlosa ile hugu sa go le ka bo tshabela la bala engwe Lincoln King University di pedi tsapa sa matlama ka tlo tsa bobedi ya papadi ya ka ba le metsotso e mashuma mana metso mehlano jwale re tswela pele elong hore e setseng ke yane ya dikgobalo e setseng ke yane ya dikgobalo ha mofumatsana tebeleng sekoto ora ke yane e ketela khotiso ka matla maholo ka mane re filo mola wa o ile ke la pele kwa nambala jalo ya mathelo hantle ka mane bolwane ntse le bobeng ka mane a ile ka jalo empala jalo ya sola bolo ka mane ka morao ntse le bobeng bolo ka mane arbona jane akatella ba ile ka jalo ka mane ene lena sapo sena molele ba ile kile jalo ka mane e fumana selo tsuluhi jane wi ile kile jalo tsuluhi pamisa bo le tele ka mane we le kala pele kwana ene le monnane siri zora mafikeng en bala jalo tiba tiba ne o in kile ka mane le ruma mafoka bon ka bolo jane we le kala pele kwana aba tla pa ballo ko te ka mane ka phele le tona molengwe ka mrao ese teng ke ona yane ya dikgobalo ya mofumatsana tebeleng sekoto ke ona fela e seng e setse banjo
1: e te a sala go batla go lebidiwa setopeng sena sa matama ga jalo tso bona ba ba batla ba tshireletsa one two yene bana kapa 3.0 ba e tshwere kapa dikolo tse seng ba di tlhabile mo patso go fitlhela jwale tho ba sa lengwe ngwedi ba se ba thiwa gabetsa-gabetsa tho ba ketla go fumana monyetla o ne o ka nna wa o supa gore o ka fetwa ntlha go gopola gore ke monyetla wa bobedi ona ka moka bano wa dintsha ngwane sore nalo jalo ge bone na pele monga mofumatsana se ntebeleng setoko a letsa phalana go tlo boloka ngwane se
0: a re bone ote to sambolo bana jane ba sabide ba ile ke tpele kwa na bolo empala lwalo e bona la fatse ka mane ona o batla tsela ka yana ba ka tella ba mo tshela bolo ka mane jane sakore la le ka bo phirima la bala sakore la le ka bo phirima la bala a khuta jwa lo ka mane ka pasaka tlalwe empala lwalo jane bolo e di mo batla bana ka tlhoka ka mane ba e fosa ka mane ya mathelo ka mane mo lefe tatho a mathela mo lefe tha thoka mane mpala lwalo e mo sile bolo tse ka ntle tsa se tjejwe o tle tse ba mbolo bana rala ka tlhoka mane ka rao ka sello tsului le bua ntsholo ba mo hula ka letso ka mane a mo nama helela mo fumatsana ntebeleng setoko a re ska ba pala ngone mo njwalo bolo yona e tla se tloswe bo mo phoso e tsa tseng nona teng phamisa bo re tele ka mane mo le fetato ha na ka mro ka mane bolo ka re ntle le bo beng ka mane e ka tla e ba bo le ba sia jwa le tsala ka ntle e tla tloswa mrao e tloswa e le goal kick la le kile ka hloka mane te tso phutshudi re bona ja la khatla pele illa khatla bo bedi illa khatla bra ro phala ka mafumatsana ntebeleng setoko ele pala e bolelang gore metsotso ya mashome a robong e fedile e fela jalo e le gore e nngwe tlhopha sena sa Lincoln King University di pedi tlhopha sa matlama banjo
1: ka ba ka ba tle ka ho ha ne ka ba sa le ke mo di bona ba kwa ra ke nyetae ga go fela Ba tla be ba positive one le one on one ke ena le bua dintsa a lo ke la yo tla bile ntla.

0: rena le metsotso e mehlano fela le Scott hantle ga re lebile mane horeng ya bone bizo
1: a go di khala ka kono khaitse di yaka
0: sha khaitse di amotho
1: danko ma go sa ba sa so tuntu pele se jiwa ma di ho se mo ma metse go lona teng thapa menyaka jeno le bitsela ka ke se po wa bizo ma bese ke molele ke le tabele a ke ipati ho hang me he ke tonne le tsapa padi e ka kwano he ka bambata tsita sports arena ke di paparitsana tsa Vodacom Premier League tsetse tsetse tsela pele paparitsa tsa thwa ka kwano ina le metsotso e me ka go kofela ntse e tsela pele pakeng tsa bantu le difofane dipele go fena tlhopa tse pedi na dipane jwang ha re kala ka tlhopa sena sa bantu nomoro ya pele tsone mo tsari ya pedi tumele fa le ne ra rute bo mtloki ya bone le beko marusi ya botlhano thoma fatle ya botshelela ka ditso thoma ya bo super dintle tshotsholo ya robedi se tshaba mahapi ya robo mo ke tsi skola ya le shume ba kwena ramakatsa le shume le botso bo la zola joko jokwana ke ka mo he tlhopa sena sa bantu se itle se panne ka teng a re tshaba di sefe tsa se tlhopa sena sa bantu ke khotso sena tla ke di sefe tsi o tibane go thatso mo swatsi andile skonyela go thatso se tlheko thabiso posa thabalo tswana katlo ga pileng tsitso mote tsiritso botsane thabagasane hlompho palatsi ke bona he batlahle batlo jella pate e bang bana ba ilogi mokotlisi o ba gethile motlhomong ba ka keteletse ba le mala ka pa motlhomong ba sitwa o tsela papadi pele ka papadi ka mabaka a mang a re fetela ka tlhopheng se sa difofane ke fumana go nomoro ya pele malafane morake ya bobedi ke thabile senkoto ya boraro thato motshetse ya bone itumele letše ya botlhano ditebonkune ya botshelela thato moabi ya bo supa ke thato monaba ga ke sa ikutlwa o gang ka kwano ga ke sa ikutlwa o gang ya bo supa ke thato monaba ya bo robedi moletsane leine ya borobong moeketse sekola ya lesome aa e se moeketse sekola thabo maphakisa ya lesome phelelo sephoana lesome le botso mong sebisiso nkgetha dikgisefe tsa tlhopha sena sa difofane thabo mokwena ka tlaora moseme keketso mokomane mothetho lekgela kgotso moleko seleka tlhobela mogaletshepo ramatekwa la e le gore mamedi itle ga ga tle ya gore re fumane jalo he dinomoro tsa setlhopha sena sa difofane ba iphanetse ka lineup e le tala e le jalo ore ba ifane jalo ka e kakara o bapalo paparitsane tsa dibikwana ga ikwana le dibing ao sa itsiwa tsena wang mme a mamedi ke tlo sebetsa le homi kwano ke iputsa na homi ha ke kae ke bua jalo ka root boy pepa wa leno ke bua jalo ka se pepa mahau o mo ke a re bona bolo ke ka ba re botu o le ka sa di tla tshotsholo we ba ka hari mamedi e be ka hari di tla tshotsholo ke tse ke re ke sa ina na ta mona mme tsu nge mihlano ka go lenye ra pila pa pari 1 ban 2 noto di fofane di tla tshotsholo a ke dumele le pepino a e bone ya ho etsa ke ja mo wa tat o fela se le jalo mamedi 1 ban 2 noto di fofane di tla tshotsholo o ibe ka hari me tsutsunye mihlano ka go lenye na pila papadi ba tla etlwasa ba tla e gwatha bana ba di fofane ka pele tse bohlokomane re tabile senkoto ba o ile mo ya di fofane ke pitsana go etsa di fofane ena pepino o tle ke bua a se di fofane ya ne ya season ye fti ka pa se le mo se fti sa papadi ke di fofane engwe re sa itse beng e hula ka thata bona bona bona mo haisale e tala bona bona bona mo haisale pepino
2: ebizo to haotse ke laibe o tsala wang ka bona ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: arbona bona ke a le khutla lo ka ka lo zola joko joko ke a fitsa bolo o ime a pele bana o batla ke ene e tlile fa le ba khobola botong ai ke a le khutla lo ka difofane ba ba bisa bolo tle ka ba ba pele kwala le ka lo bolo kotsi e pa ke ka bolo ka mane ba e ke le tsa sio tlo mane e le nyala mtsaka nane le ba ko malusi ai ba bisa ba ba pele kwala ke a ba tshwe ka tloka mane la zola joko joko ana ba mo ke la bolo ke difofane a bona ke a nma medi le khutla lo ka mtsaka nane e ne ga tlile se nkoto o ime a pele kwala o batla ka mane mo nabo thato mo naba thato mo naba ha bona ke a thato mo naba o tla ba nya ka bolo se nkoto o ko re betsa bolo wahana le beko tsano e beseta le tsola ka ntaka mo go primal bala ka mane ka nuke ka kwana we la tsola ka mane ka nuke ka mane o sangane no mo alusi le beko e tla tsena ya khloki e banoi di fofane ka tabile seng koto o tla e tsheba ka mane ka mo le kwane o ka primal bala ka le pelo le tona mo di fofane le bisanteng le le tsiari la tlhopa tsela sa bantu a bona ke a re khala bolo ba kore petsa bolo ka mane pa ke a jo ka ni ke lo sele gol ki ka modol sonno musari wan bantu noto di fofane ka golo na ya pila papa di na le mitsu e ruber ka france tsola pele o ta re tsa ka no sa ya tsi mane o ine le sa fika le na ke motsaka rane onna bo thabo mafate ka mane thabo ka ne we papa jali tebo mso ki chama u ka mbra nyana ka bon u pa na mafate mafate ka ka ka na babo ya ka albata o mata mane bushi ka di sota mai bushi ka di sota mai ka ba bo tela bolo e futa wa la la jalo ine le tsaka mara ki he ai tsa ka ka itumela fa le keni la la bolo fase pele tsela ka ntle ka di ke tla ka bolo keni a pa mse ka bolo tele ka ar ba ba bala na ba tla zola joko joko na ba ke la bolo e ntse ka fa fane ya ba ke ari ke mse ka nane le tsa line ke a no fitsa bolo u tsa ka ke a ne ba hana ka bolo ka mane ke tha to ba bi ka ne wa le ka ke la ka mane ka mo tahele ke ri fo fane e pa ba ke la bolo ke wa ba ka ba bala ke a ne ba ku ka ar ka mane ba ku na ka makatsa u ne le tsa ka mane la zola joko joko la zola joko joko ba ku na ka makatsa ba ku na ka makatsa u fitsa bolo ka mane la zola joga joga ka gariet alanta ya mutula ni tjotolo munyaka osakile mbameri akaba sabile presi tjotolo
2: nyalo bizo libola pili ikile ona ka se kolo la leno ibile ene jalo hante afika tepa ka le batafela le yone ene ntle bolo jalo bizo ipa fela ke le 80 ngomo motho ka re ka motsomo o ka bala bo di seconds tse ka bala shobele metsi sa ba o fitla bolo mo le bizo ba ni se o bile le 80 hanya ne fela head ala na ba ala ala male tsa lutu ha mo fela ka ba fitile bolo nye
1: o fela re jalo mameri o fela o tle le jalo itel 1 bantu noto di fofane mope motswalla ka ba le ka hota are bona ka ka patse ko mametsi ke tse ko jile mme mameri ke tseritswe ele mo ifo wa dipapari o tsotlhe o fana jalo ka dipapari ke tse heritswe ke bana ba top notch it is check bana ba top notch atsa majola he le the cool twatel lounge mane se tsaba isa twatel khalong tsanya makawaje and drinks go na motho tsentle di tsala ngona teng ke bona bala tla ba re ge tla hle matane le lona bizo le pepino ge tla hle matane le lona ge tsama isa nele tlo na mo har bona ke ane bala ka ke na ka mara ke fofane ba kuro petsa bolo mpa ba hana ka mara ke bantu ke ane ke wala ba ka balbala ba batla zola tsoko tsokana ba bo ke la bolo ke ane ka mane ke ai putsa go na ba njuju na o yentse mo sebo se ke tsenga o yetse ke ne ke mo file task mo na mabedi ka bana bala ka mane fofane ya batlola ya batlola di fofane ka mane mo ngadi ke tsitse mo di sekane o ntse a tla tla ka di petrol ka mane ka mane ka lebaleng o ntse a tla ka di golo ka lebadi petrol ka lebaleng ka mane wa hanne mo padi line up ara a bizwa se mo sebetsi wa ka di tibi di tlame a ho fa ya le fofane in place na di jetse na ba le le ka re ke di skola ba na ke ke faleni kyare keni isamra nyana mane u kuma jalo le beko malus e ko kyare pam se blotel kyare ba gamba bal mane ar bor kyare e khu tolo ka di fofane e ka na ba bol ko ti ba hanaka mane ki karso tamay e pa jor kyare tel le beko yena e biapil ko na ona bata mane ba khu pleasure kyare ba bikela bolo ba ba kela bolo ka mane e ki fofane ai ko na watati e na yona e tlo ntse be tlo pisa hlama e tlo pisa hlama ho ha fela ngana mme e hore o ko so etse sebetsiono o re kitse ba ntjuju a uyetse itse mameli difufane itla tsere pekse ka ka ba go ropa ka bolo ka ka bolo ka difufane ka ba tsholo ka ba ke bantu ka ba re le pele kwa ke la zola joko joko ana e pele jolo ka ya mathelo ka mari o ha re bal bal mane ar bod ka ne ba go ropa tsa bolo ka mari ke difufane wa ke se tshwere ka bolo ke bantu se ga itse ka bunyana o batla ka mona di tle tsholo ya mosia tsholo ka ntle ya mosia di tle tsholo ka ntle itla ke na tsholo ke difufane Yani baisam ra romane ke o le boha pepino ke o le boha watate mo thae ntse mo sebetsi nete sale a o pele di ha di ata ona le mo tsetsi mo holo mameri e lo go kidi mala hantlo ga ba mameri wa salma sal so to holo jang wal nano la di papadi mo tsetsi mo holo ha holo ke bua jola kanta re tko pomatia o re monna ke a tla o tla ba leng empa tse go jile ka tsebe les gens qui ont été le pépin, ils ont été le pépin, ils ont été le pépin, ils ont été le pépin, ils ont été le pépin, ils ont été le pépin, ils ont été le pépin, ils ont été le pépin, ils ont été le pépin, ils ont été le pépin, ils ont été le pépin, ils ont été le pépin, ils ont été le pépin, ils ont été le pépin, ils ont été le pépin, ils ont été le pépin, ils ont été le pépin, ils ont été le pépin, ils ont di fufane ba ne le tsaka mane ke jama o itlwe le ka mane la sola tsho tsho kana u tiam raho nyane ine le tsa jama ine tsa tsho ma happy ye u tlwe ka mane ka jama o itlwe le ka mathau mafati ba fati kana u phamisa bolo ke bolo tel kana ba hana ka bro ka mane ke fufane ke ari ke mtsaka dane ine le thato mosese u tsaka tlo bi apil kwana u tenga bro ka mane ke thau mafati u ba pala ka mane le be ko malusi malusi yane wa hula hata ke tlo bolo ka tso thabai bushi ke captain ak bana ke ari bushi ke na mane u yala ka lbata u fufane mane thau mafati ba fati kana yala ka lbata u isa chama tebom soki kalpe le tsadi kyare tebom soki wene sala zola la zola kyare isa bro romari ukman mari taw mafate mafate kyare wi yal kalbata wi dele sa katso tamay bus bus kyare

0: Biso o tao pola ore timitla de pedi ka boso patana de pedi ha o sheba so ba sa makauta sa taba la papadi ena ya kajeno ile papadi ya bona ya botshelela me ba le boemong ba pele biso ka di papadi tse tlhano ka ofela me ha o sheba ka kutleng ya bona ka mane ba na le 13 points me matlama ya temetse papadi ya e bona ne ba tle ba le boemong ba bobedi ile hore ke bua tjena matlama e ka hodimo itho me ka hodimo empa e bang bantu e ka tetela ya hapile papadi ena e kgatlhelo le ibanoi biso e tlhakile hore bantu tabetse tle e tsoga me boemong bona ba pele empa o shebe etlo basa sa di fofane wala me bizo ke sane tas mani bo mo bala shume le motso e medi no ka opola di fofane last season ile season 2025-26 iketetse ka bo hona o phetha di papadi tsa yona ile bo mo ba bobedi bizo ke ka hona e tle e le se maka hore e be di fofane e kala ka pension ena e re bonang e tshwere ka teng
1: o fa o tlo tsela ka ba mo bo ka tsela ka mane ya ba tsula ba e tsula ka mane ka ba tsula bolo a re bona ka di tsela bolo go tsi tsela mo ka mane e di tsola mo tsari a fole nda de kopo matia itle bo pila bo botle o di patente tshe sam swana wa ka bana mo mo sotwane citizens ka ke a bona kazi ke tse go jile ka tebe ke a iputa na ebo go mo ka go tlhala ba khu le ka o tlhala ka bana ba kwena ka makatsa ba kwena ka makatsa ba khu o fitse bolo o di tsaka bana ka ho ene le mo ke tshe skola o batla ba kwena ka makatsa ka tlhala dio tini ya ne ba e tshula ka bana ba e tshula ka bana bi se tlhano se ke tshile ka bana ya ne malfane mrake kyane utu sabolo uibe apisana gamani upmara kamani indele nam sakana ni mule sali ni dine kyane e bapala kamani le sikoto mai phamise kamani tel kyane kamani ite wala hanta kamani kawena lini akwana utu la thato mabi wai wila hata thato mabi ba mutela bolo abudo mai ke ti sikwa katika udi ti o ba mai ti chama ma abana ya mpunywa kyane wala la la lujol si chama ma habi utu la itu le falidi akabana kyane keni akana ko ropesa bolo wai ko ropesa bolo ti
0: biso o toba teta chocholo ho ba ne bolo ba nako bolo tena di fitla di fumana a ime a le mong a sa ma pa ke la ka bontsha ho di fane ka mora ka mora ba ime ho ka di palo ka motlakase le wa hipotsa hona ba nna ebe ha ba ime ho ka di palo tsena ho tla ka ho etsa le yong ba le o bona fela ba ntse ba bidika fela ba tena ba tsika le bolo biso ba tsika le bolo hanta ba etsa tshwene ntse ba etse nne mme bolo ba bana go ba ifla di tso tsholo a ime a le mo a se bile ga di palo mo o ntse ba tepi mo fela ona go
1: a ho ne te fta nyelo o ntse ke sa di tepi ni a ona bolo tse mo tsholo tsa ga ile bo di shot ga baitse o ntse ga fela ta a re fela ta a be ga le tanti 212 noto di fofane ka go le ke pila papari ena le metsotso e ma shuma ma be di tso la pele siwa tiwane ka mane malfana mo ga ke o tle bo hloko bana bolo ela o tla palo mo no a tla sa go ile a wa ila ta a tutla thula palo eno ya ga ha e khutla mo no ya ithollela dintle tshotsholo a ikemetse a le mong a ile defense ya difofane e ikemetse maoto a mana me fatshe ka puo ena bolong gere flat footed a tle a mana me fatshe a e beka le tante mo hlangana eno dintle tshotsholo o ntse a thusa mane e tswe tswane o ntse a thusa ke a ipotsa na mong hari tronko o se o etsa la wanga se ke sa utlwe letshwele laka

0: e le hore mohlomong re tle se ka ra iphumana se re na le dibapadi tse seng di wela o ba ne ba ke ke mbano metsi nete sale ba mbato keteletse ba wetse o ileng ho ha bona jwale ke mane mo taba ke ke ntsa ma hantle jwale ntho ha dina o tsa ma hantle jwale a di ba di se di wela ka go le bala ke ka hona re ntse ke re ba ne ba ne ba no metsi ba ha bo ha bo le metsi ba ha bo ha bo le metsi se ke le ka go ke fubane ore kama ane ka go sulu natala ke a tsiba go bana ba ile ba bontsha ba ipela itse ka mono re a ile papari ya na makhala khanye ri peke tsa Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns ha ina o tsola pele yana ya MTN 8 ba re le khale go tlanya thupa le fatshe e ke ba tsola pele o fitela di lotsa gona di siketse tsebe ke tla le ka hore ke fumana gona ebe go ntse ho yetsa hala jwang e tla tsola pele papari he mameri e tla tswela pele papari ba nole metsi ditlhopha ka matlhakore a mabedi ba nole metsi ditlhopha ka matlhakore a mabedi papari yona e tla tle tswela pele e tla gola jalo ke motshetshe o tla etseba motshetshe thato motshetshe ka tlhakore le la difofane ke ane o ikokositse wa etseba dibolotele ke a ba gana ka moroka mane ke a ba tshola ka mane ke malusi ebile ke tla lewela pela ka mona e tetela bile e wela pela ka mona tla bo itse ba hape thato motsetse o tla itse ba aba makala re helan ba ke na bi zene o antsa sa bolo a ntse ba makala ke na itse ba ipole tle ke ba ku pelo motonga e ka mana e go tlo ka mana ka baku ha ka mana ke ba ku na ka makatsa ba ku na rama katsa ba ntu ba ku na rama katsa o tsopa ke tsa banna ba ku na rama katsa lo ka ka bana ba ba ku na rama katsa ba ku na ka makatsa ke a ne ba ka te ba dikaitsa yo mo ke le bolo ba ile ka mana tsa ba mo happy ke a le khutlo ka di fofane ha ka mana ka mana si buso ngheto si buso go o fitisa bolo wa hana ka mana ke malusi ke tle tsi bile tsola ka ntle a hana le be ko malusi o tla tshiba hape thato mo tsetse kyane u ikoko sise ba tshiba ke lotel ke a re batla ba ne sibuso ngheto ha re bona kyane u tla bra nyane sibuso ngheto we ne tsa thato mo tsetse mo tsetse kyane mo tsetse thato mo tsetse u fitisa bolo o batla ka mana ke mo tlhakanane line mo letsane line mo letsane line mo letsane mo letsane le ine o ba pala ka mana le sibuso ngheto sibuso ngheto ba amri ya ba me fatse o to play on se tsama ma happy u tlo ka bolo bantu o batla ditle tshotsholo o tlotse mo la ba ka bana ditle tshotsholo mo e ke tsi sikola ha ba nna ya mo phoka festa tshe palo le tsana le la la la le mo ke sekola kya re li ne mole tsane kya re li ine o lan la bolo o ke tsa ndile tsa kamane itibe le tshe akbar kya re le tshe kya re o ine tsa se tshe kamane malfane mrake ai play sa tsa table tle kya ne pile kwana e bo fumana jolo kamane thato mabi o fitisa bolo o batla se buso ngheto wa hana ka bona ken faleni e bo pala kamane le lebeko o ine tsa se tshe sa ile hlono mo ha mo tswari o tsena he motswari ha bona basari le tlhonolo motswari o tsena motswari o tsena o thiba bolo tsa bona ba bantse kotsi ha bona basari o tsena o ine le tsaka mane Ken Falen o fitsa bolo o ine tsa ditle tshotsholo ditle tshotsholo ditle tshotsholo o batla Ken Falen itumele Falen ba ka ka go lonya difofane wa hile hata Ken o tla mara nyane ka di tsota ba bushi bushi ya le ba pala ka mane le tsama mahabi o ine tsa bushi bushi jane wa ba ho tla bana ka tamele wa hile hata o ine tsa lebeko ho lebeko kyane wa fitisa ne tsa Ken Falen kyane ke dikete tle ka bolo o re bana ke le bone o khutya bra nya mane o fana bushi ka tsota mai se ka rikwe se ba ba ba ka di tsota mai ka di tso bushi tamai we ba bana le ba ba kwena kyane di tle tshotsholo ba mo kela bolo e khutya le ka thato mwabi o itse ka bana ka o smuso ngheto ngheta ba mo kela bolo e khutya ka di tle tshotsholo o tlotse mola ba ba ba di tle tshotsholo tso ya poso o tso ya poso mane e tla tletso so bolo mo poso tsa wilo nating ata e tlosa bana ba di fofane ha o fia holo le molaona o ba ga mbalbala ntse le two bantu noto di fofane ka go le kepela pa pari ina le metsotso e ma shuma maga go tse tsela pe itumele le tshe o tla e tlosa ke o atla ho yona o ine tsa ngheta ngheta go tla o le tshe le tshe ka la phamisa e bolo itsa ma line lengwe yi tsa ma line lengwe ya thela e lengwe ya ne lo tswa kwana e tla kena e tlosa e le goal kick man le tlonolo mo tsari o ine le tsaka mane malusi lebeko lebeko malusi ke ano fisa bolo o ine le tsa Ken Falen ka lepelo le tona wa hula hata fisa monna o tla mra nyane o ine le tsa lebeko ha ka bona ke ya lebeko e ba pa le motswari le hlorolo motswari o ya le ka lebata o fumana ka mane thao mafati o ya le ka lebata lena o fumana tshaba mahabi la zola joko jokwana la zola joko jokwana o phamisa bolo o batla Ken Falen itibele Falen ha ka tshoka pele tsela ka tlhama medi ge ka na ka bolo itibele Falen ka ga re ba tla se tla ya phaya ka mane ya re bona ke ya ba tsula ke tato mabi o batla se buso
1: moto utembushi kanisota mai una mane deitwe

0: palen ke ene ba go repetsa bolo se tsama mo happy bla la bolo fatsi ke ke tlhaka bolo ke a lokaka ka bana babo isa bramane o fana ka mantha ma fatle ke a ne le se se tlhola man le tlhola mo tswari we ba pala ka mane le jama di tebo mo hloki we di tsaka bana ka o tha ma fatle ma fatle we ne tsa tsama mo happy ha go re ke a ne the little napoleon se tsama mo happy the little napoleon se tsama mo happy se tsama mo happy u fisa bolo ka tso tamae busi na mane o le ka ka bana babo a ba bise ke bolo le kare we tsaka bana ka mo ke dzi skola le tshaba kare ba bise bolo o ba tlala zola joko joko se tlona tso ka mane wa enka enka malfane braketu bantu noto di fofane ka go le tsela pila papadi yana le metsotso e mashume a mararo a motso mong tse tsela pele pepa
1: o fela le jalo bizo nita sala ha o sheba tsela e di fofane ba palang ka ona ha jwale papadi ka re tla gotela ka matsong a bona bizo ho bane ba ka le ka monye bona ha esale ha metsotso yana ya pele tanya papadi empa ke tlo nna bona ke ba nno ba ile ka ho e kopanya ho lo sheba ba ha re mampala bala ne tshebile mhlangana le ho ja sa tla iphile mmile ha holo ke bua ka yena mhlangana no thato ma bu sa tla ba tla iphile mmile tjena empa ho ntse le a setletse handle ba ha re mampala bala mono bizo
0: o fela le jalo ha o nnete fa tanyeno ba le ba tle ba kadile ka monyebe ona wa esale bana ba di fofane e pala le jalo e ka ba iphumane a go tla di itubele le tshe ke di fofane itubele le tshe o tlotse molaba ga ba bala se ka go sa ba ga ba bala a pa misa bolo ke bolo tele ka ka mo go tsho la bala o batla ka mane thato monaba a go tla bolo ka ke thato monaba thato monaba ba mele mo gibile ke na hile hata a bona isa bolo ga e go tla mora nyane ka bolo ke a le ba pala jalo ka mane le mo le sa line line ke a go tla mora nyane ka bolo ke thabile sengkoto o le ka ka bana babo o go gopetsa wa hana ka mane ke thoma fatle tlhaga tlhogo ke a le ba pele kwa ba tla mo ke sekola ba la bolo fatse the legend a go tla a bona isa bolo kae a phamisa ke bolo tele ka o batla ka mane ba kwena ga makatsa ba kwena ga makatsa ba kwena ga makatsa ba kwena ga makatsa ba kwena ba letsa sa ba kwena ra makatsa we ba ka hari ba kwena makatsa e tsaba mo ke se skola a ga mona ke na ene je le kana le hao tswara wena o tata malo ba sie a tata mala aga nana otaga
1: a teizo the American boy bakwena ga makatsa ka mo ga niketsong ga teng le shume la dipondo phalafala shume la mahala shume la makauta e bizo kintwa itlwaetseng wa tswa pela ka yona bizo u tatametse niti asala hobane o mmone mogeti skola just number 3 me a theta ha bonolo fela itse ha ba ya le khona dumana ha nawo itla ga ifika hantle e kwa ba tshiba tlo ba le sentse le se tlo ni palo o tla hle a gae ya ba haitse ya lo bizwe empa o fitla a bita molo ka mora wa hlopa tsena sa ibanoi o fitla a bila a sheba le tshiba tibane a fitla a bita tshiba tibane a theta hape hape ntse le bolo thetuwe le yone
0: ha hona le bolo le lengwe dintsetsa tsa bantu tse tharo tse ga gae ine le shoto ine le bolo sentse dikena di thetwa fela le yone e ne a ba kwena o tatametse a nka banna ba bagagwa ba sia a sheba le setibathibane a se tribola a se sia a fitlha kena le bolo ka neteng ka nete a e theta fela a ka bore ke a le setšhao mohapi ke a ne ba motlama ka mane ebile setibathibane ka mane le tlhono le motshwari ya phomotseng bona bo a e sale o iphomoletse motshwari o tsena a bona basadi wa phomola motshwari ya bona basadi a go re ke a ba itsipa ga se retela tsona tsho tsho gana o ba pala ba kwena ba kwena ga makatsa ba kwena ra makatsa ba ku u fisa bolo ke ba ke se skola ke a le tsi ga bana ga thoma mafate ka mafate ka ba mafate o ba tla mane ba ku ba kwena ga makatsa shumela bantu shumela makauta the American boy ba kwena ra makatsa ba mo tsipa ga le hofi ba sa di ba mo tlhama ka modidi etsane a re bona ke a ne if tla go la ka mara ka Ken Faleni itwele Faleni ke a le la bolo ba mapala hampe le little Napoleon se tshaba mahapi se tshaba o fisa bolo o batla ka bana mo ke se skola o ine tsaka bana Ken Faleni itubele Ken Faleni 312 not out for fun ke a re ba ine tsaka mara ka tshota mai busi na mani o fisa bolo mo ke se skola wa itlola ha ke bona ka bana jama ite ba mo tshe ite ba ba le tse ba hana ka bana ka mani fo fane o fela jalo ka re ka yona la ka tla bile ba paka huku ka mani ba ba ka huku di fo fane ba ba ka huku di fo fane huku ya boraro ya papadi ena ka abile o e tlosa e le gol kick yane ba e tlosa ka mane ke di fofane bolo tele kane pelo se poana o fitisa bolo o batla ka mane ha ba re kane ka re wa le ka mane ke thao mapakisa ba e khopisa ba e khopela matoka ai ibile e tsola ka ntle ka mole go ka botshelo la bala 3 ba 2 noto ibanoi 3 ba 2

0: Tau pula hore moifo wa Salmoya ka lefapha la ne la Canada fortunately ba le ka mono ka bothabothi ne ba le ka mono he bo homi ka ofela ntate ndo le dietsa hale ka nna wa hendle taba tsa megatala ha re tsebe
1: a re bona bolokane ba le ka ke la bantu ba batla mo ke se sekola ka tle ya re ka bane la solo tsho tshwana ke dite bo mhloki ke a le ba pala jalo ka mane le thabo mafatle winners are straight one le hlolo mo tsari ya tso seng ka tle 18 o tsena mo tsari a re bona ke a le se tshaba mahapi little napoleon o ine le tsaka mane mo tsari ke a fitse bolo o tsaka mane ka o thabo mafatle mafatle ke a ne o fitse bolo o batla jama di tebo mo hloki jama o phamisa bolo ke le tle ke a ne o le batla mo ke tsikola pa le jalo ke a ne ba sia ya mo sia tsola ka ntle ka mane mo ke tsikola free bantu noto di fofane ya nna yana yanna yana ya bantse ge ga se go ga nthole mo sena ke tla ka le ya raha a thintona ke morallo a thintona ke morallo ntse ge ga se go ga ke tla ka le ya raha ga bona bolokane se buisong ghetto o ba pa le itumele letse o gutela o se buisong ghetto a u le hata se dikadi ko se ba reng ba bala o tlotse mo la ba ga ba bala se buisong ghetto o fana ka mane ke ane thato mabi ke ane ke di fofane we ne tsa se buisong ghetto ngata ke ane we ne tsa itumele letse lo ka kama ka bana ba ka ka go lenya bantu a ba mise go bona tele ke ane wa enka motswari wa tsara motswari ha bona basadi se ga itse ka bilanya bol tel kane e ke wala hanta ka bana ka bakona ka makasa ba ba kela bolo ka mari ke thato mabi ke ala khutaka bolo re le tsa itumela le tshi kane lo ka ka bana ba ba re se ka bana ka motsetse ya ka bana ke thato motsetse o phamisa bolo ke bolo tel kane o batla ka mana pelo spoana ke ala le ka bana o tshwa ka tlopello ha ka bana e ka nna bolo kosi ka tla ya o 18 ke ala ka mari le ine mo le sane o fisa bolo o se ka bana ka o senkoto e ba pa le ine o batla senkoto ke thabile senkoto wa ra ke ane bi e potam ka lokaudi mo o tetlo sa le huku ba huku ya beria re fofane huku ya bone ya papadi ena huku ya ka borwa bo phirima itloetsa dipeto tse pedi di fofane i ba noi itloetsa dipeto tse pedi ba re ai khona e tshe nan twa re so e bone i be se se ne la ka tsela e tshe ka go lenya pila papadi fela ge lokela o tsa dipeto ho ke bone ka botsangana ntse thato motsetse o tla phomola fela le jalo thato motsetse wa phomola o boetse o phomola di tebonkune o kene jalo mohlanganane se le ka qhobela le senkoto wa phomola se le ka qhobela o kene ke bone le motho e ka nkgotso moleko ke bona motheto le gela ke ita bona na hana e mong ke mang eta mona na hane mo ke mang se le ka khobela o kene motheto le khela o kene e re ge tle ka make o na hape a re bona ke a le ka bana bolo tsa batho ga re yetin ba kwa la ga magas ke ya go te bo a bona le tsa tsholo ya mo hlula side netting e tle ka o sheba mamedi di peto tsena tsentseng ke se tlo pasana sa iba noi ke bone motheto le khela ke a bona se le ka khobela ke yane raumane aba sa itlokomele iba noi itlile setabanela sa dinehellwa setabanela sa dinehellwa a ke bona na ke just number man tet motheto le khela o ke ene ke ene ngwana mme se le ka khobela ke ene o ke ene ha o tswa senkoto ka ncane ke tla bona na ke ma motho yane monna ke yane ka ncane mane ye o ntse ke tlhagela ka mo shebisisa mamedi le pepino ke tla mo fumana o se o kae re tla mo fumana ke tla mo fumana o se o kae a re bone bolokane go tlo ka bantu a bone ke ane mo ke tsikola ba me ya lotu e bile tsola ka ntle e tsola ka ntle ka mo go ka botsa la bala e tla kena e khola ke bantu free bantu no to di fofane ka go ke apela papa di se se ka bitso tse mo tlhano go tle peletso ke se se ka bitso tse mo tlhano o re papa di fite ge futong mama sole e jale ke a bona ke ball boy ka mane ke soli mohloki ke soli mohloki mama sole mohloki a re bona ke a re o ne le tse kedi falene e ne tsa ka tsota mai bushi o batla ri tse tshotsholo ba mo kela bolo ke a le go tlo ka ibanoi se bo sokgeto a re bona ke a le ha o tlo matala ke thato monaba o kela ka ri 18 ke a re ka mara thato monaba o na tse ona bona wa isala mama ri o na ka nawa a na ka nae ma o na ka nawa bu ke kala bona motho mo nna matata e tlile ka lo o tla tsheba ka mona se le ka khobela ke a le wa tsheba o ine le tsa ka mane ke thabo mapakisa ha ka bona ke ane thabo mapakisa thabo ma

0: pakisa kyane we ba braka mane le tabo munaba akaba de kyan tato munaba ba khoblo matuka hay we ke si skola kyane we ke si skola o khutala ka bolo kyane chess number 15 khotso moleko e tle ke bone hantle gore ke khotso moleko se ba parisa mhleng sa Kaizer Chiefs khotso moleko kyane o salteng ka ro batho ke go plan tlona le teng la Kaizer Chiefs juniors ka pa tlo pa se se ngena sa ne sa MDC sa Kaizer Chiefs se ba shachaga
1: aba ile
0: la tena aba ile ba ntla
1: aba ikoga
0: o o da khutisetsa ba habo a re bona kyane ba me di bolo kyane e khutalo ka ke ba kwena ga makatsa ba khu o khutsa mo ya ka bolo o ile tsaka ba le bushi ka tso tamai ka tso tamai o ba pala tsaba mo happy little napoleon bushi ke a le ba le fatse o khutsa ka mane ka mo ra nya ka ba le o fumana ka mane ke thoma fatse ke a le ba pala jalo ka mane le la zola jogo jogo ana la zola jogo jogo ana little napoleon se tsaba mo happy a itshintsha bolo ke a di solo ka mane ka ke nfaleni ka se fuba ba ke di sekola ke nfaleni ka hlo a re bona ke nfaleni ke a le ba mile mo ke bile ka mane o ka na go phela motho ga e pa le la la jalo o khutsa ka bolo ke faleni dikotokoto tshe ha bona kyane the most consistent right back karana halisutu for the past 5 years
1: bizo o fela le jwalo e bile mohlangala la baketela tshe a bitseditswe ka go hlopasa na ha mara mme ha re bua tshe na lwana itle o teng ka go hlopasa na
0: fela le jwalo bona kyane go tsola ka lebeko malusi lebeko a phamisa be a plekwana a tisukula mo ke tsukula o batla ken faleni o tlhotsa molao bogeng balbala itibele faleni o koropetsa bolo e ka nna ba bolo go tsika mane a bona kyane ba mathala ka mane ke mo thathola khala ya bo siya bie ke tsa tsola ka ntle goal kick ka mono wa na malfane mrake goal kick malfane mrake o kyane o tlhotsa mane le khotso moleko kyane o khutsetsa silotlwane mrake kyane ne tsa khotso moleko a re bona kyane khotso moleko kyane o fisa bolo o isa le kamane ka mosakanane ke yana kamane e sile ka tobela kyane a re bona kamane ke isa tabe ke boibe ke mosakanane motheto le khela kyane ba ndele tsa kamane itumele kene mo itumele leche le tsika re phamisa bolo we ba pele kwana o ga o tata ka moro thato mo nawa o teng kene faleni o ga mo kokolla njalo monna mo tlo mo ndele njalo khale kwana a hom ko kollan jalo inella jalo khalkwana bo pitgo se ba sala tula jeso e se mihlengena ha isa le lentse na mihlengena batla tshe ba kamona kamule go ka botsa lalbala batla tshe ba bana ba di fofane se ba tshe bile wa hana kamane ke bushi ke na phamisa ba pele kwana ke bolo tele ka le kamane ya re kamane e bile e khutla lo ka se tshwana kamane e tele 312 noto di fofane a go bona kyane ba le ka tsena ka bana la zola jogo jogana kyane ne tsa baku ba kwena ga makatsa ba kwena ra makatsa o fitsa bolo le tsena napoleon se chama ma happy kyane o tsoka tsoba ke tsa bana o khutla mra wa nyane o fana jalo bushi ka se tsa mai 312 no 34 fane ke tsa ke tsere jalo he ma meri ke bana ba top notch e ga le sala ba sala so to o re betse go nele tsa papa tsena ke tsere jalo ke top notch home keepers maho le bana ba the cool tuate lounge se tla be sa tswa te mane ha re bona kyane ba le ka tsena ka mane wa hana ka bra ka mane ka tso bishita mai u tlo ka bolo kyane ba pala tsela ka mane le jama o fitisa bolo kyane ba tla ka mane ke la zola jo go jogana o ya la ka lebata di ntle tshotsholo se ka dikwe se ba re balbala 312 no 34 fane o ri tsaka bona ka little napoleon se chama ma happy o tlo se molaba ka balbala o pakala tsa batso ba nna lo kai o fitisa bolo o ba tla ka mane mo ekezi school ba ba nna ka motsotsi mo ekezi school a Batla etlo samane Batla etlo sa ipanoi Ese tsaka metsotswana fela ke tla bona mongadi modise ha pa mi samane hore na o ye ke tsa metsotso me kae a gore ke ane le tshi o ba pala ka mane le nkhetho khata ke ya fisa bolo o itse ola ka mona ka o se le ka khobela o fisa bolo le ne le tsaka mane ke mo tlhangana le thato monaba monaba ke ka ga re yaitini pala ka o tsena ipanoi wa hana hlono motswari wa hana motswari ibile ka tla ba ka huku huku ya braro ya ibanoi huku ya tsana papa diena huku ka borwa bo tshabela se ba itse ka pelinyana ha bona ke a se buisong khotwa o go rope sa bolo ba itshula ka mane ya ba hlula ibanoi goal kick ka moro le tsona lo motswari ya iphumuletse nnete sale hana mosebetsi o mongata ho hampe pino
1: ta mona motswari
0: Mosarutse na mogwae a bona basa.
1: Mosarutse na mogwae a bona basa.
0: O tsena a bona basa di motswari. A re bona ke ane le beko. E ba pa jalo ka malika tsho tamae bushi. Ka di tsho bushi tamae na mane. O le ka ka ka bana babo. Ken faleni. Di

0: Hala ibo tsaka banela ba pesi me sosialo na e mashuma mana me sobisano e fitse pele so mona le 3 bantu noto ibanoi pepino ngolambe akaretsa ka go lena pila papa
1: bizo o no tse ba ha e nlo fetse tsena o tla bona mokotlisi ga malepa 626 a bitsa meshaga a eta ntotsa hai me o tla bona manabe ka mo parafini ha sa ba ema e bentseng ga o tswe e nlo fetse he ha ile tsena jwale e ba ntotseng le ditetla bizo tlhopha sa makaota se bapetse gantle kagolong ena ya pele ya papadi mo teng e selaa fumana jalo tlhopha sena sa ibano difofane antate ne batlile ka mesamo bala batlile ka mesamo bizo ga o ka sheba ngwana mme obane ba tlalile ka papadi ena ka monyebe one wa ga e sale ba tlile ba phomotse tututututu ke la ba kana ka bua ka defense ya bona obane ga o sheba ka mokga o ka manneng o tla bona gore mokotlisi rema bena o entse diphetoo tse batlang di tlile di le mmalwa obane o utse motlhankana le tebongkune a hula motlhankanane thato motsetsa boetsa hula gape re thabile senkoto bizo ne ntse ke bua kere e ka re dipalo tsa motlakase ba e metlekelele ka morago ka mono dintlha tse pedi tsa pele tse keneng tsa tlhopha sa bantu di kena bolo ka loto la motlhankanane tshotsholo bizo di ba fumana ba e metlekelele ba ntse ba bidika fela ba eme kolo ka dipalo tsa motlakase bizo ke ka ona mokotlisi ra ketela jalo tlile a etsa diphetoo tseno tse a di ntseng mme ka morago nno gala ga bona tlhopha sa difofane se e le gona se kang se a pick up bizo e le gona ba lekang go bapala bolo ka moo here boneng ka teng empa la o le jalo go nno ga wa ba sia ga o ka wa tetelela go se o kae obane tlhopha sa bantu sela sa boetse sa tlhaba ntlha ya borago ntlentle golo e tlhabiweng ke motlhankanane bako e tswa lotolola mokaobere moketsesekola ka moo here boneng ka teng bizo re thole re tle re bonela motlho mongwe e be karolong ena ya bobedi ya papadi e be bakotlisi ka bobedi ba tata ka mawafeng ga ologolo re shebile ka mola ka tlhopheng sa difofane gona e be mokotlisi o tata ka mawafeng go thiba senku bannete a sala senku sona ga se le tsena ga se thibiwe ka garafo bizo garafo ga ena maatla ga o le tsena ngwana mme ka moo he motho o shebile ditaba ka teng
0: fela le jalo mamari epa ya gifto jalo e le 3 bantu dintlha tse ke neng jalo ka dintle tshotsholo metsotsong e metlhano ka golong ya pele ya papadi le lesome metsegobong le ya masome a mararo a metseme kago ka bakwena ramakatsa mme he mamedi papadi tsena go neletsa tsona tsena ka tshetso ya top notch homekeepers training excellence trusted home care ka tshebedisano mmogo kapa yona kopanelo le bane ba the cool tuate lounge setlhabeng sa tuate mane lekgalong chesanyama kawatche and drinks ke yone motho o di etsalang ona teng ke bona ba neleditseng he ba entse monnete ba gore e tlile go neletsa papadi ena ntle o tshitiso ya letho cheeseman ke bua jalo he ka mongadi le chesa mabaleha o re bona mona bizo ntse ko jele ka tsebe le pepino mono ke iphomoletse ka mona ka lcs e ke bone go utlwile ka ga komiti o ga e kgona ke sa siela ba ba tshele bona ba ke ba tlopeka ka rapa pa di bolwa maoto.

0: emehlano fela metsotso le ga re lebile mane horeng ya bohlano e re ketle bo ke tle ke boele ke khutlele ka hobizo le pepa bizo
1: hai tedi aka
0: a tsola pele dinka dithapo
1: a ko le bohe antinati mbamedia salma salsoto ka go le bedia papa ditlo tla go ha jwale a jwale he se tlopa sena sa difufane se tlo furalla borwa se lebisa le boya ha le bantu yona e tlo furalla le boya e lebisa borwa Pagafini ke eno santsa a tona pela ka mona santsa a tona pela ka mona le mokotli 626 e lo ga ke no makala e banka ka bona a sa boetse a kena a re no makala a ka bona a kena mo tlanganeno pagafini ke bua jolo ka tsitso mmote hana mmili hana dilemo hana go ga ke tsebo na le monne ana mmele o monyane ka mmele o monyane ka dilemo o monyane ka ntho yotlhe fela jalo a le ka lebaleng yo mofegefego wa gae
2: diski
1: diski wa tate
2: o na le diski bizo e ngwe apeape e ke e boneng bizo e motho e le ona o elelwang go na boe mokotlisi wa dithibathibane wa metlheng wa tlhophasane sa LMPS e le mokotlisi edipax ke bona ke mmona ka go tlhophasana sa makaota
1: itle o fela o tle o le jalo pepino o sa tle a betsa ona ka teng a re bone ke a re bolo ba e tlosa ka bane bantu ke a re ba gotlelo ka bolo jama jama o tlotse molao ba ka mbalabala ditebo o motlhoki jama o a kena o bita banna jama o le ka o kena mamedi a ka nna go robetsa bolo a fela e go robetsa mpalo jalo ke ane ya o sele olki kamono malfane mrake itse le 3 bantu e le noto difofane ibanoi ba tla e tlosa ibanoi kamane kane ba itlosa ba ne le tsa itumele le tshe o khutse o tswe tswe ka bane malefane mrake a ba re kane malefane kane fani o e khutse tsa hape ka mane ka o le tshe ka lo ka kenela ba ka bala bala kane tsa go pa go pa ka le pelo la le tsiadi a re bone ka mane kane e fitse ke bolo tele kane mpa ba hana ka bro ka mane ke ba ntuki ba ne ba khutse ka bolo ba ne le tsa ka mane di tle shosholo kane o itega ka bolo o e khutse tsa ka mane ka o ke di faleni ne le tsa ka tsota mai bushi ka di tsota mai bushi a ka bone kane bushi o fitse bolo kane e phamisa ba pele mane kane o bata ka mane mna ba ka mane e le nyana ba kona ka makatsa a ka bone kane ba le ka o ke ka mane di tle shosholo di tle shosholo di tle shosholo di tle shosholo ka bahara ka bro ka mane ke di fofane kane go tlo ka mane ka mtsana le sele ka kobela e bile o baka huku a le mong o baka huku a ime a le mong to ka bolo ke huku ya braro ya bantu huku ya botshelela pa pa diena huku e ka borwa bo phirima huku e ka borwa bo phirima huku ya bantu ba tla e tlosa bana ba bantu ke bona mtsanganane la zola joko joko hana ke yena ya tlatlha le itlosa ha la zola ke no plaka la zola ke no plaka ke ta bona na ke mang monna na tla itlosa ka mane ke ke ni faleni ha ba ke bona hantle a ke niki ke tla bona mamedi e ka ga bakwena itle ke yena ke a ne pa bisa bolo tla ka mane ke a di fitela bolo tla ka mane ka la zola joko joko o go ropa tsa bolo ha ka mane ba ke di skola ba hana ka bolo ka mane ke di fofane ke a ne thato mabi ha ka mane ke a ne ba ine le tsela ka mo tlanganane ene le ena mohlanganane mo thetho le kgela wa phamise be ile pele kwana empa hana ka mane little napoleon se tshaba mo happy o e bapala ka mane le mohlanganane di tshe tsholo o ine le tsa ka mane ke bushi bushi ba tla ka mane la sola joko joko ka mo taele empa le jole ke a ba hana ka ka mane ke khotso moleko ke a ne khotso moleko go tlo ka bolo o ine le tsa ka mane ke

0: tanganane ithwa ho mothato le khela ine le na mothato le khela e bile tsonga poso khatsana le bantu go tso mole ko tsana wa itlosa o ine tsa sietwa na mane mafana mrake mrake tsala phamise ke bile tle kyane iya kamane ka mosakanane iya jola kamane ka mo ba palanjalo mosakanane ile nyena thato mnaba arban kyane ikete sitle lo ka mona ka go tso mole ko ka bana kyane go tso mole ko lo ka ba kamaka o bana ka tameleng phamise ke bile tle kyane ba hala ka mo kamane ke bantu ba itsula bile tsola ka ntle e tsola ka ntle ka mo go ka tsola le bala itla ke na ya khlo ke di fofane se ba ya khetse go tso mole ko ke a di wicket le ka bolo o tsa e khopa khopa ka ka go lenya bantu ke a ne le tsa ka mane pele nyana mane ka ya khutla ho yena ene le thato mabi ha ka bona khotso moleko ba mi sa bolo empa ba hana ka bolo ka mane ke bantu ke a ba ba bla la bolo fase o ka tla mo tla ba tla bolo khotso moleko ke a no ntsa bolo o batla ka bantu ba phakisa ka bo ma phakisa ha ka bona ke a ba mo tla bolo le yena ke ka tso thamai wa ile la ka mane ke thato mabi ke a ne wi se bolo ka mane wi se ka mane ka mlengwane o ba palana jalo se le ka khobela ga bona ke a re ba phamise ke bo tle kyane se tlo nka ka mane e tlo mo tswari kyane mo tswari wa itse ba bolo o fumana ba kho a re bona ba kho ke a rutlela little napoleon se tsha ba ma happy little napoleon a phamise ke bo tle kyane wi se ka mane ka o kene faleni ka le pele le tuna ka mane o ba tla ka mane a ba hana bo ka mane ke difofane ke a ba khotlo ka bolo difofane e ba no hi ke ba tla ka ntata mo naba ke a re bia pele kwana o ga o tata ka mone ba go rope tsa bolo ka mane se tlo nka ka mane tlo mo tswagi se bia tlo tsaka pele nyana re la pele mona o ba tla lazi ya mo sia la lo jalo ya mo sia mo nena la zola jo jo kwana ka pa ena mo tsegiba ke la zola jo jo kwana ha ga mmisa ka ana ka nnane ha ga mmisa ka ka kwano e tla ba mo tsegiba se bia wa ge tsaka pele nyana ibanoi ba ene le tsaka mane khotso moleko khotso ke a no fisa bolo o batla ba ba ba bala a re bodi ke a re ba e fisa ka mane ine le line ke a ne balaka ma tla ka mane ke ma tla nane se bu so khetwa ke a no fisa bolo ka mane o fana thato mabi o phamisa bolo wa hana bushi o tshe ka tlo ba ra ka mane e ke la o sele ara mo le ke ka mane thabo ma phakisa e pala lo jale ke a ne e ka tla ba bolo e ke la o sele ya le solo mo sa go se bia go se ka pele ya ke bo tle ke a le batla mo ke tsi sukola wa e makhela ka mane ya mo siya bana atimex ya mo siya atimex o uba e ka tla bile tsola ka ntle e ba go kick ka mane malfane mrake si wa tlhane sai banoi e tsela free bantu e le noto di fofane ka go le tsa bia papa di na le metsotso e me tlhano tsetsa pele khotso moleko ke a le fitse bolo o fumana jalo ka mane ke mohlanganane khotso ke ne le na mohlanganane tsogolo mamedi moletsane le ine a phamisa ke bolo tele kya ka mane ba le ka o tsena ka mane ke iba noi e ka ndaba bolo go tsikana ka tlo re tini empa ba hala ka bolo ka ba ntu ba e tshola ka mane ba rra la pele kwana ba hala ka mane ke iba noi ha re bona ka mane se bu song khetwa se bu si song khetwa o go tlo ka bolo o ndele tsa line di ne tsela ba tla ka mane thato mabi o di tsaka bana ka khotso moleko khotso moleko khotso moleko o batla bana ba ba ka mane ba itsipa ka motaele ka mane e ne le motlhana ne pele se phwana ba rra e tsima thuka ha ka mane o ithula ka hlo ka mane e tumele le tshe a go nele sa tshwetse ya tsa ka mane ya mo siya ka tla ba itse le bolo tsolang ka ntle e ba huku ya bone ya bantu huku ya bo super ya papa di na ho jene le palong ka be go bua tsedi
1: bizo o ntse bona wa ka mo ka mona stiba tibane sa tlo basela sa di fofana ha mole na elechi ha ba buisana wa ba be di fela me ha be ba be di ne tla ba bolo ena ho hang hang hang hang a se bolo e lahle di nka tsela na e ketela ntle e tlo ba ba kela mpipetsi ha se le huku tsena bizo ba ha na ba buisana o ne tla fela witsa be ya tlo fela ke sentse ke la ho fanyana ka po a e tloele ke teng ke puisi ke tla ba puisana fela evidence go evidence go pa ke ntse bana ba ba be di bizo
0: buisano ya se tswane ka mane malfane mrake le itumele le tshe itla ya bateng o tla itlosa ka mane huku ka tso bushita mai ba ndo ba hore re ka ga di etse tsa ibano ka mane a re bona ke ane la wasila la phala ke o atla yo na ka tso thama ya pa bise bolo tle ka re se tswane ka mane fani ke ane ha se ke nda go black se tsa ibano tle ka ne ka mane ba hala ka ka mane ke bantu ba e tshola ke ane ba be ba ha ka balbala kwana ba e fitse ka mane empa yo le batika bona ke ba no hi ba e phamise ke bo tle ke ane ba batla se buisa ng khetwa ke ane se khetwa bla la bolo fast se buisa ng khetwa se buisa ng khetwa ke ba mbili bgbili o tsa tsika tsika bolo o itse ka motaile a bo ke ane ba e hadela ka mane ke itbele faleni e ke ke tsola ka ntle e tsola ka ntle ka mlengwana ka primary bala e tla ke na khola ke ba no hi se bile ba e khetse ka pinyana ka bo ke ane bolo ka mane ntse bolo ka ho itse tsiki nye tsaka mane ke mo tsakana ne mo thato le khela ka bo ke ane e ke tse tla ba ga mabala khotso moleko ke a no fisa bolo o itse ka bo ka mo thato ke ana ka bo ke ane mme le na motheto le gela ke ano phabisa bo ka mane siyo tlo wa enka ka mane wa enka le tsone lo motswari ba mo tsipe ka le hofi ane wa nya fatse ai place se take bullet le ka le ba ba yemese per mane ka tlo ai tlo ka tlo ka mane ke tbele le tshe ibe ke tla tsola ka ntle e tsola ka ntle ka mane ngwane o ka bisa bala bala o ka prima bala biso ile ngwane o ka nokeng e o tsola ka ntle ka mane ngwane o ka nokeng ka mane ka mo ritse bang he o tlo dula matlaba ka jana o ritse ba ka hota ke ane ba dutse le diori mane ke a bona le ba bang ba ma ba matlama ke ba no mono ba re mono a re bona ke ane ka tshe tsamae busi o tsai hula hula ya hata ke ane khutse amra nyane mane o fana tsa mafate mafate ke ane o yala ka le batho ene tsa jama jama khutse amra nyane o ene le tsa ka mane yene le na ka mane mtsanganane mo tsana le tsona lo mtsagi ke ane ka boloka sfuba o ene le tsa ka mane ke rifale ba ba ba ke tile jale Baike tle bona bo aisa le bantu ba mathapile ka ditlhatse tharo ha go bona bo le kae ke tla bona mo ke se sekola go tla bona ka bona re ne tsa bushi bushi ke yane o yala ka le batha o e bapala jone le Napoleon se tsama happy ka ditse tsama e bushi o di se bona ka mara ka o jama di tebo mo tlhoki jama di tebo mo tlhoki o hala bolo ka le batha o ka o tata ena la zola jogo jogo hana la zola jogo jogo hana ka na isa tebo a fela mo ne le tsela a korope sa jama go le tele ke yane potam ka lo ka thuko ipota mi ko loka thuko itla kena ya khelo mane itla kena ya khelo mane mokwetisi 626 o re jama yo pa kala sa botso le tsang le mun o kore go tsa bolo jwa a go bona ke ane go tsa moleko ke ane go tsa le ka bolo o itse le ka bolo ka sibusiso sibusiso ngetwa a re bona ke ane ngetwa o fitse bolo o batla ka bana motheto ke ane pa le jwa le hana ka bana ka tsotoma ai o tshola bolo e bia pele kwana o fumana ka bona ke jama o e papala le bakho bakho go tsa bra nyana o fumana jama jama ke ane ya le ka lebata little napoleon se tshaba mo happy o phamisa bolo wa tshintsha o itse ka bana ka ken faleni ka no ke ka bana a go bona ke di bulela bolo fatse o batla ka bana di tshe tsholo ba mo sutu tsa ba me kwana ba mo kela bolo e go tsa le ka ibanoi ba ne le tsa ka mana ke le ine re mo letsa le ine moletsane ke ano fumana jalo thato mabi ba re mbalbala thato mabi o yala ka lebatha ga re bore ke ane thato mabi o ene a e bapala le phelelo sephoana o fitsa bolo e kata ya go tsea ole ka mare kao le ine moletsane o fitsa bolo ga re bore ke ane batla phelelo phelelo sephoana o kutea braanyare ka bolo o ine le tsamane ke motlhanganane tlatlhe ke moshebe e ne le leine ke ane ba boketse bolo e gutsa ole ka mane ka motlhanganane eleng yana ka mane tshotsholo ke ane o ba pajo le bakho bakho bakwena ga makatsa o batla ka mona mo ke tsikola ka motsetsi mo ke tsikola ka motsetsi nga timex se bi ba itlisa ka pele yana ka mo ke ane ba itlisa ka mane e ke ibanoi ba ba pele mane ke ane ba phamisa bolo ke mogotso moleko ke ane ka na bolo go tsika mane ka ga re yetine wa hana ka mane tsa mafatle ke ane wa lwanela o khutse ka bolo thabo mafatle o ibe pele kwa no fumana jaba la la bolo fatse jaba mna ke ano sala chapele tsika ga re yetine yane ka mane little napoleon se tsama happy wicket le ka bolo o bona go nna le monna ba utlwe botlhoko ba ba pala bolo ba bedi ka mane le ka mane le bushi e bile ba ka tla ba ga la kantle hore monna ne le be ko a thuse o la tla a sa go lla lotu a holo a bona hantle hore difofane ka nna tla bantla me o bona itse e ka utlwe botlhoko na mon pepino
1: o ya lo bizo ho ba ne mhlanganana ne ba phakisa ba hle a ba qoteditse ha holo ha mo ena mhlanganelo ha mo lena thabo mafatso o la hla ba qutetsa hampi ha holo bizo me mhlanganelo a tshetela hlewe a ukule bohloko ka mo ke boneng ka teng
0: o fela hlelo jalo ke ba ne ba thuse petakile ngoto ba matamele o thu ba matamele ba meditsepi ba meditsepi ba mohlabe dipanado ba mohlabe dibrufene me ndo ke tswa nya ya dibrufene tsa papa dinga bolo ya motho kwano ke tla se go mule ka di ice ka mule ka di ice le president se batanga holotse ke tla se go mule mule ka sona o tla bapala hantle 90 minutes e be fele e ga papa di fela o fitla ha emane o go jar
1: le metsi ga
2: o ga o tlapa tlapa ka
0: nne ke o fela o tlhelo jalo mamedi e tloetsa pheto ho bantu ke a bona go bie ka nna sa di etsa di le pedi e ka nna sa di etsa di le pedi ka mane bantu re tla tle re bone dipeto ho o ne ke bone ka ibano ye tsa ke bona go ke mohlanganane le ine moletsane ke a bona go ke le ine moletsane o na mpa bua fela le a di le skonyela ke tla tle re mone e bang o tla tle a kene e pala le jalo e ka re o phahame monnane le beko o tla tsela pele ka papadi keno a tla mona o lo buisana jalo mo kotlisi wa hae gona o tsola pele ka patshe e tlile go go hang hana o tsola pele ka papadi monne eno lebeko malusi andile skonyela andile skonyela o tla kena go leleletse wa Afrika Borwa o tla tle a kena monne eno andile skonyela just number 6 itlo o club hloko o tle botlhoko lebeko ke bona le tsela tsamayang kana fela lebeko malusi o phomotse o kene jalo andile skonyela the tall one from South Africa ka baka gopola jalo movie one wa Mr. Bones bo black one from the sky the tall one from South Africa re tla bona bolokeane e gutlwa ka ibanoi a bolokeane e gutlwa morao nyana mane ba ne tsa itumele letse a phamisa letse ke bolotele ke a wa hana ka tsota mai o thula ka tlhogo ke ane o ne batla ka mane dintle tshotsholo ya motlola e tsola ka ntle o tla itse ba letse ke ane o sa bia itse bike ka pelinyana o fumana khotso moleko a bona ke ane wa bo hetla khotso o ne letse ka mathato mabi o gutsetsa ka ka mane ka itumele letse letse ga re tlola molao ba ba bala o iketle ka bolo o iketlile ka bolo itumele letse Gari we ba pala jalo ka mane le botlhakana re wa bo ile nyana se buisa kgeto a ka bona ke a bala ka ke na ka mane ke ibanoi ka le phelo le tsadi empa ba ile nela ka mane ba ba bala ke bantu if ke go e wala jalo ka mara ka mo ke di skola ka di so thamai o ga uta to mo ke di skola o teng ba ko empa ba hana ka mara ba ne ke khotso moleko o teng la zola wa ile nela o batla mo ke di skola ka se fuba mo ke di skola o ga uta to ba ko ba ko na ga makati ba ko na ga makati a ha bona wa hana tshwele le tshi akbar kyane e matlo jalo ka mana ke simiso kgetwa o sala ka mana jalo mata ho tla monna ino ke a lo fitelo ka bolo o ine le tsaka mana ke line line mo letsane line mo letsane mo letsane line o pakala sa matsoho ke ana ka bone ba le ka kena line mo letsane a ka nara wa raha o tla monna ka bolo ke ane khutlo ka bantu ba e ba ba re mbalbala e pa jalo ke ano subio tsho we poso o nal ba ndaba tle ba khwe botsuko mane itle monna ino itle bona la almetsi le be ko malusi ke a mona ke ane a santsa lona pila ka mana ka ntle mane ba thusanang hore ba bona hore bo di bapadi di hantle o bile o thuba kena hape ba ne ba thuso e potlakileng o thuba kena hape ba ile o thusa banna ba ne tsiriso botsane ke ane o santse a iphuthumatsa wa iphuthumatsa tsiriso botsane the twin brother ke a mmona wa iphuthumatsa gapuleng ke ane le yena o tla iphuthumatsa gapuleng twin brother ke ka tla o rapuleng le kananelo gapuleng ke mafatla a tlhopha sena sa bantu kananelo ke ena number 25 gopolong yaka ke opole ka 25 ke katlego katlego ke katlego biso kananelo wa paga jes number 2 o jwalo pepino a kere eno ke katlego
1: o jwalo biso o jwalo biso biso o no buile taba engwe ha o nore tsiriso botsane wa ya maiphuthumatsa mme ke nagana gore go iphuthumatsa ona tsiriso botsane e ne le o bane a bone gore motho a le metseng ke motsegiba mme ke mo tsiriso botsana a bapalang gona teng empa wa bona go mokwetsi 626 o itse tsiriso botsane a go telefatshe mme ya ba o emisa monnaneng wa lefatlha jersey number 25 e le gore e ka nna wa mokwetlisi wa thibeletsa ga etsa tsena o sa re ba tshireletse yona 3 yone ena e bang o tla ketelela tlile a ntshitse motsegiba she ga re tsebe re tla ke re boke ga diorong
0: a re bone ke a dibana e bale ka kena ka mane sebusiso nkgethwa ya masia ka mane sebusiso nkgethwa goal kick ka mono le sonolo motshwari Steve Tlhane sa bantu Thabo le Sawana le ra phahame o tlo kena Thabo le Sawana ke ane e ka mona o phahame le yena ga pule ke ane o gutlela fatshe re tla bona hore na ho yena le Thabo na ho tla kena mang isa tike be Thabo ke na tuke a go re ke ane ba ko o fitse bolo o batla dintle shotsholo dintle shotsholo a suru bana fatshe ba bo ke la bolo eng ke mthetho ha go re ke ane mthetho o fitse bolo o fitse bolo kamane go batla yo mohlakanane e le nyana kamane mohlakanane se le ka kobela ha go re ke ane se le ka o fitse bolo o batla kamane Thabo ma pakisa ke ane ba ka ba bo ke la bolo ba fela ba bo ke la bolo ke bantu ke ane ba phamisa ba be pele kwana le ne mo le tsane o go tlo ka bolo ba re mbalala ke ane we ne le tsaka mane ke mo na bo thato mabi o tla mo ka bolo o teng ka ke bako bako ena ka makatsa o khutla ka bolo o fana ba iketse sekola mo iketse sekola o na le lazola o re faka nnene mna o re faka nnene mo iketse sekola bako ena ka makatsa ka re baletsa sa lazola jogo jogwana aka motsegiba a sebetsa mo iketse sekola a re faka nnene lazola ra a ke akwana bako ena o santse a tla ka mo a ende ba kwena pepa o tla qetela
1: bizo abote eta yona yona taba yona ne hape hape abita iteta hamola te fela bako me afumala motsegi ba sa tsa shebile hante ka dipalo mme le rata le tshwana abote eta tepi.

0: ni happy happy di goal ten ne ka o fela to tlopa sa ba ntute ke ne bizo ke di tepi
1: fela lu jalo fo bantu noto di fofane ibanoi santa sana se fa go sa dinelwa yana yana pula ba ntse ga a ke keng a le malmo se na ke botlhatsweng ba hai e se pula ena ha kana masimo a ska lala ha tintona je morallo ha se pula e tloileng ya ba ntse ga a ka nnete go ra ile mo sena a se go ra ke tla ka le ara fa ba ntu noto di fofane ibanoi ba tla e khwata ka pelotse bo tlhoko ba re mbalbala mane ka re ba e tlosa a go re ke ane thato mabi o itse ka bona ka mothetho ka bona ke ane mothetho mothetho le gela o phamisa bolo e ba pele kwana ke ane ke tla e khutla ho yena mothetho le gela mothetho le gela a bona itse bolo kae e ne tsa ka mathato mabi se ka re ko se ba ka mbalbala o fitsa bolo itubele leche ba ka ka go lenya bantu jwale itubele leche ibanoi o fitsa bolo ba hana ka bolo ka mane ke bantu le tlo Napoleon o khutla ka bolo o batla ka mane di tle tshotsholo e ka nna mosia ya mosia itsola ka ntle ya mosia di ntle tshotsholo e tsola ka ntle e tla khala ke ibanoi se bile ba ya ka pinyana di ne mo le tsa ka re go tlo ka bolo a bona isa bolo ka e ka no isa bra ra mane o fumela khotso mo le ko khotso ka re go tlo ka bolo o ine le tsa mara ba ga mbalbala di ne mo le tsa ne hape o fitisa bolo o batla thao mapakisa wa hana ka mane ke thao mafate o ine le tsa la zola joko joko mo tsigiba o batla maiketsi e ka nna mo sia maiketsi skola o itse ya pele tsola ka maiketsi skola ka ka go lenya o lente ba kwana ga makatsa ka re se tlo tsa ka mane we keteletse e mophunyiwa empakamane a go a elata dintle tshotsholo sepiana to salting pepino
0: bizo o nabotse a entse gape a buti ya bona ke bua ka ena moketsi sekola jesi number 3 o nabotse a ethetile gape a thetse ka pela dipalo mme a kopana jolo le ena bako bako o ne a e seya mme go e seng one wa gae e ne to feta setibathibane mme kopane le dintle tshotsholo tshotsholo a etse tepine ke lang ka letanteng gapegape bizo
1: Mansi asinyesimane ai are ka qotsa sometimes we forget that the old oxen must teach young ones how to plow abancheba ku buela sinyesimane munna lebeko malusi akbona kyane bolo khutlo ka mane ka mohlanganane isi songkhetha gegege ka sesotho segatse ke sa dipholo mane mane a qawa mweketse skola unolo falesa ba shana bana ba wanyana bolo ka tsebedisana moho le motse khiba ba ba nolo faletsa ba kona ga makatsa moho le dintle tshotsholo ntse ba ga fela nkamba sana ba itso tswang leje fo bantu noto di fofane a re bona ke ane tlolo mo tswaka ya khala ga mane ke yena mhlakadane thabo mafatle o ine tsa ga mane ka ditso thamai busi ka ditso thamai ka ditso thamai little napoleon se tshaba mahapi little napoleon wa pa ma sitso mote ke bua jalo ka pagafini yane wa itlopa o tlokela ka go batho o tlokela ka re batho tsitso mote parafin utlo kena parafini tito mote yane upahame arbone polokyane itlo kamna ka jama ditebo motloki ditebo motloki ofisa bolo ufara kamane ditlechocholo ditlechocholo bakwana ga makatsa la bahama lesela uto ka motse simna utle botloko jama ditebo motloki ba mapetse hampe utlo kena wa bona go mogala ditlhabe ha tsebe na o ntsha mangwe kenya ma 66 o ntsha ke nyeo apaga ha ka tawa paga idula fatse
0: o idula fatse
1: ye wa paga ha ka tawa paga idula fatse se pa se khetse ke an lena o phahame
0: ha to do idula fatse
1: ha to do idula fatse thaba le sewana ka bona go tlokena ke ane o saeme le pagafini tsitso mote le thaba le sewana ke bane ba phahame o nka bola mona ma sa ba itse lo mapu o ba phahamisa fela ga se ka itse o mapu a pa go kena ka le bale pepino
0: bizo di tlametswe ka jeno ha o shebana tabadimo jwa me wa bona go tlhopa sa bantu nne di asala le dipotso tsa tse ba 66 o tla di etsa ha jwa le tsena bizo o sampa di etsa fela gore a tala tsuse bana ba le bona ba tla bala tsongwa na me ka mo bona ga te o bana nne di asala wa bona go tlhopa sa ha se ba pala hantle ka ofela sona getolle
1: o fela o tle o le jwalo o fela o tle o le jwalo o na le mna utle mo tlokomane jama ke ta bona o gona ta tlo se se tsala jwang ke tla ise ba ka mane na o tla tle o se se tsala jwang yane jama e ka o tla tsola pele ka papari bolo ena e tla tsa mane bo phoso se o ile rati youtube le le tshe ke ano ine tsa se tsana sa e fani mar fani ke ano ine tsa mana khotso mole ho tso ke ano o phamisa matso a bona ke ano e fitisa ene tsa motheto motheto le gela o phamisa bolo ke bolo tele ke ar ka ga 18 wa hana ka tso tamae o tlo ga tlo youtube le faleni ba e fitisa le ena o ise ka mane o na batla jalo ka mane ditle tshotsholo a bona ke ano ba ile ka mane ke le ine

0: ba tswere bantu ke tsela ka o sheba na ke mang ena a tshoring ka re o di 18 ba nya furitse o iketsa nya fuka mono o e super performance pala o re haibe penele be mkoko wa difufane banna thabo mapsa bane jang le mohlanganane le hlono lo motswari o tlo shabana le hlono lo motswari mohlomo batla thola jalo ntla e tla ba phumula meyogo bana ba ibanoi le hona ba phaphamisa moya mohlomo batla thola ntla e tla ba phumula meyogo le hona ba phaphamisa moya yane kamane thabo maphakisa o shabane jalo le hlono lo motswari ke penele mmamedi ke mokoko aba sila yalla phala ke a di tsogete ke mapakisa ke wa tla ho yona wa ra ka tanteng e be ka hari wonderful funny for bantu we be ka hari thabo mapakisa ka amraure ba nya futse bana ba bantu ka ga di 18 me a ile jalo ho potang itle ke mokoko pepino
1: ho fela lo jalo bizo wala meme ka opola mohlanganelo wa thabo maphakisa nnete a sala e tlile papadi ya high season ena 2026-27 e batla e tlile e le monyebenyana tjena motho mohlomong so gore e be banna ko bane banna bo e kang bo jafta ba na tlile ba mo thusa haholo gore a etse ntho tse etsagalang ga ba sa le yo ka gatlhopha sa sa iba noche a re tsebe gobane teng pace ntse le teng wa mmola le ga matha gore pace yona ntse le teng le tsotlhetelang tsa dietelang tsa dietse empa fela sa sa receive bolo tsa ntsana di receive bolo ba tsona a sa tlile a shaba le dithibathibane mme wa opola go setse nefetile a tlile a tlaba dintlha lenyelenyele mohlanganeno wa thabo maphakisa
0: e sa tla kebe mohlomong ba le ka mo phamisa moya ka gore le tsona dipenele tsenang na ditlhabe a sebo ga papane moya wa hore a boetse a hlabedi ntlhape ke yone bantu ba itlosa ba ineletsa Little Napoleon sechaba mahapi sechaba mahapi Little Napoleon o fitse bolo o ineletsa sitso mmote parafini sitso mmote parafini o ne batla ka mane sechaba mahapi a thoo gotlile o tla itlosa ka mane fani malafane morake sebetlwane sa ibanoi fa bantu one di fofane kagolo ke beria papadi e setse ka bitso tse le shume o ga ifite pelotong ha ka bona bolo ke se chama mahapi se chama mahapi Little Napoleon o fitse bolo o bona letsa thabo le sawana thabo le sawana ke ba bokela bolo o teng ka bana ka ditshota mai o le ka yola le pa o teng ka bana li ne mo letsane mo letsa li ne ka ditshota mai ke ane ka mane go sudu bana fase go a khora ba ntse pile mo letsa phala mo li ne o ntse pile o ntse anja dinyane ke a ipotsa ona a busia ile mo na hatang ka ha kana le yena na o lelang ha re bona bolo ke ale ya mathelo ka mane ke iba no importe ka bana o teng ka mane sigatwane ne ba batlo jolo ke bantu sabya e tlisa ka pele yana o se bolo ka mane o ine letsa sele ka khobela ka bana ke ane sele ka khobela sele ka khobela o ke tlisa bolo o fisa bolo ke ane e tata e khutla ho yana ka mane e bie ke tla e ba bolo itse lang ka ntle o teng tsheke le na bana bantu ta e tsiba sele ka khobela ke ane o ine letsa ka mane ine le na mhlanganane le ine mletsane ba ine letsa sigatwane fani fani ke ana e blaise sa tagi bolo tle ka ne ka mane ba hada ka bolo ka mane ke bantu ke ane khutlo ka bolo ka thabo le sawana ke ane ba ile le ka mane ke tutubele le tshi o khutla ka bolo re ne le tsa ka mane ke motheto le gela motheto o fitse bolo re be a pele kwana e khutlo ka bantu ke ane sa mafatle o itse o be a pele mona o batla jolo ka mane ke thabo hasan thabo hasan o fitse bolo o fola phatlatsi phalatsi ha bona ke ane tlompo phalatsi wa hula hata re ne le tsa ka mane ke thabo mafatle o sala pele mona ga bona ga ikona ho mona te pele mona ke ane ba pa le tle Napoleon mafatle re ne le tsaka mona ke palazi ha bona ke a hlompo palazi hlompo palazi gutla mbawa nyane Little Napoleon se chama mahapi se chama mahapi ke a re ba bikela bolo ba be apile kwana ke a re ka bane ba batla ho thoma paisa ba bikela bolo wa hana ka tso thoma ba phamisa ba be apile kwana o teng ka bane mo thetho le khela ba ile bolo fatse go gutla ka yona o ya palazi e tswana sa mane malfane murake ha bona ke a ne fani u blaise sa tai bolo tle ka ne ka mlo go phuma bala wa hana ke ne faleni thabo sa wana o batla ke ne impa ya mse tsho ka ntle e tsela ka ntle ka molengwane o ka phil balabala e tla kena ya gelwa ka mane ke ibanoi o tla e tseba ka mane e sele ka qhobela e tsele 4 bantu e le 1 ibanoi ka go le abere ya papadi ena le metsotso e mashume a mararo a metsotso e supplementa tsela pele pepino
1: bizo ha ka sheba mgotisi 6 to 6 ramalepa o boetse a lepa hata me a tshintsha mawa o tabona o me go bere ka mola ka lebaleng o tsotse tse banna ba ka bang ba gago fela e leng yena thabo le sawana bare ba mpa lebala itumeleng kene faleni ha mmole thabo mafatle ee ke bona fela me ka o bire setse ntle le mola co 626 e tle o kentse bahlangana ba banyenyane ka ofela dilemong
0: o fela o jalo wa getse makisa kisana ga bona ke ane thabo maphakisa o kena ka bolo mpa ba hana ka bolo ka mane ke

0: na andi lesko jela akamata tiane bal ka la ka mandi ki bano yi katri ya riti ikanda bano ko si baba hanaka bano ka mandi ki bantu sola tabal sawana yani bepil ko na ya musiya ka mandi khasanu te itumele lechi yani itumele lechi khutol ka bolo wi ne lesa ka mandi si fen sa hay fani arbona fani u ba gbal bala jale fani yena jale supara yani fani wa phami sai bolo ki bolo tele yani bepil ko na ba hanaka bano ka mandi si tsom mota ba mi ya ba mi afat important play on arbona bolo yani yu khutol ka mani yo sawe pos ka mani ibido onwolo una wa ipapanya amle tsapala abona munna liine huta ba hobi huta ba hobi munna liine le tamalena jale lentse le tsela ka di khason tsa ka kwano ka tlhapatsa hai tsama foko foko tsa mkhabo puo ngwana mme mo khabo puo na wa tlhaela ka nna ka kwano ga bore kyane tsitso mote o tsapa ke tsaban o tsapa ro pakeng tsa motho a munna ke ya batla ka mane le Napoleon se tshaba mahapi se tshaba mapi wa hula hata o batla ka mane mote e le nyela pagafini importe ka mane mothato le khela ke yane mothato le khela o na le tsitso mote a ka na mo ikela bolo impa yo hana mmeli munne no ba mo ka fela wa mme ya kwana ke ya ba phamisa iba loyi ba ba pel kwana ke ya le wala ka mane ke mapakisa o tshega tlhogo e teng ka mane ke mo tsaka nane ne le sibuso ngheto sibuso ngheto sibuso ngheto o le ka kena e ka na bolo go tsi sibuso ngheto sibuso ngheto ka le pele le tsai o go ropa sa bolo impa mo tlama ka mane
1: ke na tseko bizo he ne no wa le tlama ke na ntsiswa ha e mpila ha o jina o na ide o data sebetsa le wena nna ke ke emela ka thiko ha o bona le jina
0: ke amrata mne no al tama ke amrata mne no al tama aga ipa ka motswari ke bua jola ka sepasu aga ipa ka sepasu tama sa mne no ntsiso
1: go bona go hela pasuma
0: arbona bolo kyana ka mane ba ile ka mane ba no ya batlula goal kick ka mono le sona lo motswari goal kick le sona lo motswari yani o tsai tlo sa winela tsa andi le skonyela yani go tla wena motswari o go tsetsa skonyela o go tsetsa motswari ka ga re itse ka mane a go re kyana o tike bolala ka ntle o goal mouth mo mamedi e pa mi se bolo tele kyana ka mane e ka nna ba sia ka mane importeng ka mane mo tlhanganane ute enkamane silika khobela wine tsa situation sai malfane mrake yani fani le re rela pel kwana fela baba ikela bolo ikutwa ka itubele falen ka gari eti bolo tama parafin si somote ah banda kyani uli tsamela jor kyani do itube pili sola kan o gore pesa bolo to sa bantu wibe ka hari kamane tlompo palati amandele sa yona itumele falena ga nka mona tsitso mote ya ba uriya ofitla ho yona empa itla pele tsela ka ntle a e koropetsa ga nka mona hlompho bunya re wena mpotla ba ntla nna ke se ke tlotse 5 1 2 1 ibanoi pepino
1: bizo bolentla holo ene tswa ho yena mohlanganelo wa itumele mfaleni nite ya sala ene tle itle ene ho di mo ba le lata ma utlisa bana ba di fofane wan ba ba le lele ka siemo ba hlangala bana ka mo ka mona boletse mme lo tla tlamela ba tlisa yona me ila tla tla e tlotse e tlotse le yena tshiliso mmute ka botsitso mmute ka mo a leng ka tembizo ya ba e ketela jwalo a fitla a ya bolong me itage da tiba bolo handle a bona mohlangana le phalatsi go phalatsi we me handle a ho lobizo ke mo teng ala e scooper fela after o tla phalatsi ka ona phatli ya ba e haka sele
0: fela le jalo mameri 512 noto di fofane a bona kyane ba le fane mgake we be apile kwana go tsoma le iko ke ala phamisa le yena o batla ka mane ene le na mohlangana ne ke yena ka mane thato monaba o fisa bolo ke ala be apile kwana thato monaba ba mo ikela bolo e go tlala ka ke Hassan Thabo Hassan ba hana ka bro ka mane yani ba hana ka brokamane ya ka brokane tsitso mote e ka mamosiya ya mosiya etsola ka ntle ya mosiya etsola ka ntle etsola ka ntle ka mane yani ka mane aitsi ba ka mane ibano impala jalo iketela ba bolo ba siya etsola ka ntle eta kena ya khlo jalo ke bantu batla itse ba kyane jama o ine tsa ka mane ita mafati o ine tsa ka mane ka tso tama ibushi o batla jama di te bo mbotloki o ine tsa ka mane ka paka fini tsitso mote paka fini wa itse ke yetsa o ine tsa ka mane le Napoleon se tshaba mapi ka motaele ha re bona kyane se tshaba mahapi o tla mra nyane o ine tsa jama di te bo mbotloki ka tso tama ibushi ni tsa ka mane ka tso mafati mafati kyane e ba pa jwa le bushi ka tso tama kyane sa mra romane Spetman Simone, the show no longer Tari, Uche Namutari Abonabasadi, Uche Namutari Abonabasadi, Abonakani, Mutari, Utabolo, we need to come at Tomafati, Mafati Kabolo, Abonabababo, we need to come and kill Napoleon, Sichama Mohapi, Ukazo Kamakaujama, Devon Shoki, Parafini, and the Camp of Sutta and Makate. We need to come to Ramane Hotomoliko, it's like an Akola Kibantu, 5-1-2, 1 Ibanoi. Ka go le ka be ya papa di se se ka mtsotso e mme di fela go papa di fetse pelotso a go bona kana ba le ka lela ka mane ke mo tsakana re khasane o tenga ba le palatsi o go tlo ka bolo hlo mpa palatsi o ine tsaka mane table sa o fisa bolo o ise ka mane ka kene falen itumele falen itumele falen o le ka kene itumele falen ba mele mo kgile o tsamba nya re ngene tsaka mane hlo mpa palatsi o ya ka le bata o ite tsaka mane ka o ke tsa bo khasane tsa bo khasane o ya pa le tsena Napoleon ka tsa tamai tsa bo khasane ka tsa tamai le tsena Napoleon ka tsa tamai a re bona kana ba ba ke le bolo e go tlo ka iba Why are you going to come back? I'm going to go to the Liban. I'm going to go to the Liban. I'm going to go to the Liban. I'm going to go to the Liban. I'm going to go to the Liban. I'm going to go to the Liban. I'm going to go to the Liban. I'm going to go to the Liban. I'm going to go to the Liban. I'm going to go to the Liban. I'm a ke mo gwaritse phepha le bakale teng le tsawe ke mongole le bakale teng wa namme le tsawe ke mongole wa ngolo a se buisong kgetha o bo tswaka te tsetla le bakala ka go re fela a re tsaisa mona tale ho e tlo batlwa ke ntate kabelo mosotwane le memo le bo ntsawe ba tlotla ba moho le me ngkhahle ho tlotla o the phepha le bizo le sebetseng kgetla a ngolo a se buisong kgetha a bo tswaka te tsetla le go na ga mo gwaritse o fatse ka mane jama o tubane ba le mpara ba mo putlakele o tubane ba le mpara ba mo putlakele o the ba se ba mo putlakele bane ba le mpara ba se ba mo putlakele ke ane ntse ba le ka o mokene ka mane papa di yona ye misitse ke 5 bantu ke 1 ibanoi ba tle ile o fumana jalo bunyane ntla ya hore e ba phumuphumule meogo ntla nyana hore e ba phumuphumule meogo Tama Kielena Calabona, Tamaleli, Telam Musam Tote, Lualan Crony, Yamusam Tote, Natuak Macamunta Tuaruna, Una Runa, Blomfantin Mani, Arahela Bizo, Haji Zoken, Ueza, Natua, who can Oscana Waza, Ovana Gaza, Kisakito Magatam Pinaja, who is about Kenamo. Gane o tsola ka ntlhamane jama ditebo motloki ditlo bona la ditlo bo tshoko mamedi ditlo bo tshoko re tla bona papa di santsa yemisitse
1: bizo wa bona go mohlangane lo a tshiliso botsane nnete a sala itle se a mo tshisa stulo bizo o ya masa tswa ema nda sha mokotiswa ha o tama o nyakana mokotiswa 626 ka mahlong se ka hoja 6 ho na le ntwa e buileng empa wa bona mokotiswa 626 o iphapantse ngwana mme mme mohlangane lo ntsa ema ha a jwa le tle ba shota ka le ba le ka mora hore ya maibe o tswile tjena ba shota tlo ba sa makauta mme mo tsomong yana sa tsepile o mo tsomo 6 o tampa a mo latswa tswise ngwana mme che ha re tsebe ka tsela ntjo mmona ka teng mohlangane lo a hlile a ntsa go kumuwa mona bentshe ma leng hona teng
0: mamedi ha ba go bona go ya sethola ha se sa ke le he e batla o behela ke yona taba e ntse e tswa hantle ke monne yona tsiso botsana o ipatla ka lebaleng o le ke ane tsola ka ntle tsa ke nae khlo ka mane ke khotso moliko o tla itse ba khotso moliko ke ane itse ba o batla ka mane e tabele sewana e pala jo le ke ane mamedi tsa ke tsho yole yalla hang yalla beri yalla hararo pala ba tsa go bana le ba pesi ne tsu tsalo na e mashume rubung if the pelotso mona ile 5 bantu ile 1 ibanoi pepino ngwana mme ako akaretse papadien
1: bizo nita sala sheba tlhopa sa makauta se beditse hantle a holo ngwana mme ka mohe re boneng papadi le ka teng mme o bone mokoti 626 tle o ka re motho o se beditse tlhopa tse pedi bana ka golong ya pele o la sebedisa banna ba bang mme ka golong ena o bedi a boetse hape hape a fetola mawa ka hore ebe o la kenya bahlankana mala ba batlang ba le banyenyane haholo dilemo mme ra bona hape hape mohlankana wa setšhaba Mohapi Little Napoleon wa re mampalebala e le ona o la qalang o etsa mosebetsi o mona ha o go tsebang wa go tšhentšha dibolo o ya kwala le kwana ngwana mme mme ba sebeditse ka bokgabane bona ba haesale empa ha o sheba ka mona ka tlhopheng sa id for fane bizo ba kadile jalo ke latlha ka bontsha tsalo mmano gore ba kadile ka monye bona wa haesale empa he itse ha ka go lapeleng tse tle tswela pele ba phaphamisa mme motho wa ya le go ngwana o di moseka e tla re ka golong ya bobedi ha e gutla mme ba tla gutla se tle ba iphumane hante empa a

0: metso tso ile hantle fela ho ile shome le metso e tsheletse re fra le tsi jwa lorena ya rona ya botshelela ngwana mme ha se o tla jwalo ha mona a tile se ile ha ri jahlela jwalo ka hare ho lena no le leholo lena no kilane la tsemeja hantle lena no la tsemeja ke lena no le reretse mo fela ho matlafatsa ba bongkhono le bontate moholo di tabentso hle tsa bophelo ke bua ka dikarolo tso hle tsa bophelo hle mme ntumelle ka jeno ha ke hloke le ho ala le mephate ho bane moedi wa rona ke a hlileng a tshweringa wa se ba nete sa le hle ke re fela ka sesotho se manoni itse sitse mari tlofa ya se hangwa ke bohle ke tsho ya se hangwa ke marena le bafo re sentse re na le yena ne ka nete ke lakatsa gore fela a tla hle a o hlalisetse me mapalisa gore na hantle ena ke mang go bane ke utlwile gore hanga ka tshwana ka motoloka a ngwana mmeng ka loba ditaba go bane e hlile ditaba tsa hai dingata e bile di monate jwang ha di phetwa ke yena ke utlwile ka ka nka thola ka mamela na go etelele ana na thelle fela re me ka re a tshika nete ena taba yona ha ke tlotla ke utlwa ke le mong ka jeno empa mo amedi wa sele mo ya sale so tsho morati le mothase le wa lena no la tsemeja nete ya sala o tla tlameya gore le yena a ka tlo imona monwana ka tsena tse nna ke di utlileng ere ke tla ke mo amoele hle go duma sele mo ya sale so tsho ka hare ho lena no le leholo lena no la tsemeja tumela morati wa ka dumela motlo dumela mokwena dumela tebele
1: ao dumela morati wa ka
0: o phetse jwa ke
1: dumela wa ka le tebele ya ka wa tseba ke le tebele
0: halala tebele mo ha wa mo o re bolokile nna le wena ka jeno
1: a tshe ka mo ha u hlela ga tolaka
0: a tshe mo ha u ona re ya o leboga ke hona ke kopa hle u tlile ha ke ithlalosa kwano a ka reng ke se a tle ho ho toloka ka mogokila ka utlwa u tolokela ditaba tsena ha mona teka tenka ne mafani a ka re medisa ba so tlhwana ga tolaka o so ba dumedisitse o ko ba fe hore na hana ha re bua ka mme mapalesa re bua ka maretse ba o tla kena jwalo ka botebo ditabeng tsa bongkhono le bontate molo tse o ba hlophetse.

0: tsona ka jeno.
1: A o tswa ka tswa. Ha ho bua ka nkhono le tia mapale sa mohale. Ho bua ka ngwananyana le tebele. Ya anyetsweng kweneng, wa kutlingwa. Ya tsenga ha ile masego mo. Ya kene mehatlo. Ena ya bonkhono. E theuweng ke bonkhono. A tsa ntho kholo ntho dipolo jwe tsa yona. Ke a go mehatlo e monga yona. Moya wa ha iphumole ka khotso ke nkhono. Mamohato. Berenseiso. Mofuma ha die moholo. Ke yena monga gona monga mehatlo ena e ke tlo jwe tsa ka yona le bophelo. Bona bo ke tlo jwe tsa ka bona. Ho re re bo phetse o tloa kae. Ke mehatlo ya gale ba ga tuba. Ke wa boiteko 1961. LNCW 1964. Mwaska, ili ona maqhekwana ana ama segu a bohlale a ikwetsang ka digwa etlepe. Ko maqhekuno ana ama se. Ya u ka tsela u ka maqheku a kuso buika maqhekwana ka ba maqhekwana. A kuso buika maqheku le bonda temoholo. Ili mwaska. Jwale ona o theuwe ka 1997. O ke tla tsitsa ho lokata masa bona ba hatuwa. Jwale. Na Momo kete, ke tlo bua le lona bonkhono he. Ke bile ke bua le bonda te moholo. Ho ba mohato wo wa gona wo o tshinki mwaska. Wo wa ba ja tema sego. Mo sebetsi wa wana go ho isa thutwa sechabeng. O ntse o tsheditswe ke ona wa moholo LNCW. Ba ga tua gere ho lona. Ho hola. Ke mpho ya nete modimo dilemo tsela tse o itswe moriri wo moputswa. O be motle ha se bokulo ha se bokulo ba ga tua ke ho fua bophelo ke mogana modimo jwale re tshwanetse ho ikemela ha ha jwale re fihlile dilemong tsena ka mohau se o jwale re na le mathata ka bana ba rona ka bana ba bana ba rona le bophelo ba basotho kaofela ha ba re hlokomele ya ba tshwanela hore jaga ha ba se ke ba re hlekisetsa. Ho na le ntho kgolo e le kgathatsang baratuwa ba ka moo malapeng. Ha le sa jwetsa ha lona mona ha ho etsahala letho. Ho ba jwale ha ke go swetele hodile. Ke ga e ba jwetse go rona ha re tsofane. Hobane ho tsofalang ke material. Ke mosi wa go tena ha o tene sesheshe se tla thunya setsofale. Ba re tlohele mona maharona. Ba re jwetse ditaba. Mba ha ba sa jwetsa. Ke go rona o hlokahaletswe ke ngwana. Ha ba jwetse. Ba se ba olaela fela. Ha ha mona so la ile lwa sela ho tshwa dula ka mona o ka ba wana wa bewa ka ntle pule mbona ya ba letsa ditomotomo ka mona ka ha hao ho ba ni jwale ba go ba tshoseng bo nkhono le bo ntate mogolo thuto ye o ntse ge hasa tla sa le kala lena la ona la ntshetso pele ya sechaba ga go ngwa ke lona ke hore tsohle tsohle ge di bolella magena ha ga sana motho mo ka ga thusang ha ba gona ba saga ga uhele ga tla thusa ke magena. Ho tswa magaleng di ka fihla mapolese empa le go ga le batho ba holo ga ithlekefetsa ga ithlekefetsa jwa nna ka hore ga patata ba tsene tse batho ba re tsang tsona bana ngwana jwale ga fuye tshelete tshelete na ga kwa makoma ga e nyenyane empa jwale ga bana ya yona banka di ba fa dinwa mogo ba ntsha ha ba se ba ntshitse ho itse ba se ba ga ba ntshitse ga ba file yona go tla le hona le ka le motho wa tse ba o tla tshwaga. Ho ba jwale o tla nna ga haiso kene a ikukile. Ke gona hape bereng ha se ba ile mona ha ba se ba phethiswa. E be segelela tsa gagwe ao. Ho ba neng ga re taetsa jwalo. Ko ho ba neng re tshaba bona bana bana ba rona. Ho ba hona jwa se ga hlekefetsa ke dikoholo. Bana ba rona ba sa ga hlekefetsa ka kang ho ba neng ba ho jana le rona. Ditloholo bana ba ba bona ba hodisang ka tshelete ye e re fuang. Ye e re sellwa hore re hodile. Ao le ka ga uwa ba ga tuwa. Hape hape ho rona here le bonkgono le bontate moholo ha se ke ra dulang fela ha re iketsetse molemo wa hore re leme re iketsetse meroho re ikopanye le utlwile ke re megako re ikopanye mmono mahae mono re ikopanye hana jwale mmuso ore ba hodileng ba se ba tloa ka dilemo tse 60 mama empa he hana jwale ha o bua ka bonkgono bontate moholo o bua ka balemo di masome a supileng. Ha le etsa mekgatlo le lemo tse mashome a supileng le ba kenya batho ba ba banyenyanenyana ba bo 60 mang. Ho thwe ke ba thusi. Ke ba thusi ba lona. E di bua ka sekgowa taba tsena ho thwe ke di-associates. Ke ba thusi ba lona. Ha ba kgethe le ho

0: kgetha ha ba kgethwe ba le thusa mohlang ba fihlileng dilemong tseo tse masome ya supileng ko gana ba kena mekgatlong eno ya lona go etswe tswang mekgatlo ya bona ga e phele ya utlwa e ya gona e tsofetse jwang ya bona ga e phele ga ba qeta o fua o thekeng sekeseta ntshanyana ba senka ba seya gola babile ba lwana ka sone be mekgatlo ya bona ya fele empa hele bona ga re ba tuele ga ntse re ga sa e fankgedi e emetse mo ga ntse re re ba bitsetswe ba be teng ba getse ba tla ba rutiwa gore ba seke ba lehlekesetsa ba letshwara jwang goba rona re tlhoka fela lerato lerato ga re tlhoke ntho e ngata re tlhoka fela lerato tlhokongwelo phetho tu ga re tlhoke tse ngata empa he ga le etsa diphoso ba banyane ba etsa diphoso le buele se ka la batho lalanaga ke bane ba ditokelo ga ona ditokelo mone ditokelo di tsamaya le boikarabelo le bakgotsi ba ka le tla thuswa fela gona ga itlhekefetsa le gona gobane re gana ga ba bua taba tsa bone ke bua le lona bonkgono le bontatemogolo tlogelang go ja dithetefatsi ka tšhelete e na e le fuang sekela ya jale sekela tsuang kwae sekela bang le mabenthele ee bana bana ga bare ba leratang ga le lebaka lekale ba tla mathapela lona ba batla gore le ba rekele jala ka yone ya tšhelete le ba rekele le ba fe yona tšhelete na le nne le resa lona ga le a tsofala ee ba re godile itlo ya ga a tsofala ge le sele fela re godile ga re itlhonepheng le gona bonkgono le bontatemogolo fela ya botlhokwa kore re tlape ge be batle ge je ga monate fo nna re iphedise gantle ba ratua ge be di le kopano mone metseng mo go tlosanang bodutu ka gore re bue ka mesebetsi e menyenyane e re etsang e re thusang go phela ela re a phela tle ge phela bophelo ka thuso ya ntate modimo ke lejetse ba ratua baka ditaba tsena di ngata di monate empa he re a fitlha o lona mo dipisong ga a potolwa lesotholene gona jena ke lemo se setšha sa ditšhelete sa mmuso ge tlo potologa le tla go utlwa gona mona sealemoeng le re meme le lone jale ge tseo go tataisa gorena ga le re mema monula ga tlo sebetsang jwang ga ge le tlhoke letho ga le tlhoka ditsebe tsa lona ga le tlhoka le lona pitso moo le marena le botlhe ge batla mapolisa ese dintho tsotlhe ka letsatsing leo le re bang sebakeng tseo ao go a senyega ba ga tua go a senyega goba re bokana ka ofela ga bokanya le bona bana ba banyenyane bana bana ba ereng ga re tsala ge kula ge tshwere ke ntho o thweng ke dementia e leng lefule labo lebadi e be ba ge re a loya bana ba ereng ga ba sa tsebe go itsheleletsa e be bantse ba re ke batibisa ba re ba loile ga ba le boswa batswa fa o sebetsa bagatua baka ee go monate mo nagantate modimo ga ba baletswe ga mo tshepeng ge mo gapeleng e ya bagatua
1: metsotso e masome a mabedi a metso e tsheletseng fela re furaletse gore e na ya rona ya botshelela ka moo tabadileng ka teng ngwana mme ke mametse ditaba tsena tse monate ke ntse ke ka kelelong ya ka ka mona ke a nagana gorena e be maqheku a le maqhekwana a gaeso mo mong mo ke phelang teng o reye ba ikopanye ke a ba sheba kere ba qala kae ga ka ditaba tse tsa boikopanye
0: re meme re tlo ba tshelela re meme re teng go ba tshelela re ba bontsha bo o qalwane bo o qetelwang
1: oo ke ka dipitso ke kala pele ka pitso e be jwale lona ke a lemema pitsong kapo ka tsela mokhuta
0: kala pele o ba jetse mono o ko bua le morena morena ke tlhoka ntse ke kopane le bonkgono go na le bonkgono kwana ke fatafata teng a keke re ga ke a tla morogo monang ke be ka tloa ke o
1: thingatagoeeeeeane
0: re katla he re tlo bua le bona tsatsing leno go be monate ela go tlaba monate ba le wana re a go tlhoka gore o be teng e fankgeyena re hase
1: re hase bonkgono le bontatemogolo ba tsebe le bona ba be ba ikutlwa gore ke karolo ya setšhaba ba moeleile re ya ba rata
0: ba amogeleile jonna re amogelegile we jonna ge kokelwa godimo jo mona jalo ka tegee ya mahe
1: bona he tebele a kompolelele o ko gofe gore na ke sebakeng sefeng mo ikileng ya re ga le ntse le tsamaya le lo a kofisa kapo le lo kopanya bona bonkgono le bontatemogolo ya ba le kopana le diqholotso gona e ne le qholotso tsa mofuta ofe motlhomong go utlwa gore na le kopana le diqholotso tsa mofuta ofeng
0: moratua ha re ya mo dipisong ha re ne re marena re thuse ba so tho ba tla ka dikiri ba e ba re re ba tisetsa di shopana a re se se di shopana go na go di tse ka ng khadi ya pako
1: butle ba so oh ba sentse bana na go ke di phallelo ka ngwena
0: ke re ngwana nne di phallelo ba le ra ba tsa go na ga go ile go bona ba go ba ela le sona fela go ya ba bontsha ngwana phepo ena pa e seng e tsala kang ge a le dijo re tla ba phela papa e ba ijang poleite yona bana a dula mono ba tloe ba sa fumana poleite
1: hi boy e swa kwa ke lona ka sebele bonkgodi ba bang
0: e sa ena mme wa go sa re mme mono o tla go utlwa jale ge sebetsa le mokhansela ka le morena le lekgekwana le o tlabe le ile la tlhaga la itshupa la iketsa pakanana
1: wa tseba ke a tseba gantse ba itshupa ba iketsa pakanana je nako e tlotla e re felela pele o ba fa dinomoro mo ba ka kgatlhang ga ba se ba ikopantse batle ba le fumane teng na o ka ba mosa o tlofane ka yona gona jus ke ga emela ga le nnane o le fela
0: a ba ke ba ntshware mona
1: eke
0: ge ke ke ga tla ja dikokonyana jalo ka batho ba di ne ha tse ding ona re thusa ka bona ga ja jwang ga fuye sente dispenses se se ngata ho lo ho se atisa
1: ka nnete wa tseba mkhono wa ka ge fe he ho rena ha se le ile metseng le metsane mo e bamba so thuba hona teng ba ikopantse le ba thusa jwang ka dithupelo mohlomong le ya ha kae ho bona ho ba hlwela hore na mo le lela ba sia teng ba se ba le pijana ha kae jwang

0: mme re tsama re tshwere o rena o nka plastic e ntse the e ha ka batho ai ha ke batho gona re re lo wa ka re etsa di mate re etsa mekotla re etsa ntse tsa bohlokwa
1: go luna o go a tsela ka ba ka utla ke kholotse yang khono le dia o rena luna mogatlo mme mogatlo nyene hla mmone nga le lona le o ile ka phatla go dua e jwalo e le tsametse
0: ya ntlhatsa tlhoke di push up push
1: eya
0: ha ga ke ne di push up push ba ne ra hupelwa
1: e tshe
0: ba ntse ba di push up push le kana le a re hupela le re phekoletse lo re re amohele ka photo je ba tsosa ba tsana ba ka ka tshetsang go ha tsano
1: nne wa ka a le botlhoko wa tse ba ka utlwa tse ke le rata o tswela pele le fumane la ka la bontsha go se kwatiseleng
0: ha
1: Ereta go buela wena nkhono le ntate mo lola pe mono o go buela nkhono le nkhono le dia mapalesa mohale kwano nomoro nya rona ya mohala ya +26659933 o go botse potso o go tlatsetse ha o gahlwe le teng o tsho nna go ikwe ka ka ka ntse ke bua le yena ho ya hwile mo mamedi kgotso nkhono wa ka ka mogetlane nkhono ani Thank you, and I got to laka. Thank you, and I got to laka. Nkhunwane,
0: Nkhunwane, Mokhethwane, we don't have to go to
1: Mokhethwane.
0: Oh, but I have to go to Bonkhono ba tshwereng ke dementia re ne re ka lona mona ba badisana ba mokgethaneng ba bile ba e phetha ha ba se ba bona nkgono ya ba se ba mo apesa ba mo isa moreneng
1: haibo ah ba e utlwisisa taba ena
0: ba e utlwa ba e kapa ka matso a mabedi
1: e le gore taba e mo le fetileng e tla bapale ya maobane a re sa tla bona nkgono a go bosa mono o tlhe ke moloi ke moloi ke moloi
0: a yona ngwagatiwa wa ka ge a e phethethelo bane re re tlhekalo e phethethelwe ke gona setšhaba ke gona mapolisa a bo batswadi bana ba rona ba
1: momamedi kgotso
2: kgotso
1: kgotso nkgono wa ka kgotso ga tolaka
2: ala la koila motswalla ka koila
1: a se a koile
2: motswalle se sebaka fela se o santsaneng o se fue
1: a se a wa etsa ntho ga e wa e tseba
2: sentla ga ntsotsi wa o ke koila pela ga koila motswalla
1: ka ha tsa uitse ka mo ke le bua ga tola ka ha kwe bile ke a tshepa o kwe bile le yena hala la re a bona maputulu a lona bagatiwa ba ka le botlhokwa mo dimo a le etseletse bophelo thank you wena ga
0: tola
1: o santsa le etseleditse ke a bona re ha so tshulo tena ha ke ba tletlatse anke se tlatsetse ka poka etsa ke re fela kwe bile tebele
0: Ah, re a kwe di ata mme re a kwe belang tate modimo go file matla wana re tla hasa re be re hase seane maya sa le sotho se re file ntena go potolwa 24 hours mas
1: mo mane di tsa o kene wena ga tolaka o kene mokwena o moya ga tolaka ntate mholo
3: hallo baba
1: hallo le ga tolaka hallo ntate
3: Mwana
1: mehle.
3: Ha makura le tsate makwabating pela lapeng.
1: Makwabating mono wena le ga tola ka yao amohela.
3: O ke thabatse ka hanne.
1: Yowe, di hlabeng kwana le gato.
3: Ha o ya mmatsa ile mwana.
1: Ka thaba ka utlwa mona tintate.
3: Hallo.
1: Ha, lo mokwena hallo.
3: Ke le
1: buile,
3: ke le
1: buile. Wa go dumedi se fela ka matsaile ka mono. Na ba se ba ikopantse ba ngolo le botate mogolo ma. Ah, ba se ba ikopantse na matsaile mo bo ngolo le botate mogolo. Ha ke batle le ka motla go utlwa ntse o tshe. Ngono wa loya ha na le dimension ya kapo. Ntho engwe fela a ntse a hlekefetswa. Mo ikgatlwa ke. A go ntwetse mona hle mogatiwa wa

0: thabile ha monate pela ka mona kutlo ke na go nwa mogolo o fate makwatsi o re na nkgono wa ka ponta tse mogolo ya o thongwe di le modi ngata ka ha go me gatlo yena e le nang le yona ke aka bang di le modi ka ha o ka hopola fela
1: mogatsi wa ka kana le ba 98 99 101 ba ntse ba tsotsoma
0: 101
1: 101 le ma sa fitileng mme masena ke o tleta go ba fa dikgau ka mane ka lapese pela gao mono
0: 101 105
1: ntate mogolo wa dithabaleng 105
0: yo ke letlhoo
1: ntsa le tee fa ke bua jaanong ntsa ja papa
0: o ntsa ja papa ka dithabaleng ka mono ke
1: se gantle gagolo
0: le ena o ntsa ikotlolola o seng a betsa ntho tsa gage
1: ntle o ntsa kwakwala a kwakwale a bone a re ka legele gae a shebe kolobenyana tsa gae a re di tsepeng
0: momane dikgwatso ntate
2: a sete ba tlhekefelo ka ditaba tsena le
0: dintlwaaeaaaeo
2: ke
0: ntate mang go kae ke mohala wa gao ke one o batlang o se bonatenyana tše ntate wa ka empa go tla loka wena ka tola ka ke tsona fela taba tsa gago re bonkgono le bontate mogolo ba ba balwe ba bolokwe a fen dijo tse monate
2: gono ba tla tsamayago ba bapalle a seke ba ke batho ba
0: bagoba
2: tlamayago ba bapalle ka thata ba seke ba tlhekefetso ba seke ba lwantswa ba bue na moninyana lekgwekwana ke ba batlante monatenyana a tshose diseninyana moo
0: ee ya wena ka tolaka ga re tle monathabatse ka moo o bone ba tshwere jwang bangkgono le bontatemogolo um ga o tlhe ba loya ga ba songwe bana ga ba baele ka diphalana ka ditsiane tse tsa bona
2: a monathabatseka ka nnete ga ba soka ba ba tlhaela ga re tsee dipelong tsa bona mo ba tsamang
0: ke a leboga tate modikeng kgabane ka thabatseka ka mono o ba kopanye ge bonkgono ke bana ka megatlho ya
2: bonaebile ke ba kopantse ka thata nna ke ba ba kopanya ka mo ke nthona o tla kwantse ba go nnantse ba ntate nte go o mamela nna o ntse o geng ga o kena moyeno
0: o bathwalo
2: e a kere bale ke ba jetse ke go nna ke phamisa sealemoe ke a se phamisa seo
0: le wona o phamisa thabatseka wa tseba ga o thentate modikeng kgabane re a tsebana go bua ka setereke sefe
2: a monate
0: ka thaba ka utlwa monate
2: ke a itebela tlenne waka
0: tanki ntate modikeng kgabane tanki wena lerato laka um kgono mapalesa wa ba utlwa
1: baseyalemoya
0: sa lesotho ba kena ka thabo fela ka jeno jena mo mamedi kgotso
3: nkgonowaka
0: dumela nkgono
1: fela
2: ntate ke tsenga ke ntate mo
0: ntate male wena ha ntate mo

0: lono ya tseba
1: eh eh le bua ga bo o bua ga bonkhono le bondate mogolo eh mona mona gwa le ha gona ke mo kwa ndate mo dikeng a ge ga taba tse ka ndi ba tsoga hantle eh eh mona di tshuludi ya ba kapata he bonkhono le bondate mogolo
0: au kwa ba le bua mono
1: ke le ka fela kuti
0: eh ke go bonela
1: ke go bonela wa bana jwa le isalo ke kholo ga di mpisa di ka di phono
0: eh
1: bo bon kholo bana ba sa tswa le ba ntse ba pe
0: we
1: wa ka ba mo tla male ri ya go botete mo nda te di ke di na go na muso so ke di betse ha wa le tibela muso le jwa ke bana bana ba
0: we habiteng
2: ha so ba bontshana huwa kae
0: bon kholo ga ba gupeleng kholo le di ha ba gupelwa ba itsetsetse
2: Re biteng ga tlo go tsela gona huwa kae gena le mo re phekolo lwa mana ba le tso le sa ga o tseng go ka ntse ka ba baholo
1: la o sa ga o tseng go ka mo le sa be a tsena ga mo ka ja tsa le ba tlo go
2: e ke le se a le ba ya sana sa gona e tso phekola thokolo si mo se mo
0: e ka mathaka le ga botabeng
1: he
0: Dajemale
1: ri ga le go hakatsa o tlhaisetse ba botlhoka wa tseba bana yona ka netse le le le tlo go la molela wa fumana mo tekile tafule mantle mo go tsimane a tsa go jwa la botimbo botubo bo hlantsa mba go tukeng ke tsau
0: eh
1: ya ke a tsi a ga le tlo go la molela bo mma go na ba sitseng
0: ke se re tlo bua le wena Dajemale ri tla bona go isebetsa jwa ntaba ena
1: Ke fata boy buan. Tangi ndate ye ke se.
0: Tangi ndate male ri. Nkhono le di ha re sana nako. Le ho ja bong khono le bontsa temo le ba sotho ka kakaretso ba bona la mehala ya ka ya panya kwa ba batla o kena. Mme ke le wena ge se re le ntwa ile mo re tlo bua ho tloa mona u ya kwana. A go
2: pe. Ke se re sa taba ena mogatu wa ka ge fuwe mo sebetse.
0: Tangi wena ga tolaka ha re iphethele he ga tolaka nako ya rona e se e sile e baleile mantsi a a re phethelang ka ona. Fela ka jeno ha se a uketela ba nna le wena ho sala ho le moriang
2: amen
0: e kholo phethela he mogati wa maka
2: ba ga tuwa ba ka ke phethela ka hore ha re ipaballe masotho ba gabane empa mo ha hulu hulu bong kholo wa ntate mohongolo ha re se ke nga tsabang ho ya ditsinsa kokelo ha re se ke ga tsabang ho bua taba tsa ntate male ri a re ndi a le tsetsa mo kuting ha eso ha re se ke ga tsabang ho di bua ga ya mageleng ha rena bana ba gona le ba gona ba ga tsaba ho disetsa go ba etse di kafole tsentso ka tshelete ne ya ntate o tlhoga ide hantle
0: ho hanta khono wa ka tle bile ke a halefa
2: amen
0: thank you wena le ga tola ka thank you khono le di ya le ka moso mogatiwa wa ka modimo a o bolotse
2: ntate modimo ona le boloke ha boloke sa le ba ya sa gona sa le sotho gona e tle ga tshetsema mogatuwa wa o a ke re wa go tswa
0: a o hlakile go ga ke ga le potso le pilaelo le enyane fela ha iyo thank you khono lidi thank you mogatsi wa maka
3: ba
0: re fuma na jwa lo re fihla jwa lo pheletso nya lena no la tseme ja ka jeno ne e re tletle go fefela go lena no la tseme ja go tloa ka jeno ka ga go megatlo yeo ye wa seng a e badile o tsebe go lena no la tseme ja ke ka go lo go tloa ka jeno Matata go re nna lona mona bonkhono le bontate mogolo ba hlwahlwa ge batla ka gona ga ya lesotho go bona bonkhono le bontate mogolo ba ntlafetseng mmeleng kelelong o thabile ke wa mutlwa nkhono le di o thabile ene ha o thabile thabo ke setlhare pelo e thabile ntle go tlhoke setlhare

0: Ke a le dumedisa lona bana ho hle mo le mametseng sa le masa le sotho le hona teng le nane o lena la tshomo me le dumedisa ka thabo e kgolo ke ga gadi magawelo nkopele tshomo ya gona ya letsatsi lena e bitswa fela gore ke tshomo ya ditokotoko ba re ine re he ba gotsi ba ka ele mme a iba le bana ibe bana bana ba ha ba ntse ba hloka hala ba qeta o hlasela ba so hule ba gotsi ba ka ba ntse ba hloka hala a sa tsebe gore na ho etsa halang jwale ho thwe bana bana bana ba ntse ba hloka hala ho bane ba bolawa ke nkgono wa bona jwale he ba gotsi ba ka mme enwa a ba le ngwana wa ngwanana ya ba o gehwa le bitso la ditukutuku a sa re yue le bitso lena la ditukutuku he ba gotsi ba ka ya ba ka letsatsi le le mme wa hae o batla ho ya sidibeng ya ba ke mona moo a yang ho nkgono wa ngwanenwa a fihla a mo jwetsa hore ke kopa o ye lapeng mane o lo sala le ngwana ke ya sidibeng ya ba nkgono wa hae ka nnete ha hane ya ba wa dumela o fihla a sala le ngwana itse mme wa hae ha qeta o tloa santsane a ile sidibeng ya ba ke mona moo nkgono enwa a nkang thipa a haola ngwana enwa maoto le matsoho ha qeta a nka a fitla a pata ha hai ya ba o ntse a dutse a shebile hore na mme wa ngwana o hokae ha bona hore mme wa ngwana o se a ntse a atamela ya ba ke mona moo a tsamayang a yang ha hai itse ha mme wa ditukutuku a tlo fitla lapeng ebe le yena o se a etla a tswa ha hai maneng ya ba o fitla a kena ka tlung pele mme wa ditukutuku ba gotsi ba ka ha fihla o sa fihla imakatsa ba gotsi ba ka re hela basadi ebe ke me sono ya nye ke bona ka mo hai ka kwa ne wa mwana ka hana ba ntole ba ntsoho ebe ba le mezo o wena hala we ebe ke la ja ba ka le ne wa wa ka ha se na ba ntole ba ntsoho ne ba khonje wena wena ka ba ntole ba ntsoho ba khotsi ba ka ya ba ke mona mo he ne wa ditukutuku le yena atlang a tatile a fihla kena ka tlung hela a fihla be a nkgofatse o hwetsa halang hela bona ke mwana a sana ba odile ba tso ya ba ke mona mo he ne wa hai a re a e ku sile le mwana ka kere ke a sidibe fela ha o mwana ka o gautse maoto le matso o gautse ke ma ba kwena ke itseng o tsalele mwana ya ba mkhono ba khotsi ba ka hore
1: mo tla bone ke la ka tsamaya ka ya ba ne la pengi ne ke le rentse hore ke a ne ya me la ka ke ba le ke da hana ho ga le di ho ho di tla ja me la wa ka e be ke ba thela ba ne la pengi ke ke lo hleka me la o nwa ka go be ka mo di ho ho di sikentsa o ja ke bona mo ha ke fitla ke fumana ngwana a khaotse ba o dole ba tsoho
0: ka nnete ya ba ditaba tse bohloko he ho mangwana mantukutuku Allah ha bohloko he ba khotsi ba ka ha ba ka hopola gege ho so ntse ona le bana ba ha ba bangata ba hloka hetseng ba ntse ba bola wa ke nkhono wa bona fela a sa tsebe go na ba ntse ba bola wa ke jwale enwa yo mohlomong a neng a nahana ga enwa jwale o phetse ke enwa o khaotse maoto le matsoho he ba khotsi ba ka ntato wa hae le yena ha a fihla a etswa masimong ka nnete a makala haholo ha fumana ditaba tsena hore ka nnete ngwana ke enwa o gautswe maoto le matsoho ho sa tsebahale hore na ke mang a mo gautseng ya ba ditaba tse bohloko ka nnete empa le ha o le jwalo bakgotsi ba ka ngwanenwa a hola a sena maoto le matsoho ho fihlela e ba morwetsana jwale ona sa etse letho he bakgotsi ba ka a dutse ka tung ha hae fela e le ho fuwa dijo a hlapiswa a etsetswa ntho yohle ba ona sena maoto le matsoho e kgona ene le sono e kakang jwale he ha se e le morwetsana jwalo ho no bua masimong ena ona sa e masimong le thakatsa ha di ne di tsamaya di ya bopatsing di ya bomorohong di etsa mesebetsi malapeng mona ditukutuku yena a ntse a dutse ka tlong hobane o ne a sena maoto le matsoho ba khotsi ba ka ya kgona ene le sono e kakang he basadi ditukutuku nna ke a sena maoto le matsoho nkhono wa hae a gautse ka patile ha hae a sa jwetsa mang kapa mang jwale ho thoka tsatsi le leng ho no bue letsemeng ho no sebetswa masimong jwale ha bua letsemeng he bakgotsi ba ka ho tsamaya batho bohle motseng mona ba masimong ba lo sebetsa isitana le banana ba seng ba le baholo ba hwetsana jole hothwe ka letsatsi le leng ha uwe masimong jwalo ditukutuku yena ke go setse ka tlunna ke hana maoto le matsohe ba go tsibaka aba ke mona mo he nkgono a tlang itse ha fitla nkgono a fitla a re
1: ditokotoko ngwana ngwana ka ka mo yela pile tate ha o kampang ke tata dijo ke mpeke ya ka mo yela pile
0: ba go tsibaka ya ba ke mona mo ditukutuku a re o e nkgono wa tsiba nka ba ku wetsetsa dijo nka ba ku ngwa thela ke tla ngwa thela jwang ke sina motho le matso ke sa tsebele ho tsamaya.

0: Yeah. O tsebe le nna ke tata ke ja fela ha mme a fihla a tswa masimong. Hobane ke yena a tla tla a pheya jwale ebe ke tseba ho ja. Hobane jwale dijo tse neng ke di sietswe, ke di jele kaofela di se di fedile. Se ke emetse fela hore mme a fihle ha a tswa masimong a tlo pheya ke tsebe ho ja. Bakgotsi ba ka ya ba ke mona moo nkgono wa ditukutuku a reng.
1: Ne ke re na ha ka ka o kadima maoto le matsoho, na o ka etsa dijo ke tsebe ho ja.
0: Bakgotsi ba ka ya ba ke mona moo ditukutuku a reng. E ya hle nkgono a ko nkadime maoto le matsoho, ya ba nkgono o a tsamaye. Bakgotsi ba ka o ya ha hae o fihla a nka maoto le matsoho, a fihla a kgwesa ditukutuku matsoho le maoto. Ya ba ditukutuku wa ema o ya sedibeng. O nka mabele wa sila, wa pheha, o kgale moroho, wa pheha. He bakgotsi ba ka ya ba o ngwathela nkgono le yena a ja. Ha qeta a hlwekisa a fiela a hlatswa dijana. Ya ba ka nnete o sebeditse jwale he nkgono a ja a thaba. A re he
1: ngwana ka barebetso kore o phehile dijo tse monate. Le papa ena go nge monate o thumisa hona ho ha o wa sila mona. Kore ke qala o ja dijo tse monate a karakana tsa ngwana ngwana ke thabile he.
0: Ya ba bakgotsi ba ka ha nkgono a bona hore se tlo ba mantsiboya. Ya ba ke mona moo a reng ditukutuku a etse ka pelenyana a qetele dintho tse wa ntseng a di etsa a tsebe ho kgutlisa maoto. Ya ba he ditukutuku ka nnete wa sebetsa wa hlwekisa wa qetela mono setse a hlatswa dijana ba qeta ho ja. Ya ba ke mona moo he nkgono a nka maoto le matsoho a fihla a pata ha hae. Itse mme wa ditukutuku ha a fihla mantsiboya he bakgotsi ba ka a makala a fumana dijo di teng ho pheuwe. Dijo tsohle ko go a sa hlweke o ra phehe ho hlatswe dijana ho fietswe ho le makgethe a botsa ditukutuku. Ke mang a phehileng a hlwekisitseng hantle ha ka le ka lemoha ka mo? Ebe bakgotsi ba ka ditukutuku ae nkgono o latla a ba fihla a hlwekisa a sila a pheha re ja. Ya ba ka nnete mme wa ditukutuku wa itholela ka nnete ae ke taba tse monate haeba o santsane a tseba ho pheha o santsana a tseba le hore a sile mathumisa makanakana ko kwena papene e thumise ya kaka ka nnete ba ja ba robala. Ya ba ba tsamaya hosane hape ba ya masimong ho ntse ho etswa letsema batho botle ba ile. Nkgono a boela a tla hape bakgotsi ba ka fihla re
1: ngwana ngwana nye ha o ka mpa mpha dijo ka ja ka bo ke lapile.
0: Ya ba bakgotsi ba ka ditukutuku re nkgono ka o ngwathela jwang ke sena maoto le matsoho. Ya ba ke mona mo he nkgono a reng
1: ha ka o kadima maoto le matsoho na o tla ngwathela.
0: Ya ba bakgotsi ba ka ditukutuku wa dumela. Nkgono a tsamaya ha ha ya fihla ka maoto le matsoho a fihla a kgwesa ditukutuku. Ditukutuku a sebetsa jwalo ka maobane a etsa jwalo a ngwathela nkgono. Ya ba kaofela ha bona ba ja ho ba monate he. Mma ditukutuku mantsiboya ha fihla a botsa helang batho e le hore nkgono ao mehla e kaofela wa hlwekisa ha o le makgethe a ka le ka tlong ka moo o phehile dijo re fihla re ja fela re kwabala le ntate wa ditukutuku a maketse hela o etsala hantlentle ke mang a ntseng a hlwekisa mo ebe ditukutuku ore ae ke nkgono. Nkgono wa tlemona motsheare ebe o fihla a fiela o fihla a sila a pheha a re ka nnete o sebetsa ka thata mme wa ka jwale o batla hore a o thuse ka nnete be ka nnete ba he ge maketso bane ge uko a ka mangwele ha ya sa le bohloko ha a sa tseba le ho inama ho bonala mosadi mogolo wa bantse a iketsisa batla hore ge mo etsetse nthongwe le ngwe bane mme wa ditukutuku ne le yena a mo fielang a mo silelang jwale hona jwale tjena ba re o sa tseba o sila jwale a thontsa re thetsa o batla hore ge ne re mo etsetse mosebetsi. Aba bakgotsi ba ka ho sala ho le jwalo. Ya ba ka lo sasana hape ba tsamaya ba ya masimong ba ya letsemeng. Ke le bakgotsi ba ka nkgono wa ditukutuku a na etsa jwalo tsa sile le leng e re motsheare ha bona hore ae huwe masimong kaofela ba finyelletse huwe matsemeng. Ha hona motho motseng mona ebe o ya ho ditukutuku o fihla a kopa hore ampe a mongwathele ebe le tukutuku o rena a ka mongwathela jwang a sina maoto le matsoho ebe ke mona mongkhono a yang ha hai a fihle a nkema oto a khwese ditukutuku le matsoho a mogwese tsona ebe ditukutuku qala o sebetsa jwele a mophela a je a khore ebe jwele wa tsamaya o ya ha hai he ba khotsi baka ya ba he o ntse etsa jwalo ka matsatsi a mangata a ntse iphita e tla etsa jwalo me wa hemi hlene ga fihla me wa ditukutuku ebe o ntse maketse go ntle ntle ho etsa halang mkhono wa ha wena ha sa hatlatsa sile le le leng wa hlwekisa wa phe wa sila ha re ha tsebo sile ebe o etsa halang tshe a re banana fela ga o ke gola motho e moholo ka o tsiba fela go sele motho a moholo wa bantsa iketsisa a sa batle o sila a sa batle o sebetsa ba ntle a tseba hore o na le ngwetsi e tla mo silela e tla mo sebeletsa ka tsatsi le leng ditukutuku wa itjwetsa hore tsatsi lena nkgono maotwana ke ba bona ya ba ka nnete nkgono o boetse a fihla hape jolo ka mehleng
1: ditukutuku ngwana ngwanake ha o ka papa ka ja
0: a ba bakgotsi ba ka ditukutuku ore nkgono ke tla o ngwathela jwang ke sena maoto le matsoho ya ba nkgono wa hae ore
1: ha ka ka o kadima maoto le matsoho na o ka nketsetsa dijo
0: ya ba ditukutuku wa dumela ore a tlise ya ba o tlisa maoto he jwalo ka mehla a mokgwesa ditukutuku a sebetsa a ya sedibeng a pheha a hlwekisa jwalo ka mehleng ba ja ha ba qeta ho ja ditukutuku a fitla a ipata mo a ipatileng teng itse hwane nkgono ha elellwa hore nako yane ya hore batho ba tswang masimong ba tle e sentse ya tanela ya ba nkgono o atla he o fitla ho eletsa ditukutuku a ka qetele mosebetsi ya tsebo mo fama o nkgono itse ka re ditukutuku
1: ni toko toko e
0: vela sa bile alla
1: e ga ba mara pe o impandile kai ni toko toko a go hlehle wala wala ka o ka ke ya ka hare
0: ba go tsiwa ka ba ditukutuku wa itholela fihlela ba tswa di ba hae ba fihle e se ntato wa hae ha fihle fela ditukutuku a ba hlaya ana le maoto le matso gele ntato ha ya makala ho etsa hala a ba hlalosa tsohle he le mme wa hae ha fitla a fitla a makala jo ho etsala ya ba ke mona mo he ditukutuku a hlalosa tsohle hore maoto o ne a ntse a fuwa ke nkgono wa hae ya ba ntate wa hae ka le ho hlahlamang a ya mogeneng ya ba ho bitswa batho bohle ditukutuku a fitla a hlalosa hore na ho ne ho etsahalang ya ba ke mona mo nkgono a qalang ho bolela hore ka nnete ke yena ya neng a gautse ditukutuku maoto le matsoho ya ba morena o re a bolawe nkgono eno ya ba o a bolawa ya ba ke tshomo ka mathetho tshomo ya hona tsatsi lena e fella mona ene e bitswa fela hore ke tshomo ya ditukutuku nna le bitso la ka ke ga gadima gaueleng kopela ha re boela re kopane hape ha morena a ntse a re baballetse fela ka ene eo ha e betshwe ho tsomo.

Ke hora ya bosupa sena ke selemoya sa Lesotho. Tsena tsa hora ena ditaba di balwa ke Ntebalo Morosi mamedi ke ya o dumedisa. Ba nang le kobabahadi ba keteka letsatsi la bophelo bo botle ba kelello. Baithuti ba 25 ba tswa makaleng a fapaneng a thuto ba phethela thupela ho thusa bakudi ba phelang le mafu a sa phekoleheng ditaba ka botlalo. Ha lefatshe le tswa letsatsi la bophelo bo botle ba kelello kajeno, lekala la thuto le kwetliso le lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba ka tshebedisano mmoho le Touch Roots Africa le mafapha a mehang ditabeng tsa bophelo, diketekile letsatsi lena le sekolo se phahameng sa Senese Berea. Mohlabolli setsing sa kokelo sa Mabote Mofumahadi Puleng Tjheba o hlalositse hore ho na le mafosisa ditabeng tsa bophelo bo botle ba kelello, mme baithuti ba ele hloko matshwao a mafu a kelello. O itse hang ha ba elellwa ba kope thuso le ho tlosa maikutlo a mabe ka matle. Lehlatsipa la dithethefatsi Mofumahadi Maipato Lekgwa o re mathata a bophelo ha rarolwe ka dithethefatsi ka ha di tlisa ditholwana tse bosula. O ipeleditse ho batswadi le dititjhere ho ba metswalle ya bona hore ba tle ba tle ho elellwa boitshwaro bo sa tlwaelehang ka pele. Ka lehlakoreng le leng, e mong wa batswadi Mongadi Nkululeko Mazibuko o bontshitse hore moloko ona wa jwale o hloka leihlo le ntjhotjho la batswadi le tlhabollo e tibileng ka ha o tobana le diqholotso tse boima haholo mme o sitwa ho laola maikutlo. Baithuti ba 25 ba tswa makaleng a fapaneng a thuto ba phethetse thupelo ya matsatsi a 5 ya ho thusa bakudi ba phelang le mafu a sa phekoleheng tlasa Starlight Oasis of Hope Hospice Lesotho. Thupelo ena e neng e tshwaretswe Berea e ba hlometse ka tseba ho fana ka tlhokomelo, keletso le ditshebeletso tse ding tsa bohlokwa. Hara ba bileng thupelong ena ke baoki, ditsebi tsa meriana, baeletsi ba tsa moya le ditsebi tsa ditjhelete esita le ditishere bao ho lebeletsweng hore ba tla tshehetsa bakudi le malapa a bona. E mong wa bona mooki Mofumahadi Mamofolo Tjhabedi wa Mabote ya kwetlisitsweng sekolong sa booki sa NHTC o boletse hore takatso ya hae ya ho ba mooki ile a susumetswa ke ho hloka la motswadi wa hae a sa le monyenyane ka lebaka la ho se fumane tlhokomelo e lekaneng. O itse o ikemiseditse ho fa bakudi tlhokomelo e nepahetseng. Motei wa sekolo sena Mofumahadi Maditjhaba Lepeane o itse o tshepa hore ba bileng thupelong ena ba tla matlafatsa ditshebeletso tsa setsi sena se fanang ka ditshebeletso Berea le Maseru le hoja sena le qholotso ya koloi e le nngwe fela. O lebohile mmuso ka ho tshehetsa baithuti bana ka lenaneo la lesupa tsela. Paramente ya Lesotho e bile le seabo kopanong ya lekgolo 53 ya mokgatlo wa matjhaba wa diparamente e leng IPU e neng e tshwaretswe Arusha naheng ya Tanzania, moo ileng ya ba le seabo mesebetsing ya bohlokwa ya paramente ho kenyeletsa le dikgethong tsa presidente ya IPU. Nakong ya kopano ena, moifo wa paramente ya Lesotho o ile wa ba le seabo dikgethong tsa presidente ya IPU ya 32 moo Mongadi Melton Dicker wa Australia a ileng a kgethwa e le mohlodi. Ho sa le jwalo, presidente ya Senate Mohlomphe Mamonai Mokitima o bile le seabo e le mong wa dibui sebokeng sa basadi ba ditho tsa paramente moo a ileng a bua ka sehloho se reng boetapele ba basadi ditabeng tsa dipuisano le ho aha kgotso ge ya phethela. Ka diphatlalatso mokgatlong o tsamaisang papadi ya bola maoto Lesotho lefa o re mekgatlo e tsamaisang papadi ya bola maoto diterekeng difa tsa Berea le Qasha Sneka di tshwere thupelo ya matsatsi a 5 ya baletsa phala ba qalang. Mongadi Miki ya Karate o itse thupelo ya Berea e ne e na le ditho tse 24 e le banna le basadi ba tsheletseng. O itse thupelo e ne e le tlasa botataisi ba barupedi ba lefa Mongadi Kgotso Makgetha le Mongadi Taofik Ademey. Ka lehlakoreng le leng, Mongadi Miki ya Karate o itse difa Qasha Sneka e bile le ditho tse 19 tse bileng thupelong. O re sehlopha sena se na le banna ba 15 le basadi ba 4, mme e ne e le tlasa bodisa ba Mongadi Tshidiso Mosehle le Mongadi Tebalo Mpidi. Ha re boele re lekole dihloho tsa ditaba. Tsona di re ba nang le kobabahadi ba keteka letsatsi la bophelo bo botle ba kelello. Baithuti ba 25 ba tswa makaleng a fapaneng a thuto ba phethela thupelo ya ho thusa bakudi ba phelang le mafu a sa phekoleheng
tsena tsa hora ya bosupa di fihla peletsong mona. Ha re boela re kopane hape kgasong ya ditaba tsa hora ya borobong haebe kgotso.

0: Ya, yeah, mamiri e re dumedise ke be ke ho ehle ho go be le rona lenaneng lena la tseba ka le sotho ka jino mme o tla hopola he be ke nyane e fitileng e ne le ha o ketekwa dilemo tse ma shume a tsilitseng ha le sotho e ne fumane le boipuso ba lona bo fitileng mme ka lebaka la hore bua le ho nontso ho hlilo ha swa ditaba tseo ka kotlolo he e bana taba tsena ntse re tlo bua tsa tsi ka jino e tla e ne lokela e be re di buile. E hona ka moqobelo o fitileng empa he ka ba ke nalane ile ya kena kenana e re re phete ka ba re phete go fe yona go na ditaba di bile jwang go fitlhela mothathung ena ntse ke tsa maiwalo le ntate mongusi moshwere
1: ei ya mtlokwa wa bona ha ho no ho ne pahetse he ntate ine le hore ditaba tseno be di lwetsetswa ka mane ka lebaleng la dipitso ha ba ne hlere ha tama ba le empa tje ke a utlwa go a tshe tlhopiso ha di regelo hata mabale ngona ano go bana ha ono ne paetse he ine tshwanela be bipuso he mtlokwa ge hle re le re lo hata hona ka mana ka pitso ground ka mo di taba ne di tsala ka teng hle se tshaba se ne sila ka tsela e tshwanang hantle tshaba se lana sa bokana go siu bona ba di 3 ba ka ka lona le eletsatsi lena ya ba ba bokana ba ilwe hulwe tsa mo sebetjono me ke ta hlalosa he ha maga ho hantse re ya bona hana bosibone o da ha etsahalang ya ba he ka lena la bosane la la 4 teng ho etsahalang mtlokwa ee ya ntate ke o tla hopola ona hana taba tsa rona lenane o lena le tswa feta ona re ne re ile ra fella ho kae ntate re ne re felletse selemong sane sa 2022 mtlokwa ke a kgolwa ha re ha huwa dikgethong jwale empa dikgetho di la tsa ba teng jwale re se re kgetha ka mokgwa ono o motjha o song o tswakantse masiasiane mohloka lebelo ya senang se ka ja maya tele le hona telele ngwetela

0: bale lo hona ho khethe khethe tha kha kha thani ba sotho ba ile ba kala ba ke ntse pelele empa ke bona ka ho so ho atile le na la kha kha thani to kwa e ya dadi
1: bale so mo fela sa za ba politiki
0: ga empa ke e o ka re ke di katara tsa basotho e ba sotho ke ba thwama no thi dadi me ha ba se ba tshegeni etsa bona dadi e mo le mo ha ha tshegeli tsa sa ha dadi hle o bua ke ke di khale ke ba sotho o bua taba tsa ha ba le mtlokwa gile re a gile selmo se se o hesa 2002 ga di khethong ka mogwa ono me he ka ne di hwa tsa tsa ma ka mogho lentsa ga ka teng ba le ga ba le ke se re ga ba le motswa ko ona di party e ho so thona le ba khethwa ba ba mashume a go bidi ba mabatuwa ba le ho so na le bana ba ba khekhethane ka ba ntse pelele ba mashume a mane tulo tse mashume a mane ba le ba ka nete mo kwa o ntate u la ba re ne ke tswa ho lo mona ntate tno ho lo ntate pa ka tham CCD ona o go risa ho lo ntate a go tuke molelo e ya mtlokwa e ne ntse e le hole ka ho ho kokobetsa maemo ane a
1: molelo ona o ka ho lo di o ka tuke molelo e le ntho ga twa ina ye ga twang ba twa bona ke molelo a hona lo ga le
0: sa go le lungi ka la botu a ntwela ke batho ne ba lla ke mollelo ke go batho ba batho ba na balla empa ga ile ga ga ka nnete empa ya ba go kwaelwa taba tse o tse sentle di kwaelwa ka go jwale go go hoetsiwe mogaone o motsha ne he go fetse ga ba ga kgetong ya ba go tla ka parliament ya motswa kontate me e se na le dituro tsena tse mashome legolo le mashome mabedi che ka sena teng ga tseba gentse di sofoto entse le mashome a makago a metse megago ga feta ge ntate ya ba re tla kapa ke re gona mono dipake mono go na ntlho tse pedi tse kgolo tse e leng tsa e tsagala re ka re ke ga go tla ka letlhakong le na la ntlafatso go tla khamphane yane yane ya ntlafatso ya ya dinaga ya ne ne bitswa ka gore ke ya mongwe ga golo millennium challenge ama e ya ntate mme a ba ga ga dintho tse kgolo tseo go bonagetseng taba eo e tla ka tsona ile ba taba tshusumetso e kgolo ntate ke mona mo gereng dilemo tsena ga ga tsona dintho tse e tsayang ditseng dilemong sena di se di tlisa di tlisa tshusumetso e ntšha jwale ntate e ne kala go fitlhanang ya rona gobane re ne re bona dithuso di se di tla ka tsela gore di tlotla di tlhasela mekgwa le meetlo ya rona ee ya ntate ke gona parlamenteng eno ga re bona ge o sotlha ntho kana tse ka moraya go ntho e o e tlhage jale go tlhaga dipegelo tsa gore hela go thwe ka nete jale go chakele taba tsena tsa manyalo ee matinkela ee mme ke matinkela ao motlokwa le ka jeno basotho ba ntse ba ipotsa ba bangata gona ha bana ha isa manye semane batho ba ne ba re buisa mo gena le selekana le bona sa sireletso ba ile ba re hlomphela taba tseno taba tsa bo lenyalo taba tsa bo mobu taba tsa bo mafa taba tsona ka ofela ntate empa jwa le bana se tla bo tshasena ntate ke sona se bona la se susumetsa ditaba tsa lesotho mo ga o tjena ha ga sirele na ha ipuisa hape hape ditaba tse re ga di supa ngona mo mtlokwa ile ba taba gona na ha ila ya ba le mo re ka reng ke moralo mona wa nako e telele gwa bua ka bo vision 2020 mtlokwa ee ya ntate ke tsona le motseno ga re tswa dikgethong tseno jwale ditaba tseno di tlhaileng mme ka nete o fitlhela re ba le phetogo e kgolo gagolo ditabeng tsena tsa rona tsa lenyalo tabeng tsa banyalani sotho banyala le malekang taba tsena di tlale mme di thuntheditse boleng ba rona ee di se di tla o sotho na le tekatekano banyale balekane banyale balekane dintho tse ding tsa basotho ge ntate re qalile go ritsa gona mono ke ntate ga kala go tsetsa metheo mono ya maamerika a tla ka tšhelete ya bona ka nnete ke bana ba ile ba tata gaga ditliniki ge maamerika a di bona ke tsena gwa ntlafatswa ditse tsotlhe tsa bophelo go sa kgethole gona ke tsa mmuso ke tsa dikereke ka maditsama tseno tsene tse fanang ka ditshebeletso gobaneng difa ditshebeletso tsena di fanwa go setšhaba mtlokwa ee leeto leno ga ya ba le bonolo gagolo ntate gobane jwale re ile ga ba le le ho tsitsinya o eno jwa ene re yetsetsa ka hare ha ga dintho tsene re ditse re ditshepitse motlokwa ene le hore boipuso le tsama le botsa mali hore re iketsetsa diqeto ba le ha diqeto re se di tloetla di etsiwa ka di chalet go bana batho ba re tshepisa chalet ka nete taba tseno ha ya ha di aba taba tse mola di
1: kwa
0: e ya na ke
1: boipuso motho a mbo buso
0: ke ya ke ona ntwe
1: so ha nanze re ipuse
0: ke ya ona ntwe ntse re lo hana tsena le ha re kiteka e re ntse re hopola ona hana ntate wa rona o itseng e re ntse re ne re hopole hore ya la ga se rena le ke banyana le eno la hore kana ka mogana kwetelele le kgolo la dilemo le mphesan le kgolo la dilemo kana le banyesimane ba ka ba balela mekgwa le meetlo ya go ga tla ga tla ba re sentse go utlwa kae kae hape hore ke ka re ho thu hona le taba ena mo buli yona e ka re e saletse mogao le a taba tsa bojalefa le a taba tsa ho e ka gona le kae kae mono e hle ho na le batho ba ona ba re satsena ana ba eme khoneng e fe motlokwa jwale ba betsang mekgwa le metlo le metlo ya rona ba sa re fe nako ya hore ba bang ba e utlwisisang kapa ba e ratang ba ke ba tlo ba hlalosetsa mohlong ba ba hlalosetsa le magwana ma Amerika hore bo ntate le bo mme taba ena le ha le bwala ona le bona e ka ho ya ka lona ha ya nepahala rona ho ya ka rona nthwena e re tswalla molemo mona le mona le tjena le tjena le tjena le tjena ntate mme ha re ya ba le monyetla wa motlokwa le ha e le mona re ipusa ke tswana ntho tse ntse re tsitseng haholo ka lehlako la moralo ona wa nako e telele wa tshebelo pele ya ba re bona ho sena ga ntho tse ntse parliament ya rona e tlameha di entse e ne le taba yane ho matlafatswe mokgwa wa rona wa ho tshwara meralo e meralo ya nako e telele meralo ya nako e telele ho latela molao ona wa rona motheo o ritseng ona o teng a kere tla ba wane o na o sontso hlomathiswa kwano wa 1993 ha ga di siya tsa bohlokwa ka mono motlokwa ene le lona ba mamedi wa kgabane ene le taba ena ya hore re lokela re be le setsi kapa re re ke komisi kapa boto ena ya meralo boto ya meralo mamedi ke ntho e bitswa National Planning Board. Ntho e bitswa National Planning Board e bonahetse e hlile re sa ka ga etsa hore jwale e nyalane mamedi e nyalane le tshebelo pele eno ya dilemo tse 20 e leng ya selemo sa ho tloha na 2010 ho isa 2020 ka mantswe a mang maoba mona ka 2020. Ya ba ditaba tseno di hana re bona di hana ho hlahella hore di buisane mamedi. Me kanete re ile ba ditabangana tse hlileng di le modutu me re dumele hape re hopotse ba mamedi hape hore ka dipakeng tsa le motsana tsa bo 1996 ho tla kwano ile ho ile ha qalella letsholwana haholo la ho nka kapa la ho tlosa dikgwebo tsa mmuso matsohong a setjhaba kapa ga re di kgwebo tsa setšhaba di tloswe matsohong a mmuso go thwe di isa matsohong a setšhaba mme ya ba kae kae jwale mekgwa ena ya ho mokgwa wa ho sebetsa o so batla o fokofokola taba eo hape ya leano le o ne le thwe ke privatization ka mantswe a mangwe nka taba tsene le tsa setšhaba re di etsa tse poraefete ga ga diphetho tse ebileng teng tsamaisong ya meruo wa rona le meralo ya rona ke taba tseno tse bile di tshutsumetso e kgolo haholo bane jwale ha o se o sa sebetse ka se o nang le sona o se o tlameha ho atledisa ditaba tseno di batho ba bangata ha ba na utlwa rona a kentse ke reng ha ke re di a nyalana motlokwa hore taba ya ho etsa privatize ka mantswe a mang le taba ya ho lebala di ho tloela go mmuso o tloe ka ga taba tsena tsa kgwebo mmuso o shebe fela ona o shebana fela le taba ya ho buisa o tloe taba tsena jwale dikgwebo tsena le tsa setšhaba motlokwa di na le kgatlhamelo mokong wa rona ka hore ho bonahetse o sa tsebisagale jwale gore na meralo jolo ka ke tlhokege ne e tshwanela dihao ne paetsegile ga ba le ntho o tlwe ke National Planning Board e phelang mme re gopola go e sale e phela ke yona yane ya bo ke kgola ka mogao yana go 93 ka mogao dikgetho tsa 93 mme a ba le yona ga e qete nako ya yona jwale motlokwa ditaba tsena ke di nyalelana
1: tena ga ke re ga e ne le teng e fedisiwe keng goba ga ke National Planning Board o ka re ke muso mo lo mo ka fitse o tshwanela o tsamaya o dumadi palo tse
0: eh ke ntate ke
1: bona ba mo tlafase ka wa gona go tla jetsa ka pele ke tsona.

0: mara wa ditulo ha re le tjena ka nete ile na hloleya ba le herile ka bantse eno khoishano eno bile teng ho kwa magotleng ha etswang ke hopola hantle ho ba bitswa ntate Masiri ntate Masiri o latla kana dipaki mamedi here hopole ke naha ya rona ke nalane ya rona ke bupuso ba rona ge se ge le naha ya ipuisang ya ba kgetlo ke kgetlo la bokae hape ke kgetlo la bongata jwale ge ntse ho ntse o tswa ho tla di president tsa ka ntle jwale ke o kena dipaki ditabe tsa rona mme ke hopola hantle dinkile nako ho fihlela president Masiri a kanete a dingala e ka bo 2010-2011 ka nete a bona gore ntho ena a e bona ta ena ga ke watsa baatlhodi ba ba gae ba tsamaile bane mo notho ba tloba tlo bua dinyawe mona ya ba le bona checke ntho ya mokao nyana jalo mamedi ge tsamaile he ya ba dikgethong ya ba re ka 2011 ge a dikgethong tse ding empa pele re kana kgethong tseo tse ding ga e ba mamedi ke bolela ee anta tsa 2012 ke bolela gape gore re le akae go tsa local government ka 2011 gape ntho e tsaetseng pele go bono ka selemo sona sane sa 2010 mo mamedi ge boetsa ga fumana nkare ke ga fumana boima bo bongwe gape bo re bo bakelwang ke bona bo kopa bona gagolo go maamerika mamedi taba ena re tla e bua gaso go yanyedisa fela ke karolo ya nalane ya rona ya boipuso ba rona gona ge e ntseng kana ga rona ga se re ipusa ge beetse ga fumana boima bone bo kere motlokwa he ya ba jwale go bewa tšhelete gape mo naa gore a chimpa gore nne re tswele pele ka taba ena re bona ka jale le tshwane lebe le taba yane ya mobu le o tšhintšhile e motlokwa o utlwile bekebekeng yana ena ka senateng ka mane gamela me go bantate gona jwale taba ena ya mobu ena mme kanete itse ga e ka e tla ba thatanyana gagolo bare le fetisa mobu jale tšhelete ke o kwanta di ntse le tabane ya tšhelete ya company yane ya mengwe gagolo ya maamerika ya ntlafatso ya maamerika ya ntate le bona ya ba babetse ba etsa kgatelelo engwe gape ke kgatelelo engwe gape go santse gore re gateletse gore molao one wa taba tsa matsa lenyalo ga re ka ba ga fumana mokgwa gore re o qoke re le basotho ya ba go tla ono gape ntate itse ga re dumela gore ache taba ena e tla ba thata e tla ka letla ka senateng ka mane e tla ba le bothata go tla ba tla re kopela gore e ga e gutlhe e tla ka e tloka le setšhaba ya ba ba nkuwa mona le magana a rona a nkuwa isa botswana magana a rona a setswa mona a isa botswana ntate ka moka mono kang teng taba eno le a fitlha ya matha bonolo fela ka gara matlo a mabedi a parlament ee ya ntate mo re ne re sa le mo re se re na re sa lebelela go ga ntate ee empa kanete ile a ba taba e re e bodutu gagolo eno gona kena ga marena a ka ntse a bua taba ena ya mobu ntate ntate mpesi le lena bamamedi ke gobane e ntse le ntho e sa letsemo e ntse le sekoloto ee ya ntate e ntse le sekoloto le yona gona na fela re e atametse ka tsela e nepagetseng mme ba yatla e tlile ka ntho tse ngata
1: ke gopola mantswe a namokana mofetso gore mekgwa le meetlo ya go e seka ya tsitsinyela wena mongesimane la o busa nna ke tla busa setšhaba sa ka mekgwa le meetlo ya
0: sonale
1: ntho ke tsena se di fitlhe
0: mangesimane a sa le yona ke na momamedi a kwisisa gore ge se re tlile ka go ee re se re sekametse ka maamerika ona jwa ee
1: yantatetse
0: boima
1: tse
0: bileng direngdirengle kotliso ya rona fela ya boipuso e kare ehlie e fokotseile gagolo ee yantate ehlie le kotliso ya rona e kare boipuso e kare tliwale e fokotseile kakang ehlile re ka tseba go beya paneng boipuso ba rona molemong wa gore re fumane ntho e tlo go tswela molemo nakwane
1: nyanyanaga
0: ke tsega ebile re sala re lwana go ya go ile bona ba sa ba le seo gona ke ana le trump ke ena go kgwaetse tšhelete yane ya boakeretate e ne morago wa re tlatla go yona le yone jale mmamedi ga re matha ka pele here re bile dikgetho tsa 2012 ya ba jwa lekgetho la pele ge tlo ba le mebuso e
1: kopanetsweng
0: go no ile ga bonagala motlokwa gore e tlile re ya mono obane mokgwa ono a kgakgethang le masiasiane taba eno ka bo yona fela mo o teng gotlhe motswako o na mo o sebetsang e tlile o etsa dipuso tsa di-coalition tsona tsane tse ntatemolole ya buana bua ka tsone ee di-coalition Ya ba muso no lona o nka eno lo wa partite tharo ndate ne le ABC ele ele LCD ele BNP
1: ya be ho mo ha bua dikgetho LCD ene ntse e buisa o tloa 2007
0: eh
1: ya taboha
0: eh ya ntate ya ba taboha le yona ka tsona le mosini sa 2012 pele ya ba so ba le dikgetho empa se ka khutla DC he ke a ho hla DC eh ya ntate pele re re muso o he o bile teng wa di partite tharo wa di partite tharo wana wa pele wa kopanelo wa no bitswa wa no bitswa ga letsema ee ya ke tsela ba sa tsiba ya tate ile ba le mabitso ee ile ba le mabitso mo bitsona go nena pele mamedi ka nako nako nyana eno ene le nako ene le hle go nahana go mhlomo go kere go ithuta ntaba ne ka nete ee ha muso so o qala o ba le bothata ka
1: go le mosha wa kopanelo ya
0: mo ene le ntapile le setla botsa
1: ya ba ho ka ga ba ho tla ho tla
0: le bona ba ka nna go e seng ka ntate ka 2014 fela ba di kgotlano di ya qala ke mwana mo ileng ha etswa he bo nnete ba hore ka ha uno sontse ona le tafuleng morero ono hore ka ha etswa boithuto nako e o qabanang hape ka kgotsona tsentsa bo me ya ba ka June ho fihlala ka July ka lonya yona ba le moifo wa tswa mona mo holo o kengeletsa mafapha o hle ntate muso bo hanyetsi ka fela ka getso ka mogono hlopuwe ka teng ibile ka hona le ba dikereke hona mone ka CCL le yona iteng tshelane neng ono twe ka mo emedi eno ha emela CCL ba bona le pherekano e neng pa re e fetela ska ba ha sia hone neng mtlokwa ke pele ho ba di le pherekano yane ya 2014 e ya ndate e ke pele ho ba le khushana tsa 2014 ne ma bitla ho pola ga mata ge mathe ka pele ge ya ba di taba tseo he ho ba le mo ifo o tla o ithutiletse ngata mme ha ga tswana ke taba yona ena ya ya kgethane ke taba yona na mebiso ya kopanelo ke taba yona na gona ho ka ntshuwa jwang dipolitiki bohlankeng ba setšhaba ee ya ntate ke taba tseno tsa ho thea tsona dipuiso tsena tse kopanelo ka moga dikgetho tlokwa ga ka ditaba tseele tsa bua mono mme batho ba tloile monatlhe ba ile go etsa bothuto ba tla ba godiseile gagolo tlaleo eno ntate e ntse e le teng fela re dumela gore e feleletse moo tokomane ya tšhabelopele ya dilemo tse masome abedi le yona e feleletseng teng gobane ga re bua tjena ga go sana ka gara megalo ya rona ga re e utlwe ga re e bone ga ona ntho e re ka e supang fela go ka baka la boithuto bane ba leeto le jeleng dimilione tse fetang pedi ge na le gona le gona le gona ka baka la moralo wane wa dilemo tse masome a mabedi tšhabelopele ya dilemo tse masome abedi ya dikete tse masome abedi le mashoma mabedi ke tse pele mashoma mabedi ha re bone re entse hona le hona le hona ebe hona ntwe re ka ebe ya ntho tse pedi tse ntokomane yeno le yona ena tlopo botsa di bona di feletse mo di feletseng di mpa ga tsa he mamedi ka kgwedi yana ya yona ne bo go bedi e hula ha ba le mo le phirekano yana go tsa go na le batlang di ama di nya wentse le tintsa go muso wa di wa tona kholo aba le ya le matona a mang jwa le jwa le ya ba ho qala nyakanya ka ene mme sata ke se fitla e kena taba tsenu ya ba ho tloetsa hape hape ntate ko khatlo la bongata wa bona bile ka boipuso ba gona ge sitwa ho re ke re ha ha malenta be nyela ile ya bua ka 1995 ya hore ha ga di ntho tse re tshwanela ho di etsa jwale e 1994-95 taba ile ya bua holo ya hore ke be le puisano se tshaba etswele la mkhofa
1: gafetsa
0: gafetsa ke ntate ja le taba tsena tse etsa tsinga 2014
1: mme ya ba ha di yo di puisa
0: ya ba ha di etswa ya ba ha di yo di puisa ha di yo ha di yo ho bo ipi tsana nako yana eo ba di tshaba ba le ntempe la gona fela e phetwa ga mathe ka pele mtlokwa ya ba he ka nete ho ba le meferefere eo tona go lo wa tsamaya no le a kwala parlamente ka ntwe re ke ho phomotsa hana kwana le prorogation ya ba ywa le se ba mo feferefere gona gona muso tona go lo parlamente ha e bulwe ai vule parliament ama e vule parliament ntate ba le ka mga mono ka nete di thagollo ile ba ka yona tata itsa sa daga ye ka mkana di pakeng ba le e se o tlame a o lukisetswe di parliament o re qhalwe go bona la muso no jwa lo sto sebetsa e ya qhalwa jwa le ho wa re ketsa 2015 ya ba ntate mo sisi di wa khutla he re ile dikgethong tsa ka 2015 ana ba kopana tsa party tse supileng kao fela e ya ntate e ha gana la kwatla ne re qano letse empa he ba mo di wa tsejwa gona ha ga phere kano engwe hape ileng ya ba teng hape ke polao ya

0: molaodi wa sole ya neng a tlhauwe ke muso ono wa pele jwale ba kenang ba fitlha ba motheola jwale ba taba tseno le tsona di etsa dikgandate go fitlhela yo wa timela jwale re ile gape mamedi re se re tswa dikgethong jwale re se re kene selemong sane sa boipuso sa mašoma ga go hem sa mahlano ee 50 years mamedi re ketekile ka gara pherekano enong ke ne ke batla taba tseno tse se ka ga di siamorago bane jwale ke karolo ya taba tseno tse re di buang tsa boipuso ona nakong yena dilemo tsena tse mašome a tsheletseng na ge ne re na le nako ya go etsa eng re ntse eng ge ne re na le menyetla eo re ka enkang e feng ga re ya enka gobaneng a na re enkile e re sa enkang ke gobaneng e re enkileng ke o feng na e re beile go kae ga ke re motlokwa ge re ntse re hetla morago ka teboo ga ke re hetlautse re hetla morago ka teboo felebile re e tsang ge bopa bona bokamoso bona mme re tlamaya taba tsene re di gopole ka bomadimabe momamedi go etsaetse ka letsatsi le lono ketekwa boipuso go etsaetse ntho e tshwanang gantle le yane e tsaetseng ka 66 tate motlhagane re fana boipuso ya gore re bona bohanyetsi jale ga ke re boeta pele ba diphati tse ka banthago kao fela bone o le palego ba le bafafatheng kanete chem mohlhomphei ga kuane wa re go naa ke mogopotsa taba tseno ke re o ne o le letona mohlhomphei jale e le wena ya ikarabelelang wa etsa mokete mona wa dilemo tse masome a matlhano jale gore a mokwena se ka ba lebala go jale nna bonyane ke ne ke isetse bao bane ba le paleone ke ba isetse dikobo tsa mokete ja o itse se ka ba se kae ke e bua ka bomore le se ka ba ka isia taba ena ee ga o kete kwalengwatse masome a matlhano na ena ipisa ge ne ntse e lentse le taba yane ya gore bohanyetsi ba gone ga naga jale iketeka baemedi ba dinaga le baetapele ba dinaga ba bangwe ba le teng ka mona ka lebaleng le legolo e ba re bona ka nete e le ka bodutu ka gore jale karolo e nngwe ya
1: gone
0: ne se kaane re sa gata mabalang tate e ne e le kaleleno botlhokwa jale momamedi taba eno e botlhokwa golo taba tsena di botlhokwa gore di bue gobaneng gobane boipuso ga go nepagetse ne tshwanelo bewa go
1: kopagae
0: kentatem ke teno ke gopola gantle ya bagotho boganyetse ke bola boipopa boitsheka thajana bo ya mokema ee yang tate jale re ipotsa gore ae empa jale na banna go santsane go na le nana e le gore boipuso ba rona momamedi ka kotlologo ge bona gela ge bo utlwisisa ka tsela tse fapaneng gagolo e mongwe o utlwisao e ka go na le ba utlwisang e ka motlho mongwe ga le wena a tshwere marapa ka jeno ke e ko gona ga e le boipuso ebile o lebeletse gore ba bangwe batle mosebetsing wa
1: nagasengwe
0: ga o le mo empa ga o le boganyetsing jale o boetse o tla o utlwisisa o gae empa a jale nna ntho ena ga ke re bone
1: mmuso
0: e se ka koa mmuso wa bona ntate e le gore boipuso ba rona momamedi ehlile ga re botshware gantle ka nnete ga re botshware gantle re gopole gape mamedi ga gore ka nete ile ba selo tshwana selemo seo gape ile ba sebo se bodutu gagolo bane jale ditlhomišanwa ke re tsona ga di ka ba tsa emisa ee ya ntate o ketekua ketekwa empaneneng he yakgabareng ya ba re se re utlwa go hela ke re ke 2016 se re utlwa go e ka ga go wetse go na le bothata gape ka ga party e busa e leng LCD ne DC yantate e leng e DC jale gore actually go ka na ba le bothata ke ya o tla tlha ditaba tsane tse ngata tsa bo ditlaleo tsa gore hela go tsekwa di-tendera go na le company ke ena gotho keng ka mabitso a tswana tate se ka se ka di bitsa tsatsing ena re kete ka boipuso re bua taba tsa boipuso tse tsaetseng tate tlhile ke ka lebaka lena kereng se ka baga dikwekwetla mamedi taba tsa tsatsi lena lala nne mphalane boesa ke diltsatsi le botlhokwa gagolo mme ditaba tseo tse bopang ona le re tswela molemo kwa papa le re tswele molemo ke tsona tsaba tsena tse yamang katamelo ya rona motlokwa go rona tlile kutlwisiso ya rona katamelo ya rona na re re ke e re etsang ntho e lengwe e re bopang re be ntho e lengwe na re nka e le nthwanaga kapa re nka e le ya rona ka bomong ee yang tate jale ga re qhobele pelo re bathile jwale motlokwa he ya bakanete DC le yona ya taboa ke ka lebaka na le re keditse re ya dikgethong tsa 2017 ya ba jwale ke na le kaka eno mamedi ya gore jwale di mebusi ya rona e seng ka nako e nyenyana haholo mme ho tloha ka 2014 aba jwale ka mara mo ifoula tla mona wa sesole wa no bitse no bitse somiless
1: hape ha
0: ho no ile ha kala taba ya na tlopo botsa bana pele hona mmuso wa 2015 ona wa ba ipitsa go ke mmuso wa tlopo botsa ka mantswe a mo ipitsa reformist government empa he ha o le ka ba ha itsala jwale bane di reform tsena ka tsa itsala di khothaletso tsa somiless ka mantswe a mang mo ifoa no le tengwa sesole le di kamaga le fula lieutenant general maparang kwa mahau di ga tseba hula ha ba le komisiane ya phomapi le yona ile tswa khothaletso tse nyalanang letsa hantle letsa somiles mo ifuano a sesolono le mona kana le masole a bua nkola go kae wa hopola ntate ke ntate di taba tse ne di amana ka ofela
1: tsao di taba tse ne di kena hape ka
0: gao hore re ke re lokisei ha re ke re lokisei ke itukiseng le basotho ee empa ho bona hetse ka ntle di re imela haholo bane ka mora hore jwale ho party eo e theolwe ditulong ka taba ya tsitsinya ho hloka tshepo ya di-party le ka nkena wa tlameha ho jwang kapa jwang jale ho bitswa dikgetho gape tsa nako e ka nako e khutshwanyana mme jale re se re na ditlaleo ke tsena sarake e se kopane ka makgetlho motlokwa gara dintho tse di buang ke dikgothaletso tsena tsa gore tlhopho botjha report ya somiles report ya phumapi le di-communicate tseno tsa sadaka ka ofela dipolelo tse mona tse ntshiwang ka mora moka wa sadaka ka ofela ga tsona di bua ka comprehensive reforms baletlhie re tla tabeng ya tlhopho botjha jwale e neng e tshwanela e be e etsang e fepelwa ka boinagano le boitukisetso ke ditaba tsane tsa New Zealand ga di a etsagala motlokwa bale ratla he ka nete ga jale tswa dikgetho tso mme gape re ba dikgethong tsa 2014 mona mo re gotlileng jale re se re na le di-party tse nne jale
1: ke la ka keteka
0: 50 years ya boipuso ee andat empa ya ba re ntse re bona ntse re tataiswa ke ba bang gape se re sa boika ntho tse ngata mamedi re bata fela re tsepame go tsena tse re na re entseng a boipuso ba rona na re bonagala re na le kutlwisiso e tshwanang na ke menyetla efeng e re e tloeletseng ke efeng e re nkile mme na e re tswetse melemaofeng kore ke taba ena ya go etla morago re itekola re ithuta e le gore re tseba go bopa bokamoso kapa bokamoso ba rona re tseba go bonage ka bofa seopeo se jwang jale re mathe mamedi ge re fete ka pelenyana dikgetho tseo di bile teng ka tseba ga mathata ile ana ba teng a mangata ntate batsotho ba tseba ka makgetho o tla ba le gona ke tsane tse ne le ka kgwediane ya Phutjane ntate ke gopola ka tsatsi ne la 3 ne maqalone di-3 tjena 2017 mme re gotlile he ya ba baneng ba le palegong ka nete ba boitse ba gokela pusong gape mme ba ba fitlha ba kenya jale go seo kenya le setla botlha jwale e leng AD jale se re na le e badidise ile a tabowa ke re ntate ka maqalong a lemo seno ke a golo ka yona makalong a selemo seno ya ba go thewa AD mme ya ba emela dikgetho le yona ya ba tlatla e kena jwale e se le di-party tse nne jwale jwale ga tloa go party tse tharo ga 4x4 jwale tsane tsa pele le tlo tlhatlhangwa ke tse supileng ne le tharo ga o tse supileng jala ka tla o tse nne 4x4 jwale ee ya ntate e nepile ntate tlhatlhamana ya tse tharo ke ya pele le ga se re tloile coalition eno ya le yona ile a nna ba le maikemisetso a yona ka nete empa jwale yona mamedi ka go kgethola ile ba gatelelo tlasa kgatelelo e golo ya gore e phetaga tse tlhopho botjha ee ya ntate ee ile a tla ba tlasa kgatelelo e golo mamedi ya gore phethagatsang tlhopho botjha ena jwalo ka ga e kgothaleditswe ya ba le kanete le ba dinaga tse dingwe ba bonala ba na le thaso la golo ba fane ntate ba bona mo ere ba re tshietsa mamedi ke development partners ka sekgowa ba bitsa jwalo ba lekane ba rona le tse boimago tse botlhoko ee ya ntate jale re mathe ka pele tle re tsebo tlatlhafitlha le go tsona tseno re mathe ka pele ntate muso no sebeditse lo ana ba di phepiso tse ding go bana.

0: ke nete ka 2020 ka 2018 mamedi ule wa baetapele boetapele ba muso ule wa ha etswa mola wa no thea komiti ya ne bokela maikutlo mme ile fela a etswa ntate ule a etswa mola ono wa NDPC mme ile mola wa National Dialogue Act ke number 6 ya 2018 ya ba ga re fete mtlokwa he ya ba ho bokellwa maikutlo ho tsuwa ka magalo ka hagana le ka ntle ona di province tsena tsa Afrika Borwa bohle mo basotho ba le ngwana teng ntate ba kototswa ba hlahisa maikutlo ha ke rebele se re le nako ya tlhopho botse ko lo hona ke nantse re ka ga tlhopho
1: ko hona maikutlo a se ba a kala ho mame mame
0: la
1: ke re sa lo buisa nang ka be jwa lo kona ine la pele nna ka ba
0: hono fela well ine a hono sina a hono sina a tshwana le ona mtlongwa a no a bokeletse ka tsela e ntsha ka tsela e kgethileng mme hono sina a mang a tshwana le ona a pele ho ona e kwana gale re ne ri la ba le tabana komisi ne potolo le na a eng ka maikutlo empa ana sa tshwane le yana ka ba re ha se ka tsela e tshwana le ina ene hle ntate ho tsuwe ka makhalo kgahlelo e mengata dipitso ho etswa di-councele mona ntate o bitswa batho ba tlotla ba fana ka maikutlo mme tokomane ya ba teng he ka 2019 ke mona mo ileng wa phethelwa pokelo ya maikutlo ha ba le moka bobedi moka wa tlhopho tsha bobedi wa tswa ka tokomane e bitswang NRA National Reforms jwale ona moka oo bitsa report eno ya teng ba tlwaetse fela go ke tlale ya tlhopho botjha moka wa bobedi mme moka wa bobedi ono ko o tswetseng go etsiwe jwale go na le kgotla la tlhopho botjha ntate National Reforms Authority ena e ileng ya kena tshebetsong ka 2020 jwale mamedi wa bona ge ka leeto le la tlhopho botjha lona jwale le ge se re le ka gara dilemo tse e le šome re ke neng ka gara le ona gobane le tshwanele be re le qadile gantle ka kamora re tlalewo yane ya somelese kamora tlalewo yane ya phomapi se re bua ka bo 2015-2016 wa e bona e tlamea ke gala golo ge re qadile ka yona jale gona boo gape motlokwa gwa boetse ga ba letlalo taba yane ya kotopo ee mamedutse ga ka nalane ya gona ya boipuso go na le nako e rileng ee kotopo jale kotopo ntate thabana ntshua ya ba go kena mmuso motšha ga kana ntate ona golo majoro ka mantse a go sa bua dikgethong ee ya ntate e le taba e o notho jale yatšhe ee mmuso wa fetoa fela go sa bua dikgethong ga ke kgetlong lena go ile ga ipalwa moamedi ga ne re lebeletse go jale ga e sona le ba reng atšha ga sa go tsofetse ke mmusona ebe go tla etswa motlhomong tshitshinya o tlhoka tshepo motlhompe e tonagolo ga o ka ba ga etsala jalo tlhwagwa ga ka ba etsetswa tshitshinya o tlhoka tshepo go ena empa le yena ele re bone le yena a balelela gobane le yena ga bona a ipalelela ka mane kore ke yona ke nalane ya gone mmamedi ke nalane ya boipuso wa gona gona ge entseng a boipuso wa ba gona ge entseng ka ntho tsotlhe tse re bileng le tsona menyetla re bileng le yona ke mona motlokwa he jale ya ntate tonagolo moeketsi majo wa kena he ka 2020 mme o fitlhela 2022 re ya dikgethong ebjale re mona moo gantle ntle taba tseno tsa ka o fela tsa go tloa 2014 fitlhela ona tsena ke bolemo tsena tse lesome re ntse re ka gatšhe etsetse lesome le e nang le letho a tshe tsena re ka rekanete ke tsa tlhopho botjha mme tlhopho botjha ntse re sokodisa mmamedi le gona jale ee ga le gantle ntle e re sokodisa gagolo ga ga melao e meng ke batla go ketelela kana motlokwa e na se ka ba ga esia re tere tse o bolela fela ona gana ka bokhutswakana gona a di etsagala tsene tsakala go sane ka la nne gona gana go thula a e tsala jwang ke nke ke ka ga jale re ka taba tsale ntse re le ka gare leeto le la tlhopho botjha nke ke bale fela mantswe ya botlhokwa mona a ntate motlotlei letsia la borago ga a bua ka taba ga a na re laeletsa ona a re laya gona ga re keteka tlhopho botjha ena re te re etse jwang ke tla bua taba tse pedi fela ke yona ena le ngwenyana tlabe se qetela ka diketsalo ka bokhutswakana fela tsa tsatsi leno ntate ga thakgola selemo sena sa keteko ya boipuso dilemo tse 60 ntate ga ga molaetseng wa ke re seme se o leng wa tswa ka letsatsi le ane ra gopola e tsabe tsatsi la go qetela la selemo se fetileng ga re tlo tla re qala sena molaetsa ga yo ba le ya tjena mmamedi ga ga molaetsano wa yo mogolo re tlotsa fela mona mo kereng basotho le tle sala le thuisa he taba ena ntate o re ga re ntse re keteka re seke ra lebala go leboga mogana modimo ga a tsamaile le rona leetong lena la dilemo tse 60 ge le naga e ipusang gape ge se lebaleng gore re se tshaba se theileng go dima mekolokotwane ya khotso lerato le bongwe ka ho mesebetsi diketso le dipuo tsa rona ebe tse boulelang le o sireletsa ditshiya tsena tsa bohlokwa setšhabeng sa basotho re ikwale gona mono motlokwa e le go he re gopoleng gore ke taba mesebetsi ke diketso ke dipuo tsa rona tate go kopile gore re etseng jalo e le gore re seke ra kete kang fela wa ukwa taba tse ngata tse mathata a ntse re buang ka ona mangata e le kang gona ebela kana ga mathata fela ga ona motlha re tswang re tshwaranang ka matsogo taba tsa tlhopho botšhaki tsena di gana go feta le ga di fetile go ntse go na le taba tse setseng ka tseba tse ngata tseo tse feteng ke karolwane nyanyana gagolo ebile di fetile re ntse re tletle ba rona ba bangwe ya motlo.

0: motho ke eo o buditse magama o momme madi a tletse magama o foka ka ona fifing la pula o foka ka ona jalo a ntse a komela o kwefa kwana le kwana o re bana ba batho ba felele mophatong ha e le ngwananyeo le wannyeo yena nnete e sale a se ka ba kgutla o tlo kgutle dikobo tsa gae fela le diphatlho tsa gae itlegele ga a tshwanela a bineleng ae ba tle ba mminele gobane ena o tla be a setse mophatong kwana a sa kgutla jalo tho tsela ke seo se monkile moloi ntho e ya moso tla tsubalala e tsamaya e mo gatlhabanya maweng qetelelong e mo tsamaisa setlhong ke bona jale ebile e mo gometsa jale motho ke o selomong a wela ditsang ba gabo batlo mo tseba ba tsebe setopo moya o fedile lenaneo ke la mmino wa Sesotho lenaneo le na le tlhophela gaso lefapheng lane la boithabiso le dipapadi athe nna lebitso la ka ke le ganyang pesi ke motlogo kwa ka seboko ke motho wa makogo wa mogalaka ke sebidi ke seala se gaule motonosi ga se a gaoa se tletse le gogoba le motlha o sa tlhabiwang ga motho lefota le ntse leng ga dithutobolong mona le ge phu ba botlokwa ba e boa magapetla ke batho ba go golwa le dipudumaweng ga e se ke mane ga letjama ee mo o gata mabelete mabelete a le qakileng mogabolone le a tlisa kwana ga tlala gatela ona a tla go tlae le dithupula athe a mang a tla go tla a se a tseba le joko empa he mane madingwaneng ee morene mogolo ke morena qetho sekonyela ke re ke mmamarirele wa dikonyela selwane se maipoipo ge mankoko ba ga mmangwane le sia motlomo goba mongatha ba o fitlhile moqheša namane ye ntle e molala e ga e ga ile mokokoto sefubeng a ba a tsamaya go tlhola mogalagadi a tsamaya go tlhola jalo a ya lethota
1: ere he ga o le jina ke tle ke shebe gona ke etsa jwang banna nako tsona di a dumela gore ebehe go jena ka mong o leng ka teng ke ma ke nana tse fetileng tsane ga ke ne ke bua le ntate le kankopantsheheng ka mane ka phamong ga le nkone ebile re bua ka tabanyana tse dintšhe lelaneng le leng e seng lena ke re banna ntate kankopa o nyametse kae gore hela ntse ke le teng ntate ne re bua ka tsona ditaba tsena tsa thaba le go bona gore jale diari tsa di ya go sele jale empa la go le jalo e re kengke mo kogotlo goba ule a kampitsa le ena mono ntate le ka kopantsheheng a phatsitse ga gae kwana ga lenkone phamong jale ke monka mona ke nka mokogotlo wa gae mono ga ke ne ke ile ka mono go utlwa gona ga bane ba qala banna bana ba la bana kapa ka nako ya madingwana ya diphetlho ya ga bana ba ngala ba sia batswadi ba bona gae bomma bona ka go kgetholowa ba ya bongalela tshwene banna bana ile ga ba bopetsa ba reng
2: o mmale a tlhama wa kgotlhong matebeleng ga le dumeletshego keng banna

0: lazina jangwa la mantoko. Oh, ngakubo la pili ya kang. Oh, ause pa go ngwana mantu. Oh, ause pa go tsi mutati. Oh, mo rutse ngwe lebelle tsi di tshonya la tsa di go. Jase ba ho la bile mai dumeleng wa o fe pa he.
1: E ke tola sa mare. Ka utla tsa gato ho ka magana la se toko. Ba fu ba thubane ba tshileng khale. Lo di kwana nya tsa ntwezi. Khome tla jwa mafu ya tla. Magana a tlhabela ha se tsa hai. A tlhabela mhani ga nna lo go thori monongwa. Monongwa ha sa falla se bata kwena thuto. Kwena thuto a tswa ka go motse. Se se falla la lo di ga ikela kwana. Le di mana. A tsa go madona ha ho mama. Ho mama le mabidi go ba ntse ba fa patisa ditaba tsa Yesu. Tsa le go thori tsona le go setsa gala etse witsene ena ke banka pili a pili tla nka ba tlhankana e ba tlhankane ya ndori mo ya mo tsheko le go thori ho mama le mabe fula ba tse ba ba parisa ditaba tsa so tsa le go thori ya gaola ga tsa go tsa ga tsa bana ba itlamme ba le di ba le tsa bona ba tsheletse ba no nne mafuka metlotlo ba tla ma hetlalase ka se toko ho le hetse ho le hetse ho hama no nyana ho le tse se fofetse go khutle se tla se khutlela ma go ntabelase o ka boga ba le bitswalang ko gobane wa tlola wa laloma o akalamang ka maga go pege o ata motho ka setlhotlho ka tsaka ka la motho mofogo mofogo mofeta matlhola mothiwa ka matlhong ke pogo ka bo moeketsenya mantsana mono ngwa ga e go bana matsekela ga le e bone ga e fula matlhomoleng e fula ntse jwa ga matlhomo ntshetsa jwang ko disa gantle ebile ko o gapela dikgolong wa kalamakumeteng wa bola o tla o bolae tloulase ke tla one a nyatsana ke tla one a mosetsanyana ngwetsana gobane modimo wa tseba o etsa dilo
2: e re house go le jalo ke ntse ke le ka gona ka mona ka gantre di le kang kopantsheng ka phamong ee ka metlha ga ke re ke re batho ba ebang ba batla gore ke tlo ba gatisa le bona ba ne ba beng go sedibeng ee gobane ka metlha ka nnete ga ke ga yana ga ke mang ga ke ntshung ya gage tsima ke la ngwane eso e tla re fela ha ke bona o seo ngweletse meng ebese ke ema ke re ke a gatisa ae ga ke etse jalo ke amengwe gantle taba ditlhake gona re tla jang go etsegala jang a seo ga ke feta mono makolwane a sa bina se ke ema ke re ke a gatisa a ke tlabe ke fositse agolo ee ke tlabe ke e le yona ntho ane ke ntseng gore ao ee ke kene ka fole tsemeng le eseng laka le eseng la ngwane eso jale ke batla gong ka bana bana ba lentate le kang kopantsege mona mo bareng banna tebompele hetse ga e so ke kwana phamong ee jalo o tlose ka bare banna ga golesano ena o sa go tswa bo phamong kwa godimodimo go leakana a tlile ke ne ke le teng ke a fitlha mo e bang go a fitlheleya ee ke ditaba ke tla etsa jang

yarumaruma hoto

Hallelujah.

0: Padua.
1: Ayo,

0: yollandı.
1: Zavallı.

0: nzima mano jeta luwa na munna wa magaba ni mola tamutse bakikutuliza jiriri
1: yeramwele ndiwe ni gamali kwa zero mzapa kwii.

Oh, na li do mo na.

Aonali domuna, aonali

0: Banna ke bona ka letsatsi lena jwa le le sele ya masala dibata le ya kwana botlhogisa ngwetsi le ya sekama le ya dikela mme ntumelele ga ke tloga ka moo ka nyokosoba banna ke thewe fela ke lelemele molele wa digwa ke pagole thota ke gatlhaule ke feta ditshilabelo ke fete matsatsana matsatsana dikgotlho ke fetole dikgotlhwana ke tlhwe dilo mong ke ngwapagele jalo ka tshwene ba ge tshwene dilo mong ya theoa o tla bona fela ka dinala o salela o tseba ke logwagang jalo ke tlhwelela ka mona ee ka ga motlwang ka ga ntate monyane dikotsi ke feta mono ilwane ke feta bogalotso thaba bosibu moo ke tlhwelela gantle mabapi le tilwane mona empa e se e le ka ntlo ena ka thuate ga ntate monyane dikotsi moo ke fitlha ke re tsitsa ke tsitsa gona teng e banna seke ke re tsitsa jalo gobane tsitsa ke mane ga ntate Tumane ke bule le ena go pha tsitse ntate Tumane fela ke moena ga o le mong sena ee ke a tshepa nako dumela ke tlanyoloa letlang jetsa ka kgwediane ya bolesomele motse o mong ke batla onka bana bana ba ntate monyane dikotsi mona ga motlwang ee setlhabeng mo mobareng banna ke motsodu o kgang motsodu wa tswa wa sela pula dina matlopotlopo banna bana ga ba tsebe ba jwa le gona ke eng gona ke selotho se ba ka se reyang ba ka se reka ka eng empa e batla ka selota sa poo ga ke go bone batho ba bangwe ba na le gore ba leke gore ba leke chefo ka leme fungwane a fitlha a betsa selota sa poo ka lokote a go wae wotla kgona o tsebe seloteng sa poo ntate go thata mono o tshwanela o bete ka ntho e batlang e bukagala le batho ga ba o šhanisa o tla bona gore a bana banna ntse ba betsa mampodi ka lekote bankile thupanyana e tshesane ntse ba otla poo seloteng a te ao e tla gae ba gogoela mono nete sa lemega bo bona e tla sala itshwere e gwetse medilo empa ke ditaba di tshwana le tse dingwe batho ba se ka nna ba o gogoela kampa tsa matlheu ya ba wa ba tloela o ntse gae ke mosa a mosa ke mogau ke a matla otlhe ke akaletse mmago gona ge batho ga motho a betsa wa thiba ebile o agela wa busetsa so tswa gona yena o thibile jwang ga wena o busetsa ge ke tlole bana mona ba ntate monyane dikotsi ka mona ka ga motlwa ka setlhabeng
1: Dikgomo ba di ulela matobo. Ee, da dikgomo jwalela.

Go

0: halaba bu le jenta po se pa kama kola nyane le maga ya ta jen ke to la kpe ta ba kanga na ba ta ba ha je pa nda le po to po to ja ka pe kwa ma ha je mwana mo le be mo la ba ta ba ti sale mo nya ke ta go tla halaba bu le jenta po se pa ka ha ka nya ke ma ha la ha ndi ha ndi peri se ba ndi ha nne le di tabanya ya ga ga le ya go tsa le fetile fa fa se kanga le dula ke le dula nya le ba fa ke se ja tsamala ke le ba mana mana go ding sa tsala pe ka le motho buri mole ta se makana gugu madada ndake mari ndake masapo ha go bona ya la ri hala koko matata hanga ka tola mona dipari ka pale sa dope tsa tola ke matati tsa se ke tsa bona pepe go pe go la male ri ka go motle ka tsa mala a tsomola matlakana thaba pati se ha se na pelong ke ke go arula thaba ye se botsa sa me fatwa go di mo yana ha se go kopana ha isa le bo frama se le mama tsala bo ta go tsama ya ha bolo ya kolala ba tsanga na nana bana bana ba ntate mo nyane ke hana ka bona ke ba ga tla ga tla fa di a go buri mole ta se dalo ka mole ntate mari dalo ka mole ntate ma sa bo ha go a de ha go a de bu ke mo na ke ma ge a bane ke fukuta ha
1: Good job, man.

Allah.

وتجلى وجلى وجلى وجلى وجلى.

Oh, Musa, you know, I'm passing. I'm tired. Oh, I'm passing. I'm tired.

Oh, my God.

0: gaula ya ya ya bana ba ntate monyane ke botsane
1: a se nnete e sale ke busetsa dikoto mabalong ha ke etsa tjena ngwana botho a tsha dikgomo di la tsaya naheng di gutle dilo futhumatsa moraga gobane jale houseng jalo atšhe di ka tshwa di go abalateleya mme ka mehla ke e reteleya e ka gogopanya mogojane nako tsena di a ntumelela gore ke matha ke tle ka mona ka metorong ke nke segankula mono monna enwa tankiso o re fela di ka nna tsa atšha mapolisa ona a fasa batho mafokisi ona a isa ditaba banna masolo ona ke madimo a ntwa bane ba ntate letswela bona ke madimo a ntwa bana ba ntate borotho bona atšhe ba fasa batho empa go na le ba fofonelang ba tlisang ditaba wa boditse ba dintšha tsa mmuso la ka ba etsa ntho di tla go sala morago ka nako ngwe o tla kwa batho ba ntse ba re hila mapolisa a le masolana a lesotho ke dintho di sele fela ga o tsebe dija tšhelete ya mmuso fela ebe ke tseya fela ke re nna sa tsebe ke le bote o tlodibake fela o tla bona gore ba sebisa ga ntse ba lelekisa ba bangwe mona ntse o thomang ga ba motho o le o nana ga ba mo batla di etse o tlo bona ga ba lelekisa wena o tla bona gore itlhile ke tsona ntšangena tsa mmuso di tla o fofonela di be di o fumaga ko go tla o ogelela le mašala empa he ga a dielela le digala monna yona tankiso gore banna tlong ke lengolo ke le nao bale ngolo la ka banna ebile ba duwe ke mang.

0: Mazana, Mazavadu, Mazaraguana, Marimanda.
1: Me.
0: Da de goya.

nete ka mehla ke re se sa feeling se a hlola na mwana ba thukana ka jola ke ntate ke sa fokola ka jola ke ntate ka hloka balai ka ba ka tsamaya ke laua ke meditaba tsa maung empa ha ngwana mogena a laua ngwana mofo wa ika lebitso la ka ke le gakeyampese ke motho wa mogotlong mane ka mehla ke ere ke ntate wa tebole re thabile ke re lagang ka swa ka paka bolawa bana le fula ka letsebiso bana ba ka letsebiso tebole re thabile empa bana ba ka lele le iphimolo meokgo letsebo ngwane motho tang ke ka belwa manong ka bela bo matla ka bo mehaka jane nonyane fela tse phelang ka ditupo tsa batho ga ke etsa jena ke buisetsa dikoto mabalong.

Hantle o di mahloje ho ra borobon sena ke salemo ya Lesotho tsena tse phetelana letsatsi ditaba di wala ke ntebalo morosi mamedi ke boetse ke o dumedisa dikao tsa tsona di re bana le go babogadi ba kiteka letsatsi la bophelo bo botle ba kelello baithuti ba mashome a mabedi le metso e mehlano ba tswa makaleng a fapaneng a thuto ba phetela thupelo ya go thusa bakodi ba phelang le mafu a sa phekoleheng ditaba ka botlalo ha lefatshe le tswa letsatsi la bophelo bo botle ba kelello ka jeno lekala la thuto le kwetliso le lekala la tekano batšha le ntshetsopele ya setšhaba ka tshebedisano mmogo le Touch Roots Africa le mafapha a meyang ditabeng tsa bophelo dikidikile letsatsi lena le sekolo se phahameng sa Senese Berea motlabolle setsing sa kokelo sa Mabote Mofumadi Pulentshe ba o tlhalositse gore go na le mafosi sa ditabeng tsa bophelo bo botle ba kelello mme baithuti ba ele tlhoko matshwao a mafu a kelello o itse hang ha ba elelwa ba kope thuso le go tlosa maikutlo a mabe ka matle letlhatsipa la dithetefatsi Mofumadi Maipato legoa ore mathata a bophelo ga rarolwe ka dithetefatsi ka ga di tlisa ditholwana tse bosula o ipileditse go batswadi le ditišhere go ba metswale ya bona gore ba tle ba elelwe boitshwaro bo sa tlwaelegang ka pele ka letlhakong le leng e mongwe wa batswadi Monghadinkululeko Maziboko o bontshitse gore moloko o na wa jwale o tlhoka leitlho le ntšhotšho la batswadi le tlhabolo e tibileng ka ga o tobana le diqholotso tse boimagolo mme o sitwa go laola maikutlo baithuti ba mashome a mabedi le metso e mehlano ba tswa makaleng a fapaneng a thuto ba phetetse thupelo ya matsatsi a mahlano ya go thusa bakodi ba phelang le mafu a sa phekoleng tlasa Starlight Oasis of Hope Hospice Lesotho thupelo e na e neng e tshwaretse Berea e ba tlhometse ka tse ba o fana ka tlhokomelo keletso le ditshebeletso tse ding tsa botlhokwa gara ba bileng thupelong ena ke baoki ditsebi tsa meriana baeletsi ba tsa moya le ditsebi tsa ditšhelete esita le ditišhere bao go lebeletseng gore ba tla tsietsa bakodi le malapa a bona e mongwa bona mooki Mofumadi Mamofolo Tšhabedi wa Mabote ya kwetlisitsweng sekolong sa booki NHTC o boletse gore takatso ya hae ya o ba mooki ile a susumetswa ke go tlhokala ga motswadi wa hae a sa le monyenyane ka lebaka la go se fumane tlhokomelo e e lekaneng o itse o ikemiseditse go fa bakodi tlhokomelo e e nepagetseng mothei wa sekolo sena Mofumadi Maditšhaba Lepeane o itse o tshepa gore ba bileng thupelong ena ba tla maatlafatsa ditshebeletso tsa setsi sena se fanang ka ditshebeletso Berea le Maseru le hoja se e na le qholotso ya koloi e le nngwe fela o lebohile mmuso ka go tsietsa baithuti bana ka lenaneo la lesupatsela Paramente ya Lesotho e bile le seabo kopanong ya legolo 53 ya mokgatlho wa matšhaba diparamente e leng IPU e neng e tshwaretswe Arusha naeng ya Tanzania mo ileng ya ba le seabo mesebetsing ya botlhokwa ya paramente go kenyeletsa le dikgethong tsa poresidente ya IPU nakong ya kopano ena moifo wa paramente ya Lesotho o ile wa ba le seabo dikgethong tsa poresidente ya IPU ya 32 mo monghadi Milton Diga wa Australia a ileng a kgethwa e le mohlodi go sa le jwalo poresidente ya senate motlhomphi Mamona Mokete mo bile le seabo e le e mongwa dibui sebokeng sa basadi ba ditho tsa paramente mo wa ileng a bua ka setlhoo se reng boetapele ba basadi ditabeng tsa dipuisano le wa kgotso ge ya phethela go tsa dipapadi ga diphatlhalatso mokgatlhong o tsamaisang papadi ya bolo ya maoto Lesotho e leng lefa o re mekgatlho e tsamaisang papadi ya bolo ya maoto diterekeng e leng difa diterekeng tsa Berea le Krugersdorp di tshwere thupelo ya matsatsi a mahlano ya baletsaphala ba qalang monghadi Mickey Akalati o itse thupelo ya Berea e ne e na le ditho tse 20 e le banna le basadi ba seletseng o re thupelo e ne le tlasa botataisi ba barupedi ba lefa monghadi Kgotso Makgetha le monghadi Taufik Ademey ka letlhakong le leng monghadi Kalate o itse difa Krugersdorp e bile le ditho tse 19 tse e bileng thupelong ena o itse setlhopha sena se na le banna ba 15 le basadi ba bane mme e ne le tlasa bodisa ba monghadi Tshidiso Mosetlhe le monghadi Tebalo Mpiti ga re boele re lekole ditlhogo tsa ditaba tsona di re bana le go babogadi ba keteka letsatsi la bophelo bo botle ba kelello baithuti ba 25 ba tswa makaleng a fapaneng a thuto ba phetela thupelo ya go thusa bakodi ba phelang le mafu a sa phekoleheng
tsena tsa ho da bolo bon ditaba di fihla pelezo mona fumana khaso e nwa ditaba tse qalaletsa tsika ho da ya botselelo seng ho fihlela kana ko yo haibe etsu khotso.

arsa mare na tsila ka jeno mtibona bana mesa ntse ke sho ke re bona bana ba mo kitikaza tsila lo tsola ka jeno kitike ulu le be mo nati nati nati bona dibeke nka fa pakana ka bona mafafa tsane ntse re ya fumana jolo jwana lo hona jwale ke ithutile gore dibeke ntse ngata antse hle a theo ha mafafa tsane jolo jwana ho ba mo nati bona ba haisale elan hloko wa tsiba gore ka nako tse ka ntse na ha holo ha ba busi u ntse qhuba jwale le nako tsa mafafa tsane ya no ka le bangata holo ha ka ba le bangata ha.

wena sa le mentsa le sutu e be lo molobong ho renya ba robong ke si handla ka magetha a maholo mtibo ho renya ba so renya shima le metsimedi ara mathaka le biro ho renya le shume ke tonga dipina tse pedi tsa morao nyana tsa ona khonya tsona ha le hlatsatsa ka hlekefetse ha holo e ena bitofela until we meet again.

of day. Come on. I ain't double at all.

ha itle go kwa sa otle ha monate tjene go etle sa ntumetsa ngotlela ha monate ya ipotsa na ho etsa hala man itle go bona sa akitsi bina wetsa la akitsi bina wetsa la ngman mona akitsi bina wetsa la man mona.

I'm going to go to the house.

0: M-T-Mo!
1: All to the inside.
0: Oh, Jeezy!
1: Kiss her.

0: Me ka nete re qala letsatsi la Sontaga wena mamedi o le qala jwalo le nna ke le bo wa mphato ka nete ka tshebetso eno ya bileng le yona o tlo re nyane ya burubung mthibo ka nete ha lo phomola ngwana mme o sebeditse mme mamedi re qala jwalo lenaneo la rona la re leta thojane le wena wena mamedi wa seema sa Lesotho mme ka nete jwalo ka mehla re lokela re qala lenaneo la rona ka thapelo mme ka nete re tle re boele re le bue mamedi metsotso e leshome le nang le metso e mene ka morao o hohora ya leshome le metso e mmedi mme ka nete re sentse re oamoela kwano lenaneong la rona la re leta thojane re re mamedi a tamela le wena re tlotla re leta go tloa goreng yena ya leshome le metso e mmedi go a fitlha goreng yane ya bohlano go a fitlha goreng yane ya bohlano ka nnete wena mamedi ga ntho di tsamaile ka nepo ga ntsho di tsamaile ka nepo ka nnete mme ke tlhokometse ke a tseba e be le letsatsi la Sontaga letsatsi lenang la moqebelo ka nnete re be re ile ra ba le mabaka ka go fapana ke sentse ke re ke a tshepa mamedi o sebeditse ka makgethe ke a tshepa o sebeditse ka makgethe ka nnete ditaba di tsamaile ka moo o neng o ka labalabela ka teng mme ka nnete ba bangwe ke bone gore ditshiba di ka di lela ka magafing setlhopha sane sa Orlando Pirates ka nnete se hlotswe bosiung bona bo fetang se hlolelwa ke sane sa Mamelodi Sundowns ka nnete mohopeng ono wa MTN 8 o neng o bapalwa mme ka nnete mabakania re sentse re re ka nnete ga wa hlaa se sa hlaeng re sentse re re ga wa hlaa se sa hlaeng ke di bone ka nnete le mafelong a na a beke tsa lehaeng kwano tsane tsa Vodacom Premier League mamedi re bone le tsona ka nnete di bapetse re bone ka nnete gore na di bapetse ka tsela jwang tla nne re tla nne re e bue ka tsona re nne go feleseding ka nnete gore na tsa selehae kwano re bone di bapetse ka tsela jwang tlhokometse ka nnete bane ba ka bothabothe ka male difofane ga ba thaba ho hang ba re difofane e na le mathata a maholo ka nnete mamedi tlhaga re tletle re qale lenaneo la rona ka thapelo ka nnete re bontshe gore ae ga re se re le teng tsena re tle re amogele ditaba tsa rona ka nepo re tle re amogele ditaba tsa rona ka nepo wena mamedi ka nnete gore re tle re tloele goreng re qale ditaba tsa rona ebe re ya tsho ka nnete gore re sebeditse re tsamaya ka tsela e nepaetseng ya go qala ditaba tsa rona ka thapelo wena mamedi ka nnete re tletle re qala ditaba tsa rona jwalo re qala ditaba tsa rona jwalo ka nnete ka thapelo ke a tseba bane ba neng ba tswa bo mafung jwalo ka nnete ba be ba ile ba bala ditaba tseno motho ka nnete ba bang ka nnete mabaka mathata ano a ba sa ile a wela ka malapeng jwalo ka nnete mme le bona re a tseba gore re le salmo ya sentse re ba tshedisa ka nnete rere bohle beo e bang ka nnete tsenene eno ya lefu e ne e ba tlhabile ka nnete re sentse re re ba tshedisege mea ya banumedi botlhe ba faletseng ka nnete e tla iphomole ka kgotso ka mogau wa modimo tla iphomole ka kgotso ka nnete morena modimo a tle a nne a tlamelele maqeba a bona ditabeng tseo tse jwalo a tla nne a tlamelele ditaba tsa bona ka nnete ditabeng tseno tse jwalo mme mamedi re qala lenaneo lena la rona e le letsatsi la la Sontaga ka nnete ke Sontaga sa bobedi kgweding ena yeo re leng ho yona ke Sontaga sa bobedi ka nnete kgweding ena yeo re leng ho yona ya Mphalane kgweding ena ya Mphalane kgweding ya leshome mamedi ke re ditaba tsa rona ke a tseba batho botlhe ka masimong ka mane go santse o qalelelwa go lengwa ditaba di tsamaya ka tsela e nepaetseng mafafatsanenyana ke yana a sentse a qala ke bone ka nnete go tloa letsatsing lane la maobane ke kgola go rentsane tsa bosupa e ne le ga dipula ka nnete o bona gore mafafatsanenyana a santse a otla mona le mane jalo ka ba ile batho ka nnete ba ne ba bontshitse le gore letsatsing lane la gosane e tla otla jalo ka nnete ka diperesente bonnyane e na le menyetla ya diperesente tse 60 ga e letwe kao fela go jalo a ka nnete morena o ntse mpoballetse o e ka ba wena o ntse o ya jwang ka nnete ka mora nako ke gola jale ke latabe ke ya borago jale ke sa mo utlwi
1: wenaewaegaosankutlwekgale
0: ke utlwa gore ache ka nnete e tlhile dibeke tsena tse ntseng ke tlaelela e sale ke sa mo utlwi
1: tsatsi lena le o theelang ka lona lena ke re yale le ntho ya dingata le re isa kwa le kwa.

0: go ke le ba ile bua nna ke ntate Fadimeang Kgotso le nna ke a e leboga
1: ntate Fadimeang Kgotso ka nnete ha e le twenta twaka ka nnete mamedi metsotso ya rona e 20 a nang le metso e meraro ka nnete a sa ka tlhalositse gore ke sontaga letsatsing la ka jeno ke rona ba qalang letsatsi lena la ka jeno re le qala jalo e le la 11 kgwedi ile ya 10 selemo e le sa 2020 mme ka nnete re tla tswela pele jalo re ntse re fumana bane ba tla nne ba ipitike ka nnete le bane ba kokotang motlhomong mamedi gorenyane ya pele re tle re fumane jalo setlhogo sa rona ka nnete moo re tla otla ditaba tsa rona jalo ebe ka nnete gorenyane ya bobedi ke mane mo re tla fumana ka nnete gore na ebe ditaba tsa rona tsa gore ka nnete na mamedi o ba le monyetla wa go ikgethela pina e batlwang ko wena ka tsela e jwang ebe ka nnete gorenyane ya boraro go tlabe re fumana jalo ditaba tsa rona ka nnete gore re nne re lete thojane go fitlhela jalo ka nnete ge ntse re tsamaya gantle go leba gorenyane ya bohlano mme mamedi ka nnete re leboa go ba le wena letsatsing la ka jeno ka nnete ga e letwe.

Mamedi ke amadodana a sewesele mamedi metsotso ya rona e le shome le nang le metso e supileng pele re fihla jwalo horeng ya pele. Horeng yane ya pele mamedi ke bontshitse ka nnete ke mo re tla fumana sehloho sa rona mme ka nnete re tle re se tshohle ho fihlela re leba jwalo horeng yane ya bobedi re tle re utlwe ka nnete rona ditaba tsa rona di tla ba ka tsela e jwang ke re koke re tlo qoka wena mamedi ka nnete. Ke re qoke ditaba tse e leng gore di ya re ama di ntse di etsagala letsatsi le letsatsi mme ka nnete re tle ke re utlwe rona ebe ditaba tsa rona di tla fumana tharollo e tsela e tswang mme ka nnete o tlhokometse gore mme ke apeya ka lenyeta mona ga re ka lenane o buile ka nnete gore ditaba tseo re nang le go di tshotlha ka nnete ebe tse gagang ebe ditaba tse goreng ka nnete di ya re ntlafatsa ka letsatsi le letsatsi ga ntse re tswela pele ka bophelo ba rona mme ke ditaba tse e leng gore ka nnete o le motho wa ithuta o una molemo gona ditabeng tse jalo gore ka nnete qetellong ya letsatsi e re ga re tloa mona re phomola ebe ka nnete re phomola ga tseba gore go na le seo re ileng ra ka ra ikgaga ga sona mme ka nnete ra iphumana re unne molemo ka sona ditabeng tsa rona ra iphumana re unne molemo ka sona ditabeng tsa rona tsa letsatsi le letsatsi.

Dr. Winnie Mashaba re jo ke mohlolo mamedi metsotso ya rona e mene pele re fitla jalo horeng ya pele mme ka nnete mamedi letsatsi e ntse e le la sonta ka nnete re qadile letsatsi hantle re ya re lebile jalo horeng yane ya pele ka nnete re tlabe re tshwere re letsatsi lena la kajeno le qadile hora e se e fetile ka nnete mme ka nnete e tlaba ke ditaba tse nepahetseng mamedi letsatsi ke la sonta ha mme ke a tseba hore re be re tlotla re ya jalo dikerekeng ka nnete re lo rapela ka ho fapana re lo rorisa morena mme ditaba tsa rona ka nnete hore re tlenne di tsamaye ka tsela eo ge reng re tlabe ntse re batla re ntse re tholetsa ka dinako tsohle re tla kena jalo ditabeng tse ngata ka nnete tsa thapelo ke a tseba letsatsing lenana letshehareng lena ka ofela ka nnete re tle re tswele re boele dihoreng tsane tsa bo horeng ya pele ka nnete ke mo ratabe re tshwa gore batho ba raya monakaledi ka nnete ba tla be ntse ba le jalo ka ra sealemoya sa Lesotho le ntse le mametse mmino mmino o tla bontse o lehlabolola le fumane jalo ditaba tse tla bentse di nepahetse ka nnete gore motho a dule a le sehlohlolong sa ditaba tse ntseng di etsahala ka hara letsatsi motho a nne a fumane jalo a be sehlohlolong sa ditaba tse tla bentse di etsahala ka hara letsatsi ka nnete gore ditaba di ne di tsamaye ka tsela e nepahetseng mamedi re nka pina mona ha re kgutla re tla kgutla jalo re se re tlo kena ditabeng tsa rona ditabeng tsa sehloho sa rona sa letsatsi.

ka tsela jwang. Mamedi, tse ding tsa ditaba tseo re ditinang le go di tlhokomela ka nnete tse tlhokomelegang metseng le metsaneng ya rona eo re ntseng re phela go yona letsatsi le letsatsi ke ditaba tsa bogaisane, mme bogaisane ke ntlha ya bohlokwa e leng gore re le batho re lokela re phele ka yona letsatsi le letsatsi. Bagaisane ba tlhokagana, batho ba aisane mmogo ka nnete ba tlhokana gore ba qetelele ba phela mmogo, ba phedisana ka kgotso ka ditaba tse nepagetseng. Empa ha o ntse o phelwa jwalo wena mamedi wa seama sa Lesotho ka nnete, go na le o etsela ditaba tse ngata gore o thole ka nnete gore ae re qetelela re se re sa shebele ditaba mmogo re le baaisane, mme ka nnete re qetelela re ka iphumana re qabana mme ka nnete go qabaneng wa rona ke gore na ebe ga re se re sa dumelelane re le baaisane ditaba tseno re di rarolola jwang. Na ke maemong a feng ka nnete e o tla thola gore baaisane ba se ba sa shebele ditaba mmogo, mme ba ntse ba phela mmogo ba se ba entse qeto gore ae ka nnete ehlile e se le ga re qabane re qabane. Ke boemong bofeng boo baaisane ka nnete ba ka iphumanang ba qabane sebile batho ba gae, mong a tsho a re ae ebile go betere ga ke iphelela ke le mong ke sa phele le mogaisane, ke sa utlwane le mogaisane, motlhomong ka diphoso tse bang di etsaetse. Na ebe mamedi gore ebe nku ya ka e se e tlotse terata e kene ka gago, ke ntho e ka etsang gore ebe re se re ka ba dira tsa moshwelelela ya ba re etsa ka nnete ga re sa tla thusana ka letho. Ke boebo mofeng bo e leng gore bogaisane ga re bona le mathata ka nnete, sebile re etsa qeto ya gore jale ae mona ga re sa tla kopana ho hang ge le baaisane. Ke boemong bofeng ka nnete bo e leng gore re se re bile re dumelelana gore ae nna ehlile ke o tlhoile ke se nka ema teratem mane ya ba ko o jwetsa tsa gago ke o tsweedietsa gore tsebe ditlale empa re le bagaisane re phela mmogo re ka tlhoka gore ka nnete ka le leng la matsatsi re tla nne re thusane, ka le leng la matsatsi re tla nne re lokela gore re thusane. Na ditaba tsa bogaisane ehlile ke ditaba tse tlhokang tharollo eo e leng gore e dula e lokela e dula e etsagala, gobane jwale qetelong ya letsatsi re a tlhokana, qetelong ya letsatsi re le baaisane re a tlhokana. Ke boemong bofeng boo re seng re entse qeto jwale ka nnete ae e mong le mong ga nke ketane ya gae e mong a nke tshwene ya gae, gobane jwale re bonagala mathata a rona a kebe a rarolowa ho hang. Batho beo re leng gore ka nnete re ya golelane ka terata bophelong ba rona ba letsatsi le letsatsi gore re nne re phele ditaba tsa rona di tle di ne di tsamaye ka tsela e nepagetseng. Re qetelela se re ntse qeto jalo gore ae ka nnete boemong bona ae ga re sa tla kopanywa ke letho, ke gobane re se re fumane gore ka nnete tharollo e ke be ya ba ba teng ho hang ditabeng tsa rona, kapa rempa re igwalelwa ke pelo fela ka mabaka a ntho tse e tsagalang. Motho e mong o ne a bontsha ka nnete gore tse dingwe tsa ditaba wa tseba bogaisane qabanye ka godimo ga ngata fete ganyane e ebe le ya mona fela le mafufa a phedisano ya letsatsi le letsatsi, gore e mongwe o setile go itshwara ditabeng tse itseng ya baneng ka nnete pelo ya gae e sito go amoela gore ae mannye o ka nqena o se a ena le ntho itseng, mme ga a na le ntho itseng ga se yaka ke lokela ke mothabise ke molebogele, ya ba motho o tlholeya go molebogisa. Na go na le taba e re kareng ka nnete mamedi e kgolo ga kalokalo gore baaisane ba ka iphumana ba se ba qabane go rreng ka nnete ba re ga re sa batlana. Mamedi re tshware re tle re tshotlhe taba ena ka nnete re raolelane mathatana re tle re utlwe gore na ebe re ka se iphumane re dumelelano ra mamedi tse dingwe tsa ditaba ka nnete ebe mpa e le taba ya boikakaso fela ga gona le taba e ngata e leng gore batho kapa ka kakaretso fela e tlile taba ya mathata ke boikakaso fela ba gore ae e mongwe o setile go amoela gore ae taba e itseng ka nnete e ka raroleya ka tsela etse, e ka raroleya taba gobane jwale e mong ka nnete empa a setile fela go bontsha gore ae nna pelo ya ka e nganetse gore ke dumele gore ke molato, jwale e se re bitsetsa gore taba eno gore ae e mong le mong ga nke tshwene ya gae e mong ga nke ketane ya gae. Mamedi metsotso ya rona e robedi ka morago go hora ya pele taba rona ke eno ka nnete ge e tshotlhe re tle go utlwa gore na ebe tse dingwe tsa ditaba tse ntseng di re ama letsatsi le letsatsi ga re ntse re phela bophelo ba letsatsi le letsatsi na ke taba e ya mofuta o feng. Mme ka nnete ga o sheba o le motho wa ithuta gore batho ba bangwe bo tla thola gore ba bile ba betere ga se le taba ya gobane ka nnete ba tseba go phedisana ga monate ga kalo, ke taba ya go fela ka nnete ba tseba go amogela
ha ba entse diphoso ra ka nnete nkuya ka ela tlolela ka ha ka nnete ke kopa o ntshwarele ha phoso eno e setsa etse ka tsela jwalo me mo ka nnete nkuya ha ha ya tlola ya kena ka ha motho e mong ya bana ne ya no le ka mo bontsa ha bo hila ke itse o go fase nkuya ne ha e mo ka nnete mpa a ba le boikakaso fela e bo fitla bontsa wa tsaka nnete o hlola ho bontsa ra wa tsaka nkuya ka nnete bothata go hore ya gaula hangata ka po itsala jwa e be jwale mo se ya bontsha ra wa nyemela ka le ka nkuentse nge tlola ke etse jwa motho se to wa moela ra ka nete e hle phoso di gaetsala phoso di gaetsala ka nete ke phoso entse nge etse hala ke tla dula go fosetsa ba no mo haisana wa ka mme di ditaba tsa rona ke tseno ke nge kalokalo e ka etsang go ba haisane ba iphumana ka nete e mong a sa sa batle letho la e mong go bana fela jwale e le ditaba tse leng hore re ka ditaba tseo ba kebentseng ba di gagollotse ba setilwe go di gagolla ka tsela eo ka nnete ba ka dumelelanang gore ae ditaba ga di le ka tsela e tsena ka nnete ga di etsa le ka tsela e tsena e mongwe a ba sa ba le boikakaso ba le boikakaso jwang ga le ba gaisane ge tlhokana metsotso ya rona e lesome mamedi ka morago go gora iya pele ditaba tsa rona di ka tsela e jalo bofa jalo setšhaba a re hante Jesu o nampone.

0: aletwe
1: ala ga tole ka magete ntate
0: ka ofela
1: ga se tshwara sa khomo
0: o jalo ntatwaka
1: o phela ba moholo wa ka
0: a ka nete mogana wa ba baletse ka ba ntse ya jwa ntate
1: ka nete ntse re ikela
0: o jalo ntate
1: ke ntate China ka maputswe
0: ee ya ntate
1: ke kopa o kena stones ha rona
0: o jalo
1: mohaisane nge ye kale mona mohaisane motho ha o ikhethele hona o batla wa le mohaisane a jwang
0: ee o jwalo
1: bo phela ba tla o nka bo fihle bo be pela mohaisane yo sa ikhethela yena
0: ka nnete
1: nge ke bua ya ka taba ba nna ke hle ke batle ke tobe nnete se ka nna ka etsa dikhaka ka yona
0: ee
1: na ke na le ena mohaisane ke a kgola ke na le dilemo tse isa le shome a re buisane nna le ena ke ntate o ge ke ena a kgethileng gore go be jalo ka tsela ke ena
0: ka dilemo tse leshome
1: ee ya tate a batlo mpuisa a batlo buisa ngwanaka kaka ke teratetse ke rekile o santse o teratetse ke go ile dintšha tse bogale ga di itswe di dula di kwaletswe ka gabo tsona ka moo jale mohaisane ga a tratela ka gaga go na le passage dipakeng ke kgola ke kganyhege ka sesotho kolobetsa ena o ile dikolobe kolobetsa di tlande di tloa ka mane ka gabo tsona mane di fete kgang ena e leng passage di tle monana defel fokong ya ka fitlhe di kenya ditlhogo ka mona ka haka di lwantshe dintšha tsaka e tla ba ntho e legata leo e tla rela e baneneng motho o phomotse ka mono o tla tlamaya go tsowe ke tla tsowa ke tla dikgalema ka nako nngwe yena o na le nako a dikgalemang
0: le sentse le sa utlwane tsena kapa ke sona sesosa sa gore ebega le utlwane
1: sesosa ebile sona seng
0: Oh.
1: Bale di se di kenya di tlhogolo ka mehla di bantsha dintšha tsa dzinle eno ke tsena wa etsa langa dintšha dintšha fa lo matsebe tsena tsa dikorobe ha di lomba di tsebe ke siyo ka le batswa di age yo ke bana fela ntate wa bohale magadi a kaya ayo ukana ho hetsa etseng ntate o re ka bohale bofi ke tsela tseno di lume farigisa ka ka bo tsona yele mogadi ya ka wa fetola hore a ha re lukise mona se ka re nka se tseso di lumme di farigisa ha o ka bo tsona e ba ba ba le ke fitla e bona ngwana a fika ntlale tabe a le nna ka nete ke ya botho re tsebo lo tsata o nya ka bo hale ka yona tsela ile ya ngwana ka bo hale o go ntjatsa ka dilomme farikitsa hae ka bo tsona ke ha o tlolle mona pele ka re ka ha
0: ho ba ganyo na sentse le teng dipakeng mo
1: ganye teng dipakeng di fitile gang di kentse di tlhoka mane ka ya ga teng ya ka ya ga le nna ra ono ke ka ka wa mfuala na taba le nna ya ba ba ke ka ba nya ka nna le yena ho fihlela ka dilela bohaisane bo boima bo thata sa ko le ka lakatsang go le lokisa kgotso le leng e bale batlo o lokisa kgotso ke abantate nna ke bothata bo ke na le bona bontlhaetseng o tsebe nna ke uele malapa a mangata lefatshe mona la lesotho ke qala go ba le bohaisane ikabanang le yena ka ena eno ebile ke kgola kwa go ketela ke a leboa ke ntate China ka maputso ntata
0: ke a leboa ntatwaka
1: tanki ntatwaka
0: mamedi e metsotso ya rona e leshome le metso e tsheletseng ka morao hora ya pele ditaba tsena di bohlokwa mane ka nnete gore bohaisane bona bothata bohaisane bo itlhokela batho ba tsebang go ikokobeletsa taba eno fela ya gore ka nnete mohaisane mona go swetsaetse tjena gobane ntlha ya botlhokwa e ne ntse le yone eno ya gore dikolobe tsaka di ntse di kena jareteng ya gago nna ke etsa jwang gore dikolobe tsaka se ke tsa etsa taba eo di se ke nne tsa kena jareteng ya ka ya motho haholo ga a sa ntse a bua taba ya botlhokwa e mone ga a sa ntse a qadile o bua bothata ba go ka netoka phemisa dikolobe tsa gago gore di se ke nne tsa etsa jwalo ke bofeng ga e letwe
2: kana ka tola ka mahede
0: ka ofela
2: o tla ga la tsago
0: ha
2: ha tsa e tsenga le le mal ka tlo ya
0: eh
2: ha re so ke buitse ntle mo a sa ka nete mmino e se yona ka nete o tsamaisa motho le a sagega
0: hele o no se ile go
2: ke ke ke fumana metoto e fele le shomele metsume di ka mogao ga pele ke ge la ba itsala ga ja le mo
0: hela
2: he
0: ya ba o so di ketse ga ngwana
2: ke kala kala nyese le ntse khosi
0: o o u ka tsela ha motho a santse a hlalosana ya ba hoetsa itse
2: ntse o hlalosa ke ke se bana go ke fumana go ye e bo wa tlo
0: a ga nete e ditewa tsa gona go re na ebi maemong a ke maemong a feng eo setswalle ka ntho se haisane bo haisane bo ka etsang gore ebe ka nnete e mong o sa itse a e nka ketane ya gago e mong a re nka tshwene ya gago gobane fela re setudi gore re ka iphumana re bala mamelelo ya ditaba tsotlhe tse re kareng di etsaetse ke maemong a feng e batho ba phedisana mmogo letsatsi le letsatsi ba ka iphumanang ba itse a e ka nnete a na mathata re ka sea gago le go gang bo haisaneng
2: ga kala ka bona bana bana he bana bana
0: bana ke bona ba phoso
2: ai bana bana nta

0: bana ba bapalang bolo bana ha go bapala bolo mola bolo ine go tla festere khala si ya fa go go o lwana wa na fushile yo na ina e kholo hadi
1: ha empa ye go le taba yo bo bebe he ha swetsitse o so bona go bana ba entse phoso ka nete e hona le a lokelang a bona ngwana ka ke yena a phoso ge ke patale festere yo taba difele
0: a wa ntate bo ha isa ne a tshula ba bana ke bana ke phoofolo hei phoofolo ba tlhabodi ba ira le boaisane wa ka go re a ntuwa gore ka diphoofolo a ga go lengwe megoo mona e tlabele dikgoo go tsene a ke re laka ba go tratetse jele gona re tratetseng ka e salang di a kena ntate di a kena moo di atla sele
1: jale motho wa mo jwetsa go ela thiba dikgotsena tsa gago ga o kwesise
0: modimo ke dintsanyana tsena tse ko gae ye dintsanyana jale le tsona e be tsona dikolobetseng kolobe ga ile a tlola mona ntho e tlong etsetsa yona segapeng sa gago mona e ntho di ya kwatisa tseno wa bona dikgoo dintsanyana dikolobe bana bana o ka ba re bona ka nnete gae ba tla ke ba be le kutlwa diphoofolo tseo
1: ga ona jale ka taba tseo fela re se re ka re a ka nnete re qabane
0: ee bagaisane ga se mofuta o ratang go lefa le ya ntse a bona gore o senyeditse
1: o gobane a ke re jalo o tla ba re ga o le wena o ntse o tla nyetsetsa phoso
0: gore o sa bona kae ka re o ka nako nngwe kapa o ga ke tsebe gae kapa go tsamaya le monnanyana ka nako e nngwe nnang keke
1: ntlha e nngwe ka godimo ke e batho ba tshwang gore ae ka nnete taba ya mona
0: nka nnete aaaa wa bona jale tsona tseo tsa ga tlabe di sa tsotelelwa e be di sentse ga bo tsone tsele o batla gore di tlo senya le ga gago gape kore e bitswa mang jale eo ebe ontse ore koo se ka teng he mogaisane wa bona ga o le je o le je jale tlabelelwang tate ga o mogaisane ga ke wa bona dikuthikuthie ganyanyana fela nenneng ga o so wa bona jale kgotse a re gantlentle se dikgotsa ka mona ke dinonyana dinonyana tsena di teng tse jang mogogo
1: jale ga o so e bolaile ke mathata
0: ne ke jo ka tsatsile leng ke re wa tseba go se bone go kana ka nako nngwe go na le phoso mmangwane wa ntate wa ka o nagang ke lekwete fela ae mmule go e be e sentse e kgakgaba mono a na botsala mong a yo kore ko utlwa ka le nna ena yona ga ke ne ke bona a tshe ke ne ke tlo etsa e na o bua ntho e lengwe e sa galemeng
1: nnangkgono wa ka o naare bana ba ka le dibolae ga ke tale mjwetse na ke tsamayang ke tla diisa mane ke mojwetse gore ke e bolae dikgo yane ga e ntse ba palela ga ka jana
0: ngwana ka o na le letswalo ke re o e bolae o e latlhele ka terateng ya bo yone ga re ga tshe go tla bonala gore ke gore ke ra ke ra e file ga o botswa o tlare ga ile a re ke re ke a e tshosa-tshosa mogaisane ga a tlo o tla go wena go feta moo o tlo o tla go nna bale hai ngwana mošwanyana a tshwane le ngwana-ngwanana ngwanana ke a tsa ona tla e ribela
1: a ke ke yena o sa ntse a tshwana le mme wa gae
0: eya ai e ntate a moaisane a bebe monnate ke diphoofolo tsena
1: empa jale bothata ko gona gobaneng go setea go buisana kore ke eng e etsang gore e be re setea gore ke ikokobetse ke raye ka nnete setlhile se ke entse phoso mo
0: a ke bona ka re amonelana nna gore ke gore ke yona ntho e kgolo
1: o bogaisane ntho e ka godimo ke mafufa
0: ee bane ga ka mona ga o ka gwa tshwawa gagafu gwa nkuwa peke gwatswa gwa kgopholo wa kgopholo a mogaisane wa ka o tla qalelela le ena le ganang tsa sa itse
1: o a re nkebe ka tlhodisiwa ke mmannyeo
0: a ka bona gore ke nka se ke le ke a hela bang bona bongata bona o tla batla motho wa motšhini gore ke ye ke bone gore o etsa ntho ga ke etsa e ka go ntsa re nke ka tla tlhodisiwa ke mosadi eno a sa boneng gona bile re le babedi e le monna le mosadi mone gore ke bone ka esie ai bale wa utlwa ke yona ke tlhoke ga ya mona so tsamaya le monanyana ntho e nngwe
1: bale go taba tsa bogaisane tlile ntho e ka godimo

0: yona fela.
1: Ai ntate go re ka
0: o empa empa lo baneng go baneng ke tlonya letsatsi ke be ga lekana. Go wa re sa go bane re sa ukusise gore ke be ga lekana bophelo mmo.
1: Hai ke bona botho bona bo re ntho re tla reng. Mm. Mm, ai le lona ga le ntwe ga ga bona gore ha ka bona ho apekwa ho etsa ga ke re ke na le ntwe mo ya gore rata gore tshechisa ona le buponyana tshe ka mogang ntwe ya le. Ke tla be ke re ha o tshechiswe mona ho go siwe gore e re ha re le ka morantlo ka mona re tsoa o dila moriting e ska ba le bopo le re atametse ah talella ba ye tsandwe ka ga bona ke ntse ke mo thusa ke mo fa malebela bo phelo ye nna ke sa bone yena a bona
0: e ile go ga se e hle go kwa go ditaba tse bo haisaneng tse ka go dimo dimo tso hle ke taba ya mafufa fela
1: eh a ona le nka ne tsiya e taba tsa monna fela tsena ai
0: Aj, ga le bua.
1: Ke le ka ka le nyata ke re ntse ke le sibue.
0: Mama
1: ya boko.
0: E bua.
1: Mo re ke bo re ga. La ile ba ntoteli. Ba bona ka kana go mo ntoteli ndi re mono mono we. O bona gore hai. Ke tshwere ngwana ka ga gae. O saletse go go fela ga re iketsa jena le yena e be o ikedi. O latela re sibue. Ntwe re etsa ngwa yetsa. Ya teng ke bona ga ntse ke ka tla khuisa ke fadi na sa boneng.
0: Hela.
1: O ke.
0: Ya le bua. Ha le twe.
2: Ka re ga tso le ka ma sethe. Ka teng ka tle ma le ja tholane.
0: Ka o fela.
2: Sa tshabana sa go mongwane se ntshagale. Hey, the Janay Nan should be saying hi, country, hi, sing.
0: Oh,
2: I want to go and cook and that waka.
0: Yeah, I can do saggy.
2: Oh, leave you fifty here. Leave it all like a king, who no hale, kill a lowly that to the new one to.
0: Huralu.
2: But may her a failure or not.
0: I can net a half feel
2: how he get it charged to Rosina. Hey, ke le so nolo ho ba le bohaisani bo ka mbo modimo a mphile mbona ka nkena le ka nkena ba sa di tshebedisano e monate ha kalo ha hona khang ba matlo a benyang ha ke ntle benyang fela le ga tso le le kalo la mihlenyane ya kha wa utla
0: ho rwalo
2: ke se tsa fela ke mafita ka tsela re bua ka ona ka mehla gobane lekeišeneng mona e tla bere ka pela jarete ya gao ke tsela jonna ba agela dintho tse ditšhila ba e tla jang ba agela le tsempe ka dipampiring ga e ke mathata re jaba gago masepala a e le bogaisane bona
0: bohanne
2: bo monnati boo ga o sena tse kere jalo ka ke rata tee ga gona bothata le bona ha ba batlang go nwe ka baeng jalo re sebedisana ga monate bona boo ka nkena le ka nkena goo ke letlonolo fela
0: ee ke letlonolo
2: ka nnete bogaisane bona e sa le bo botle re itshetsetsa ke batho ba fetang ka tseleng ba re jetse gore ke strateng mona helang ga go se ka latlhela mo wa bona ke tlekile ke fothotse ditlama ke ntse ao ke mathata fela a e le bogaisane bona ka nnete mogena jeso o santsane a nke ke logetse ba tseba go tla mona ke tseba go sebedisana le bona kwa sesothong ka re re ogelana mollo
0: ke
2: a leboa ntate he o re letsentse pina te monate ke o jwetse ga e sale ke itumetse ka baka phama ka itshwareletsa ka kalana ka kwetla mangwele a go uileng kana and a ke ka di tlhoga tshwere hantle hle ke a leboa.
0: Ke a leboa nkgono.
2: Ya o mamela le ma nane wa ha wa motshare tang ke ha ke sithele bana ba shwa ba nke ke ka nama monoto.
0: Ke a leboa nkgono.
2: Tang ke he nkgono khale ke le la o di tsatula. Ke le fifi a ke bone le rona ke a pala ka pa ke e tla mphono.
0: Ah nkgono re go kwale. Mamedi emetso tsa rona e mashome a mabedi a nang le metso e robedi ka morao ho hora ya pele. Ha e letwe.
3: Kala ga tola ka makgata.
0: Ka ofela.

0: empa o thola ga se le yena a diphoso empa phoso tsa hae ho mohaisane mong ko bana fela ga a ha ke batle mthwini ibe ya nugweka o phoso bana ugweka ke lokela ke iphapanye ke thole ha o ntse o mfusa ke ditaba tse thata
1: ka la tlo ga magetse
0: ka o fela
1: se tsawe na tsa go ba ntse tsa ke tsa nyamela o seng go itse go re le ile taka tsa ke ga taxi rat wa tsela ntho nngwe e gape e tlhalang bogaisane ntho ena wa ga nna ke sa tratela le ena a sa tratela ebe wa ikekeletsa ga ikekeletsa o nnamela ka gatla
0: ee
1: ga ke re namoa ga batle o namoa ebile a kampa eketsa go feta
0: batho ba ikekeletsang
1: ee ya kwala le mona magore ebe go na le gore o ka tsamauwa ke re go siwa sebaka sa gore re tsamaye ao ga ke na furu tsatsing le nako etse ke mo ke felela ngwana mo ke mme ke apeya ka lenyete ke sebuele sa madiamoro kwa ke a
0: kwatelaga e letwe re tla nne re e lete
1: ahe
0: ke a leboa
1: ai a re lengwe
0: mamedi metsotso ya rona ka nnete e 20 a nang le metso e mene pele re fitlha jalo goreng ya bobedi pele re fitlha jalo goreng ya bobedi wena mamedi ka nnete taba e nngwe ehlile batho ba bangwe ba tseba go ikekeletsa ditabanyana tsakore ba tseba go ikekeletsa majarete ehlile ba thabela go ikekeletsa and ga o sheba motho ntho a ikekeleditseng ka yona ga ngata ofitanyana o thole gore le ga ikekeleditse jalo ntho eno ga se le ntho re ka nnete e botlhokwa a ka iphumana go na le ntho re nngwe e ntse mono ompile a baka qabany eno fela o ka ikekeletse jarete ya motho nna go na le mokaekae mo ke tsebang mo bileng go ikekeleditseng le morena ke ena a seng a tsheletse mono jale monate wa mogao tsena ke gore ka nnete ditaba tsena tse re seng re na le tsona tsa makhansela ga tsona batho ba magotla pusa dibaka ba monate ka nnete bona ga ba fitlha ba emela nnete fela jarete gona ga re fuwe dipalo ga gona ko gata jarete ka tsela tsena re tlabe re bone gore mona go ne o na le ntlo go na le a bileng a ikekeleditseng setsha mo e leng gone o na le ntlo jalo o sa batho ba tseba ntlo eno ba sebidi batho ba gae mona jalo go ne o na le ntlo e le go batla gone o trate ya gago e ne tsamaya godima ntlo ya motho a fitlha etse kgang fela ka ntho eno gobane jale a ne a dumela gore motlho mong bana ba motho eno a jalo ba ke be ba ba tlhola ba ba boemong bo e leng gore ka nnete ba ka tlaelela ba iphumana se ba tseka jarete eno ya bo bona jale ditaba tsa bokhansela ga tsona di fitlha ditshodi ga ae ka nnete rona taba ya rona re fitlha re ema tabeng ena maoto ga re maoto re lokela re gateje ge lokela re gatejena ge a be re cheche re be re fitlhe kwa ke ditaba tse e tsalang ka gara metse ya rona wena mamedi ka nnete re ya re shebile jalo ditaba tsa bogaisane re shebile jalo ditaba tsa bogaisane ka nnete mamedi metsotso ya rona e 20 a nang le metso e mmedi fela re a re lebile jalo goreng ya bobedi ka nnete re ntse re bua ditaba tsena tsa rona tsa gore na ke boemong bofeng moo bogaisane ka nnete re ka iphumanang e mong a se a tlile a sa batle letho ka e mong ga e letwe
1: nka e rata le ka magethe
0: ka o fela
1: setšhabana sa kgobo a bona sa ke tlaa ka kae
0: o sopotile ka kwa
1: wele o tsebe ka mona ga ke tsebe le gore na ke na leng gore
0: ore ka nna ka bona o se opanya fela
1: ga o ka bona se ke ile o tsebe ore aowa esile ntho a dinyameletse sa mannete ga re lokise mona a se a ke rate gankgono ya ka o shapa nna
0: o
1: kapa o gaka ka gota sesothong tlasa boemo bofe kapa bofe o seka ya le bana ba ntseng ba fosa puo ga re na gangata go feta ganyane gaba ga e le gangata go feta ganyane ke ga o lewa gore ga se re ka ga e bua le wena ke ga o lewa wa bona ebile ga o tlwetse ba le o e tlhalosa tabeng e leng gore a se ntho e teng ga e ba ke gangata ga e be gangata ebile gangata ke so gothe ganyane tsena taba e ba gangata ga se ke ya ba go feta ganyane
0: e le gore ke go fela gangata
1: ee gangata wa tseba taba di ba jediwa

0: Bati a tsene a bo hangata o feta hanyane hee wale ntate re thuse maphelong ana a rona a re na maphelo ga nnete re na le bophelo
1: na le bophelo bo le bong
0: eya
1: a ka nnete ya hlaka
0: nga bona
1: ee
0: a tsa ka mona ke a bona hlekisana le lethonyana ba ke a tlile gore ke ke re bla bla bla je
1: o ka mo ile gore o no sontso o dumela go ka nna fitlo wa ka skoting fela
0: ha ke re ibale ka mo ebile ene le go habe ke hantle wa le hlene ke dumela go ntho di nyameletse
1: o
0: eya ke tla tlo apela pela mo tsang ke ke weleng he wa bo
1: eya go sotla diwa ke taba tsa hao
0: eya di le mo tsang ke ke tlileng hantle ke mo tsang ke tla tsa ma ha ya ntse ke le teng dira ke a so ke tu ya cha bona bona mo ke yang
1: e huwalo
0: eya ke ntse ke le me ke a pega le nya ta ke se bueng fa ma ile mo go ka ho tsa ke mo itla le
1: ha ka nnete ha ile twe
0: nga ga tlo ka magetse
1: mamedi mo re yang teng ke ho renyane ya bobedi metsotso ya rona e mashome a mabedi pele re fihla jwalo ho renyenwe ya bobedi ke itse ho renyane ya bobedi ke mane mo go tla fihla ka nnete re fihle jwalo re tle re nke ditaba tsane tse e leng gore mamedi o tla re jwetsa gona wena o batla o bapallwe pina e feng o batla gore o ke o bapallwe pina e feng wena mamedi wa seama sa Lesotho ka nnete gore ditaba tsa gona di nepagale mamedi ditaba ke tsona tseno tsa gore ke boemong bofeng ka nnete mo e leng gore bogaisane re ka iphumana re se re ntse qeto kore o etsa qeto jwang le mogaisane ore nna ga ke sa batla letho la gago jwa le tjena ga ke sa batla letho la gago a e letwe
0: kala ga tole ka magethe ntate
1: kao fela
0: ge setšhabara sa kgomo
1: go jalo ntatwaka
0: ke ntate China ka maputse ke kopa ntate le wake ka pina ye nngwe le nngwe fela ko eletsa ntate waka pina e mono ntate Paulo wake a ka bine ke ntate China ka maputse
1: o ha re tla kena mogatlhelong ono goreng ya bobedi
0: o ke mpa ke sa o bala ntshwarelela ntate waka ke a leboa
1: ke a leboa ntate waka
0: danki pa
1: mamedi metsotso ya rona e leshome le nang le metso e robedi ka nnete pele re fitlha jalo goreng ya bobedi mogatlhelong ono re tla kena goreng yane ya bobedi mo mamedi o tla fitlha o etsa qeto ya gore ka nnete wena o utlwa o batla gore re ke re go otlele pina e feng re ke go otlele pina e feng ga jale ka nnete re sa tshotlha jalo taba ya gore go utlwa gorena bogaisane taba tsa gona di bogaisaneng mona wena mamedi ga e letwe
0: ka lerato le ka makgetho
1: ka o fela
0: ge tšhabana sa kgomo
1: go jalo
0: wa tseba go na le mogaisane e mong a tlang a santse e sentse e le moikgantshi ka bo yena
1: ee a bile ka o tlia itswetsitse
0: kgore yenwa eo e leng gore ga gae go ntse go kwetse o tlare ka ba ga ona batho ba ntse ba le tee yeno ya sa tsamaeng dintho tsa motse ke re e sita le lefung sa sa buika meketeng lefung
1: ke mofuto ono o tla bongodumela gore batho ba gala ke re jwale
0: eno eo le ka sehlopheng sa motse a sa kenang gobane potso entse le gore na ga ke re jwale ga ona motho a kopantshanang le ena gore a tla fumane tataiso gore na ka setlhopheng se e sa motse o kena jwang gore a tla tsebe dintho tse e tswang
1: motsengobane
0: a kere a se gae mona mo morena tla emala ntho letlhana la morena le tla emala ga le nne le re go sane
1: o tsee le gona motseng mo o no sentse di le teng ditaba tse jalo ga kere batho ba
0: ke re dintho tse di ya di fetoa ntate o ntse o fetoa re se re le di goja-goja re se re na le ditlhopha tsa motse ditaba di se di bua ka setlhopheng
1: ke mo gona le motho ga gae kwana ga a utlwa eka ga ke bokanete ke utlwa mokuduya ka mona ke kopa thuso o sa agela ona ka kopung
0: ka mono wa utlwa
1: ee
0: gape go na le ntho e mona ya batho ba ratang ba boithatelo bo botlhe ba ratang gore ba ke ba etse lethonyana ba ikopanye ba etse ga re tsebaneng ga re tsebaneng mona ke mona moo re tlo ipolela gore ke mme Maria wa bana ba tshwana wa o kae ka tšhakwana masego mona ke haile ke a hlalosa gona ha motloelwa mo ke haile ho kae ke pela enyetse ba halang ke thusa bona ba isa le bana ba ka go ba tsebe e tlhere mohlang ke hlasetseng ka pa ke ukwae ka gona le mo kutunyana motho a ska nna dipotsa dipotso ka le hona le mo gona le mo haisane ene e tlabele mo ikgomo sienwa yenwa yenwa yenwa yo e re la bana ba qala ba tswatsa go nyana fela o santse ba hole tsa ba jaja betsa ka bohale ha ba tle bana ba kopana le bana ba batho ba bang
1: ene ngwana ke ngwana
0: mme ngwana ke ngwana ke ntse re bua ka mohaisane ah ke bue se ba ile mo
1: se ra yalo wa uka o ipotsa ona mono o kana ngwana yena o mo Kenya yo ntse bentsa ho ba pelo e ke ya hao ha ke re ngwana o
0: ke o kwa hantle
1: o tabetse tse
0: ngwana o tshwana le go ntate o go sa e goma o re yo ja mo wa mohaisa fela ke re ha o di ntsha mono fela ka mono ka ka go di dula ka kae o ba di dula ka ho kwa di dula ka kae
1: ka lentwaneng
0: ka se go be
1: Oh.
0: Ha di kwa fela e ka ba ka di go ngwe nda ka di hasafana mona tseding di ya modiyang tseding go fumana engwe le ka mogantlwana engwe le hona mane se gapeng ya ne ha e bona o mm hina sa le e ina mamono le tsona di sedia go wa u bona ke taba tsewa ke ntlo tse senyang bo haisa a di tswana tse ka tswana tse ne e yeno a tlanga e le moigomo simona yena
1: a ya itsetse nna ke batle batlo tla ba bankena
0: ke re ha ke ntse pompo ha hai mono iba ga ya so e kenye ha qala hona le mayang ha so tratile ya ke re ha qala hona le mayang ha le a e batletse senotlolo a e notletse ntsa nana o re ge tla rena kana ka go gametse ga le ke bua le ba mahla boroko
1: a e letwe ore me ore bana ba tshwana le digogo go bana bona ka nete ba kena ho hle ba ikenela fela ba kana go mabile ba sena la morego ono o motswa di yena nan le ona ho hle mo ba fihlang ba kena ba gore ha ba tsotelle letho motho e mong ona ba re bontsha sebakeng se seng a re wa bona lapa le itse batho ba mona ba ne ka ka mahokela mohlomong ba qetella ba le boemeng bonneng ba etse phoso ba be ba bolaya mamang wa bo mamang e le leshodu jwale lapa lane ha le batle lena ho hang gobane bana ba ile ba hlaella jwale ba lokela ho kopana bana bona ke bana ba ratana se bile ba entse diphoso jwale ba lokela ho kopana kore o tlo bona gore modimo le yena ha etsa didowe tsa dintho ka mokgo o kebengwa rera ho hang o ke bengwa rera ho hang yane ya nang le lehloyo ke ngwana ha e wa moshanyana a tlileng ka lapeng lena le o sa le batleng jwale ngwana moshanyana yena o yeme mma yena ke go ntsa ke batle lapa le eno wa ngwana moshanyana na gore empa ngwana eno yena a seng a le go gaitse dimono kwaka ngwana eno yena kwaka jwale ke batla gore ngwana eno e be waka a tlela peng mona le ngwetse jwale go eme lona batswadi mane ga le batle go kena taba tseno bana bona taba tsena ga ba dikene go hang ga ba na le taba tsa tsona go hang ke batho ba ntse ba qoka ba eme morago mane hela go no e tsaya le tsena kgolong eno go bana ba nang ne ba le siwa ga ba e tsebe taba eno e ntseng le bua ka yona ke yona ntho ya gore bana ke digogo ba kena mono ba ne bile ba sa rera go hang jwale ditaba ke tsena di a etsala ke bohaisane ga jwale bohaisane mona gona re santsana re tseka nngwe le pedi bana ba tsebe nngwe le pedi bona ba ne ba le siyo nngwe le pedi mono ke ditaba tsa bohaisane wena mamedi metsotso ya rona e leshome le e nang le metso e robong pele re fitlha jwalo horeng yane ya bobedi pele re fitlha horeng ya bobedi ke sontaha mamedi ke la leshome le e nang le motso o le mong kgwedi ke ya leshome ke ya mphalane selemo ke sa dikete tse pedi mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng sealemoya e ntse e le sa lesotho go tlwatele ho ya tswa metšhetšhane ka nnete lesotho le aforika borwa maqhubu e ntse e le a sealemoya sa lesotho go tshwatlha ditaba mamedi gore boemong bofeng ke boemong bofeng mo ka nnete

ba haisana ba seng ba entse qeto gore ae ka nnete nka tshwene ya gago ke tla nka ketane ya ka re ya gwane gobane fela e mongwe a ile a sitwa go ba le boikokobetso ba gore ka nnete a re ke ya bona gore bana ba se ba entse phoso ka nnete bana ba se ba tshwatlhile festere ke a kopa ka nnete e re kgwedi ena ga e fela ke tle ke o tlhophele taba ya festere eno kapa ga e ba o na le mokgwa ka nnete wa go reke festere eno e reke o tlotlo o mfa gore na e be dipampiri dire ke bokae festere eno mafelo a kgwedi ka nnete ke tle ke tsebe go e patala ke bogaisane bolokela bobe jalo e sengwe go nosa goma ngwana e sengwe gae ka nnete nna ke ne ke sa goma ngwana ga ke yaga le o tshwatla festere ya gago ka nako eno e tla go fitlha yo makatsa o thole gore ba ne ba ile ba ipapalela ba sena le taba tse ngata bona ngwana ena ke ngwana o itshwabetse mona ka nnete ke se ke tshwatlile festere ya motho mme wa gae ke eno o tsitlaletse ebile o sa bile a molwetsa gore o seka ba tlhola o ya ka gara jareteno o seka ba tlhola o le bapalela mono go gang jalo o baka le mahloyo ana le go bana o sa kenya letlhong tate ise re ngwana ga a tswa tswa ka ga jarete a o sa tlatera teng mane o seke ba ntlela le meleko ga ka mona e le gore meleko ke yona lapalane le e leng gore ka nnete ga a batle ngwana ga a ya go lona ditaba e sere tseno tse motho a nang le dipuo tse kobisang fela o na le bagaisane ka nnete o lebeleletse gore ka la gosane bagaisane ba nne batle ba tlo tla ba mo thusa gobane fela ka nnete motho a ditlhokisa gore a be le boikokobetso gore a kore ke noke ke be le boikokobetso ke amoele gobane tse dintsi a dintho a kere lefatsheng mo etlhile bogolo ba dintho difatshe mona tse sa regwang di etsagala o sena le ona mokgwa ore o ka patala gangata etlhile di etsagala o sena le mokgwa ore o ka patala jale boemong ba go ka ikokobetsa ka nnete wa bontsha gore nna ka nnete ditaba tsaka di ka tsela e tsena ke se ke utlwile gore bana ba tshwatlhile festere ya gago ka nnete ga jale ke ntse ke sena letho ka nnete ke regile gore ke tlotla ke e patala festere eno ya gago mafelong a kgwedi kapa ga ntate a fitlha ke tlo etsa bonnete ba gore ke a e patala festere eno ditaba di fedile mafelo a kgwedi ga etsa ka nnete watsho mogaisane ka nnete phoso yane kile ka re ke tlatla ke e lokisa ke ena ka nnete empa le teng ga o ntse o sena ntse o utlwa gore matlantsa le seo o ntse o ya o le o mo atamela gape o se ka iketsa batho bane ba dikoloto e leng gore ga o bona o sa baleya o ntse o ya o le molwetse gape mme ke ne ke itseng tate o tlatla jale ka nnete ke eno o bona lantse a sa tla le mogale o ntse a sa fumaneng ga ke tsebe na o tlatla neng ke bogaisane o wa ya ntse o itlaleya mogaisane ga baneneng yena o na le mokgwa ka nnete a fitlhe a ipatalela e reke festere eno a keta go first pepešana gae festere yane ke e rekile ka tsela e tsena poti ya ba bokana mme ka nnete ke kgonne go etsa matso a motho ebile bokana ditaba tseno ke tsena kago fela ga o nepaetse ka nnete o tla ya go fitlha gore mogaisane ke le ka nepagala ditaba tsa gane ke tsena ge ka nnete ke a leboa e seng ka nnete o sore ae e mong le mong ga nke tshwene ya gae ke nke ketane yaka nkebe ka e patala festere o sore o kampa a famola gobane jale ga ke go wena wa ikgona jale ga o batle gore o kenakenana le bagaisane motho ga a fitlha o fitlha itiratelela ka lerako le lekana ka nnete ga gae ga o kenwe re le bagaisane ga re tsebe gona go na le eng ka mono ka gara jarete ya gae o a retla go e tsagalang bagaisane ga ba tsebe go gamo e mongwe ba ne ba moetse jalo ga e somane a sa ye go gang mafung a sa ye kae go gang labe letlhaga lefuka ga gae bagaisane ba nna ba itswetsa gore ga re tla ya motho enwa ba re le mafung mona ena ga ana ile motlhomong ga ana ile a ya le go ja ona saje ba re gae ka nnete re tla motshwara enwa ba ya bagaisane ba fitlha ba tšheka ba ya dipatsing itse ka lefu ka nnete motlhanko o na ba tlhabile kgomo tse pedi a bile a dumelo gae ka nnete nna ke ya kgona ke re itse bagaisane ga ba qeta mono ga ba gutlha mabitseng ba tlapa matso fela ba gutlha ona ke eti mono a ba e ja a ba e fa dintša tsa motsa ya gela lengwe pe nna maina
batla go ruta gona ke bo mang ba haisane ha ba fela le wena o sito wa mo haisane ya nepaitse ka nnete ba ba mo rutile gona bo haisane ke ntho e jwang a lokela hore ka nnete a ise leng openg ho bana ba haisane ba itse a gona ke bi ga e ja ebile ke yane e leng hore le ha a tlo phea o tla tlile le batho ba hae ba tlo phea ba haisane ha ba etse letho hore ba haisane ha bana tseba ho noka ka nepo na maina kapa ba haisane ba tla loya ba itiba hae mme ba itiba ano ba ha ba tla ba tlotla ba fokola setšhaba ke sona se e leng hore se ya sebetsa goba ha e mona Lesotho mona ka nnete teng re sebeletswa ke setšhaba ke sona se re thusang ba haisane ke bona ba re thusang ga se makeišeneng Lesotho mona re a phedisana ke ne berile ho le leng la mafutlokolane mane jwale ha re le mono ha ke re tla be re itlwetse ka nnete re lo ipatelang kgono wa rona re tloa Lesotho mona re fitla ka nnete re etsa ditaba tse ding ha re fitla mabitleng mane ya ba jwale ka nnete ke a gola ga bahlano fela batho ba bontate re lokela ho tshela lebitla re le bakalo gobane batho ba makeišeneng ha ke re ha re tsebe taba tsa moo ga re di tsebe bo mmene ga ba gutla bone ba gutle ba re batho ba ba re dulang ba re batlang dinkgo tsa eng le eng tsatsing ena ke ntse qeto ya go ba bohlokwa ba haisane Lesotho mona mamedi metsotso ya rona e mene fela pele re fitlha jalo horeng ya bobedi pele re fitlha jalo horeng ya bobedi mamedi mme ka nnete horeng yana ya bobedi ke moo go tla fitlha reng ka jalo ditaba tsena tsa gore ka nnete mmamedi o tlonke monyetlo wa kgetho ya pina eo ge reng ka nnete ke batlwang ko wena o tlobe monyetleng wa pina o reng ka nnete ke batlwang ko wena